0: IFM, balita sa puntag. Headlines, karon. IFM, balita. IFM, balita.
1: Pizza 2 na sa buwan sa Hulyo 2026. Adlaw karon nga Webes.
0: IFM, balita.
1: Mao kini ang uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga.
0: IFM, balita.
1: Arita sa itong mga balitang lokal. Mandawi City Council may dusok sa ordinansa para sa regulasyon sa e-tricycle.
0: IFM, balita.
1: Pagpapahawan sa basura sa SRP gi-prioridad ni Cebu City Mayor Nestor Archival.
0: IFM, balita.
1: Samtang sa laing balitang lokal,
0: IFM, balita.
1: Cebu People's Action Center giwagtang na sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo.
0: IFM, balita.
1: Alang sa balitang negosyo, Department of Finance nagtinguha nga mapaubos sa ang remittance fees sa mga OFW.
0: IFM, balita.
1: Ug alang sa balitang paugnat sa kusog, Pinay tennis star Alex Ayala sulod na sa kanuhang hugna sa Wimbledon.
0: IFM,
1: atong oras sa IFM Idol, alas 8:17 na. Standby!
0: IFM, balita
2: sa buntag.
0: IFM, balita
3: showbiz.

0: Idol, alas 8:17 na, sa ngalan ni Idol Mikey. Ako si Buiki, unya pasudlo na pang babae sa kasi niya, Bikay. Iyamanin ko panahunan, mga idol, ang Village People na frontman nga si Victor Willis. May taliwan sa edad, Idol Kenny nga 74. Naisugutan ni nato ganihang kadlaon kay ang frontman sa 1970s disco nga grupo nga Village People kaysa mo dili makasayaw sa YMCA, di ba? Sulod-sulod, Bogart, Aligart, Aligart, pasundo na to si Maria Bogart Kusahos at to ang paapilon sa to ang discussion karon kay naarabay importanteng gi lakaw si Mikey. Dali, dali, dali, asa maning babae sa pagkastin niya. 74 in town, kining maong American nung frontman nga dito ni siya nagdako sa Texas, mga sukintig paminaw Maria Bogart, lead singer o co-writer sa band's biggest hits, lakip na ang In the Navy, In the Navy o kanapong Go West o ang pinakasikat Maria B, ang YMCA ni taliwan in town Maria B sa edad nga 74 nga si Victor Willis. May buntag Maria Bogart!
1: Ang kanta ka, Go West, kay Life is Peaceful There. Baka siya ka, Go West, Life is Peaceful There. Oh, Life is Peaceful There.
0: Kunya, nagkagubot mo taro, dili na peaceful. Pastila, no? Kana bang, kuan gyud kana bang ang iyahang legasiya kung sa kantang Bogart, no, kung hisgota og kanang iyahang natampo sa kana bang music, labi na didto pod example kani kay western man kaayo ang Pinoy sad ang atoang kuan ba influence, di ba? Pero maula gyud na unsa ba kay gikamatya, no, wala man na hisgutan, pero mauna nasayod gyud ta nga kana bang love gyud kaayo ang maong singer. O niya, ni Adto Daining Lunes Bogart, June 30. Okay, actually, wala lang gimension nung unsa, but adunay short but aggressive illness nga gibati ang maong lead singer sa Village People. So, inana lang pagkastorya nga kana bang short but aggressive illness apan mihangyo ang pamilya og privacy. So, mauna, no, kaysa ba'y wala kailaanin niya, oy, kaya diba kanta YMCA, marag ka na ganing macho, macho man, marag ka na po
1: tagibis nung macho, macho man,
0: diba iyaha man na, no, Village People, di marag Village People na Bogart, ilaha na, oo, o ka na sang In the Navy, more man, kay 1970s, bukod ikaw, 90s pa lang, 80s, marag daghan kong pastorya. No, pero 70s mining kanta. But anyway, mauna ang ato ang balitang showbiz karon. Maria B, andam na ba ka sa ato ang bugno sa bubugma karong buntaga?
1: Diretso-diretso
0: ni Art? Diretso-diretso. Laban de. Laban de.
1: So cool.
0: Standby na ato sa intro, Bogart, ha? Alang sa ato ang bugno sa bubugma. Standby.

0: FM
1: Pampok Nantone.
2: Atong timbang-timbangon ang mga isyu. Susihon nato yung opinyon sa Bugno sa Bubugma. Bugno sa Bubugma.
3: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
4: Sukol ang babae, oh. Pero kay Boka Maria B, ako lang sa lakbitan ba? Kato ganing sa hearing kagahapon no, dito sa Senado, pagpatawag at itong maong iyaan sa katong usa sa mga suspetsado sa shooting incident sa Tacloban City. Katong usa ka...
5: Katong DDS nga iyaan, gano'n di ay?
4: So, anag, yun, imog yung iya. Unsa may point, ganahan ka maglantugi nga taron. Abi kay DDS, unya, nag-promote o violence, ay kung tsikahe kay playatan, tiga ron na. Maskin amigo pa, dili ta pwedeng mo jump into conclusion. Never kanang judge too quickly. Never judge too quickly. Madidiis man siya o di madidiis. Ato ang ipunting sa punto nga nganong na-expose sa pusil ang bata, nganong gidanya og firing range, nana nga edad. Ay, dili ta mo hukom nga DDS unya bayolente ako maglantog na daron lagot ta ko na. Pero di bitaw kanang going back ba no kanang kanang painful kayo para nako heartbreaking kay mga stories. In fact kita dire sa media careful sa take na sa tay mga ethics nga gisunod nga kana bang pag magisgot ta bugard kana ganing pwede good na to iwan by one unsay nahitabo kay ngano karon ang sa paglabay sa mga semana nigawas sa sadog giunsa nila diba nga kana bang naagi deliberate nga intent naagi intent ba nga kibo sila nga dito sila nagtap kanang murag dito sila nakita ni nga building una inana gani grabe maka pag una di magkay kumo di ko sold out dayon sa idea bugay kito gani mga screenshot kay usay tuwa lagi nang edit but sa pagligid sa investigasyon mura na sabta nato nga giplano planado nila no maulay sakit nga pamalandungon ba nga mabitaw to kay naay discernment diba nga na ila ang gipanuhan mo to ang 15 anyos na mapasakaan gyud og kaso pastilan pero blablablab ta kanang masakitan ta sa mga balita kabahin sa mga batan-on karon Maria B and Mikey ba asa gimingaw na ko Mikey na mo importante ng
5: kami na usa karon dayon.
4: Na usus kay bo nag kana bitoy la ingi ka kuanan sa dentaw nang iyang mga kandigi pangtugway pato niya. Pero naingon din rin si EJ kanino pakuyoga ko na si Bogart sa Naga Tri-Pick kay itambog ko na siya. Oo, amuha mo na nga grupo Saag Hikers Maria B. Basta ganahan ka mo dyan. Actually, pwede na makamadrit sa motor.
5: July 5 man na, di ba?
4: Oh, Sunday.
5: Oh. Dala ko schedule na July 5, oy, kay kanang... Malagdala ko na sabot ana nga July 5
4: na. Kadlawon sad na manasayo sad mo subuntag mahuma na pud mog udto ana kay para nga maka kuan ka didto ma mabalanda ng imuhang
5: nga imong gidagdaganan nga rice field.
4: Oo sa murag sa Alki Peak man to lasto nga peak murag nagpangilatan may basta napatay mga peak lain niya Alki Peak man siguro to. Bogart, grabe. Picturesque gyo gayto, promise pero nasakitan ko tanaw to kay ang kalong nako na wag ta ka tong higayuna. Oo. Di ay dili. Natong duha ko bay batan-on. Dili ka nang nagmuto ni hitch me og sakyanan ba ya na palid ya wala ko kabantay nga natagak di ay sa sakyanan.
5: Sana siya kalaban mo lang drop off point ninyo anda.
4: Pwede ka, di ba, arikan sa main gate sa Naga City, sa simbahan, no? Kana, naanay, dan, padung, og, kana, ganing, unsay tawag, anaha? Naanay, nalimot ko, sa kanyang mga barangay, ba, nalimot ko, sorry, di kay kumaayo sa mga dan. Ano
5: na gasoline station, dili, sad.
4: Gasoline station, wait, ha?
5: May uling Naga nga road, dili, sad.
4: Nalimot, i-chatting ko, dan, sige lang, okay na sa off-air, para dili, tamahumay. Pero arita Maria B, ganahan ko mahisgutan ni nato karong panghilatan peak, magduok peak, alki peak, tri peak na sa naga, nindot kaya na bugart nga ruta or hiking, grabe jod, as in, pagka nindota na
5: nato. Pero nindot ka peak, ang ato at po nalang tulok ka peak?
4: Yes, kaya kaya na nimo, kaya nang bagtak nimo, pangkuan na, bagnati na. Pero karong tungura Maria B, ganahan lang ko nga matagaag pagtagad, kining hisgutanan kabahin sa kiniganing unsay tawag ana kana bang atuang pag pag-usit term ana pag pagpasangil kang PBBM nga adunay selective justice sa administrasyon sa imong tan-aw Maria B, aduna bagay selective justice nga nahitabo pamulitika ba ang tanan sa administrasyong Marcos o dili gimintinar nila nga dili oy fair manggihapon naningkamot man sila. Ang agi pangutan naman siya kay, di ba, palarga man sa Canada ron. Unya, kanang ang INC, mauman ay usa sa ilang mga singgit kay maulagi kay si Marco, Senador Marcoleta na sa INC, no? Unya, usa kay mulanat biya karon day 3, day 4, ugma, in fact, suspended ang mga klases sa Manila City. So, ang ako pangutan na, kung kamo'y pangutan nun, idol, mutuo ba mo sa administrasyong Marcos nga dili selective ang ilahang paggukod o kinsa may angay gukdon o nakita ninyo nga fair sila, gimintinar nila ang fairness, gimintinar nila nga ang tanan gyud ang igukdon o para nimo dili klaro og tataw pamulitika gigukod lang ang dili nila kalyado. Bogart, ikaw ang unahon, latos na hosa.
5: Kada pa kada lang bigit mga idol. Iya pa nang kuan, isa iya pa lang si Nick Slot, iya pa nang Clay sa una mga idol. Iba sila nang kuyoga ala pag lakstar mga idol. Ako si Tugat, mga idol si Mar. Sila pa nag-endoso anang Marcos. Sila na po makakalali mga anak ng name. Kudyo ko ala, mga tutupan ako mga idol. No, hindi siguro selective mga idol. Uy, kay kung kita doon na siguro lang bigit sa maong ka ng kuan, mga ka ng corruption mga idol. Dapat doon na kuan mga idol. Dapat doon na siya ka ng patawan o sagsakto nga ka ng hustisya mga idol kay kanang lais kay sa mga idol mo kay kanang kuan boya kada sa iyang mo na ang legacy mo ra bay ihatag sa mga idol makabag sina buhat mga idol so atis mga idol sa iyang mga idol sa mga idol sa mga idol
4: 3-2 nindot sa kaoy maayo kay pagkasulti ba nga kanang dili selective sila oy mauna niya kay wapo biya siya legacy mo nag ironic lagi Ambot ni Mabogart.
5: Idol Boy K, your 1 minute starts now.
4: Okay. Sa dili pa, Bogart, magpatabang og announce kay after na lang sa away. Okay, after sa away, na, bantay ka lang. Bantay ka lang, Bogart. Bantay ka lang, bantay ka lang. Kay, gano'n, naanar ba niya siya sa kanang Chungwa nga mall ninyo ba? Kato ka rin sa Luyo, kanang gwapa kayo ninyo nga na yung mga clinic. Oo, bantay lang ka, bantay lang ka. Uy, Maria B, gamay lang kayo kay na busy in town atong i-greet. Good morning atong mga higala diha sa may City Avenue Bike Shop. Magpasalamat na bata silang suporta kanunay sa Manalili Street, Cebu City, mga Sukintik Pamina, 193 Manalili Street. Open permi mga idol unya. Ayaw kalimti ninyo ha, ang City Avenue Bike Shop. Good na, open everyday. Wa ganin sa kayo mga presyo unya. Nakuy post nga video, kaya nagagay sila, kaya nagagay pang bata ng mga bike, Maria B. Kaya mga push bikes, kaya nga mga nindot kayo ng mga bike nga pwede pang toddler, pwede pang elementary, even mga junior high school nga mga tinunan. Okay, lablablab lang sa... Pero, aris ako. Pasensya kayo, miss, ha? Aris ako, gamay lang. O si Dr. Abby Banwag, naminaw sa nato. Si... psychologist o kanang ato ang higalang psychometrician. Kinala siya'y clinic diha sa Chungwa nga mall. No? Akong ihatag ang detalye. Kita ko sa nagkita sila sa director sa Chungwa Clinic, Maria Bogart. But anyway, Arita, imo kong kwanan, imo kong isulting mo padong na to, anak.
5: Okay, your 1 minute starts now.
4: Klaro og tataw, Bogart. Kaya nga no, usara ginag ako ang hinungdan, anak. Gidugay-dugay nila ang investigasyon sa flood control. Naglibog na ta, napasapasan na, usab-usab na ang chairmanship kinsay nagda sa Senate Blue Ribbon Committee. Way klaro, tataw og tataw kaayo na karon ang natapon nila ang naubos sa ilahang kanabang grupo wa na.

0: Nota o subnota? Ito.
1: Nonsense
0: ang
1: topic
0: ang bago. Oh, ayos. Ano, bad kay nonsense. Uy, na, no, bantay lang ka na ako na.
1: Agin, uy, ka nabang, wala din ko na bang topic ni Marcos, kalamburang ka na, against akong will, tsaka against akong will.
0: Pero ang, ito na lang mga idol, ang sayo lang opinion, Ana. Idol, uyon ba mo sa mga pasangil nga selective justice ang gihimo sa Marcos administration nga pili-pili lang o kinsa ilang ganahang gukdon? O nga, ang pwede ang current atong hisgutan, naka-move on na ka? Naka-move on na ka sa mga previews? At karoon ang atong hisgutan, the now, ha? Then and now, the now city. Pero lablablab lang sa mga idol nato. Again, ato silang pateksyon sa 0923128701. Pwede sad kaayo silang mo-comment sa ato ang Facebook Live. Ato ang Live Maria Bogart.
1: IMF Space 93.9 Space si Boya. Balik ko sa katong kung ano. Uy, crisis. Uy, oh.
0: Uy, gana, gaybaw ka.
1: Appeal ka?
0: Honored ka ayaw me kung ugaling ikaw na. Promise. Kuan gid siya ka ng once in a lifetime nga opportunity.
1: Ganahan ko para mag-challenging mo, para mag-challenging mo sa mga pag-agdag at nagsasin na. Ganahan ko nga, well, maglangka mo, iyo ko itong ayon.
0: Ano may pagtuon ni mo, lagot mun ka, kaya mo kang ilibod. Gikan may nag-harvest.
1: Oh, marami pa, para challenging yung mga dagat na kayo mo mga pinanda. Yun yung kung saan ka nakan. Uy, kapi naman, ikan na po siyang ay bugat eh.
0: Saba niya? Again, kung kamo'y pangutanon, idol, di ba, gipasangin lang magod marabi nga na ay selective justice. Kung kamo ba, numutuo ba mo ano? Or dili, idol, oy, sa imo pang, imong kanang contention, gani ha, marabi. Claro man, claro man. You are never and will never be into politics. Remember, napildi ang pink. Excuse me, ganahan ka kanang sabligan tika og bugnaw nga tubig para magmata ka sa uban nga mga. Hay nako, hay nako. The mindset nga sila ra yung mga maayo, ang iyahang mga ginapigan, nya ang uban nga madikit sa DDS dili na mga maayo.
1: Ang
0: patingogon na lang nato sa senador Lito Lapid. Patingogon ka ni nato. Ngano di man sa magtingog-tingog. Patingugol na ko siya kay nahilo man siya. Lablablab lang, idol.
1: Ang
0: senator yung mana Maria Bica ng political butterflies. Pwede maghapon na po. Appeal ba ng inana? But anyway, again, kung kamo'y pangutanon, idol, posible ba ang selective nga justice nga mao'y gipasangil nga to sa Marcos administration? Or mingon mo, idol, inana magid na. O kinsa ilang napigan kay natural, di ba? Ito mo yung ganiha ba? Manay nag-text na rin, posible na ay selective justice nga nung wala man imbestigahi ang flood control dole. 6-3-5. Hello, idol. Wa na pipaki anak dole. 107.
1: Kinsa di ay ang nag-initiate kanong maimbestigahan ang flood control, diba si Marcos man, siya ba nag-ingon na naay ka lang aluman din sa flood control.
0: Ay nako, galahan ka pabalikan tika sa sugod.
1: Dala siya nga naay ano ba sa flood control, mao na to nga nabot up ang name sa mga Biskaya o kisa pa na naay
0: so shakin shakin tahay ang hero sa imuhang story. Mao gani na nga ang mga pa, ang ilahang pagbana ron nga ipalayo gyud kay mupadong man niya kay example kan sa term na bugay kana bang na ay command responsibility. Nawa, mangganin hibawaan nga na aday INC nga peace rally. Yung mga siyang nakalitan siya kung dako ang intelligence. Charlang, charlang. Lablablab lang sa ila sa mag-away. Di sa ito mag-away, Bogart. Kay naarabay report ron si Attorney Rufil, no? Na, si Radyo Man Jane Mordangawat man ni Maria B. Unya karong taod-taod ang kaning detalye sa clinic ni Sir Abby Banwag atong suportaan kay about mag-good ni mental health kay psychologist man niya siya nakatune in karon ato ng suportaan. Pero dalaga, nangawat og pampagwapa. No, sa nani ron.
1: Hello.
0: Sus, kaway dungog.
1: Sus, kaway dungog.

0: Bakit walang halong chemical, no?
1: Nachok yung mong beauty. Ay, kina nachokan. Grabe.
0: Lagi ka ng kuwata, maghilampos na jud. Mauna jud na.
1: Oh. And prayers, diba? Prayers ang imong paghilampos. Nabuyagan. Sa ngalan ni Idol Mikey, ako si Boy K.
0: Si Boy, kami ang Team Maria B.
1: Kami ang Team Boo.
0: Bogma.
1: Boy K.
0: Ogat Mikey.
1: Di ka pugnan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatakay FM balita.
0: Bapugnan pa ni. Oh.
1: Ang tingo pa.
0: Bye-bye.
1: Ato sa paminahon si Atty. Rufil Dol ning maong na police report na straight to the point 3 sa IFM.
2: Samtang nagpahid siya sa ngaong lawas at inerto na siya gisima-sima. Iyang gigawat at inerto film mukhang tidad-danan o kapin sa libog. 1,000 kapin ni ang kantidad sa kining iyang mga gupang kawat mautong nagdala din siya sa prusuhan. Pero nasayra na ito at inerto film nga dalaga pa ni siya niya maayo man dahil matutak ni nahimahit mainig pagkabutang sa ilaha at inerto film nga dito sa lungsod sa Barini. Mao ang gikahibulungan sa kaning mga silingan nila pero butahibaw pa nila ang ginikanan ani at inerto film kaya wakaw man kung nakahibaw matuta. Pero sa ato ang nasayran sa background ani maayo ni pagkabutang at inerto film pero gituuhan nila nga basig doon na ni sakit na kaya ganing manghilabot at inerto film.
3: Oh, may pagkaklipto din ni kryptomaniac inana
2: tama ate ni Rufil mao ang ilang gituuhan
3: oho
2: ayo man sila nani sila ya panginabuhian gyud sulong sa Barili ate ni Rufil maay ni sila pagkabutang dili ni sila ingon nga naglisod mahatag pud ang ilang mga gusto ate ni Rufil tumanang ilang gituuhan karon na basin do na ni siya sakit na kanang klipto ate ni Rufil
3: oho so pero kumusta man ang ginikanan aning mataa ang iyang pamilya nga medyo alang-alangan magkana ni bisita na niya diha.
2: Di kontak pa na sa ato ang mga kapolisan di pahibaw pa at ni Rufil nga naa din niya sa waterfront police station ang kining maong dalaga.
3: Kuan siguro ni kanang kleptomaniac ba nga bisan og kuan mangawat gyud kanang ganahan lami gyud kay pangawat kasi man Jane. Bisag na kay kuan oh.
2: Pero hindi gyud gro siya paminaw at ni Rufil nga manghilabot gyud ba.
3: Na tabo na sa una nga kuan katotohan kang Jessa ba nga tindahan day di ko lang kuan ano guwapa to artistahin kayo unya paghuman ni sud sa butik pagsud sa butik mura kuan lang paghuman nag di dasa na ngayan nga sinina yang gisulot pagawas niya nagsulot sa sinina mura lang kayo ma ilhan nga kuan nya dakpan to sa mga pulis dito to sa Mandawi pagabot sa Mandawi kay mura magartista. Ang mga pulis wa isod sa prisuhan kay nagpa-picture-picture po hinoon ng mga pulis. Moto election sa mga pulis sa ito panahon na kay nasuspenso hinoon sila ito panahon na.
2: Nadamay gaya ito ni Rufil.
3: Nadamay. Pero in fairness ha, mga maayon ni ato mga kapulisan. Pero kito lang hitabua, dugay-dugay na hinoon ito kasaman din nga nadasala sa kagwapa ba? Wa nila isod dito sa prisuhan niya. Ilalanggi ko niya. Daghay nagpa-selfie-selfie. Porbida. So kini nanay pod mao gihapon ni nga og do na makani kabuga, pwede man ta magkapalit unta da ini siya. Nya kada mangawat gyud na mao nay nakalisod ka sa manjen.
2: Career film mo nang karon kaya nasakpan mong gidi siya sakto at ni Rufil ang iyang gikawatan nga tindahan kaya desidido gyud niya ipasaka og kaso mao nang karon gibalhog siya karon dinhi sa waterfront police station at ni Rufil apan di man ni matubang pud nato no nagpaabot pa pud ta sa pagtugod pagtugot sa ato ang hepe dinhi nga makiginabi pero matud pa ni Rufil na mauwa man ning bayhanang dinhi mo atubang at ni Rufil so wala na lang pud nato gi pugos sa karon na pasakaan nag gitsag kasong pagpangawat at ni Rufil
3: so naa gyud balhog na siya diha balhog.
2: Balog gyud diri sa waterfront police station.
3: Ah, very good. Ang atong kapulisan diha kasama ng Jane. Ah, kay abdik kayo. Kay so unay tabo na sa una, na leksyon sila sa una. Kay unsa ba tong kuan ang puting medyo artistahon magyud. Artistahin magyud. Na pa mga picture si Kay gitaguan diri.
2: Picture si kasamang kaya ni Rufil kaya basi masuspenso po din siya. Kira na nanagong picture ay lagsaba kasamang kaya. Pero ni Rufil no, na priso gid ni tungod sa laod nga gibuhat ni ining mong dalaga o napasakaan na din siyang kasong pagpangawata. Mali ato nakuha, gikan din sa Waterfront Police Station na tinirupiyo. Kauban ako sa tong RM and Patrol at Speed Pilot Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa bangin niyo, Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Katak, RMN.
4: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Anong dom labita ko mga kagalaan tong kuana nga in fairness atong kapulisan na election sila to. Karon okay na sila day ang ilang treatment kuana. Na election sila to panahon na kay unsa man to babayhan na. Kuya sa to kay medyo itsulaan gyud mo lang artista ba. Ang kuya ato kay inigsud ato kay day mawa. Oga, di man to madadalig pasangil kay guwapa man kayo kay. Ang kuya ato kakuyog kay ikaw hinay mapasingin lang. Dakpan yun to, mga sugit ng paminaw, bida. Isood mo lang ito, giyano ito sa butik. Kunya paghaman, nag-ilis dito sood. Ang iyang naangayan nga sinina, mao'y iyang give sulot pa doon gawas. Eh. Was na magdahong mga kwan. Mulot, kwan god, sa iyang purma na mulot ng sinina, gini nga. Gawas, mahigala. Ang iyang gisulot nga sinina pa doon dito nga, medyo balatohon, mao'y iyang gipulis manikin. Ah, da tuon man tug porma. Ah, ini mahigala medyo kuan eh. So tingali bisitaon sa ginikan nandito gikontak pa nila mga sugit ni paminaw pero kana magunay na kanang kleptomaniac mga higala na ana sa kuan kana na ang usa ka tawo nga naay kleptomania. Ah, kuan asa kanang usa na siya ka mental health condition actually inday ken. Mental health condition na nga nakay kwarta anak kag adunahan pero makita kag opportunity nga maka na ilaming kawaton mangawat kayo gay. Mao na mga kuan na psychological dunay psychosis mental health condition kana mga sugit di paminaw. Duna bitaw sa unang kuan nadakpan mga higala kay nangawat pag-abot sa korte gisitol na nanto mga kaygalaan kay mibayad ang ginikanan magkabayad naman day sitol na okay na. So, lamano ana. Okay gawas. Pagawas pag dayon gawas kay gihapit man sa kawat ang dakong istipyo sa korte. Ah, gipriso na lang yun eh. Mura mo siya ka ng mental health condition nga makarit siya o satisfaction basta makakawat siya. Mura mag ka ng, kwan ba, satisfying sa iyang kabahin, di ba? Malampuson yun, enjoy kayo siya, ano na ba? Mental health condition na, mo na nga, Dr. Rini Obra, maayaw mo discuss, ana. Pero si Dr. Rini Obra, medyo na busy man, huwag ganito ito ma-discuss ng takluban, nasa kaning nanay mga sukit ni Pamina, pero sige lang, ato lang pangitag, pamaagi niya pohon, no, alang sa dugang mga discussions, labot ani. Kay kantura bang mama in town sa namatay sa takluban, na eh, giimbitar sa sinet, na ingon siya, nga gusto ko, nga paubsaning, kini ni ang edad sa dunay criminal liability. Kay lisod kay ni mga human ato muragwa lang mahitabo ato nila nakapatay mahigala niya muragwa lang paita amo lagi na kung naka sa side sa victim lahi ang imong mabati mga sugit ni paminaw. Okay, standby sa ato pagbalik alas tundugan mga iskutaran karon totoo duman lamang sa pipila ka mga pahinumdom alas 8:44 na.
5: Hi mga idol, ako de si Jason Makiling, taga City Naga Uling, kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na pagpaminaw aron sunod gamon na sa makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni eh.

0: 93.9
1: IFM Balita
2: Negosyo
3: Negosyo
2: Negosyo.
4: Gitinguha sa Department of Finance kung DOF nga mapakunhod ang bayranan sa pagpadala o kwarta sa mga overseas Filipino workers kung OFWs ngadto sa ilang mga pamilya nga ana sa Pilipinas. Matod ni Finance Secretary Frederick Go, ang remittance fees kasagarang mukabat og 6% hangtod sa 10% sa kantidad sa kwarta nga gipadala sa mga OFW. Maong dako kini nga kabugat sa ilang kinitaan o sa salapi nga madawa sa ilang mga pamilya. Gingon ni Go nga usa sa mga paagi aron mapakunhod ang maong bayranan mao ang paggamit sa digital technology o digital payment solutions nga makapadala o makapabarato sa pagbalhin sa ilang kwarta. Gihisgutan usab ang posibilidad sa paggamit sa digital currencies sama sa US dollar isip pamaagi sa pagpadala sa remittance. Samtang naghuwat pa ang DOF sa pagtubag sa mga bangko o financial institutions sa ilang panawagan nga ipaubos ang remittance fees. Una nang gidayig ni Go ang Bank of the Philippine Island tungod sa permanente nga pagtangtang sa bayranan sa money transfers ngadto sa ubang mga bangko o e-wallets. Kini si Edol Kenny sa 93.9 IFM di kapugnan sa pagatod sa managunang balita. Tatak IFM Balita.
1: IFM Balita
3: Sports. Sports. Sports.
5: Pinaitin ni Star Alex Yala sulod na sa kadong hugna sa Wimbledon. Sulod na si Pinaitin ni Star Alex Yala sa second round sa Wimbledon. Kini humanya gipildi si Renata Zarazua sa Mexico sa score nga 6-1-6-2. Si Yala maoy biduminar sa duwa gikan pa sa sinugdanan. Kini nga kadaugan maoy nagtimaan sa unang main draw nga kadaugan niini sa Wimbledon. Kini usab ang iyang ikaduhang main draw nga kadaugan sa usa ka Grand Slam tournament. Paghuman sa iyang first round nga kadaugan sa US Open sa miaging tuig. Mahimo ikasangka sa Pinaitin ni Star ang kani world number 1 og 23-time Grand Slam champion nga si Serena Williams sa sunod nga hugna. Kinimbahina hatod sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nakatilaw na ba mo og kape nga dunay native purple corn? Kung wala pa, itry ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kini nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, aduna sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanila, bayabas og raw sheep, puno sab sa vitamins, minerals, protein og fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system, vegan og gluten-free pagyud. Pagkapina, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Papalit sa mga butika sa inyong lugar og order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada. Kini si Idol Biz 93.9 IFM di kapugnan sa pagatod sa nungunang balita. Tatak IFM Balita!
6: Atong oras sa IFM, alas 8:48 na sa buntag, si Attorney Rufil may balik og tuki no, sa katong nahitabo nga CCTO personnel nga na siguro hit and run kay ni Ikes Manunta ang driver pero na kuan man na na kanabang nakatubang ra siya sa iyahang salaod nya katupong parking boy nga gitagaag pa si dungog no o katong lain pa nga Good Samaritan sa dili pa ato sa tagaag pagtagad ani ay report si Idol Aiko kinikabahin sa Mandawi City Council nga miduso nag-ordinansa para sa regulasyon sa e-tricycle. Ang detalye sa maong report makauban ta si Idol Aiko.
7: RMN report.
8: Ni pasar na sa unang pagbasa sa Mandawi City Council ang gisugyot nga ordinansa ni City Councilor Carlo Fortuna nga maghatag og prangkisa sa mga e-tricycle aron masugdan ang voluntaryong paggamit niini sa dakbayan. Giklaro sa maong ordinansa nga kadto lang e-tricycle nga rehistrado isip L3 o L4 sa Land Transportation Office kun LTO ug makakarga og 4 ngadto sa 5 ka pasahero ang tugtan samtang wa maapil niini ang gagmay e-bike. Gisugyot usab sa maong magbabalaod ang pagtukod og mga charging stations sa mga terminal pinaagi sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team o City Planning and Development Office aron minusan ang gasto sa mga driver itandi sa mahal nga gasolina.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa Lampeen Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry through day and night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-isi baby, tungod kay 100% cotton ang Lampeen Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, o guban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tartak IFM, balita.
6: Idol, karong taw-taw na ito ang balikan, ang mga report nilang Idol at Chixie o sa ito ang UP Cebu intern nga si Main. Standby Idol, ato balikan sa Attorney Rufil, kabahin atong insidente kung din o sa ka-CCTO personnel, gikitan sa video nga luoy kayo in town, no? So simbako o nadasok yun. Unya, unsa makahay psychology sa maong driver, no? Makauna-una tapos yan, nasa yung unahuna ito, higayuna, nga nung niikya siya, klaro mang kaayo nga nakadumbul siya, nasa yung atubang pastilan mga higala. Atong tagaag pagtagad, mauni ang ato ang report karon kabahin aning Good Samaritan sad nga mo imitumaw nga nitabang aning maong CCTO personnel. No unya si Dr. Abby Banwag, psychologist Abby Banwag, adunay announcement, no? Kung ikaw adunay giagian nga mga kalisod karong panahon sama sa depression, anxiety, trauma o uban pa, wala ka na ginusara kay adunay mga tao nga anda maminaw o mutabang kanimo. Matag Sabado, yes, taga Sabado na, sa alas 2 sa hapon, giawhag ka namo nga moapil sa Paglaom Mental Health Support Group dari sa RHU2 sa Konsolasyon at bang ragyon sa SM Konsolasyon. Ayaw kalimot, there is no healing in isolation. Padayon lang, dasig lang kay adunay Paglaom. Salamat kaayo, Sir Abby, Idol, salamat. Atong oras sa IFM Dol, alas 8.52, atong balikan sa Attorney Rufil, straight to the point 3 sa IFM.
9: Government ang employer ana ang city government good unya dasmagan lang dai nya human walay buhaton. So kini si Rakil Arsisad mingon man to nga mohatag sa mahigalag pasidungog ang ayan nang sad katuto ang maong parking boy unya kini maong traffic enforcer ang ayan nang sad nya mapasaka gyud kaso kay angay to migal katong klasiha sa driver. Dito angay mahigalang ako. Kasi kita man sa day, hindi man na mahimong minsan wa siya kakita. Nguna niya nga, kuan gapon, wa ko na siya kakita. Gipahunong na siya. Ang katong tapad niya nga sakyanan, ni Hunong. Gipahunong na sila. Gituyo to sa traffic enforcer nga si Giovanni Villano. Aron nga dili mo build up ang traffic niya sa tunga-tunga. Aron nga di po mababoy itong uban nga mga sakyanan. So kana sila diha, kabantay mo bisan pag naay traffic lights, kinahanglan tayo traffic enforcer usahay, labi pag peak hours. Kailisod mga drivers, mapaugatay ng naa. So muna yung kinahanglan nga kuhan kini, just magganiya. Ugwa pa maka ligid mga sugid, di pa minaw, patay. Iyaman yung just magan. Unya maingon siya nga wa sa maka, kuhan wa sa kabantay, my goodness.
10: Straight to the point.
9: Mama na yung kuhan sa interview kagapon ni kasama Arnold. Nga wa ko na sa kabantay, abin ako ba o kanang nabay blind spot na iba namay usahay ko na kay blind spot god labi pag das kilid pero kiniklaro man nga gipahunong na siya ang uban niya mga sakyanan nang hunong na nasa tubangan niya ang enforcer na iya gyud mahigalang gidasmagan ha nasa tubangan iya gidasmagan unya paghuman iya pagyong gi tiwasan mga higala og ligis unta pagabot sa unahan mi break siya niya man ingitag pamaagi nga maka-escape. Muna kong punto kagahapon pa sa report ni kasama Arnold, iklaro ta na, kay ang saksi o tawaw, unya, nakaligid siya, wa pa sa makaligid, delikado, mga sukit ni paminaw.
10: Straight to the point.
9: Kaya pag-abot sa unahan, medyo musibat pa unta, so katong traffic, katong usaka kuan, katong ni Ari mga higala nga, parking boy mo itong nidagan, butang nila kung itong lingin dong, katong nidagan dong. Para ma-emphasize na ito. Kadito siya nagka-onday sa unahan, itong gipatudlo niya mga higala. So siya mo inidagan, iyang gigukod mga higala, kato. Oh? Pagkahitabuan eh, so iyang gigukod to mga higala, ito mong SUV. Sige ko no. Katong usang nga may kwan. Okay. Sige, rewayan gamay ha. Okay ni. Eh. Oh, mo ni mga higala ang pangitabo, no? Bigyan may lang. Okay. So, sakto na. Nga gipasakaan o pasaka gasoron mga kagilan. So, katong maong kwan, gikuha din sa CBNan ron bag-ulang si Ariel Daan. Sa akong tanaw, ilan na itong himuan may gala o paigsikiton ito nag-affidavit. I-support may gala sa ipasakang kaso karon nga mapasakang yun, batok ni mong driver kung tanaw mahigala nga kwan, angay ang LTO sad, I hope, ilan nang i-evaluate may gala, di ni angay ni pa-driver ng klasiha, oy.
11: Straight to the point.
9: Okay, so staff na ito ni Raquel Arcea ni Ari. Oo, sa'yo. Kay pa doon sa opisina sa CCTO. O, sige. So, sakto na, no? Nga, karana ang ilan ni natagad. Kay kagahapon, gibisita ni Mayor, Vice Mayor Tami Osminia dito sa hospital sad. Katumang enforcer. Angay, ginto nga kwan. Kinalan ginto may gala nga mapasaka ag kaso agent sa government ng imong giligsan. Ha? Inana lang ka sayon pag humanday mo, okay naman kay sito lang, dili pwede. Unsa mahitabo ana ang uban mga higala? Agini ang iyang employer ang local government of Cebu. Sumo bow down ba lang ang city government sa Cebu ining mga abusadong driver?
11: Straight to the point.
9: Dili mapwede, na? Kay simba ko uroy makadasmag paniglain, maana din tawhan ang panasmag. Wa kapila na kani makadasmag ni tawhana. So nining puntuha may gala sakto ning gibuhat ni Vice Mayor Tomas Osminia nga iya mga higala ang gibisita dito tong maong traffic enforcer nga nadasmagan og unya dunay abogado na nga mo handle ining kasuha mga sukit ting paminaw nya i-preserve nang maong CCTV footage ay angay ning madisiplina ning inaning nga classes driver kuyaw ni og maoy pasagdan di as kalsada. Delikado mga higala og padayon ning padrivon din ha. Delikado ang uban tanan hasta mga pedestrians og uban pang mga sakyanan nga naa dia. Undesirable kayo kining klasiha may galas kina iya.
11: Straight to the point.
9: Mo na nga I hope no to naman si Raquel Arce dito at imanalan ninyo nang maong parking boy kay nakahimo na sag heroic nga binuhatan kagahapon. Ug niya ipadayon gyud. I hope ang TEO ro nagandam na para sa kaso. Ha? Pasakaan yung kaso itong mga driver. Kaya mo ito kagahapon pala, nireact ko kagahapon, di ulit man eh, kuhan. Dasmag man iyan, ngahit andan man eh. Ipadagan ko siya, God. Uwa sa gukura, mga kagalan, di na sa mong hunong. May ganit, kaya traffic-traffic din eh, di matanggong isa sa mga sakinan. Katugwa pati traffic day, sutoy na to. Di na to maapsan, mahigala sa parking boy. Ha? Kani oh, ito ang parking boy sa unahan oh. Oh, dasmagan siya oh. Kupyan sagot ang enforcer kay tanaw sa unahan. Oh. So do na mahigalay ni kwan katong maong sakyanan mo talaga dasmag nigukod tong parking boy sa dihang nakabantay sa kato. Oh. Siya may nagukod dito sa unahan. Moy nagukod mahigala ngadto sa maong driver sa SUV aron nga iyang mapahibaw nga nakay naligsan. Katong testimonya sa parking boy mo toy ligon nga testimonya nga do na plano mo sibat gitong tawhana. Eh, wa man gani siya, di man mo kanao gani mahigala sa kinan. Ipahibaw nga doon ay nadasmagan. Nga di sa ka magkatungo sa kabantay, oy my goodness. Katungo bansag nga mga nakasaksi, ilan mo papagabutag bungol sa dina. Kaya importante nga makakuha gustisya kini mga traffic enforcers, maong traffic enforcer na muna sa numero no. Number two, nga dili tapo adraibo ng klasiyas driver, kaya kitang tanan madelikado tas kalsada. Muna nga importante yung pagkabana sa ta. So, salamat ka tumaong parking boy nga naan yung instinct sa pagpakabana. Di lang pasagdan to mahigala tong maong nakadasmag. So at least the duck pan yun, mga sukit di paminaw. O I hope nga mapasaka yun ang kaso ini o madisiplina kining maong matang mahigala sa driver.
12: De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
9: Atong tak na alas 8:59 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
9: Alam tayo may galas itong dugang hisgutanan makigalaan si ang karon ng Iglesia ni Cristo padayon pa sila ang lalisan. Pero nag-change venue sila mga higala. Wa na sila dito sa EDSA. Onya o Liwasang Bonifacio. Tuwa sila dito mag-rally kaya ilang permit may higala gihatag kagahapon ra. Wa na sa tagig permit karon. Kana mahigalang hisgutananan anang permit, medyo lalisunon pa sa dandapita, o kining gihimo mahigala sa mga membro sa INC o mga sympathizers uban, atong respetaran sa ni kay ilan ng katungod mahigala sa freedom of expression. Usa kana sa mga katungod nga nabutang diha sa Article 3, Section 4 sa atong 1987 Constitution, labi na nga ni ata sa usa ka demokrasyang nasod. Demokrasya, patahantod galon ha?
10: Straight to the point.
9: Kuya, umanin kalakihalon. Og ni ata sa demokrasyang nasod, doon na tayo freedom sa pagsulti, pagpadayag sa atong mga sentimento. Kay karon mahigala mo rag ang pattern ron o mupadayag ka sa mong sentimento o niya batok mahigala sa gobyerno mo rag ikaw may gukuron.
10: Straight to the point.
9: Muna'y nakalisod mga sukit ng paminaw. So kini, ang INC ilang gipaklaro o kauban ng mga supporters, hindi man sila supak sa balaod. Ang ila ang pagbaluktot mahigala sa balaod. O muna'y kung gingon, o, ang atong accountability, okay. Ang angay pasakag kaso, pasakaan. Pero kung selective justice, doon na mga higalay pagpanggukod lang sa kuntas politika o pagpanggukod lang sa mutingog batok sa administrasyon, that's foul.
10: Straight to the point.
9: Ah, foul na sad na. Kung sa may pasabot, huwag naging mutingog. Kung huwag na yung mutingog, kung sa may tabo. Kay kutob sa mutingog, pasakag kaso, pahilumon, pinagis, pagdako, pasakag kaso, nga non-billable.
10: Straight to the point.
9: Wa na tay demokrasya ang kalakiha kung wa na mo tingog. Wa na maka-afford mahiga lang mubarog o musulti. Mao na mahigalay lisod mga sukit ng paminaw. Si Senator Rodante Marcolita nag-speech na siya itong sarali. Ato ko ng paminaw na unsa iyang unod mahigala sa iyang speech para nga atong paminaw mahigala. Mauna ako gingon, pasaka ang kaso si Marcolita, okay, pasakain ninyo, namaka mo'y basis. Pero, kung sa may naitabo, nga nung may napasaka sa ubang mga senador nga naa sa majority block. Ang mga tao nagtanaw, magod, kita magod sila nga harap-harapan ba? O ba yung kag-contribution mga sukit ng paminaw? Una, kung i-play kag-hapon ng report sa Billionaire Channel, kining kang Marcolita, 75 million. Campaign donation na mga kagalan. Allowed na nga doon ay campaign donations para sa eleksyon. Ang kang Irwin Tulfo nga 120 million gikan pas contractor wa gi bisag gamay na lang investigation nun. Wa gyud. Katong kang chisis ko diro na kada WhatsApp mahigala gikan sa contractor mo nahilom na. So, maklaro ni ba ang manggipanggukod ang dili sa minority block nga mga senador murag mahurot ni sila pasakag kaso. Nya obvious ba? Mismo gani mga higala kang Joel Villanueva nga nahinog na nibalik o kahilaw. So kana may mga punto na to nga atong gipaklaro. No? Kung selective good and justice, why justice ana? Kung mingon taga accountability, kung buton unaon gani dahil, kada accountability, unahon gani mo nang gikawat ang kwarta sa gobyerno. Kanang kwarta sa mga tao. Gini, gikan man sa private sector gani mga sukit ng paminaw. Pero, gukuron kay gyud. Og accountability mahisgutan mahigala ipatas ko no be. Pakita ko no me nga dunay mapasakag kaso sa diha sa majority. Para maklaro nga awa de gyud. Ang ombudsman is very fair. Ha? In fairness mahigala sa ombudsman ha. Kana ilang mga empleyado but si Buying Limulya mahigala makaingon ka ba nga ah, okay naman dai kay. Pero mo ingkag obvious kayo nga wa gyud natandog bisag gamay sa majority. Ang ipangguko di as minority, unya bisa wag na ka sa minority, kung tumbling na ka, okay na. Ang mga tao nga nagtanaw, makaklaro sa, kung ba, kanabang hayag pa sa untong tutok ang mga pattern nga makita ni mo. Muna sa punto diha nga, walay fairness. So muna di ni mo mabasol ang mga tao nga mugawas, mupadayag sa ilang sentimento, pinaagi sa pagrali. Di ni mo na mabasol. Kay dunay basis sab nga no nga wala sila kagwanta ni gawas lang mga higala di as kalsada. Di lang ang mga membro sa Iglesia ni Cristo appeal tong mga sympathizers. At ipadayon pag-isgut yun ang tutaw duman lamang sa pipila ka mga painom doon. Alas 9.04 na.
13: That Night Check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
14: This Time Check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
16: 93.9 IFM. Mapugnan pa ne!
17: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
18: That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
15: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ne!
14: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
15: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
14: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
19: Ang idol kong FM 93.9
20: IFM
21: IFM Balita
22: sa Punta.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mampas masang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suod sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Metasalicylate ng throat to cover acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Lunchtime na, listeners. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal. Mapapatastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-through, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257-576 Series of 2026.
4: Ang idol kong FM 93.9
5: IFM
6: IFM Balita
7: sa Buntag.
8: Idol, ingon pa ka-Attorney Rufil, ang mga tao nga nagbantay ron, na may naw ron, makabantay yun po nga ang ipanggukod katurang mga dili kalyado. No? Pero maulagi na ato ng paminawon sa Attorney Rufil sa panahom kabahin aning mga panghitabo nito sa kauluhan dol sa tuang national government, sa Senate, sa lower house, atong taga-agpagtagad mga suking tigpaminaw. Unya, stay put, standby lang, Idol, ha? Ato ang i-check karon ang hisgutanan with Attorney Rufil. Unay ayaw kalimot dol, text me 0923-112-8701. Katong announcement ni Dr. Abby Banuag matag RHU2 no sa atbang sa SM Consolacion diha sa may sa amihanang bahin dol SM Lason atbang ana RHU2. Unya na sila'y kanabang panagtapok kabahin sa mental health no matag Sabado. Ato anang balik-balikon dere sa IFM para nga maka-avail mo anang libre nga mga sessions, mag-apil mo sa kanang healthy conversation kabahin sa pag kanang mental health mga suking tigpaminaw. Unya ayaw kalimot dol ha, comment lang sa tuang Facebook page IFM 93.9 Cebu, Buiki IFM. Ayaw sa kalinti dol na human naman ta, nagsige na lang tapaabot sa uban nga mga mo claim sa papremyo sa Hunyo ni Idol at tangi po nga to ang pakulo sa buwan sa Hulyo. Pahimsog sa Hulyo ni Idol? Or Idol himsog sa Hulyo? Atangin address IFM ha. Salamat kayo. Of course, kauban sa nato sa tuang newsroom, Idol Kenny ug ang ato ang UP Cebu intern nga si Main. Salamat kayo. Alas 9:15 nato balikan sa Turner Phil straight to the point 3 sa IFM.
9: Nakabantay mo mga congressmen mahiga lang involved sa flood control projects. Pila man ka mga congressmen doon ang mga projects, doon ang mga allocations. Na. Naba investigation, bisag gamay wa. So ang imong technique ra, kung ikaw congressman, okay ra gyud umangawat, basta kay kalinya ka lang sa kauban ka lang sa grupo. Ha? Mo nagingon kay nga, sige, kawat lang kawat, basta ayaw buwag sa grupo. Kinsa may pildi ana? Ang Pilipinas. Ang katawhan may mapildi. Muna nga tong punto, okay, ipatas tanan. O buingon ta mahiga lang, go code for accountability, magkaning ato. Kay kung pili-pilion lang, nagpasabot ka na mga higala, nga ang bisagan hindi kakawatan o niya, supa ka, naka sa minority, mga higala, himuan ka magiging pamaagi kung sa ipasakang kaso ni mo. Ah? Bisagan hindi mga higala sa Chavit Singh Sunday, ah, dakop. Si Mike Defensor, bitagan itong Chavit mga higala, kay bilabol na itong iya. Kini kang Mike Defensor, iligawas, ane, why bail-bail ni? Sa man sa ni Mike Defensor, kana yang kaso is very also very interesting mga kahigalaan ng kasuhasan ato nang hisgutan mga sugitig paminaw. So kapapasakag kaso is one thing, to prove that case in court is another thing. But the problem there is if the case that is going to be filed is a non-bailable case, ang mahitabo ana mapriso ka mga sugitig paminaw. Nya, butang-butangan ng karekaso nga kanya non-billable. Medyo lapsaw na nga kwan ba, naunsa na ang matang sa hustisya ng kalakihan. Ah, ang atong punto, pildi tang katawhan, pildi ang Pilipinas, pildi ang kaban sa katawhan, kung ang gukuron mga higala, kadturang kontrapartido nga may musulti mga kagalaan sa mga kahiwian. Ang diya sa, mas daghan na ba nindiya sa administrasyon? Mahulot atong kwartas kaban ang kalakihan daghan kay kawatan niya, wala investigasyon. Basta kay kauban mo. So makita ni mong pattern tanawa. Mismo ganito ang investigation sa PhilHealth ganyan 60 billion dahil mo lang nahanaw malang daway aso. Nahanaw lang daw aso. Daku atong kurtaha. Nya kwarta guna sa mga tao. Kwarta guna mahigala sa mga members PhilHealth indikin. Nya walang billions na. Billions. Di pa mahigala sa flood control trillions. So ang akong punto, pildi ang katawhan. Pildi ang Pilipinas, pildi ang kaban sa katawhan kung inanaon mga higala. Kabati mo muna mga congressman, mga higala, sa Cebu lang gudaan, pila ka mga congressman yung diadili, naidaghan ng mga flood control projects, mga higalang allocation sa mga districts, natandog ba sila wa? Pero musuway ng mga congressman, mga higala, og sulti mga kagilaan, batok sa administrasyon, delikado. Delikado ma, tandog na imong flood control problem di aron.
0: Straight to the point.
9: So kung mauna na mahigalan dagan, inanaon ang kalaki, wa na ta mahigalay paglaom. Muna itong punto. Ang atong panawagan, okay. Sige, Sara, imbisigahon, makana, imbisigara. Na naman na schedule. Pero di na ito kalimtan itong flood control. Naunsa naman ang kalaki ha? O ganguban pang mga anomalia? Lisod kayo mapiyungon imong mga matas dakong kawat. Okay ra ka sa ginagmay mo na karon no nangawat may galag angay masana ang ipa kuan hinoon para mutagam sad mangawat og pagwapa ah, sigurado dakpan mangawat kag bandisal sigurado ka madakpan pero mangawat kag malimalitang kwarta basta administrasyon lang ka kauban lang kanila di ka madakpan why bisag gamay ang imbestigasyon mo na dai atong punto. So gahapon atol sa rally may galado na speech si Senator Rodante Marcolita, ito lang paminaon para siya lang mo explicar sa iyang habig mga kagalaan, labot sa iyang speech ni ining maong panghitabo sa rally mga higala. Okay, sige, names. Ito paminaon, names.
5: Gandang gabi po sa ating lahat.
6: I love you, bro!
5: Gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Kahapon pa po ay tinitingnan ko na kayo. Lalong-lalo na po yung nanggaling pa sa malalayong lugar. Meron pa po ako nakitang nasa panig ng katandaan, mga lolo at mga lola. Kahit na po ang lakas ng buhos ng ulan, walang tumitinag, walang umuwi. Lalo na kung nagpapahayag po kayo ng ating pagkakaisa, ang ating hinahanap na katarungan, hinahanap nating katotohanan, transparency, at accountability. Salamat po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sa mga hindi kapatid, ngunit nakikisang-ayon at sumusuporta sa pagkakaisa natin sa gabing ito. Ang iba po ay mga kakilala ko, yung iba po ay hindi po man kakilala, ngunit nagpahayag po sila ng pagsuporta at pagmamahal sa ating bansa at sa ginagawa natin ngayon.
6: Salamat po!
5: Hindi na nga po sana ako pupunta dito. Kasi baka akalain po nung iba, ako pa po yung nag-i-instigate, hindi po. Ang palagi ko pong ginagawa, kagaya ng palagi kong sinasabi, ay kailangan may pakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Gusto ko pong gamitin ang aking sarili na isang mabuting halimbawa kung paano ang isang public official ay tumupad ng kanyang tungkulin dahil sa pinagtiwalaan ng mga tao para sila ay paglingkuran. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa.
0: Salamat po! I love you po!
5: Pangalawang araw na po ito, ngunit hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran.
9: Okay, pause, pause. Pause gamay, ha? Ikaduhang adlaw na pero niya makita mahigalang gipang kapoy. Ngano man, dribin mangod sa kwan? Ang mga tao ba kung lahi mangod ng magtapok bitaw nga gipatapok ni mo lang nga binayran? Sus! Kapoy ka na inana, may ngita pa ng snacks ke. Kana mga hinakot niya mga audience, inana? Oo. Oh, matataon mo, hinahinay nagpanguli niya, maingon pa ng asa mga itong kaot. Pero kani ingon sa Balkulita, ikaduhan ng adlaw, pero wala ko nakita ang inyong kakapoy. Dasig! Nga naman, naamago kayo nakita ba nga ang inyong ipadayag nga sentimento? Muna'y kalainan ko maglali, mahigala ka na bang? Kita mo, parehago na yung maglali-lali, mahigala ka ng kwanday? Sakto masana ka ng mga kandidato ba na yung mga graduation, adto na yun, speaker class graduation, at least naanadaan ba ang audience, naanadaan, captured na daan? Sama sa gibuhat lang rin sa Hontiveros, doon ay graduation sila speaker, na. Bisag si Sarah po, na ay graduation sila speaker, naanadaan. Kay kung panalitan o gula, niya nagsuroy ni mo dito na may kandidato yun yung humot sa mga tao, hugop yung mga tao. Napo iban kay nga, ito nga ni mo ito ha, yung hugop. Muna kay gilangaw, ha? Sige, ito ipadayon yung speech ni Marcolita humalamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinundong. Alas 8:24 na.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Maimbuntag sa tanan, ako po oh, si Shawi Queros nga taga Backharolds, Kamputaw, Porok 3 Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Daghan kayong salamat o oh, papremyo sa hunyo ni Idol. Akong awhag ka ninyo para mong parehas na ko nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya, naglibot-libot ra sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
7: Ganun po?
6: Ana! Oh, laing pose na po.
7: Okay po.
6: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mong ilim nun.
8: Dugay naming nag-ilis, direct.
9: Ngayon sa Rice Energy Pop in Grape Flavor.
10: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
11: Refresh your rice. Yummy rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
12: Lami mag-rice, energy pop.
13: Lami mag-Rice Energy Pop, ang bagong fruity surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sari-sari stores.
14: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
15: Mami, undangi ang drama.
14: Angeline,
15: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustain.

0: Mula sa Pioneer. Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
1: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salantas, diretso nga manot suot ang sagulini. Mapas-mas ang epekto, suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay, suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salantas, metasalicylic methotrexate acetate. Camphor is the generic name of Salantas. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salantas, with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Salaipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakahanis niya? Niya na! Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag og instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
6: Start the day with a jolt of freshness.
5: Daog na sad si Katrin.
6: With Colgate Fresh Confidence.
0: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
8: Idol, atong balikan si Attorney Rufil. Alas 9:30 na sa buntag. Pwede mong mo-react dol. 0923-112-8701. Pwede ka ayaw mong mo-react. Pwede mong mo-hatag sa mga opinion, reaksyon. Ayaw kalimot, IFM 93.9 Cebu on Facebook. O niya, kining bahina sa Idol, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa di pa matugdol, ayaw kalimot, ha? One tablet ba ron, one capsule sa di pa matug, Life Extension Vitamin D3. Ang mga pagtuon, nag-ingon, ang taas na level sa Vitamin D3 sa lawas, makatabang para malayo ta sa risgo sa mga sakit. Unya, 30 minutes before dinner, dol, super fiber, naka-sachet form na, mga nindot kaayon ng kanabang supplement, kamutabang para nga makapagawas sa itong hugaw. Okay, sagad na ba na ito? Dili, inanano, kung constipated, niya para malikay ta sa colon cancer, ayaw kalimot mag super fiber. Imurang kutaon sa usa ka baso nga tubig ay do sa katasa

0: A las 9:31, kanya sa Trainer Phil, straight to the point 3 sa IFM.
1: Apil ka grali nga, gidara ka sa musilingan, o gibayran o gihakot ka diha. Kaya daghan kag demand ke, asa man ang bahin na ni, asa man ang snacks, asa ang paniud. Ako na ni agi kito katawa mga kagalaan. Palihara po ni mahigala ining dili morale pero ari sa ato mga Facebook pages, ato mga higalang mga YouTube channels, labi na namo dos DYH Big IFM, discuss na ko mga kagalaan, dunay mga tao nga kinasingkasing nilang komentaryo. Ah, may buwan man mo ang kananaang komentaryo mahigala nga on point ba? Kinasingkasing ang komentaryo mga sugid di Paminaw. Kaysa ako nang ingon, ug magkalahi ta og baruganan, okay ra man na. Kay demokrasya man ta. Pero walay personalay mahigala nga mga attacks nana no. Kay labilo sa puna. Pero kung magkalahi lag baruganan okay ra, pero magkalahi tag baruganan kay ikaw binayran, dili na mo sustain mga sukit di Paminaw. Kutob ra po na sa kwan. Hantod asa kutob nga siging bayad. Tanawa, madili gani, panantanan ka ng mga trolls. Hindi pang silduan. Ni, comment na po na sila, kay nagdawat po sila mahigala og allowance. Nagdawat po sila sildo. Ah, gikan sa mali-malitang kwarta. O nanduna gani mga trolls, mahigala masaag sa among Facebook pages, sagdan na muna. Nga naman, kana sila mga higala, tubagun naman sa ato mga loyal nga mga listeners. Sila na sa'yo matubag. Nunid pa mga higala nga, kwan. Muna doon na ganyan FB page nga, magiglalis pag din sa mga trolls, na dili na ako ng FB page. Nga naman, taga-atog chance, o magkalahi ang baruganan, natulal na na, di man tayo uniform o huna-huna. Pero magkaparihat tayo punto mga higala, okay na po. Nan og magkalahi ang punto kay mga binayran na kadawat og mali-malitang kwarta, di lahi po ng ilang mga higala, kutob lang ang musustain, hangtod kutob ganus ang mga higala ang bayad. Inigabot na ng madili ang sildo na, di ba di na mo attack? Naan may mga higala yung mga kwan, kaya nanigod niya sitwasyon, labi na mga higala kwan, ang mali-malitang kwarta doon na may mga handler, ana. Ha? Ilakabog imong troll farms na, o muna imong bayad na, takihala na diha ang kwan na. Ikaw may bantay din nga kining particular person na no? Para na lang yung magsamok-samok kunuhay nga lahi mga higalag opinion. Ibo lang pasagdan, kaya ila po na mga higalang maura po ilang gihimong panginabuhi na mga sukit di Paminaw in town. But in fairness, doon na po iuban niya lahi na ito baruganan ato po mga higala nga respetaran. Kaysa ako naging on kinibitong war on drugs, magkalahi man tagbaruganan. Kay lahi man ang experience mahigala sa kinabag ang katauhan, labi na sa mga kabos, labi na sa masa, during the time may galang President Rodrigo Duterte, na feel nila yun ang safety. Naman po iban mga higala, labi pag panahon Duterte, namatay iyang papa, namatay iyang tiyo o drug lord. Kana may higala, bisa pag drug lord to, pero ilang parinti, sakit po silang kabahin. Muna nga ito na pong respetaran niya, suko gusto ng Duterte, na. Kaya nga naman, tungod kay doon na po yung mga inana, mga higala, okay na po. Doon na po iban, in fairness po sa uban niya, di yun ganahan sa mga Duterte. Ay, wala sa nang respetaran mga kagilaan. Pero ingon ta mga sugit di Paminaw nga, naagi mga trolls, ka-duty yun mga kagilaan, no? Mabawaan mo ng, wag yun gani mga klarong identity. Ang ilan trabaho na yun pa, kuwan na yun, mga troll fans mo rin. Imo na sa pasagdan kay, mawapun na ilang ibuhis na pamilya siguro. Pero kapuyo na sa, dali na silang kapuyon, ah, dali na sa kapuyon labi pag madili ang ilang sweldo, kapuyo na. Lahi gyud sa ato mga loyalista, mahigala nga mga listeners, mga followers, nga mapagani mo tubag ang mga trolls, nga wala sa sweldo. Pero gikan sa imong kasing-kasing ba? Mugawas imong pagka-Pilipino, mugawas ang imong pagka-pagkabana. So mo ni, palihan ang giingon ni Marcolita nga, wala ko nakita ang inyong kakapoy. Na atong tiwason mga kagilaan niyang speech, eh. Ah, sige dong.

0: po nga magdadala na lang ako ng hopya. Pero nung makita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya, hindi magkakasa sa inyo.
1: Sige lang!
0: Pag-iimbestiga sa flood control scam. Bakit si Marcoleta ang ikukulong, eh kayo ang

po akong babasahin sa inyo. Alam nyo na po ito, pero kailangan pong may pa alam po ulit sa inyo para maitatak po sa ating puso. Ang babasahin ko po sa inyo ay yung pangbungad o yung preambulo ng ating saligang batas. Ito po ang kauna-unahan, ito ang pangbungad, ito yung panimula. Kung tawagin natin sa English ay preamble. Ito po ang sama-samang isinulat ng bawat isang Pilipino noong ang ating saligang batas ay ating pinagtibay. Babasahin ko po. Kami ang nakapangyayaring sambayan ng Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin. Magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang kuskus ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at nagahayag ng konstitusyong ito. Mga kababayan, ito po ang batayan kung bakit nandito tayo ngayon. Nais nating ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi, at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda naman ang handa po akong magpakulong. Kailangan ma-aresto po ako. Wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino,

Sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Pinagtalhan ng mali-maliit ang pera.

0: po ang ibinibintang nila sa akin. Ay sa 10 pantulong para sa kampanya para ako ay manalong isang senador. Mga kaibigan ko na pribado at sarili lang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Hindi ko na po ipaliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa akin. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon. Matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan. Eh, siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuhin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang mga asunto po na sinampa laban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta.
1: Okay, gamay lang kayo mahigala ha. Kini about sa kwarta ni mga sugid di pamilagi, pasabot ni Marcolita. Sa nalay mo explain aning dapita mga kigalan ha para maklaro yun mga sugid di paminaw. Standby human lamang sa pipila ka mga pahinom do. Alas 9.44 na.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
5: IFM. Balita
6: sa buntag.
7: Kining corned beef na lang usab, okay na?
8: Mami!
7: Angeline!
8: Di man sa'yo pag okay ra.
7: Pero,
8: sa star ka na.

0: IFM
1: 볼리다 서분탁
2: 93.9 IFM 반복만 빠네
3: 기칸 서플랑 코네 마우파이 박마타 히나이 히나양 리호 안담 나카하니시야 니아나 속단 니양 앗라우 with Colgate Crush Confidence 나이 hundreds of cooling crystals 나무하다국 instant jolt of freshness Mona, I'm Colgate Freshness.
4: Start the day with a jolt of freshness.
3: Daug nasad si Katrin.
4: With Colgate Fresh Confidence.
5: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
6: Probat TLC, kasama ni mami sa pag-alaga sa kids daily.
7: With lysine plus B vitamins.
8: Tulong para may gana kumain. Ang sarap
7: My 100% Reni Vitamin C plus Vitamin B Complex. Tulong para sa lakas at sigla at CGF plus Vitamin D.
8: Tulong sa paglaki. Reni ang kids daily. Tulong para sa lakas sigla laki. Gonna be healthy. Proven TLC.
7: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Proven TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gonna be healthy. Proven TLC.
9: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manika, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
10: Tunay Natural at Renal.
9: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
13: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Base ko.
14: Smart 2.
13: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit pa. Para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahid.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.

0: FM
1: 볼리다
2: 서분단.
3: Idol, si Attorney Rufil, ani ana, alang sa pag-imbitar sa nato ng mga pita. EXL Coffee Mix 17-in-1. Sama na mong Attorney Rufil para mas healthy ang atuang kape. EXL Coffee Mix 17-in-1 na ta. Daki ni daghan ng mga sangkap idol, usan ni ana ang Rose Hip. Ang Rose Hip o sa ka-anti-aging property nga mo atiman sa atuang mga panit. Inana, no? Nindot kayo na ikamunggay, spirulina, ginseng, turmeric, gano derma, daghan kaayo, bayabas, kanela, pagkaninduta aning klase sa kape mga idol. EXL Coffee Mix 17-in-1. Alas 9.51 at umbalikan siya Trader Phil straight to the point 3 sa IFM.
4: At si makaingon ka ba nga, ao, kana may sakto nga gibuha sa ombudsman. Panalitan ka na si Martin Romualdez, hantun doon, maging matandog ang hinapay anak. Ano, makikita ka sakta ba? Ang mga tao ba? Ha? O may ngon kag campaign donations, may higala ka na tanan senador nga nanagad, ha? Porbida, grabe na mga campaign donations. Kay allowed man na mahigala mo dawat kag campaign donations sa atol sa campaign period. Atol mahigala sa pagdagan ni mo, kay di man na madag. Mudagan ka ikaw rin, bigo kay kwarta. Muna, importante nga, taas kag rating. Actually, muna, dahil nga, magsuri-suri na gadag una. Bisa ka na, kisa may medagag senador nga way sponsors, na magina sa mga sponsors. Pero uwi ka investigasyon, ang katong kang Irwin Tulfo, ang itong investigaron, kaya ang iyang sponsor ba? Contractor ba sa flood control? Ha? Pero wag yun. Kini si Martin, unta, nga naw na matandog ba sa untang hinapay, pero wag yun. Muna'y punto sa uban, nga mga tao, nga magtanaw sila, unsa man nga klaro man kayo. Panggukod man yung kalakiha, pamulitika laman yung tanan. Kay mo yung ka nga di pamulitika, okay. Mano naman mo yung day, Sara Duterte, okay. Nama impeachment, na naman ka na. Eh, kumbati. Ipatas po ng flood control, o. Oh. Unsa pa ng uban nga mga angay imbisigahon. Sige. Para nga mapatas ta. Kay otherwise, dili masulbad ang corruption sa tunasod kung pili-pilion rin mo. Kato mga tao, mahigala nga, musulti batok sa administrasyon, maori gukuron. Unya ka na mga kauban ni mo din ha. Okay lang. Paghatag mo nag-signal nga, sige, papadayon lang mo diha sa inyong gusto. Kawat-kawat lang, basta kay kauban. At siya padayon may gala si Rodante Marcolita sa iyang mga pamahayag, mga sukit di paminaw.
5: Pero, hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga, ngunit hindi binabanggit ng ill-gotten wealth. Ipinipilit na iugnay ang public office, ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulubid ng mga chismis, ngunit walang ebidensya. Naglulubid ng naratibong pampolitika, ngunit walang binabanggit na elemento o sangkap sa mga krimen na kanilang gawa-gawa. Yun po ang nakapagbibigay po ng malaking kalapastanganan sa ilalim po ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Hindi ba sinabi natin bawal ang bend the law? Paano naman kasi, isa naman kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita, sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Sumagot yung kausap. Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Sabi niya, yes sir. Mga kababayan, uulitin ko po ang aking pagsaludo sa inyo. Ang aking paggalang, ang aking pagpapasalamat sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal sa akin at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat. Ang katarungan, ang katotohanan, ang pananagutan at ang katarungan.
0: I love you po!
5: Huwag po tayong mag-iwahiwalay. Ang sabi nga natin, we are one.
1: We are one. We are one.
5: Maraming, maraming salamat po sa inyong lahat.
4: Okay, moto megala si Senador Rolante Marcolita makigalan atol sa iyang speech. Atol ining rally mahigala. Kini nga portion tol kanato makigalan sa DTX 500 taas man presyon sa mudugo. Ikaw ba dunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka nya war ka mahibaw. Ang taas nga levels blood sugar kung glucose na nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mudugo. O sa nakalason ngano nag hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kanas pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan pa ganyan pagkaimputin sa mga lalaki. Ayon ang kulata pa nga makagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa mantulog, makapugong sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
2: Straight to the point.
4: Okay, mga kaigalan, arita sa nga duga mga hisgutanan mahigala kay padayon pa man ang ilang kuan karon rally mga kaigalan sa pikas gabahin do na putoy Senate investigation nga gipahigayon si Senator Arisa Ontiveros sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality mga sukin ti paminaw. O gibisigahan sa mahigala ang mga panghitabo dito sa Tacloban City. Unya usara ba mahigala sa mga ginikanan dito dai ni kuan gyud. Ingon gyud nga maayo og ipaubos ng exemption sa criminal liability kay lisod kay nang kalakiha mahigala muran og ang pagdapig to ano mahinoon sa criminal wa na mahinoon sa biktima. Ha? So malagmit tan-aw ni mahigala kining balaod ni Kiko Pangilinan ma-review ni kining balaura mga sugid ni paminaw.
2: Straight to the point.
4: Pero sa dili pa to sa check si kasama Jen Gilaldo sa dugang report niya ng mga orasa, mga kaigalaan. Sa dili pa ta mo arrest, dugang pa mga issues, mga kaigsunan. Kaya doon ay laing police report nga ito nakuha nining mga orasa at hatagan o pagtagad, mga kaigalaan. O kinisag niya portion, mga sukit ni Pabinaw, hatod ganito sa said Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon kalon. Apan doon ay maimbalita, gikan sa pait, kana ang said Liniment Oil nga may muhatag o kapayan sa itong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan na lamok, dili magaduol o dili magkapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan, sa seed element oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil, ginama sa seed pharma o giapot-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magalik.
2: Straight to the point.
4: Mga Koreano, gireklamo sa ilang gikauban ng mga babae, nga wa sila pambayre. Ipon mahimo na kay negosyo man na o guway negosyo lahi po na pero kana kay negosyo ang puhunan wa man mabayre. Reklamo ni mga babae. Ato sa check ang report o manay kasamang Jane Galeardo. Yes, Jane?
2: DYHP. RMN Report.
6: Batman Attorney Rofil, duha ka Korean National ang gireklamo sa duha ka babae o usa ka bayot kaya giingong wala sila bayri sa gisabutan nila human sa ilang gibuhat nga lawas nung talipay sa usa ka hotel sa Barangay Apa sa Dakbayan sa Cebu mga alas 3 ni pasado sa kadlaw na Attorney Rofil.
4: Alcances puhunan dai ni, alcances puhunan. Salbahe sa mga Koreahona, mga Koreahona.
6: Nalkan siya ito ni Rufil niya. Kada yung mga biktima, di man gustong magpa-alkan siya. Nasa video ko nila at Atty. Rufil hangtod nga nadakpan gid ning duha ka mga Koreano na ilhan lang ni sila nga si June 25 anyos og si Yong 25 anyos. Nagkuan ra ni sila Atty. Rufil, nagbakasyon ra unta ni sila, nga gidala ni nila ang mga biktima sa ilahang hotel kung asa sila ni check-in. Ang sila mga magbarkada nga sila si Shane, Ashley og si Cindy mao ang nagbiktima. Sa investigasyon, nakadawat lang og tawag ang kapolisan din sa Baboyo Police Station ang taho. Doon ay kagubot sa lugar hinungdan nga nirespondi dayon sila at ni Rovira. Matod sa mga bagbarkada nga nireklamo, nagkaila lang sila ni Ningduha ka Koreano at ni Rovira diri sa usa ka club sa may barangay Lahog. O giingong paghuman sa ilong inom-inom, dihang nangahubog natin ni Rovira, gigala sila sa mga Koreano sa hotel nga gichitina ni ini. Giingong nagsabot ni sila at ni Rovira nga magbuhat na ining laos nung kalipay niya, bayran silang tulo o gismil.
0: Gismil? Gismil. So, tag 3,000 de kapin ang kalausa.
6: Sila na lang matod pa atin ni Rahil ang
0: magbahin.
6: Magbahin. Sila na lang bahala ang magbahin. Masama ang ilahan di ka sabutan.
0: Uh-huh.
6: So, nagsabot si atin ni Rahil ni Tugot ni ang tulo ka magbarkada nga naay mahitabo nila ate ni Rufil. Apan sa wala pa nahitabo, ni down ni ang kining mga Koreano og 3,000 peso sa ate ni Rufil. Ni kuani niya, mura gihimo po na kolateral ang kining cellphone sa mga Koreano. Para po na kanang makagamit gid sila nining magbarkada ate ni Rufil, ni down sila 3,000, naghatag po ni nila ang kining duha ka cellphone nila. Apan di ang nahuman na ate ni Rufil, nireklamo manggod ni ate ni Rufil ang kining mga kaming magbarkada nga hunungo na nila kay di kapoy na po din tao na si Rufil. Nahimog katawahan niya na si Rufil kaya kanang nireklamo ni matuta ang mga biktima nga hunungo na lang kay di na kaya nila.
0: Uy.
6: Di na kaya nila at si Rufil.
0: Ang samang klasiha dahil sa trabaho in town ang ipatrabaho.
6: Matata atin ni Rufil, wild kayo ni ang wild mga Koreano. O wild kayo atin ni Rufil. Labi na nga nakainom po did ni.
0: Niya,
6: grabe. Grabe kuno kayo atin ni Rufil niya. Naabot sa
0: di po lalim sa mga babae o di mabailan labi gi pamaulan pa na dihang dapita kasama
6: di. Bigyan lalim atin ni Rufil. Mano pagkahuman atin ni Rufil na hunong na ang ilahang mga gipang buhat, ninaog ni sila sa ilahang hotel. Atin sila convenience store atin ni Rufil. Ubus rin sa ilahang hotel kay ni pasalig ni ang mga Koreano nga mag-withdraw sila og kwarta.
0: Mm-hmm.
6: So dihang di kuha ni nila ang kwarta atin ni Rufil, naka-withdraw din sila og kwarta. Nagihatag na ang kuwang sa Gmail nato sa mga magbarkada.
0: Uh-huh.
6: Gitunol na atin ni Rufil, nagidawat na sada sa mga biktima, gihapnot na nung balik sa Koreano niya, nidagan atin ni Rufil.
0: Uy!
6: Nidagan! Nikuha nila balik ang kwarta o ang cellphone. Nagidagan na sada sa mga Koreano atin ni Rufil, dahil wala gidayon o hatag. Murag, diulog-ulogan ragati ang mga biktima atin ni Rufil.
0: Mm-hmm.
6: Murag, ipatululan lang sa kwarta, yadi ang dawato na unta ni sa mga biktima, gikuha na po nilang balik na ikuha ang cellphone niya ni Daga ning duha ka Koreano Atty. Rufil. Mao taong di man ipalkan siyang magbarkada kay nahog magud Atty. Rufil murag mao na lang gani ilang gipangwartahan gyud.
0: Oh, mao gani lang panginabuhi.
6: Mao na gyud ilang naandan Atty. Rufil. Mao taong pagdagan sa mga Koreano ilang gyud ning gigukod. Nagay sila tabang Atty. Rufil na nawag sila ka pulisan hangtod nga nakdakpan gyud ni ang kini nga mga Koreano. Din ni sila ato ni Rufil, din ni sa, sa Mabolo Police Station. Gisuwayan ni sila ang pag-atubang ato ni Rufil. Ngayon, anang ilang ikasabutan, unsay plano ni ining mga Koreano. Hangtod nga na dala sa istorya, nipasalig ang kining mga Koreano ato ni Rufil nga mubayad na lang sila.
0: Mm-hmm.
6: Para dili na maakit sa pagpinresuhay. Kaya katang mga kapulisan sa Mabolo, kay nahugman ni sila og naga kagubot at ni Rufil sa so alarm sa skandal, mahugyod na silang lima ang prisohon kung di magkasinabot.
0: Mm.
6: Yang karon kay nipasalig man ang mga Koreano at ni Rufil nga mabayad na lang sila para mahuman ang ilahang istorya.
0: Mm.
6: So, maotong nga, nahimo nga nagka-istoryahan ay na sila ni Rufil, na nibayad ding mga Koreano. So, nahug lang yun o nahimong katawanan kay naginukdan na yun at ni Rufil ang maro na kuan na maruan. Murag na lang yun ni Rufil. Ang maro na maruan.
0: So, nasito na lang ni Ron, nasito na lang.
6: Settle na lang yun natin ni Rufil. Settle ni sa to ang mga kapulisan diri sa Mabolo Police Station kay ni Pasalig na ang gusto man lang doon aning mga magbarkada ato ni Rufil nga bayran lang yun sila.
0: Bayran lang yun kay na, doon na gusto yung mga services unpaid services to ilang kalaki.
6: Bawin natin ni Rufil. Dagko na kayo lang sa singot ato ato ni Rufil. Wala na to sa Tibuklawas ato ni Rufil.
0: Oh.
6: Lang sila bayran.
0: Limang so, kana?
6: Hindi sila magpa-alkansi. Nireklamo nilang gani kay matod pa dagkong bunal. Matod na hormong yung tao na sa Nirvil. Nihangiyo ding magbarkada. Pero kay humana man nila og buhat, ang gusto lang din nila nga, mabayran sila.
0: Oo, oh, bayran. Na
6: business magulat ng Nirvil. So, mahog nga, maningil din sila kung unsan siya sa butan.
0: Oo, oh, okay. Oh, listen man kayo nga nagasto ng puhuna.
6: Bale, giingin natin ni Rufil. Huwag na ikatuyo. Huwag na bayre.
0: Huwag na
6: ikatuyo. Pero nadala ra og hilot atay ni Rufil. Nadala ra gyud og hilot. Pero nakitaan gini nato nag-abot gid tani sa Mabolo Police Station. Medyo dagkoon gid gayo ni nga mga Koreano atay ni Rufil.
0: Uh-huh.
6: Yang kaning mga magbarkada, kung kuan lang, pariha ra gid na kung gidakon po.
0: Uy!
6: Kung gamay-gamay ra gid atay ni Rufil.
0: Ang ano ni Sukol man, tugod lang po, sa kawadon siguro din.
6: Pero ang ato ang mga kapulisan sa Mabolo ni sa Misaysay po na ito nga, suki na po ni nila ang mga biktima ato ni Rufil. Kaya kung hindi man nga mo reklamo sa ilahang buhatan, hinanapod ang mga reklamo. Nga ka na ganing daganan, di sila bayran ato ni Rufil, nga dili sila ahatagan sa ilahang di kasabutan. So, murag na suki na po ni ang kanyang mga biktima din sa Mabolo Police Station.
0: Na may uban na nga, mas tira na kayo sa trabaho, may nga mandaan ang uban nga, money down, sa money down. Pero kini mga Koreano, san, ni money down installment pong ila.
6: Daura maro po da tener fini down rag 3,000. Pasaligan rang mobaya di daganan raman po di ay pero naka timing sila sa ni Rufil nga nakabiktima sila nga di sa magpalkan
0: si. Mula man og sa kanang eskwelahan pa mo, sa private school pa kasaman din nga mobayad sa kog enrollment niya in midterm na lang kung bayad po sa sulod exam.
6: Sorry note lang. Labihan mo sugot ng mga nabiktima ato ni Rufil. Hangtod niya nagkasettle ragyan din taon sila.
0: Kaya about this police station. At least kwan.
6: Nakot lang din sila sa police station. Kaya nakabugda magbid sila kagubot dito sa lugar ato ni Rufil. So gidala lang po sila sa ato ang kapulisan o gihusay lang po ni sila. Hangtod nga ni pasalig ang mga Koreano nga mabayad sila iniining maong biktima kay tulo ra ba ni kabuok atay ni Rufil nga basig maorang gid pud ilahang panginabuhian so may na lang makatabang pud to ang maong kwarta gid in taon atay ni Rufil
0: mura man na iyang kalaki og kana buy now pay later.
6: Basta nang di pasalig atay ni Rufil buy now pay later pero di ay eat nya ra. Itanwan di ay ang kuhan aning mga Koreano. Pero mga sa ni Rufil na husay ra ni sila o nibayad ra po ang kining maong Korean, mga Koreano. So far, mga na itong nakuha, gikan din sa Mabolo Police Station. Kauban diha po na ako sa itong RMN Patrol at ang Speed Pilot Regiman Jesse Sumampong. Ako sa pangyayon Regiman Jane Gallardo, DYHP. Tata.
0: Salamat Jen Gallardo sa ibang report for bida tong kalakiha mga sukid tig paminaw mo la tog kwan dili ka nagsabot pud pilay bayad 10,000 ang bayad giunhan lang 3,000 kay nya pagkahuman imong daganan ah delikado ka sa estafa ana. Alkansi ning kalakiha kay ang puhunan may alkansi yon. Ita may gala ha. Kini nga portion na tugato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kabaluta mga kagilan, dunay powerful preventive multi-herb prebiotic immune booster mga kagilan nga supplement diya sa merkado. Kini ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Puno sa antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, antimalarial o anti-cancer properties. Naanatanan ani nga kapsula mga sukid di paminaw. Nganong all-in-one o powerful man ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay kini mahigala, gi perpekto ang formulation ini sa 17 ka mga sagol o mga halamang gamot. Doon na kini heavenly elixir o makabuhay sa pangan palandaan mahigala makabuhay muhatag kini o kinabuhi. O gisagulan pagyod o asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, plus may vitamin C pa, mga sukit di buminaw. Sundyob ascorbate, mao nga dili hapdo sa tiyan. Mao na nakaimportante nga dili hapdo sa tiyan. Dali na, tumar na sa EXL Makabuhay Plus Capsule, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika, alang sa mga pangutana, pwedeng mag-text o mutawag sa 0917-728-1434. Ako balikon, 0917-728-1434. Mapalit ang EXL Makabuhay Plus Capsule sa Rose Pharmacy o mga suking butika. Yeah!

0: Non è caupita di singan para sa akin ay FM number 1.
1: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM 93.9.
2: Idol, alas sa Jess on Sina. Salamat sa pakikuban mga sukintig paminaw. And again, ayaw kalimot ha, ang atong papremyo sa hunyo ni Idol na natin mga winners. Daghana ang mga naka-claim. Pero napay uban gihapon no, nga wa paka-claim Idol B. No? And good morning di ay ni Idol Aiko. Sayo kayo to ang Idol Aiko. Grabe, sa pila ka daw nga nag-monitor ko sa IFM ang mga drama Idol Aiko. Kaya bang kumartag ma-excite ng appeal, no? So, ayaw ginsipyata ang Dear IFM. Matag alauna ito dala stress. Kulay duo, kulas og Aiko. Bigid mo magmaha, idol. O niya, napagin na sila yung mga pajika. Siya, pag ito'y nadunggal ako, idol Aiko nga, imong giduha ang week minana ba, no? Tulos, sus, pastilan. 2 days nga tulos. Sana all mo lang minaw gidala. Sana all. Dapat maminaw gid mo dol, Dear IFM, malingaw pa mo, makat-on pa mo mga suking tigpaminaw niya. Standby lang una kay ipadangat na to ang atoang mga sonata. Request lang mo dol, 0923-112-8701 o baka mo text idol, ayaw kalimot ha. O baka mo comment, IFM 93.9 Cebu mga suking tigpaminaw. Alas Jess, dosi na. God bless dol sa ngalan ni Mikey o ni Maria Bogart. Ako si Boyki, di kapugnan sa pagatud sa nag unang balita. Tatakay FM balita. And let's be agasa sa matag-usa. Bye for now, doll!

0: Seller.
1: Ikaw ba? Sige, pangabit, pang-cheeks. Pangitin na poblain, oy.
2: Wow, wapo.
1: Oy, pala, may hakong na ginutunta. Mapungan ba ni?
3: Isip o sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit, adunay 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna o sa lambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mudaog o gas o product prices.
4: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usakan natural solution batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni eh.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
11: unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
13: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
11: ACS.
14: Bilang kilos karne?
15: 500.
14: Hello.
15: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamit sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All in one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
16: Sarap magkasama.
17: Magkatabang magyod ang pagpaminaw sa tambag sa uban?
18: Natural. Naanagyod na. So, pamirmahin mo na ako.
19: Alangan magkumbinsi ron, tika nga, bawi out imo resignation.
20: Pero unta, maminaw una ka sa akong mga isulti nimo. Dili unta na ako gusto nga maghuna-huna ka nga ng hilabot ko sa inyong kinabuhi. Pero para man po na sa inyong kayuhan. Ang gusto lang nako, mahimo kang stable para sa akong anak o sa inyong umaabot nga pamilya.
17: The Frank Story. Hashtag Dear IFM Stable. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Frank Story. At tangi.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
21: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon professional volleyball player na.
22: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
23: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
21: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
23: Dito na buo ang confidence ko.
22: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
24: easy maging best me.
25: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
26: Robat TLC, kasama ni Mami sa pag-alaga sa kids daily.
27: With lysine plus B vitamins.
26: Tulong para may gana kumain. Ang sarap kumain.
27: May 100% ready vitamin C plus vitamin B complex. Tulong para sa lakas at sigla. At CGF plus vitamin D.
26: Tulong sa paglaki. Ready ang kids daily.
27: sabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Mahalagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Gonna be healthy, Propan TLC.
1: Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: 93.9 IFM.
4: Solar.
5: Hoy, my dear, kusog ka mo mang laban, no?
6: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
5: Oy, correction. Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. Og labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
7: coffee, laundry soap. Ang rayna sa labada.
8: Para sa mas limpyo nga linabhan ug mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
9: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Mid-Year Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTEB 25894 Series of 2026.
10: Sis, gisapot lagi ka?
11: Period ni mo sa?
10: Duh, I'm not in the mood.
11: Unsay gamit ni mo nga napkin?
10: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
11: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang non

0: sa Sister's Napkin ang heavily flow na itong mga girls.
1: Kaya kaayo!
2: Para po sa everyday comfort, naa ang Sister's Panty Liner.
1: Sis, asa naman ka?
0: Salamat kayo, sis, ha? Sister's Napkin, ramaday ang tubag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naa may Sister's Napkin.
3: Sister's Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
4: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Ako si Darmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ako sa Sityo Mangga, Mamaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni. Layo na daw. Mapugnan pa ni. Ay. Hawak mo
8: ang
7: beat. Hawak
8: mo ang ang idol kong FM
9: 93.9
10: IFM Solar.

0: Ikaw ba? Mapay, chud ay ka, uy. Nga no? Doon kay, kay ka makakita o sinina, pero dali makakita o sayop ay kuyawan. Mapungan ba ni?
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
2: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
1: Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako Plus, Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate An.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Balik-balik na lang ang sudan.
11: Pongshi!
10: Angeline!
11: Sulayi!
10: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
11: Grabe sa

0: Nutrimeats ulam na. Sa mini sarap og sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress.
7: Impressively smooth,
8: shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress.
7: Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Nakasalasalit ng Toto Coveral Acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: 93.9 IFM. Mapugnan pa ne?
13: IFM Solar.
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
15: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
16: Ang keratin na may plus.
17: Zed Health Testimonies.
18: Health Testimonies.
17: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
19: Dagan ako sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Zed Panya 1 Plus capsule. Gitin times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
17: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
20: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
21: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
12: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
22: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakahanis niya? Niya na! Sugdan niyang adlaw with Colgate Crush Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhata kong instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness!
23: Start the day with a jolt of freshness!
22: Daug na sad, si Catherine!
23: With Colgate Fresh Confidence.
24: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
25: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol, and fat-free. MX3 capsule, dito ako bilhin.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. May buntag sa tanan. Ako po si Shawi Kiros nga taga Backharolds, Kamputaw, Porok 3 Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Daghan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong auhag ka ninyo para mo parehas na ko nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot na sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni
28: ang idol kong FM 93.9
29: IFM
30: IFM

0: Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante kapahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: 30-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Bilang kilos karne?
5: 500.
4: Tulo.
5: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, magi-magic sara. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, magi-magic sarap. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpamilod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun na yun.
9: Babalik sa pinakadulong butikis sa iyong lugar.
7: DTX 500. Woo! DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
11: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus!
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
16: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan, mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubalon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Hi mga idol, ako de si Jason Makiling, taga City Naga Uling, kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na paminaw aron sunod gamon na sayo makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni eh.
18: Ang idol kong FM 93.9
19: IFM Solar.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag, murag na blaka, constipation na, pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts, all natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
12: unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
11: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS
13: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
14: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
15: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXC Capsule, tested and proven ko nito for more than 8 years. MXC Capsule, dito akong believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3. Dito ako, believe.
18: Sis, ganda ng hair.
19: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
18: With regular use.
19: Naka-empress. Nakaka-impress.
18: Try mo na, sis.
19: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
1: Empress Shampoo. For impressive hair.
2: Magkatabang magyod ang pagpaminaw sa tambag sa uban?
6: Natural! Naanag yun na! So pamirmahin mo na ko.
10: Alangan magkumbinsi ronti ka nga, bawi out imo resignation.
20: Pero unta, maminaw una ka sa akong mga isulti nimo. Dili unta na ako gusto nga maghuna-huna ka nga ng hilabot ko sa inyong kinabuhi. Pero para man po na sa inyong kaayuhan. Ang gusto lang na ako, mahimo kang stable para sa akong anak. Huwag sa inyong umaabot nga pamilya.
2: The Frank Story. Hashtag Dear IFM. Stable. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Frank Story. At tangi.
0: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals and up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 25894 Series of 2026.
21: Marie, Marie, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila, kumparag, dili komportable, matag-adlaw.
22: Dugay na bito kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
21: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
22: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
21: Mari, mari, mantay usa si baby ha. Arisa ko.
22: Hoy, asa man ka?
21: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
23: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
24: Bilang kilo sa karne?
25: 500. Hello. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
26: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggie Magic Sara. Palit na!
27: Sarap magkasama!
28: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin!
29: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
30: Ang keratin na may plus!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibigay sa mga butika.
2: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo, bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugan pa ni ah.
3: Ako.
2: Alo. Ayaw, sakto ra to. Ay. Hawak mo ang beat,
4: hawak mo ang the beat. Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, Tik. O gila ni Bugitik. Idol, Mami Tik.
6: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
7: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: kaya sa IFA mo eh.
1: Nga naman,
0: maayo mo mix.
2: O simento?
0: Hindi oy, o kanta ba? IFA mo, ups na, maglayat siya ta.
2: Toxic, layat! Puno!
3: Lingaw pa ka! May update pa sa mga balita!
4: Ang kiatan ug sabaan, Idol Kun Lastido!
5: Ay! Mga amigos, mga amigas! This is KULES!
6: Kun Lastido!
5: Are you ready to?
0: Ayan!
5: Oras sa FM, mga idol! Pasensya kayo, mga idol, kami nagsugod ha. Kinaamang kami ikukabildo sa Team IFM, mga idol. O, kauban ng mga idol, mga IFM DJs. Okay? Oras sa FM, alas 11:26 na!
7: IFM, upto na! Manglayat na ta!
5: Right now, ang teenage wonder ng IFM Mixers, IFM Mixers DJ, Ninio Vance Mulak!

0: Mixing right now. DJ Benz.
1: IFM Mixers.
2: Hello na sa buwang lahir ng iba sa araw ini rin makikita mga idol ba kung saan dito ba sa Child Wonder kasauna sa TV mga idol. Karoon kay Teenage Wonder na may sabi kanina ko naman siya. Ang Ninyo Vans Mulak mga idol. We've got kanina kay 12,000 viewers lahir ng idol. Kung gahapon ba na ako na nag-live, naroon dito sa lima mga idol. Lahir ng iba sa kasama Child Wonder. Ninyo Vans Mulak right now mga idol. Tungkol sa 11:34 na.

93.9 IFM, mga kapatid, mga idol! And my name is Winos, mga idol na sa Maya! Tabunok, Malisay, hello yun tayo mga idol, ha? Iloklas, isya, i-greet me din, Iloklas. Nagtambay me, naghuwag me, o pasahero. Mga e-bike drivers, me, din sa Maya, asan eh? Sa Maya, Talisay, Dol, Pak City, Dol, layak! Alright! Ay, palayata ang e-bike niya, ha? Kamuray, layata ayaw ang e-bike, asyuri, layat ang e-bike, ha? Kay... mga pangustaan na, siya nilayat ang e-bike, ang mag-drive na sa e-bike mo layat, okay?

0: Hello mga idol, hello sa mga nag-viewers. Babay sa ganyan, Digimon. Babay sa... Hello sa mga viewers. Hello dito talaga sa mga nananood sa ito ang mga kagwapo. Basta thirsty. Inani nga mga gwapo yung makita mga idol. Lalaim na kanaan lang mga idol. Lunes, lahing kagwapo. Martis, tambok kagwapo mga idol. Ikberikulis. Marag. Basta ito yung hugawan kagwapo. Ika huibis. Kanina kagwapo. Ika birnes, magdibo ka kagwapo ba? Gwapo ba ni? Okay, mga idol. At ang ina mga idol ha. Magandang mga mangita o galing klase sa kagwapo. Tatawo sa mong live every 11 to 1 p.m. mga idol. So, FM to na, mang layat at mga idol. Okay, baksit.
1: Mixing right now, DJ Ben.
2: IFM Mixers.

0: ang nagbehis kadalanan ang ping mo mga dalha, especially sa mga Grab drivers, mga Maxine drivers, mga sumalay mga ride up diha mga idol. Hello sa mga idol at mga drivers diha, mga TNVS drivers. Musta mo dol? Ibang kalimot ang paniod to ha? Kaya masigil yung ginawa na diha ang booking ra kaya para magkabawi sa bangad or sa garin. Ibang ba ng girin to ang imuhang auto or imuhang SUV diha niya. Maningkaw mo ito, ikaw, wapawin yung abot sa mga bangad daw. Imo giuna ang booking. Ayaw magkalimutin yung kaon dol. So far pa mag-booking na kung nalipong na ka. Diba? Okay, so kaon sa mukha. Itong oras sa balas. So, sila na inoibin ng mga idol. Bawal, di mo kaon. Aroon dito mga buang mga idol. Mga manginaboy sa mga nilis yung balas. Mga mabalik, may gawin mga pahinom dol. Chill sa mo diha.
1: IFM, upo na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni eh.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Alco Plus, Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: Welcome to our reunion.
7: Uy, dahin, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naong.
8: Tungod na sa Super Fiber.
7: Usa?
8: Super Fiber.
9: Super Fiber. Super Fiber. By powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement of immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
13: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ng imong anak!
14: Nobel! Nasakita na ang bata ko! Agay!
13: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
14: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
13: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
12: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paguna-una nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
15: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
0: Mga idol, ano na po yung bago nga online gaming platform, mga idol, ang Windsor. So, ang Windsor din, mga idol, nani siya lisensya sa Pagcor, mga idol, nga online gaming platform. So, no need to worry, mga idol, legit ni. Kaya di mo iscam, ano, tanhan mo, mga idol, kung makadaog mo, mga idol, sa Windsor. Sa Windsor, mga idol, pwede ka mo bet o mapusta sa inyong mga paborito mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis, ug uban pa. Pwede sad ka mo spin and win sa mga nagadaiya mga slot games ug ma-enjoy ang mga classic casino favorites online all in one place. Busa mga idol, sa yung gihuwat diha. Join the fun today. Register now at www.winzir.ph and start winning exciting prizes again. Join the fun today. Register now at www.winzir.ph and start winning exciting prizes. Winzir! Win from within. Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
16: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
17: Mami, undami ang drama.
16: Angeline.
17: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustan.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Game ka idol?
5: Game sa idol.
4: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug at nangisad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
6: Ang idol ko FM
7: 93.9
6: IFM.
4: Ang kiatan ug sabaan idol ko lastido.
8: Mga idol, oras sa IFM. Alas 11:45 na.
9: IFM, upo na. Atras, abanti sa ta.

0: 101.9 IFM. Apa kabar ni? Right now we got the IFM Mix Station G Vans, my doll. And yeah, of course, we're talking this KULNS. Ako lang sa Dan Sir ni, ako sa DI ni DJ Vans, my doll. Siya ang DJ ako may DI. Hello, oi! Hello, kasi yung bulong sa mga orang, kaya sa DI, oi, hello!
1: IFM Mixer.
0: Kulas nito.

mo ani siya yung mga inyong makita ng madalas sa kanila ito mga pang DI mga idol kaya sa mga ground floor sa mga mo ano yun di sa may 20 eh nari hotel siya kaya nari di ba na sa ito Raja Hotel di ba nari mga DI diha mga dance instructor o instructress halo oy oh yan talitin mga dulong sa ilang mga sapatos sa ilang mga panbaw ya sino kayo hasta ang langaw mas na good niya wala kayo kayo igon yung grupo ito mga DI ay hello ito mga dance instructor o instructress especially sa mga DJs mo gamutukar sa mga ballroom mga sunata nakasarap kayo ng mga manayo nakasarap kayo ng mga concert mga dato sa yung mga kortahan kayo o yung mga professionals lahir ng social kayo. Muna, sama ni DJ Nins, DJ Ninyo Devance Mulak, mga idol, tanawa. Inayaya ni, pero, Teenage Wonder, di ba yun? Dili, mutant, ha? Kailan ito, eh. Ninja Turtle, ito, ayaw, ito. Teenager, di siya, mga idol. Child Wonder, but sauna si Ninyo Mulak, karo, kanina ko naman si DJ Vance, so, di na siya, child. Teenage, siya, teenager, mga idol, sana all. Ay! Hello there, mga idol, salamat yung una ko, mga idol, sa ito, mga nagmahal ka na to. Una, ikaw o kamu lahat. And then, Creative Studio 87 na matatakaw si Sir Chris. Salamat yung kayo sa pagmahal sa IFM Mixers. Sa DYHP IFM. O kanako, salamat yung kayo sa pagmahal. Creative Studio 87 sa kuwang unlimited supply ng sticker. Thank you kayo. Sa mga nangay, sa akong sticker, salamat yung kayo. Ha? Salamat yung sa inyong pagmahal kanako. Salamat yung kayo. Dilin ako, dilin na mo mga tasa-tasa o personal na pagkakalamat. Thank you, guys. Thank you, kayo.

By the way, my name is host sa mga WYC Car Repair Services. Musta daw? Ah, si Wendell Senado. Musta daw? Si Michael. Taga Amy, Michael, shout out tayo hindi ha. Alright, Paxit. Hello mo na, Michael. Michael, the mechanic. And of course, Wendell, the owner dash mechanic. Ah, chuya oy. Sa WYC Car Repair Services. Kesa may tisa. Hello na na doha. WYC Car Repair Services. Ang owner nga si Wendell Senna. O, ganyang, kung yang yung backup slash assistant. Parehas ang guwapo doha, sana all. Michael! Ah! Ang sakinan yung gabati, yung mga doon, ilang ayuhon, yung mga guwapo, bisa mong guwapo, sakinan, oy! Ah! Bisa bahala, pagbatig na ako, tagiya, mong guwapo, sakinan, oy! Ang mekaniko, mga guwapo, ay sana all, oy! Sa katong mga driver, yung mga batig na ako, nagadahan mo, mong guwapo, yung sakinan, halap, add mo pa yun sa WYC Car Repair Services. Ang sakinan nga di guwapo, ikaw man, ayaw mong guwapo. Ah!

0: FM ミックス。
1: 92.9 IFM, apa kata ni? Atau orang sebenarnya alas tu si Siti dan Idol. Oh ya, Idol kaya. Wala sa tara ya, IFM punta na ha, balita sa kaya. Nagya po ya, gaya si kaso si Idol Tweety, mga Idol. Pero, nanito worry kaya nga tuang, doa ka right na nga siya. Maria Bogart and Idol Kenny, of course, always present. Oi, shoot the absent, and duha. Oi, shoot the absent, oi. Okay, nakashout out na DJ Vance, shoot the, enan na gina. Ah, shout out ko rin si DJ Vance, DJ Jon Snow. Okay, unay ko ito rin. Bita, okay. Unay yan, si Jon Snow po. Shout out po ni Vance. Okay, mana, ganun din nila sila mag-chat doon, ano? Kung saan yan, do? Shout out kami. Final! Adiyan na ito ang Hong Hong Sabay P.
2: Uy, mawa, kumusuway. Really, baka ka sa
3: Hong-Hong
2: Sabayot Buwang.
4: Ito ka na ito mga idol. Ano na mga idol? So, sabayot, may mga idol na kaon. Yung big Caesar salad. Dapat mga idol, ganahan yung healthy-healthy kapag kaon mga idol. Balang kaon nga. Ano na dyan, may anig ko lang. Salad-salad mga idol. Uy, nga, baka ma-expect mga idol. Uy, nga, kamahal mo lang sa among Caesar salad na yung order kapon mga idol. Uy, tag 305 pesos mo na siya mga idol.
1: Ano, uy, ganahan ito. Isusya, ako, jubig ka kanoon. Uy, 305 Caesar salad gitu. Pero kan dia dia dia tu Caesar salad. Pero dia juga Sarsi salad. Okay, 305 Tres butlog cinco. Tres butlog cinco.
2: Idol, nakaigo ba?
5: Cebu's charming auntie, Idol Maria B.
6: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
7: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
8: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
9: EX Alpaca Buhay Plus Dietary Capsule Uho 66 sasos Pansya at Vitamina Tuwa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay Moringa Neem Guyaban Luya Bawa Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagun D Vitamin C Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins kasangka natin para sa kalusugan switch sa EX Alpaca Buhay Plus Dietary Capsule kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon huwag kang bibitaw laban lang go for for health. Go for life with EXL.
10: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
15: With regular use.
16: Naka-empress. Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis.
18: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kung buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus.
14: Keratin Plus.
1: Ang keratin na may plus.

0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500!
1: Ako si Makoy Taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio
1: ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month kape
2: na ayo na ako.
0: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Hi, GM here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
4: Puti vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ako sa Sityo Mangga, Mambaling, Cebu City. Nakadawag og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni. Lain na drong. Mapugnan pa ni. Ay! Hawak mo ang beat. Hawak mo
7: ang beat. Idol Mommy
8: J. Ang tamis na sila ti, o glabi mo gitik. Idol Mommy T.
9: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
10: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
11: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
18: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
19: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
20: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: ang kiatan ug sabaan idol cool lastino.
1: Ako sa di shout out by the way mga gusto mga taga South bitaw mga gwapo ba mga atole tago sa pangalan RQ Ruel Kiranti gwapo ba taga duwan do bre ah two year gwapo ay RQ hera Ruel Kiranti ba man siya dato na man ni kay wala may retired man sa DYHP mga idol sana all mga idol sa oras sa FM alas 12:14 na
2: I am udto na manglayat na ta.

ambot lang doon lang. Wa ko ba sulay ko ng maternity leave? Kaya nag-maternity leave ko mga dalgi na maingam ang doktor. Sorry ka, maternity leave ko lang sa itaan. Leo, trabaho dito. Uy, pagayon sa hospital mga idol. Wala mo kasalang maternity leave, yudol. Sorry, yudol, ha? Kaya, basig si DJ Pass, nakasalang ang maternity leave, no? Wala mo sa'yo, wala mo kasalay si DJ Pass ang maternity leave. Wala siya kasalay. Bisag, ina na lang yan, Tiandro. Wala pa niya sa kasalay ang maternity leave. Pita, dol! Murang, wala pa. Murang, taon-taon pa siya, dol. Mabalik sa Dr. Tony, pero no need to worry kayo. Sige, mas nag-update sa Dr. Tony sa mong page. Nag-vlogger na si Tony. No, nag-vlogger na si Dr. Tony ng mga idol. Nag-on siya, nag-on siya ng live update siya mga pera ng mga idol. So, mara siya. Para

By the way, hello to some of you guys at the Holiday Hotel Tanah Snow Facebook Live. Boy, hi ni Nene Velasco. And then, good day to class, DJ Bell. Shout out to you sa Sangat Sambal Dos Torres Seaside Resort. Hello, hello sa mga taga. Kuwala nito mga taga Torres Seaside Resort. Masuruhin sa media dulu eh. Sangat, di ba? Sa Fernando ni Sangat, ba? Di ba? Oh. Sangat Sambal Dos. Oh, Torre Seaside Resort. Oh, pasuloy sa dami yung resort na dulo, idol. Oh, Ami Claire Palaryon. Hello, ha, sa mga taga. Sangat Sambal Dos, Torre Seaside Resort. Thank you for watching.

0: Film Assault, of course, hosted by Fierce Dole.
1: Kulas
0: dito. Paksit kayo. O yan, my lord, mga inabuhay sa Bing Digivest, bubalik may gawin mga pahinom doon. Chill sa mudiha.
2: IFM, ugto na. Pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisang gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Ayo, good guy, regimen ni Sel, no? Ma-recommended na kong isa nga sabon. It's because gawat sa affordable na kayo siya, makita po good ni mo imong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect niya. Maka, ano good siya, makatabang good siya sa inyo. Dili na rin niya makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin na smooth siya. Tapos, basta mag-logid ang inyong skin kung mo gamit kanis. Barato na dyan kayo ni siya.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
10: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam na kahanis siya. Niya na. Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Na ay hundreds of cooling crystals. Namuhata kong instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
12: Start the day with a jolt of freshness.
11: Daog na sad si Katrin.
12: With Colgate Fresh Confidence.
13: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
0: Mga idol, daghan-daghan-daghan gipamati ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, hyperdiabetes. So ikaw ana ani ni, adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banabana, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Nga diin, gikay ko sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tog o gitawag nila like insomnia, constipation, o makapugong sa pagsaka sa blood, sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama na ko, idol. Nagainom po ko og sugar level kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik ang pamati maskin sa matag-adlaw o pagpanarbaho. Mao nga suwayin niyo tumar matag-adlaw, idol, ang Sugatrol.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
14: Ako si Lady Lynn Tamayo-Reluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural at original.
17: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
18: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
19: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
18: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
18: Heavy duty linis, bawat pahit.
20: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
21: ACS.
0: Game ka, Idol?
22: Game set ko, Idol!
0: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o katangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni?
23: Ang Idol ko FM
24: 93.9
23: IFM.
0: Ang kiatan ug sabaan Idol ko last ido. Mga idol, oras sa IFM. Alas 12:33 na.

0: Mixing right now, DJ Benz.
1: IFM Mixers.
2: Kulasido.

0: final oras sa FM Alas 9:30 na.
1: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup, luagang pagginhawa, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex.
2: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado.

0: my name is Papa Minawa ni Party J IFM Mixer DJ Party J. Ito ang grand, first ever grand champions. Ito ang my, mix and my category, mga idol. DJ Mixing Competition sa Gipega sa Chocolate Club. Diyan sa may Cordoba ba ito? No? Parigundon, Parigundon sa Chocolate Club. Hello, ito niya ha. Again, thank you for tuning in. Itong bagong membro sa Pamilya IFM Mixer nga si DJ Party J, mga idol. Pero lahat pa rin ang gimmicks, mga idol. Ang manubila sa pinabuyan sa, para sa iyong pamilya, mga idol. Okay na, okay na. Hello, everybody. IFM Mixer DJ Party J. And DJ Gary B. Mr. Pure Energy DJ Nils. Sana all kayo. Hello sa pag-view Paksit. Oras sa IFM alas 12:41 na, mga idol.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: That time check was brought to you by XL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay.

0: 90.9 IFM Rebeli. At oras ng 12:44 na. Hello din sa mga idol, mga tindero o tindera sa my Carwood Public Market. Mayong auto yun na idol. Nakapaniyot na mga tanar ng mga kagano sa Carwood Public Market. Okay na ba? Nakapaniyot na ba? Ang ato mga mahuhunti ha. Nakuha na mga guri ha. Ang ato mga stancher. Undangan na ginabisyuhan. Okay, wala ayaw do. Hello din mga ito mga dispatcher sa mga nagkari mga tambayanan sa mga e-bike. Hello to mga e-bike drivers. Musta mo do? Paniyoto na mo dula para minus naman sa olo dol. Okay? Kaya mga inabuhin sa mga dali. Mga ito, balik ko. Ikaw mga pahinom doon. Show sa mga
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm, zap, con.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Isip ko sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa sa way ninyo, ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit, adunay 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabag kini sa kusog sa lawas, lantip na hunahuna, o sarambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mo daog o gas o product prices.
8: Ako di ay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak sa Nicolas ko. Dahan ako ka buwa na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan, nabugnaw siya. Hindi siya ganito. Ang Immuniplus, nagkagid ka itabang sa ako. Kaysa ka nag-inom ko sa Immuniplus, batsyagan gina ako nga. Kung dili na kayo sakit akong likod, sa akong panglabada, gaan ako paminaw sa akong lawas, dili na ko kayo kapoy. More commander ko sa Immuniplus, ako mga higala, mga parenti, mga kailan ako nga inom mo sa Immuniplus, kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa iyong lawas.

0: 20-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tukod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
2: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
3: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
2: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon at tulong sa atay?
7: Liveraid Pro.
6: May Silymarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Tas bang imo blood sugar?
9: Ato na kami diabetes?
8: Mag DTX 500 ka!
9: Ang DTX 500.
8: Ato na kini anti-diabetic properties.
9: Sama sa
8: Charantine.
9: Gagapa mo po sa Goku.
8: Visine.
9: Controls blood sugar.
8: At polypeptide.
9: Gaparehong epekto sa insulin.
8: DTX 500.
9: Highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: DTX 500.
10: Population
9: Mariyo,
10: na ako yung diabetes 250. Akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga Sky Oya BP na ayos sa DTX 500.
11: Dua kapsul buntag sa gabi.
10: After 3 weeks lang
11: 100 na lang akong sugar.
10: Active wujud kayo yung DTX 500.
8: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
12: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Alco Plus, Alco Plus!
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
16: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product. Tag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
1: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
18: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
19: Game ka idol?
20: Game sa to idol.
19: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
21: Ang Idol kong FM
22: 93.9
21: IFM.
19: Ang kiatan ug sabaan, Idol kong lastido!
23: Mga Idol, oras sa IFM! Alas 12:50 na.
24: IFM udto na. Sexy dancing sa ta.
25: Mixing right now. DJ Vance.

0: Okay, kuya, ay, muling yung mga idol. Okay, so, my idol! Wala kayo shoutout ni Jivas? Shoutout ako sa mga, ano, sa mga nagmahal niya. Sana all, maraming nagmahal. Mga idol, busunod na mga idol ang Dear Roy FM. Kauban ang Kulay Duo, Klas o Aiko, mga idol. Yeah. At doon sa katangan, mga idol, unsa na sa iya. Pangutana sa Kulay Duo, mga idol. Aron, inyong tumagon para namoy siya sa mga dog. Og, 200 ka pa GCash. Iga sa IFM sa Mega Song. Okay? So, for the meantime, chill sa mga diya. Kaya humana mo ito sa sayaw. Humana mo ito sa singot. Arin po ito sa hilak-hilak o palagot, mga idol, para sa mga Dear IFM. Usa, chill sa mga diya.
1: IFM, upo na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: You need to face for brushing para siguraduhin if in Max Alaga, Max Protectado pa unique.
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus.
12: Keratin Plus.
13: Ang keratin na may plus.
14: Dr. Limuel Espedal, toothpaste taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan kong mga medical mission sa mga regio. At the end of the day, kapuin akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Ginitilo siya sa tiyan, di siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya magkakang kaayuhan sa itong panglawas. Hindi pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Pero salamat.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
17: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
16: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Ako Plus, Alco Plus!
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.

0: and polycotton. So when chat malupit sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sis, ganda ng hair.
2: Naka-empress.
3: Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
1: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
1: Sis, ganda ng hair.
2: Naka-empress.
3: Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
1: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: Maayong adlaw! Makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst, from a law student to bar exam until became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
7: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagom na kayang imong sinina.
6: Ma, si Lola!
8: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
7: Oy, ikaw po na inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
8: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
7: Sinuot yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap na doon ang masaligan.
8: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
9: Duh, I'm not in the mood.
8: Unsa gamit ni mga napkin?
9: Ha? Huh? Why man, unsa labot?
8: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
9: Ha? Huh?
8: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
9: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
8: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
9: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
10: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Manuel Saet, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
2: Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa
4: ni. Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado ka epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing ang kabugaton. Para sa mas maayo ka resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
5: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
6: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay?
3: Liveraid Pro.
2: May Silymarin. May multivitamins pa.
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana ng wako kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
8: Super Fiber. Super Fiber.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Lila Intinado, Pro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, pura ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Mata akong sinunod na, dinuot ko ikong kung sa akong anay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
12: Hi mga idol, ako din si Jason Makiling, taga City Naga Uling, kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na pagpaminaw aron sunod gamon na sa makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni
13: Idol Mommy Jays.
14: Ang tamis na sila, tig. O glami mo gitig. Idol Mommy T.
15: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
16: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
17: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boo's charming auntie, Maria P.
18: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasido.
19: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
1: Ang tamis mo ngisi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
7: Ang market man on the run, Idol B.
8: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
3: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
4: Ang idol nga white corona, inday na bina.
5: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Alin na! Abli na nga itong panimay, matag-alaon na.
1: Panimay nga anda maminaw, ug muhatag og pagtulunan.
0: Dayon, ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksan nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama, maong di na siyod kapuglan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Magkatabang magyod ang pagpaminaw sa tambag sa uban?
4: Natural! Naanagyod na! So pamimahimo na ako. Alangan magkumbinsi ron ti ka nga, bawi out imo resignation.
5: Pero unta, maminaw una ka sa akong mga isulti nimo. Dili unta na ako gusto nga maghuna-huna ka nga ng hilabot ko sa inyong kinabuhi. Pero para man po na sa inyong kayuhan. Ang gusto lang nako, mahimo kang stable para sa akong anak. Huwag sa inyong umaabot nga pamilya.
3: The Frank Story. Hashtag Dear IFM Stable. Inyong mabati dere lang sa Dear IFM. The Frank Story.

0: Unsa ka importante? Ooh! Ang opinion sa ubang tao.
1: Very, very, very important, Jula.
0: Oh ba?
1: Depende sa tao.
0: Depende sa tao.
1: Kato sa tao na sense.
0: Yeah.
1: Pero kung kato mga nonsense, oh.
0: Should it? Idol, happy Thursday!
1: Idol, welcome, Idol, sa Dear IFM. Before sabihin mo na Kulay Duo, Kulas, o Aiko, mo na mga maghata o kulos yung kahapunan, mga Idol. Mustamos, Idol?
0: July 2, 2026.
1: Yes!
0: Alauna, 18 na. Welcome sa Dear IFM. Maro mag-game show.
1: And of course, yun sa makita na ang guwapo o guwapa nga Kulay Duo. Ah, natural. Sure, lalis na, kaya mo na yung program, okay?
0: Oh. Hang to the last rest na magkuyog, Idol.
1: Yes.
0: And of course, para makapaldo mo, you know na what to do. At tangi, Idol, kung unsay atong pangutana later, kinahanglan maminaw, gid mas drama, Idol. Kaya para makatubag sa atong pangutana.
1: O niya, among pangutana, mga Idol, among na isuti later on, but ang mechanics, kaysa yun na kayo, mga Idol, i-text yung kumpitong pangalan, address, anyong tubag, inyong GCash number, o gisend sa 0923-112-8701. Atong ibalik kun para sa mga nag-yaw-yaw diha, sa yung tapad, wak namin na, yung manong, sige ito, sige ito. Balik ko na to. Sige, listen. Are you ready to listen? I-text yung kumpitong pangalan, address, ang inyong tubag, inyong GCash number, o gisend sa 0923-112-8701. Paksit, okay?
0: Ano na kasimple? Ano na ka kasimple, mga idol? Unya, basin ikaw na ang mas swerteng makadaog. No, basig dili ra pod usa atong padagon ro.
1: Dili man dai.
0: Gapon tolo ra ba to?
1: So, ayo na may urong upat. Adi ra duha.
0: Karon kay we'll see.
1: Wala. Sige.
0: Atang idol ha. Karon, Webes, di ba?
1: Yes.
0: Webes, adlang Webes, unya. Dipay kay me, kay nakapaldo mi today. Hello. Sa Lafang.
1: Hala, uy!
0: Nakapaldo, Miss Kaon. Thank you so much, Sir Boyki.
1: Kasiksis ang deliver, uy.
0: Ang server, di ba?
1: Oo, oh, ito na, kasiksis na. Imol ko, ayo. Hala!
0: Sa buntag. Ay, sa ako, ano siya? Sa buntag kay...
1: Usa?
0: Ang sa ginisiya.
1: Usa, noodles? Ibang siya.
0: Hala, uy. Napadyo ko'y carbonara. With bread. Salamat, Mami Tig.
1: Salamat, Mami Tig. Okay,
0: thank you,
1: Boyki.
0: Sir
1: Boyki. Salamat, to. All right.
0: Duto ani no, duty ra kanya tagaan makagbagkaon.
1: Ari sana all. Eh.
0: Sana all. Indot unta inana pero miyang kinabuhi ba?
1: Ah, horse court ang ilo.
0: Pero dili ba ya?
1: Abi tayo na.
0: Dili all the time nga kanang abunda bitaw. Na say time sa kinahanglan nga
1: manipamot ka.
0: Kay para ma stable ang atong life.
1: Listen kay magdudo pirmi na putang abunda kaya dili ta makonohon na ba? Unsaon pag value
0: correct
1: sa kwarta.
0: Dito kay bang musave. Dito kay bang magpugong.
1: Kay tungod kay abunda ra man kay mga idol mo na.
0: Yes. Pero lami sa kanang life ni nana. Kana kung wa jud kay laing una-unaon ha. Pero kung what if ikaw di pa ka stable niya. Daghan na kay sigig pangutana nimo, sigig question sa imong kapasidad. Sambot mo ragwa gana itrabaho. Ragwa gana nga maningkamot. Kay lagi ang mga tao sa imong palibot, grabe pud mo dag hukom. Diba? Mao na importante kayo ang mga tao sa atong circle, Idol. Nga naa sa sulod sa atong kinabuhi nga gitagaan natong access. Kay sama sa giingon ni Dear kaganina, kinahanglan kay bawasad ta kung kinsa nang tawhana ang ni-comment sa atong life. Kay basin og kuan ra pud na.
1: Basi para rin na po na, o. Dahil ko may sige comment. Mga, umani ma, dahil ko. Siya, utos siya yung komentanan mo, idol, ha? Hello?
0: Uy, tinuod ba yun, na? May kayo madag-comment sa kinabuhi sa uban, pero utro po di ay nga problemado ang iyang kinabuhi.
1: Yeah.
0: Diba? May kayo mahimantay sa kinabuhi sa uban, pero utro po di siya nga problemado.
1: Ay, kay, ano yung bato, masubar ka na, mga idol. Ang tinuray yun nga malipayo sa kinabuhi, mga idol, dili makabantay sa sip sa uban, mga idol, because you're very, very happy.
0: Dili na sad ka mag-care.
1: Ah. Pero ang ubang takang, for example, ikaw mismo, problemado ka mga idol, mangita mga ikakumpara. Hala, ato rin mo rin i-divert, ah, talawas, yaman gani o, so ato rin mo ibantayan. Uy, kumpara, mauna siya rason, mauna siya usas sa mga sinyalis mga idol nga, ikaw mismo na kay problema sa mga kinabuhi mga idol.
0: Ikaw mismo, di ka malipayo.
1: Because, kung happy ka mga idol, dili na ka makahunahuna og tan-aw sa ubang tao because you're very very happy already mga idol. So that's it, pax it.
0: Mao na grateful ta kung naay mga tao sa tong palibot nga for example, yes, mo comment tuod sila pero dili sa kana bitang murag i-down na lang puntang, murag lisod na kay ibangon. Mo-comment sila kay para ma-correct kung sa angay ni mong i-correct or sa man din ha. Akin ang kay bawsa tanga maminaw at usang timbang-timbangon. Kani magod atong letter sender today. Na si Frank.
1: Frank?
0: Si Frank.
1: Oy, na Frank siya. Ay, yeah. Na Frank. Na Frank.
0: Si Frank magod na ni siya'y girlfriend. Tapos, ayan. Is iyang girlfriend na ay family, of course. Mm-hmm. Karun, naman yung mga sumpaki nga na hitabo, idol.
1: Sa iyang girlfriend sa iyang family? Basta. Sa family si girlfriend o sa iyang girlfriend?
0: Basta. Unsa ni mga sumpaki. Kamu na rin atang, idol. Listen po na mo yung hatag.
1: Sumpaki pa rin siya na magawas ka New Year?
0: Ha? Di, sud.
1: I like today.
0: Masa din na. Masa na nga joke.
1: Di, mabuto ba?
0: Asa ni Louie? Sumpaki ba maglalis?
1: Ama, ano ba? Alang taka. Ito di ba kayo? Layo ara sa...
0: Kaon sa DRM. Kaya huwag matanin mo DRM.
1: Ikaw kayo magkasama. Gwapo sa tubangan.
0: Ham. Ayaw kayo mo fireworks niya.
1: Ah, sige. Yeah, ito.
0: Beto, ato paminawan, idol. Kung saan nga klase nga conflict ang nahitabo sa kinabuhi ni Frank na nag-involve sa family sa iyahang girlfriend. O kinsa man sa di ang rason
1: nga?
0: Nganong naabot sila sa inani nga point.
1: Mara na pungkata na?
0: Di pa.
1: So, oy, nailan sila. Oy, katoy lang mo to. Joke pa to ba? Dito mo pungkata na.
0: Pasan mo kaibaw? Pakay mo kaibaw sa mga characters sa iyang kinabuhi.
1: Ah.
0: Ato pa minahon, karong taon-taon. Later na pangutan na kayo para makahuman. Stay put, idol ha. Again, i-text in your name, address, inyong GCash number, inyong tubag. I-send sa 09-23112-8701.
1: Yes.
0: And naka-live na taro sa Dear IFM Cebu.
1: I-share na mga dala. I-share pala yung among Facebook Live. We got 10,000 viewers right now, mga dala.
0: Thank you so much.
1: And start counting.
0: Sa 10K viewers.
1: Please do share Facebook Live, do.
0: Stay put, idol. Atong paminawon. Ang story ni Frank. Di ba ka ni Frank ang iyahang pagka-stable sa life?
1: Tuwara na yun.
0: Standby ha? Atang paminawan, idol. Unya. Atangi. Kinsa kaha. O ba si ikaw na ang maswerte makadaog later. Kali yes. Lang sa inyong paborito matag alauna hangtod alas stress.
1: Dear IFM.
0: Alauna ba yung 5 na? And kinibahina, hatod ka nato sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Labi na sa mga idol na tunihang giubo, gisipon, gilantan. Ibanuhot! Napagaw like me. Giubo. Idol, Imnig Immuni Plus. Kanang na yung magagipamating over fatigue, lipong-lipong, vertigo. Imnig Immuni Plus, idol. Mapalit din sa mga nagkaroon butika sa inyong lugar, FDA approved and halal certified. Busa kasaligan gyud ang Immuni Plus traditional herbal drink. Naa sila bagong variant kaning cacao flavor. Akong paborito, ang cacao flavor. Pwede niyo isagol og ini tubig idol ko tawon ani imnon niyo morning anytime of the day. As in sorbol. Pewan gyud ko basig hilantan ko ba.
1: Nga naman.
0: Kay gisubawan lagi ko.
1: Ah,
0: gahapon kay as in batid jud kay akong tingog.
1: Okay naman para ako.
0: Oh, mao ba.
1: Okay lang gyud.
0: Really?
1: Ayan.
0: Stay put idol, ato paminaw na story ni Frank. Dili lang sa dear
1: IFM.
2: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
3: Ikaw ba? Mapay, chuday ka, uy. Ngano? Dukay, kay ka makakita o sinina, pero dali makakita o sayop ay...
4: Oh,
3: Kuya Juan, mabukan ba ni? Ah!
2: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayong ilang mga buluhaton, unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sama sa Pride Bar Blue, nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay-friendly pagyud. Kay mga idol, ang Pride Bar Blue, dili sakit sa kamot. Ug usara ka laba, tangtang dayon ang mancha. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba. Para di na sakit sa ilang kamot, ug para usab, dali ra ang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa kong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara ka laba, tang-tang dayon ang mancha. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: Unsa man na? Balik ka gud ka isa?
2: Di gud ko ganahan. Di gud makuha ang perfect shot, mga idol. Kuwang bausahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ng imong panit sa pictures. Na! Ingon ahan na sa kusa una. Murag pirming gauga ang panit. Bisag unsa pang lighting, bisag unsa pang filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay nigamit ko og bagong White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, maunag ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores o supermarkets nationwide. Palit na o White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Hoy, madir! Kusog ka, mo mang laban, no?
7: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na akong mga kamot.
6: Hoy, koreksyon! Dili na sa kadaghan sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit niya labhonon, don't worry, my dear. Kay niya na ang
8: Tasi Laundry Soap, ang reyna sa labada.
9: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
10: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTEB 25894 Series of 2026.
11: Mari, Mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hila kung parang dili komportable, matag-adlaw!
12: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon magigamit!
11: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
12: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
11: Mari, Mari, mantay usa si baby ha? Arisa ko.
12: Hoy, asa man ka?
11: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
13: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
14: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
15: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
16: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
19: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
20: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
18: Life extension, vitamin D3. For longer life.
0: si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
21: Ano ba ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa atong higko sa atong na colon pwede nga maga-poison sa atong kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyo pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: ilang kilos kani?
1: 500.
0: Tulong.
1: Ma'am, pag sa presyo na gani, may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
0: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Mangi Magic Sara. Palit na.
2: Sarap magkasama.
3: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka. Stress tabs.
4: Multi vitamins plus iron. Issues in nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko ng tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan garlic capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan herb, garlic ug banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan garlic capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol.
10: Kini mo sa Send Marketing Incorporated. Tatak magaling.
11: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
12: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.

0: ako, Frank. Dukka na kay ko. Istorbo kay ka ay. Masa mo na yung isulti ni mo na ako, ba?
1: Eileen, babe, kalma lang, good. Isayto lang ko sa akong ibalita ni mo.
0: Siguraduhan lang yun, ha? Ganito na yung balita na ako, babe. Sakit ra ba kayo kung ha?
1: Sorry na, good. Huwag ko mahibaw kung makauyon ba kaan niya sa akong isulti ni mo ron. Pero, unta, respetuhon mo akong desisyon.
0: Desisyon? Ano sa mantay na? Kulbaan mo sa tanin mo?
1: Sige. Dili na ako padugayon pa. Eileen, dugay na kining gustong buhat nun. Oh, finally, nabuhat yun ako. Niresign ako sa trabaho.
0: Unsa? Niresign ka sa trabaho? Frank, sa doon, nga niresign mo ka.
1: Ha? Huwag ba di ka malipay? Eileen, libre lang ko. Libre na lang ako mabuhat ang gusto na ako.
0: Nayabag na ka? Iyosin mo pag-una-una. Ano kalit-kalit pa ng desisyon ni mo? Kung kano sa engage na pagyod pa?
1: Eileen, ayaw sa kunang na ang maayo ang kasal na to, good? Madayon naman, good na. Mong relax lang.
0: Ang saan pag-relax? O kung saan nga madayon, ha? Na-resign man ka?
1: Ako na ibahala, ana. Ayaw kayo pag-una na, ana. Sa mong tanaw, mo-resign ka ako kung wa ko nag-ipangandaman?
0: Nabisa na, Frank. Ano nga ka masulti na kubahin, ana? Abay ba na kung waka itago na ako?
1: Wabito na ko'y gitago ni mo. Usap pa. Di ba naman ka, di ba? Sa una pa, namawagin akong plano.
0: O, lucky. Pero nahibawagi kang dili ko masugot, ana.
1: Babe, sorry na. Ito yung idang ko nga dili kasutihan, ane. Pero, unsaon taman. Nganiya naman eh.
0: Natural. Naanag yun na. So, pamimahin mo na ako. Alangan magkumbinsi ron, tika nga. Bawi at yung resignation.
1: Ay, Eileen, sad, uy. Nga naman suko man ka. Nahibaw naman ka sa akong planos kinabuhi, di ba? Dili ko gustong manarbaho. Gusto ko magtukod o kagaling ng negosyo.
0: Pero kahibaw ka nga kasalunun ta. Nga nung gidungan mang gidin mo. O saan mo ito sa pag-asikaso sa tong kasalaan ni Ron kung anak ay trabaho?
1: Babe, relax, relax, lagi, relax. Ipangandaman ko na ni. Ang atong kasal, makahuwat na. Gusto ko nga unaon sa nako ang akong kagalingon. Sayop pa rin na.
0: Oh! Sayop kayo nga imo lang kaugalingon ni mo ang imong gihuna-huna.
1: Eileen, babe. Gibuhat ko ni para ni mo. Para na to. Ug para sa tong pamilya. Unya pohon.
0: Kung para ako, gina, ug sa tong pamilya, unya pohon. Unta nag-amping kasi mo desisyon?
1: Kumpirmi na lang sa kumag-amping. Uy, mahitabo na ko. Sambot nga, dili madayon ang umaplano. Mga Eileen, please, saligil lang ko. Magbunga ra lagi ng akong pangandoy.

0: Kay bawo man nga akong uyab nga dugay na kay kong nangandoy nga may kaugalingong negosyo. Kanang mahimong gawas nun ako sa pagkontrol sa kumpanya nga akong gitrabahuan. Gipugnan ako niya kay ang gusto niya. Siguraduhon una na ako pag-ayo nga akong mga desisyon. Nauna lang gyud nga akong pag-propose og kasal niya pero wa gyapon nawa ang akong pangandoy para sa akong kaugalingon. Og aron di sad ko mauwawan kang Eileen, gipangandaman gyud ko ni. Hinahinay nga nagtigong kong kwarta o naghimog mga paagi aron nga maandam ang pagtukod na akong negosyo. Apil na usab ang akong pagbiya sa akong trabaho. Wa man hinoy problema kay ang tanan nga nahitabo, miuyon man sa akong plano mga idol. Pero grabe gyud ka mapugsanon sa akong uyab nga unta ko no, di lang kumubiya sa akong trabaho kay stable lagi daw. Aron lang makumbinsi ko niya nga di ipadayon ang akong pangandoy, gipatambagan ko niya sa usa ka tawo nga sa iyang una-huna makapausab sa akong desisyon.
1: Ah, pito. Pasalo ako ninyo. Karabod ko naabot. Topic bangod.
2: Frank, dagang salamat ha. Gusto lang nako nga magkastorya ta og tarong.
1: Way sa payan pito eh. Dili man sa ko magkabalibad basta kamo ang naituyo nako.
2: Ayaw, good pagsulti, Ana. Basin mo niya ang unahuna sa itong mga kaila. Hadlok kayo kanako.
1: Tinuod ba sa dito? Kanagading maisgutan ka ni Eileen sa una, mukurong din ko. Pero dito, sa tinuod lang, dako ikong respeto ninyo dito.
2: Kay baho ko, Ana Frank. Mawagani nga mutuo ko nga maminaw ka sa akong mga gipangsulti ni mo. Usa pa, pwede ba nga dili na ka na kumutawag og tito? Papa na lang. Tutal magminyo naman yun mo sa akong anak.
1: Mau ba? Sige dito. Goal mo na gusto nimo, Papa. Unsam na yung gusto ninyong hisgutan na to ka?
2: Kana. Ingon, Ana. Mas nindot pa bidaon. Huwag kay bawa ko nga magkasinabot rapod ta aning atong istoryahan na to karon. Frank, balik na sa imong trabaho.
1: Daambay good ko nga, maog na nga itong iskutan. Pa, pasilo ako. Pero liguna good ang akong desisyon.
2: Wa na bagay mahimo aron mausab na ako ang imong hunahuna. Frank, kibaw man ka nga para rin sa akong anak. Maong gibuhat na ako ni.
1: Nakasabot ko anak pa. Pero ang akong gihangyo lang ninyo. Saligi lang ko ninyo.
2: Wa akong mag-ingon nga wa ko'y salig nimo. Pero unta, gihunahuna po nimo ang akong anak sa imong gihimong desisyon.
1: Tingali ang inyong ginahuna pa. Nahimo ko kakog sa akong gibuhat. Pero dili man. Mao gani nga gusto kong adunay kagalingon ko siyo. Para sa among kaugmaon ni Eileen.
2: Way dautan sa pangandoy, Frank. Pero kung sobra kataas ang imong pangandoy, lisot man tingali na.
1: Dili na ko tugutan ng pangandoy lang ni Kurto pa. Ako gilingit lang maayo. Siguraduhon gina ko nga mahimong walang puson ang akong negosyo.
2: O giyon sa man yung pagkasiguro, anak. Wa pa gani nagsugod ang imong negosyo? Salig na kayo ka. Unta, giyon ako na una ni mo og maayo ni. Kalit-kalit ra kayo ang imong desisyon. Dili pwede ang magdali-dali sa kinabuhi, Frank.
1: Tigali, mauna ang iyong tanaw. Pero ako ginigito na nagpayo.
2: Siyempre, maumagin ang imong isulti aron makumbinsin ni mo ang imong kaugalingon. Nga wa ka nasayop sa imong desisyon. Pero, sultihan ti kas tinuod, no? Dili ko kampanti sa imong gibuhat karon.
1: Nasabtan ako na pa. Pero dili ako pwede muatas. Nasugdan na nina ako. Mga nga, ipadayo na dyan ko ni.
2: Pero unta, maminaw una ka sa akong mga isulti ni mo. Dili unta na ako gusto nga maghuna-huna ka nga ng hilabot ko sa inyong kinabuhi. Pero para man po ni sa inyong kaayuhan. Ang gusto lang nako, mahimo kang stable para sa akong anak o sa inyong umaabot nga pamilya.
1: Tingali pa, tinuod nga dili pa na ko masulti nga stable na ko financially karon. Pero sama sa akong gipasabot sa inyong anak. Kung dili ko musugal, o kung dili sa gumaling kamot, mas dili yun ako matuman ang akong pangandoy.
2: Pero dili man ka na ang gusto sa akong anak para ninyong duha. Anong dili man ka maminaw niya?
1: Pa, dili man sa tingali sa tanang higayon paminaw na ko ang tanang nga gusto ninyo ni Mama? Kini pa, mga lalaki man kita, barugan na to ang ato mga desisyon. Sali lang gumuna ko, God. Dili na ko pasagdan ang inyong anak.

0: Maayo man ang among pag-istorya sa papa ni Aileen, pero bisan wa siya masuko na ko at tong higayuna. Nabati yun na ko nga, wa siya ganahi sa pagtuma na ko sa akong desisyon. Nasabtan man ako nga, nagpakabana lang siya para siyang anak. Pero para na ko, unta makat-un usan sila og respeto sa akong desisyon alang sa akong kaugalingon. Kun ang akong kaugalingong pamilya ni suporta na ko, unta, di na lang sila musupak. Pero bisan pa man, ipadayon paghihapon na kung akong gustong buhaton. O bisan, di ginisa yun para na ko. Natukod rin na akong restaurant at dugay na na akong gipangandoy.
1: Oh, unsa man Frank? Nga na mura gikulbaan man ka diha. Nahadlo ka nga ba sindili ganahan si Papa's pagkaon din sa mga restaurant, no?
2: Dili, oy. Nga na makulbaan man ko. Dako ikaw pagsalig sa mga pagkaon din eh. Lami o baganahan yun si Papa. Nakasiguro ko na.
1: Sure ka? Tanaw mo ko lang naong ni Papa. Uram ganig, huwa siya ganahin siyang gikaon.
2: Dili, oy. Ingon anak mo yun si Papa, God. Basin, doon na siya nanduman nga dili maayo. Pero, tanawa, God, oh. Murag ni pahiyo man siya.
1: Kadiyot lang, ha? Anong Papa naman ang tawag din mo niya? Sa una, Tito Ramantong.
2: Ah, ang imo papa mangod mismo ang niingon na nga, papa na ko na akong itawag niya. Tepa, dilit di kagadahan na. Pasabot na, nga dawat na dyan niya.
1: Ay, hambot lang, Frank. Depende ra gina kung ganahan ba siya si Angie kaundiri sa restaurant ni mo.
2: Ikaw sad ba? Siyempre, naibaw kong dilit mapunit itugot ni papa nga, mawawang ko siya tubangan.
1: Frank, sa kadugay na nato nga nag-uyap, natinga ko, ano mo, wag yapon ni mo mailhig maayos si Papa. Prang kakayo na siya. Wala siya pakialam bisan pa huwag ikaw nga kong boyfriend. Isulti gina niya ni Moderit so kung siyang gibati.
2: Ah, mas ganahan mga ni ko, anak. Dili ko ganahan ng ilaron ko eh. Okay ba ako nga dili ko niya ilaron? Sigurado ko nga ganahan siya sa pagkaon. Oh, rawa oh, kana oh. Nahuman siya kaon.
3: Frank, dali dire. Nako'y isulti bahin sa pagkaon ngayon yung deserve na.
2: Sige pa. Mauna ni. Aileen, giyugi ko nga ito ni Papa B.
1: Anong pakuyog naman ka ron? Ganina, grabe kika kay isa busulti. Uyak ka ron, hadlok na kayo ka.
2: Ay, dili man sa ingon nga nahadlok ko, good. Pero, mas mulig unman ko kung naa ka.
1: Ay, but talaga din mo, Frank. Ay, sige na, sige na. Kuya, uganti ka nga to kang papa. Pero pag-una dito.
2: Ah, sige. Pa. Unsa man, ganahan na ka sa mong pagkaon din sa restaurant?
3: Ganahan gud kang mahibaw sa tinuod, Frank. Sige. Diretso hunti ka. Nakuwangan ko. Wa ko ganahis pagkaon din eh.
2: Diba, sigurado dyan ka pa? Kung gusto ka, magpaluto ko kusab. Tilawin ninyo balik.
3: Adelin na, Frank. Ayon na paghasol sa imong kaugalingon. Bisan kapil na pagkuluhan ninyo lutukan. Dili na good na mula, eh.
1: Oh. Papa, kadit lang. Hinay-hinay pala na sunultihan ni mo sa confiance. Eh, gumagi ka nga na kuwangan ka. Unsa may tanaw ni mo nga kuwang.
3: Dili pa na ako masulti karon. Pero kuwang og dating ang pagkaon. Murag kuwang sa timpla.
2: Ay, kabala ka pa. Og salamat sa iyong feedback. Og sa sunod pa, siguraduhon na yun ako nga ma-improve pagyod ang mga pagkaon din eh.
3: Dili ka, uwahin na kayo ang tanan para ana. Taod-taod na sukad na tukod kining imong restaurant, di ba? Di na kumating nga nung gamay rang mga on din eh. Tungod kay way lami ang inyong pagkaon din eh.

0: Bisan pa man nga gipalig-on na kong akong kaugalingon, ang kuno na kong asamtang nagkadugay, mura na sa'y kong nawad-an o paglaong. Usahay, mapuno man og mga tao nga akong kananan, pero kasagaran, halos way mukaon sa akong restaurant. Walang nina ako gipakita sa mga tao nga nagtrabaho para nako, pero grabing kapakyasan ang akong gibati. Murag, ako na ang labing alkansi nga tao sa tibuok kalibutan. Ang akong gusto raman unta, makatindog ko pinaagi sa akong kaugalingong mga tiil. Pero, anong di magkuhatagan ugi kayon sa kapalaran? Nganong sa mataglihok na ako, mura man og pirmi na lang ko mapildi. Apan, giantos na lang na ako tungod kay daghan ang nagsalig ug naglaom na ako. Ug di sab mahimo nga dawaton na lang sa nako nga nasayo ko sa nahimo na akong desisyon. Pagsuway ra gid ning tanan nga akong giagian karon. Ug nituo ko nga malapangan ra ni nako pungon. Hangtod nga adunay usa ka tawo nga pitawag nako. Ug nilaom ko mga idol nga siya ang maghatag na akong bag-ong paglaom para sa akong negosyo.
1: Hello, Frank. Papa ni Aileen. Nabaka diha sa imong restaurant?
2: Ah, oo ba. Nara ko din eh. Nga naman. Mga amo din hiron?
1: Huwag imi diha uban sa akong mga kumpare. Basin nga huwag diha ka diha.
2: Eh, pirmi mo ko na adiri pa. O, bisag wasab ko. Nakailan sa dinyo mga tao diri.
1: Mas maayo nga naa ka diha. Aron wa tay problema. Sige na. Huwata na lang ni.
2: Apa, kanit lang. Oo, kaning unsay gusto lang kanon aron maandam nako. Para ay nako. Gibutang minuto ang tawag.
3: Mga pre. Mao din akong gisulti ninyo. Si Frank. Siya ang pamanhunon sa akong anak.
4: Siya, Jay.
2: Pa, mauwaw mo sa ta.
3: Anong mauwaw man ka, Frank? Ipanghambugan na iti kanila. Relax ang good, ha? Ay, kay ba mo, mga pre? Kining umaabot na akong umagad, isug kayo ni. Mao nga bilib kay ko niya.
2: Pa, unsa mo nang banulutin mo diha?
3: Kay ba mo nga hapit na sila magminyo sa akong anak? Unya ni undang pagyud siya sa iyang trabaho aron matuman lang ang iyang pangandoy nga magtukod og kaugalingon iyang negosyo.
2: Apa? Dili naman animo ang isulti nila ang bahin ana.
3: Okay ra na Frank. Ayo ka balaka diha. Gipanghambog man ganit ti kanila. Unsa man mga pre? Di mo makatuo no. Nahilo man lagi mo.
2: Pa, tingali, ay kining pangaulang una mo.
3: Inunti ka akong mukao na mi. Unya kay nakikistorya pa man ko sa ako mga kumpare. Pasagdi lang una ko. Ay, oday, mga pre. Nalimot ko og sulti ninyo. Mas ma-impress pag yun mo kang Frank kung madungga ninyo ni.
2: Pa, igot na pa. Murag dili man siguro interesado ang imong mga kumpare, na?
3: Nga, hindi. Tanawal ko na sila, oh. Naguwat sila sa akong isulti bahin ni mo. Pabili ng diha. Ayaw sagsamok. Pasensya na mga pre. Naalay gisulti si Frank nako. Pero balik ta sa itong istorya. Kay ba mo kung anong bilid kay ko ano niya? Kay bisan dili na kayo anhion sa mga tao kining yung restaurant, bisan pa doon na malkansi, wa gihapon niya gisira. Naglaong gihapon siya nga mukita pa ni.
2: pa, basin, pwede na ninyo pangutanon ng imo mga kumpare ba kung unsay lang kanon.
3: Ayaw na lang pag-hustle, Frank. Ayaw na lang pag-hustle. Ayaw na mo pag-anda mo pagkaon para na mo kay naanami pagkaon.
2: Pa, pasilo ako pero unsay unsa may buot pasabot ni mo, ana? Dili na may mag-anda mo pagkaon para ninyo?
3: Dili na. Kay nag-take out naman ni dito sa Osaka restaurant. Kay ba ako kasi tinood lang? Dito yung doon tami mukaon. Pero puno naman kayo dito. Mga ang among nahuna-hunaan, mag-take out na lang ni o dili na lang mukaon. Okay naman na, di ba? May na lang. na yung mga tao ng imong restaurant

0: Nagtuo ko nga suportahan o tabangan ako sa amahan ni Aileen. O respetuhon na niya ang akong nahimong desisyon. Pero, di day to mao ang iyang tuyo. Gida niya ang iyang mga kumpare sa restaurant aron pakauwawan ko o bastuson ang akong negosyo. Kalit na lang yun, mingit-ngit ang akong pananaw at tunghi kayuna mga idol. Nakatubag yun ko og di maayong mga pulong ngadto sa amahan sa akong pangasawunod. Igu-igu sa yun to nga mauwawan siya sa mga kaila. Wato na ko tuyo ang naitabo. Pero, di usan ako tugtan nga insultuhon ko ni bisan kinsa man lang. Bisan pa og siya ang amahan sa babay nga akong gihigugma.
1: Frank, sadoy! Ngunong kiaway mo ni Rus Papa? Unta gisabot na lang nimo, kay bawa makakusog yung tayo na siya manungog.
2: Bisan iyang sayop? Siya gihapon ang imong dipinsahan?
1: O sa may gusto ni mong buhaton ako? Awayon ako kung papa o niya labanan tika?
2: Oh, tungod kay ako ang nagabiyado! Wa siya katungod na makawawan ko si mong kumpari!
1: O na, sige na, sige na! Naalam ta diha! Pero unta ikaw na lang unta may sabot! Dapat nagpabilin pa diha po ni mong respeto niya!
2: Wa gani ko niya respeto! Niya gusto ni mo! Regultohon ako siya!
1: Oh, tungod kay amahan ako siya! Kung tinuod yung nagigugma ko ni mo, bisan usap ay gibuhat sa kong papa ni mo, gipalabay na lang unta ni mo.
2: Maunay problema ni mo. Piyong nga na ni mo ang kabuang sa iyong pamilya.
1: Okay nga no. Bisan kisa mo tingali na to, mo ginibuhaton. Ikaw ba, Sukad? Huwag ginimong gidipinsahan ni mong pamilya?
2: Dili na ko sila dipinsahan kung sila ang sayop. Dili ko magpagabuta-buta kung naasis ha.
1: Ha, binuang. So, sa may gusto ni mong buhaton ako karon. Dahil gunti ka, kay limpyo kayo ka, o wagyod ka na sa iyo?
2: Wa ako na ingon, ana. Tao na pod ko. Dili ko perfecto. Masayop pod ko. Pero wa'y tao nga pwede mang insulto na ko. Bisan pa kung imong amahan.
1: Kay nawawal mag-o kasi mga kumpare, mauna. Bisan tinuod mo po yung gingon bahin ni mo.
2: Sa? O kinusala na imong sakto, ha? Napakawawan ka sa laing tao. Kung saan ay gusto niyong mitabo, ha? Iba sila na akong restaurant?
1: Naglagot lang siya ni mo kay kalit ka nihawa si mo trabaho. O niyang palpak na di mo negosyo.
2: Walig ka siya labot kung unsay gusto akong buhato sa akong kinabuhi. Dili kay abigbakas lang ako iyang anak. Kontrolo na niya akong pagkatao. Ha?
1: Gisamutan lang gyud mo ang problema. Kung wa na lang unta ka ni tubag, kung hilom na lang unta ka di unta, huwag mo na kagubot ka ron.
2: Dili ka makasabot na ako kaya huwag ka sa akong sitwasyon. Ayaw na dipinsahi ang imong amahan. Kibisa kung saan pa niyong tuyo sa kalibutan, sayog din ang iyang ibuhat rin ako.
1: Okay. Sige na. Ikaw na ang sakto, si Papa na ang sayop. Pero Frank, dako kayong problema ang imong gibuhat.
2: Tiba. Ako ba di ay ang naghimo og problema? Ako bagong sa Aileen? Ha? Aileen, natungog ba nimo ang imong kagalingon?
1: Pwede ba mo kalma ka lang una? Kay ba ako ka, Frank? Bisan ikaw pa ang sakto, dili gihapon pwede nga magpadana lang kasi mong emosyon.
2: O kung si gusto nung buhaton ako, ha? Pasagal na ako imong amahan, napakawawan ko, isultuhon ko?
1: Dili ka makagusto sa kong isulti ni Moron. Pero oh, mas maayog pasagda na lang ni mo. O sa dili pa kayo kamasuko, tanawa una unsay nahitabo. Nagkagubot na itong mga pamilya. O saan pa man pagpadayon sa itong kasal kung inunani ang sitwasyon, ha?
2: Saan ni si mong papa, Aileen? Kung walang kuniyag pakauwawi, dilit ni mahitabo.
1: Gusto na, Frank! Kung ako pa ikaw, pagitain na ni paagi. Ayaw paglaom, nga nga kung amahan pa ang mupaubos ni mo. Kaya ba kung si dapat imong buhaton? Pangayo o pa sa ilo niya. aron mahuman ani.

0: Bisan lisod para nako nga dawaton ang gisulti ni Eileen, di sa dako malimod nga naa siya'y punto. Kung nagpugong lang siguro ko, ugwa magpada sa kong emosyon, basin, napugan pa nga di ito mahitabo. Di ba ko dali masuko sa una? Pero di lang yun ako madawat nga insultuhon ang akong pagkatao o ang akong mga pangandoy. Unta, gipalapda na lang na kung akong pasensya o pagsabot. Ilabi na sa usa ka tao nga mas maguwang panako. Gusto maghihapon akong pakastan si Eileen, mga idol. Ug naasa ko'y mga pangandoy para sa among mahimong pamilya. Mao nga, dako ug yun nga problema nga hangtod karon. Wa pa na ko masulbad ang among panagpangi sa iyang papa. Dako man kong pagsabot, pero lisad ko ganahan o gupot. Kung kinahanglan nga ipaubos na kung akong garbo aron magkaayo o magkasinabot lang min sa iyang papa, buhato na ko ni para ni Eileen.
1: Nakonsa man ka din ni Frank? Murag nasayop man kagianhian?
2: Di man pa. Mianhi ko diri aron na makikistorya ang taon ni mo.
1: Lahi regud kagkaisog, no? Human sa imong gibuhat nako. Papagihapon na imong tawag nako.
2: Wa magihapon na wang akong respeto ni mo pa. Ikaw man po ang niingon nga papa nga akong itawag ni mo. Gisunod lang di kasi imong istorya nako.
1: Murag gusto na ganay na akong bawi unto. Pero sige lang. Kung baga din kay kagnaw, buhata lang kung unsang imong gusto.
2: Pa, basin pwede, dili na lang tabag-away. Mga gani nga, may anhi ko dre. Araw mga ikong pasailo sa naitapo.
1: Di ay. Kaya man din mo ipaubos ang imong garbo. Pero, pustahan na ita. Gibuhat rin mo na kay gikumbinsir ka sa kong anak.
2: Ang kuno na ko ba? Si Eileen yun ang ingon nga mag-ekstorya ko ni mo. Dili mo masakog gusto ko nga musamot ang problema.
1: Pero Frank, dapat ka nasingkasing o kabubuton yun ni mo ang imong buhaton. Dapat tinuon nga gikan sa imong kasingkasing ang imong pagpangayo o pasaylo na ako. Kaya kung napugos lang ka, pasabot ana, dili day tinuod ang imong tinguha.
2: Ako pa, wa ko na pagkitang tao ni mo. Gusto na dyan ako nga magkaulit na tas maayong kabubuton na itong duha.
1: Sige. Huwag ko'y problema, anak. Ang pangutana, basin ikaw ang adun na'y problema na ako.
2: Wa pa. Unta, kalimtan na ito ang tanan. Pasaylo ako. Nakurot lang yung kuha itong nasuko ko ni Ma.
1: Pasensya na po ito. Abi na ako nga nasa saktong lalaki ang akong anak. Pero, murag dili man di eh. Dakong sayop di eh nga ikaw ang iyang gigugma.
2: Ay, papasal eh. Taro man ko nag-istorya ni Mo.
1: Gisultiran ako kung unsagod ang akong gibati. Gianugnan ko ni Mo. Nindot na unta ang imong kinabuhi. Giusikan pagod ni Mo.
2: Padilin inyo kontrolado ng akong kinabuhi. Mga ayaw ko ninyo hilabti. Respetuhan ninyo ang akong desisyon.
1: Maayo unta kung dili madamay ang akong anak sa kabuang nga imong gibuhat. Abi pa kay nakog stable na ang mahimo kong umagad. Hangtong nga imong gibutang sa peligro ang kinabuhi sa akong anak.
2: Sobra na kayo na pa. Nga nang dili man ninyo dawatong kung unsa ang kinabuhi karon. Gibunod na ako ang tanan aron mulampos ang akong negosyo.
1: Pero wa man nagbunga ang imong mga pamaagi. Dili man gana stable ang pagpanginabuhi. Usa man ako pagsalig sa akong anak nimo.
2: Nga nang balik-balik pa nila mong isulti pa? Ha? Unsa man yun ang gusto nung ipanahon ako? Nga dili na ako kayang buhion ang imong anak?
1: Sa nahitabo karon sa imong negosyo, sa imong tanaw, kaya ba yun imong buhion si Eileen? Ay, paghinambog na ako eh. Gahi kay kag-o. Kung naminaw lang ka na mo sa una, waon ta ka ani nga sitwasyon karon.
2: Bisan unsa pang nahitabo sa imong kinabuhi karon? Wa ko'y gimahayan. Naglisod mo ko karon. Pero kahibawa ko nga maabot ang adlaw, nga makabangon o makabawi ang gihapon ko.
1: Huwag gihapon kasiguruhan ang imong kinabuhi. Mogi na ang dili na ko ganahan sa imong desisyon. Ug mauna ng hilabot ko kay masugal ni mong apil ang kaugmaon sa akong anak. Ug tungod kay murag wa naman gyud kay padulngan sa akong tan-aw. Ako na mismo ang mukumbinsi sa akong anak. Dili kanay anang pakaslan.

0: Nagtuo ko nga napakoy mahimo aron masulba ang among problema. Apanwa naman di ay. Kay bisan unsa pa ang akong isulti, desidido na gyud ang papa ni Aileen nga di daw ato ng akong pagpangayo pasaylo niya. Murag kaaway na ang iyong pagtanaw nako. Mao nga wala ko mahibaw kung unsaon pa nako sa pagpakasal sa iyang anak. Karon, di nasad ko tagdo ni Aileen. Sa among katapusang pag-istorya, ang iyang gisulti nga mas pilion ko no niya ang iyang pamilya kaysa nako. Kaysa iyang tanaw, mas gipili masad ko no nako ang akong pangandoy kaysa niya. Muna karon, muna ko'y mahimo. Nag-focus na lang ko sa pagpalambo sa akong gisudlan nga negosyo, mga idol. Gunta, magmalampuson lang ko aron madawat ko ni Aileen ug sa iyang pamilya. Dinhi na lang gutob og daghang salamat, dear IFM. Respectfully yours, Frank.
1: I Hugot.
2: Kun wala sila'y bilib sa imong mga plano, ayaw pag-usik og panahon sa pagpaminaw sa ilang itambag nimo. Kay ang tao nga way bilib sa imong gibuhat, bisan mulampus ka pa, dili gihapon na makadawat. The Frank Story. Gihatagan o kinabuhi ning musunod. Sa papel ni Frank, Janjan Lara. Papa, Jomel Arizo. Aileen, Jelly Haka. Sa panulat nila ni Uwin Villamor o Jelly Haka. Sa direksyon ni Teresa Tirol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Graphic Design, Kenneth Remulano. Dear IFM.

0: Siko! Hawa! Aga! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa katambal og dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
2: Ako di IC Mac, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ina kong palit. Pugasa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mundong nagsigisigi na inom sa Immuni Plus. Maglayan imo pamati, maglayan imo dudunlan. Inom ako Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay pwede rin mo kisiyo ng kilid. Uman, inom ra dayon. Sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom. Di nakakinahanglan. Mungita pa ka o tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo inom ng Immuni Plus. Immuni Plus.

0: Genie Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
2: Si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan,
1: pag-check
2: up na ako, nag-100 na lang.
1: TTX 500!
3: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports. All in one place. Bet88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka pananaw,
6: ug pagpamhinod sa mga tiil.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag DTX 500.
7: Karun dayon.
8: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
10: Ug tulog pod ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
11: Isip usa ka lalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna ug sa lambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit, usapang kargado para sa chance ng mudaog o gas o product prices.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
14: Naka problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og bastautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kag Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati din sa radyo. Ito, pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Kapsul. Salamat sa EXL Makabuhay Plus, na ayok ko.
17: Bilang kilos karne?
18: 500. Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
17: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
19: Sarap magkasama.
20: Goodbye. Mga kapamilya, live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
21: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang
19: ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
21: So, nakatabang gyud sa imo ang iBerry, tita?
19: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
22: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
26: Para sa manipyong dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500.
27: Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar.
28: TTX 500.
29: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo DTX 500.
30: Mabalik sa mga butika. I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3. Dito ako bilib. Yo!

0: 能干的，用你倒闭的地心干把了塞来分不到我
1: 萨瓦利达阿杜杜干爱德尔过安 IFM
2: 93.9
3: 达达瓦希拉奥格林阿湾甘南达南那阿斯 Dear IFM
4: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas ug aiko.

0: Oras IFM, alas 2:32 na.
1: Mga idol, welcome kayo sa Dero IFM. Kulay duo lang yapon ni Kulasuk Aiko, mga idol, nga maghataw kolor siyong kahapunan.
0: Welcome back. Kisa may naugtas o gapil di ha?
1: Sila sa gawa, sila minaw ay. Di maayo.
0: Kisa may di maayo, dear.
1: Ang papa.
0: Wala. Ang kontrabida sa ilang life.
1: Yeah.
0: Pastilan, Dolor.
1: Kita yung papa ogwan kita yung papa kaedad niya nga nakwarta daan imo ipala siyang anak
0: sa laktod murag ang translation ba kung ato pito ilaktod ngita siya og kanang
1: kusahan
0: secured na nga laki
1: dili man sa mga tao secured okay. Maybe mo nila lang tamin do secured pero para na kuno og sa mga barkada dili may mga tao secured ganahan gyud siyang madato
0: kanang I mean dili siya sana di lang siya maka direkta og storya pero mao gina yung pasabot.
1: Mao gina good. Og lucky og lucky to lucky nga istoryahan na yung mga idol. Alam sa kayo, nga. Wagi, dili gud buto ang papa. Sa kuya ni Frank ba? Kay gusto si Rob, maybe, dili niya ka-circle, dili niya ka-level ang mga...
0: Wala pa siya barkada.
1: Wala na pa siya barkada ba? Kaya di pa siya mga barkada ba? O mga kumpari niya ba? Ano ba mga idol?
0: Gusto ka ng malampuso na daan.
1: Dili sa mga matter nga walang puso. May basta kay kwartahan yung dato. Dahil namay uban nga. Masa na riyak at tingog? Eh.
0: Okay, kaya nagkwartahan daan.
1: Yes. So, ano ba nga? Anak, bitaw mga idol ba nga?
0: Namang yung ginikanan ngayon anak. Yeah. Bisan pag imong ilimod ay doon, sus di, juga kalimod.
1: Pero dapat, ito nga siya kaya buri?
0: Present naman to, si Aileen.
1: Dapat po ta si Aileen. Iya po tang labanan po si Frank. Bisag kabaw ka mismo sa imong gibuha sa imong papa nga di mao. Dili siya maingon, dili pwede ka maingon, ako na kamahan. Unya!
0: Yung kabaw ka nga sa

0: magdayo na mas mayra po.
1: Mayra po, wala kay.
0: Mayra po, at least kaila ka sa unsa sila ang klases magkaya.
1: Yes, ana. Ana, at least frank kay, minta sa'yo pa frank ba? Waka
0: gifrank ka ba? Waka gifrank.
1: Waka gifrank, o. At least kay.
0: Pero gifrank, gifrankahan siya.
1: Pangalo. Lahira kayo din.
0: Frankahan siya.
1: Lahira
0: bagay ni mo frank, ang frankahan.
1: Ah, correct.
0: Okay, kawa, awa ka ron, waka nagpadaan, nagpadayon gihapon ka.
2: Correct.
0: Naning kamot ka, nagkugi ka. And wala mo sa'yo pa, idol, kung ano mo da'y kung mubalik o scratch ba? Diba?
1: But, mo gani, usahin mo ka bang idol ba kay ang kuan bitaw basihanan bitaw mga idol bitaw sa for example sa Magilika sa Magilikanan bitaw mga idol kung unsa bitaw na kamakita mga idol ba kung unsa bitaw nga for example labi na kay pamurma nanay sa kinan ano ba
0: balay
1: mo na lang ganahan mo pero di sila ganahan to napoy lain nga klase sa tao mga idol nga
0: maayong klase unta
1: maayong klase pero nagsugod ni kamot seryoso ba
0: correct
1: di sila ganahan kay ganahan sa adawa na sila panulungan. Ganahan sa ito, yes. Nakita. O sa kano ba, mga idol?
0: Ay, napundar.
1: Kung ganahan, o sa panapton ba, mga idol, di sa ganahan itong by metros.
0: Nagtaso pa.
1: Ganahan sa itong RTW, ready to wear.
0: Yes.
1: Naanak, mga idol ba? So, di sila ganahan nga mag-agi pa o mag-cutting pa sa panapton, dahil mag-pura pa yung pattern, dahil tahiun pa, dispugaan na, mga idol. Ganahan sila, mga idol, nga RTW, nga kuha sa sanina, suot na yun. Fit pa kayo.
0: Okay, bayad.
1: O, ana, o.
0: Okay, bayad.
1: Ana, mga idol, mo na, mga idol. Pero, ano mga idol ha, nana siya yung disadvantage, mga idol, kung buriso ka sa RTW or saan to ka sa katusinukod, mga idol. Because, sa RTW, mga idol, dili na imusukod imuha. Rather than sa katong minitros, mga idol nga, imuha magiging sukod, imuha magiging fit, mga idol.
0: Correct.
1: Diha, mga idol, diha mo matter, mga idol, o unsa kanindot, ang produkto na imong gisuot or imong gidadala mga idol.
0: Ano kana ana kanindot sad sa kana bitong moagi kag pattern magkuan pa ka magcut pa ka moagi manggo kag process.
1: Yes.
0: Meaning pang long term siya.
1: Correct.
0: Ang RTW, 'di ba? Mura bag oh kadali lang og dinaka ganahan wala na labay na.
1: Now, wasa ka kay bow sa dili sa pag discourage ba kay wasa ka balo og iunsa na pagtahi ang RTW. Ready to wear.
0: What if ko ang dinalian?
1: Yes, ana mga idol. Kay ikaw mga idol, kung ikaw ganahan ka, for example, maugin mo sa nina, ganahan ka na, ito, ato dito sa maayong sastri, maayong natin, nga, kuan kay, ana, igya po din sa mga
0: idol. Lahi masagun na idol, kana bitang ang kalampusan, imong nakabot, kay gikan gid ba sa sugod gid bitang, na ay proseso ba, diba, kay, lahi gid ang pag-amping kay all the more nga mas kahibaw ka mong amping kay kahibaw man ka sa struggle kahibaw man ka kung asa ka nagsugod kahibaw ka asa ka gikan niya kahibaw sa kamulingi kung asa ka gikan
1: diba ang cool ba mga ato for example nakita ni Aileen na laki nga successful lang kayo niya mo ay gusto siyang papa niya o siya kabalo nga ang ako niya today ang previous years niya today ang ano na successful ang lalaki kay Lalo, illegal di ay.
0: Ano ba yun? Flood control.
1: Di ba na? Wala mga idol. Buto kayo, papa. Ay! Wala. Di ha, mga idol.
0: Kaya may buong na lang. Yung kalit lang. Asa dito yung mukhang kanina yung sakin. Luwa lagi. Wala.
1: To ara.
0: Narapis ba?
1: To ara. Ano mga idol ba?
0: Tinawa. May mayuhos akong di.
1: Natural. Ikaw ba kayo magpasayan? With matching. Sa itlog napugay gawa sa katumbangan
0: kuyo kay mukhaon si dear ganina ito with feelings yun ba feelings kay ba
1: sa punta ganito sa pagmahalaw ni mam with feelings yun
0: ayo ba ato rin hi si idol Jason Makiling naminaw sila ron nakadaog rabanig na po kilo bugas sana on tirmi ganay mo maminaw sa ganina rami naminaw ninyo o lagi uy tabunok to ITN ID 1312 niya yung conductor guwapo po ni John G. Paran salamat mas pagpaminaw doon. Shout out, Dol!
1: Mwagi yung mag-ibot rin doon sa tubangan sa mga station. Pwede siya makakamit mo yung snack sa mga hati. Mwagi sila, no?
0: Bisa fries lang ba?
1: Bisa fries lang ba? Wakadrap mo rin ba? Mwagi, bigyan nito IT, di ba? Asa mo rin agi parang IT, di ba? Aray sa tubangan sa station?
0: Yes!
1: Pwede rin yun, no? Mga na nga. Idam sa idam.
0: Nas ko lang sa kaiko, di ha?
1: Pwede rin yun. Pwede rin yung sagar. Pwede rin yung sagar. Pwede rin yun, no? Hoy, nagsabot lang daw.
0: Sige, asa mo naman palin. Ay, naku. Ito ay joke rin. Salamat. Hi po ni Alfonso Ala Celine. Namina po siya ron.
1: Okay.
0: Mayuha, ganyan yung mutambag doloy. Thank you so much. Mayo mo gid mi basa kuyog ning duha.
1: Ah, ayaw ba.

0: Hi po sa NGX4455. Di po di papil this FRM Tantano. Mahalag, wa ka daog sa raffle doon. Blackout SM. Okay. Salamat sa pagpuminaw.
1: Okay.
0: So karon, sa naman eh. Dos 40 naman. By the way, Suertres, 181.
1: So, 181, mahal.
0: 2 p.m. draw.
1: Yes, 2 p.m. Di
0: na ito na mo i-kuana, i-discuss further. Guess ito ninyo,
1: Idol. Klaro kayo ito. Klaro kayo dulo.
0: Yes, paimang noosad sa mga uyab po din taon. Nga dili, I mean, okay man mo, dapig ta sa itong pamilya, pero ato sa susihon kung sakto ba sa giragibuhat sa itong pamilya. Okay, what if wrong, imo yung dapigan. Moro kag manager sa kuan kay bisag wrong empleyado iya jung dupan.
1: Dora din, dali ko may sa barkada.
0: Sino?
1: Asa ari ko siya okay okay ng RTW. Kay bay ko umadus mo kuno dili ko kay sakit.
0: Okay, kuan man, affordable.
1: Amo over di ay. Ikaw indus mo.
0: Uy, pero ayaw na ninyo kuan kuan ng kay ukay kay mga branded no.
1: Ah.
0: Nagman indus okay ukay yan.
1: Oh, ba?
0: Basta kay bawal lang ka mangukay.
1: Samot ang nagukay.
0: Oh, mura pa daw kan ba kan pagpangita sa klase sa unsa kang klase nga gugma ba? Imo jo ukay yung ayo.
1: Natural. Usa diri ra sa pa ukay. Diri ra sa pa ukay.
0: Kay ngata.
1: Ah sige diri lang.
0: Ugma, ugma.
1: Ah, pwede na, pwede, pwede.
0: Ugma, alas, sa gabi.
1: Ah, sige, ra, ra, ra.
0: Ikaw sa Manila ba?
1: Ay.
0: Sige. Ikembot. So, ania na pangutana, Idol. Unsa di gibuhat sa papa di Eileen ngadto kang Frank?
1: Unsa di gibuhat sa papa di Eileen ngadto kang Frank, mga Idol? E-text siya ko pitong pangalan, address, yung tubag, yung GCash number, yung send sa 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701.
0: Sige, shout out sa tabi. Sa may mga nagpahipi dire. Salamat sa mga nag-comment sa itong Facebook Live. And, hi po ni 395. Arrogante lang yung ugangan. Sana? Ugangan to be idol. So, yaon pag yun nga klase sa tao. Kinahanglan mamili yun yung girlfriend si Frank ba or yung papa. Karon kay si Frank actually kan pa man siya ganahan gid siya sing uyab ang problema lang gud ang pamilya ba
1: usahay mo usahay mo ni di usahay mabita na nga ako gud di wa jugo dawag ta paglaom gud niya nimo kasi papa Pons si mama Norm si gud nimo buutan mo kay gud nimo so ana ba si papa hello mo na papa Pons si Aiko og mama Norm si Aiko hello niya dia may mayo nga hapon din yung tanan
0: niya mama magpapa naman si
1: Aiko di ayo ano ay dapat ni ina na bida mga idol kay usay mo matar bura mga idol kun unsa ang kinaiya sa ginikanan ba lisod mo sud kayo gawas siguro kun ang imuhang pakaslan kay bawsad nga mo defend nimo pero kun para tong ibot ni Eileen imo na gud po pandoyon na po nimo ang ibot sa imong papa sa imong fiance di sana mai di mada.
0: Di man good all the time, Idol.
1: Minus kina.
0: Blood is thicker than water.
1: Yeah, minus kina, minus kina, minus kina. Sa akong part, mabita mo, wala jugo. Alam mo, jugo ni Mona. Di ko na. Si Papa Ponce, si Mama Manorong, si Mugo ni Mama. Ay, mugo kayo.
0: Sige, padayon. Yun.
1: Aman na siya.
0: Hi, ni Kuya James, once is Lautak Rao. Naminaw sila sa Misamis Oriental. Uy, kalayo ba ni? Hi po ni Melita Lanyas, may pagpaminaw, Idol. Si Lorena Miranda, o si Beverly Arizo. Hi po ni Aldrin Jan Dijeto. Hi sa kong usawa, nga nasa Upaw, Mandawi.
1: Ah, ito nasa?
0: Upaw!
1: Ah, okay. Hoy, mga Upaw niyo diyan. Upusta mo diyan, ah.
0: Loida Daniot Herosa. Naminaw siya ron. John Derama, hi po. Shout out sa Derama's family sa Bulhoon.
1: Mga na siya kanandri sa may Virodigis?
0: Virama.
1: Ah, Virama. Virama. Virama.
0: Virama.
1: Hi niya. Idol ay ko guwapa. Tubaga imong dear. Oo.
0: Sige, ingon na na.
1: Doon ay. Lalo og huwat ta. Og huwat imong dear. Kaluoy ba? Usa ba? Uy, kaluoy back sa imong dear. Naghuwat pa jud in town. Doon ay. Natural, maghuwat jud do. Ikaw ba kay?
0: Kaluoy
1: pinangga kay ni mama po. So ni papa.
0: Kalu.
1: Ang papa po sa mama. Mama Norm si Aiko. Ano? Doreen Adlocan.
0: Ay, na lang sumpay ko. Ay, ni Aiko.
1: Ah, wala, wala. Ah,
0: sige okay. Daw, testing daw.
1: Papa po sa mama Norm si Aiko. Ah! Wala, wala, wala, wala.
0: Ay, nako.
1: Okay. Out sa mga. Idol ko lang, ibong dear, patubaga. Nanugo naman ka na ako. Ako naman may magtugo na doon ay. Ina siya pa doon ay. Diba? Deso ba sa kayo doon ko? Imo dyan ipamugos ba nga?
0: Doon ay yung niyang pangan?
1: Ha?
0: Dundun ayang na or Chelsea?
1: Mamay na, mamay na, mamay na dali.
0: Asa daw?
1: Dundun ayang.
0: Dundun, ah, lahi po din.
1: Aduh,
0: kenapa?
1: Okay. Si Chelsea.
0: Okay.
1: Hello, salamat. Adalah Beverly R. Oh, naman ni. Okay, naman ni. Okay,
0: thank you ninyo, idol, ha. Sa tanang mga nag-support, again, sorry, gina mong kalipay, idol, i-share ninyo ang ato Facebook Live. Mm-hmm. Diba? Doreem Adrokan. Butan kayo siya. Ano siya nga? Ikaw na ka?
1: Wala pa. Ano ba pala? Ibrihan ninyo, idol?
0: Ay, manami kaon, oy.
1: Ay,
0: dito magpalabi, dear, kaysa, bay, ana.
1: Nga?
0: Gluttony.
1: Spell gluttony, idol.
0: Gluttony.
1: Masa gluttony?
0: Kanang patay gutom. Sobrang kaskuan ba?
1: Ano ba? Oh, pwede sa gluttony day? Oh, sugot pa ang
0: gluttony. Mortal sin.
1: Ah, mortal sin ang gluttony.
0: Dapat kuan lang kanang mga portion-portion lang.
1: Ikaw rin sa colony, ana?
0: Ha?
1: Colony.
0: Colony, kuan na siya?
1: Sa?
0: Colony.
1: Nasa colon?
0: Oh,
1: nasa
0: colon. Colony Street.
1: Ah, okay. Ah, sige.
0: Colony ba?
1: Asa na?
0: Nakay Crayola.
1: Ah.
0: Mag-drawing ka, no? Ah. Imong colony ragoni.
1: Colony ba
0: ito? Ah, colony nito day. Colony nito. Sorry.
1: Bawa mo ka lang, gawin mo. Bato ka sa kolon. Gawin mo kay Shoy nga. Kolon eh?
0: Ah!
1: Yung kolon eh? Ah, ala, ala.
0: Okay. Another joke has died, mga idol. Rest in peace sa among mga joke. Alas dos ko rin tayo size na, ha? Hindi na.
1: Okay.
0: Again, mamili ta karong taon-taon. Feeling na ako, kaya ganahan ko mga hatag og more than one. Today. Pero basig wala tay budget ma. Ato sa lili wala
1: naman. Usala sa din. Basig ugma ko magko ay duha.
0: Di wala man gud ta ugma.
1: Ah, sige. Okay na sad. Ikinuli sa
0: wala ko ugma.
1: Oh. Wala may ugma mga idol.
0: Wala.
1: Sa ubang programa pero
0: asa kami. Asa kaming duha.
1: Sa ubang programa na ami pero sa maybe siguro sa wala bisa ubang programa mga idol.
0: Pamutan na asa ka ang kulay duo.
1: Yes.
0: Asa kami mag-date.
1: Lo.
0: Di na mo ipangutan na.
1: Sige.
0: Padayon mo text idol ha niya. Balik ni tawad-tawad alang sa atong color o ang mananaog karong adlaw sa atong dear IFM
1: Pajikash.
0: Alas 2:47. Inimbahina hatod ka nato sa Sister Sanitary Napkin. Sa mga kababayan, dapat naka Sister Sanitary Napkin ta idol. Para hygienic and safe ang atong feeling, malikaya ng mga irritation. And of course, mag yun ang masaligan atong sanitary napkin para comfy and breathable ang atong feeling idol. Ultra wide for no leaking as well. Sister Sanitary Napkin. Mapalit sa mga groceries, supermarkets, mga pharmacies, drugstores, silingan ninyo nga tindahan. Si tawag ani kaning sa online, Shopee, Lazada, TikTok, available na ito. Okay. Balik niya, stay put, we'll be right back. Dari lang sa
1: DRIFM.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: That Time Check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
2: This Time Check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: This Time Check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
4: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh.
7: Ay! Balita! Suertres ug Lotto Results.
8: Idol, Suertres Result, alas dos. Uno, ocho, uno. Idol, nakaigo ba?
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Pambatang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
2: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimpotsyo mana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.

0: FM. Mampugnon pa ni.
1: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old, nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe, kanang masabi ako ganin siyang sauon. Kainom na ko niya akong ubo, mawala. Akong mga ipambati, mawala gamit siya. Immuniplus, wellness every day.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Ga, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
2: Hala, luyan ni Muga. Og delikado, Ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
3: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers. Prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day. 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod. Imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
5: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nula tanga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay atean.
6: May buhay sa makabuhay!

0: 93.9 IFM.
1: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, Kulas ug Aiko.
2: IFM.
3: Mapugay pa ni! Gawas, gawas eh! Eh, nabasa ilang nilaban eh!
2: Gawan.
3: Yeah, nabasa! Kusok-kusok ganina. Ah, adi na adi. Sugod na gano. Adi na adi.
2: Dibin na lalim.
3: Adi, bumito.
2: Bumito kay mga laban niya, mabasa.
3: Bumito, yeah!
2: Malimaho, bayan na!
3: Malimaho, yeah? Oh, dapat na siya.
2: Dapat sensitive ta.
3: Oh, yeah! Ay, daw.
2: Ayun.
3: Uy!
2: Sumugan lagi kay ko din.
3: Marang, mara.
2: Ayun, ayun. Bana.
3: Sige, wala mo tabagas sa pangunta na.
2: Maminaw raman sa niya, dear.
3: Natural ba sa ikaw yung insulti? Baby, kung pa sa takaw ko, di para okay na.
2: Ha?
3: Kung pa sa takaw ko.
2: Yes, sure, never. Mataw, luyas, mga nabasa ang kuan ro, no?
3: Yes.
2: Nilabhan. Lain mo good kay na kay manimaho ba?
3: Oh, yakto mga wala gyud nabasa ya, nabasa ron.
2: Ha?
3: Kato wala gyud bra dugi-dugi ning wala nabasa.
2: Sana all.
3: Ala. Asa na all?
2: Bisa na all.
3: Asa na.
2: Lain di ay. Ay, ang programa ng ito. I rated us PG. Bitaw. Alas 12 gyud ay siya tay idol.
3: Aha.
2: Kinibayin natin ka nato sa Super Fiber. Labi na ako naglisod kag dispose imong hugaw. Lisod kalibang. Lisod o pagamay sa samananihan yung mga timbang diha idol. Sus! Imnig Super Fiber idol. Kaning Super Fiber, grabe gigayo. Mahinloan na tong tinae. Malikayan ang colon problems, colon cancer. Sus! Perfect ayo ang Super Fiber idol. Good feelings kayo, ano? Minabuhi ko ito. Of course, napalitin sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic. Natay branch rin sa Sibodok. Ayan, apatay branch diha sa Consolacion. Sa kanang ADM Building Idol. So, aniyan na ang atong mananaog. Congratulations, by the way, sa atong mananaog. Tulo ko mananaog kagahapon. Paldo si Idol.
3: Sana all in. Go.
2: Tag 200 pesos GCash each. Si Maria Cristina Verdita from Mambaling. And si Mary Jean Caniete from Biasong Talisay. And si Maria Christine Abalo from Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Congratulations! And karong adlaw, ang atong mananaog kay taga Suba. Sakto ba? Masulog?
3: Masulog, oh yes, masulog.
2: Basak Lapu-Lapu City.
3: Kinsa na siya niya?
2: Si Josephine Tumbiga.
3: Congratulations, doll! Nakadaog kang 200 nga pa GCash. Woohoo!
2: Woohoo!
3: Gikan sa IFM sa Vegas of... Ay, okay, congratulations!
2: Oh. Ano na?
3: Ang atong color, mga ito kay White Red.
2: White Red.
3: So siya. Nagsimbolo siya, mga idol, og faith. Or pagtuon mga idol og kaisog sa pagtuon mga idol mo ng white and then sa kaisog kay or courage kay red dapat mga idol enriching your dreams mga idol najud kay imuhang pagtuon mga idol nga makaya nimo inubanan sa imuhang kaisog mga idol nga imo jung sugaton ang mga pagsuway o mga hindrance sa imuhang pag-abot sa imong pangandam mga idol
2: spell hindrance
3: babag ana na kasi mga idol ana ba
2: ana na siya
3: yes.
2: So, and make sure po, nanaa ka sa sakto nga support system.
3: Correct.
2: Diba? Naa sa right circle of family.
3: What if the circle?
2: Friends. Triangle.
3: Pwede na. Pwede na. Pwede
2: oblong.
3: Oblong.
2: Basta kay
3: basta naa right.
2: Sa sakto mga tao.
3: Ah.
2: Kaya pitong supportado ka.
3: Ah.
2: May dili i-judge bang imo mga pagpaningkamot sa kinabuhi. Kay lami dito kina sa feeling. All the more, gaganahan kang maningkamot. Labi na, kay baw ka, nga supportado ka.
3: Correct.
2: Diba?
3: Yes!
2: Alas ko, sige tayo 9.
3: Wala namin ikukuras. Mga busunod na. Ang...
2: Among boss man cute, kihan.
3: Idol boy key pa sa IFM Balita sa hapon o sa gasa sa IFM mga idol. And then 5 to 6, Idol Chixi para sa Bisaya pa imo.
2: Mm-hmm.
3: Haros kamunggay siya mga idol para sa gabi na ay 6 to 9. And then 9 to 12, Idol Dubs para sa IFM Kumbati sa gabi featuring What's the Style sa IFM. Okay?
2: Alas tres untop, ampi kanunay, stay dry, hopefully.
3: And?
2: Ampi.
3: If you're very, very dry again, get wet sometimes.
2: Maligo.
3: Ah, maligo. Maligo. Maligo. Ah, maligo para mo wet. Oh, wala. Okay.
2: Masiksikira po mo ligi din ha.
3: Alas, ano?
2: Maligo, idol.
3: Ah, maligo, maligo. Maligo.
2: Maligo. Sa so, blessing.
3: Ah!
2: Happy kanuna, idol. Unya. Kita kits. See you when we see you.
3: Yeah, okay, okay. Okay.
2: Astras untop na atang si Idol Boy Key sa IFM Balita sa hapon.
3: Bye.
4: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: This time check is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
9: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
10: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
11: Place your bets, player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
10: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
12: Bilang kilos karne?
13: 500.
12: Hello?
13: Ma'am, bag sa presyo na ganimi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga pagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
14: Sarap magkasama.
15: 93.9 IFM. Mampugnan pa ni.
16: Sis, ganda ng hair.
17: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
16: Naka-Empress? Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
18: Empress Shampoo. For impressive hair.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May budget.
22: Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Kikan sa palya, nga naghahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape
7: na ayo na ako.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
8: Mayong buntag sa tanan paminaw kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw na binagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang nadiskubrehan nako ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga kulang sa...
13: May buntag sa tanan. Ako po si Shawi Keros nga taga Back Harolds Kamputaw Porok 3 Lower nakadaog sa napu kakilong bugas. Daghan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong awhag ka ninyo nga para mo parehas na ko nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot ra sa atong panimalay. Busa, paminaw now mo sa IFM. Mapugnan pa ni...
14: Ang Idol mo, DJ.
15: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
16: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
17: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
18: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
19: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido.
20: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
21: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
22: Ang market man on the run, Idol, B.
23: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
24: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
25: Ang idol nga white corona, inday na bina.
26: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
27: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Pare, nahuma naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Ganihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. Sugay ba o naka sa latest songs?
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o dagahan pa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita
4: ang Bossman Cute Gihan Idol Boyki.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: IFM Balita.
3: Ikaw ba? Coffee lang, maday ka? Wes, regalawan din ang thermos. Mapungay ba ni?
4: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilahang bana o mga kauban.
5: Gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni Gimong anak!
6: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Ay, ay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
5: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
6: Nobel! Dili na maayin ang imong gimo!
5: Haydi mayo! Kini ang amay ka ni mo!
4: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagduwa-duha sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
7: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
8: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
9: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
10: Idol, suertres result alas 2. 1. 8. 1. Idol, nakaigo ba?
11: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old. Isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning ImmuniPlus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amgy time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona, imno na ko siya. Na amgy time na mo active tagtaod, iginom na ko anak. Na adyo siya ma-improve sa imong hang diritutunlan. Na amagod siya'y vitamin C. ImmuniPlus Wellness

0: Uy, na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siyang laag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko, aniwa pa man ko'y nakabuot.
1: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
2: May buhay sa makabuhay!
3: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Ngayon pa matud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
11: Ang keratin na may plus.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 25894 Series of 2026.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
16: IFM. Balita sa hapon.
17: Tuhod. Siko. Hawa. Agay. Kung ang sakit.

0: to collagen at methyl sulfonyl methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artisin sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Artisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
2: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liver Aid Pro.
5: May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one Maggi.

Idol, alas 3:41 na sa hapon. Pasensya na, la importante yung asikaso dere sa Idol Buiki Doll on ang Huwebes, Hulyo 2, 2026. Grabe man yung panahon na, oy. Uwan, init, landong, dagom. Na, amping-amping ta dola. Standby na alang sa itong mga balita. O welcome-welcome sa programang IFM. Balita sa hapon sa ngalan ni Idol Tony. Kini si Buiki Idol. Alas 3:41 na.

0: headlines. Karoon.
1: IFM. Balita.
2: Pizza dos na sa buwan sa Hulyo 2026. Adlaw nga Huwebes.
1: IFM. Balita.
2: Mawanong hapon ka na tong tanan. Maukini.
1: IFM. Balita.
2: Ang uluhang tudling sa itong mga balita karong hapuna.

CIDG, andam kun pananglit mo pagawas og warrant of arrest sa bisan kinsang taas opisyal sa nasod. IFM. Office of the Vice President dunay nadawat nga dokumento gikan sa COA. IFM.

0: Samtang sa balitang lokal, IFM. Niluwat ng pamahayag ang Cebu Eastern College kung CEC kalabot sa gikatahong shooting alarm threat o hulga sa pagpamusil sa ilang institusyon o tunghaan na pasado alas 10 kaganihang buntag. Samtang ato po disgutan sa gawas nga bahindol, gawas sa nasod. IFM Balita. Sing-sing una ang gisulob human po sa dayon sa usa ka couple nga may saka sa Empire State Building dito sa New York, Estados Unidos. IFM Balita. Atong oras sa IFM, alas 3:43 na sa hapon. Standby alang sa detalye sa itong mga balita. Ayaw kalimot dol, text me sa itong text line 0923-112-8701. 0923-112-8701. We're live on Facebook dol. Pakilili lang sa ito ang Facebook page, IFM 93.9 Cebu. O ayaw kalimot idol, Buiki IFM. Akong balikon, Buiki IFM. Pwede gid ninyong i-share mga sukitik paminaw ang inyuhang mga komento, reaksyon sa nagkadaiyang balita kanong hapon. Na standby sa ato ang kwaon ang report from Pag-asa Visayas alang sa ato ang lakat sa panahon, alas 3:44 na.
1: Oras gitod ka ninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay. Live Right Pro. Na isili marin. Napag multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Live Right Pro.
2: Oras, hatod ka ninyo sa Camel Sukang Puti.
3: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
4: IFM, balita!
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM, 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh. IFM Balita
7: Weather.

0: Atong oras IFM, alas 3:46 na sa hapon. Ato i-check ang Pag-asa Visayas kung kumusta ang lakat sa ato ang panahon karong hapuna. Atong kauban si Sir Manny Jan Agbay. Hello Sir Manny, may hapon sir.
1: Yes, may hapon sa DJPK o si mga suhintig panginaw. Mga kanya ito ang latest weather update para karong adlaw. Ang atong gibantayan ng bagyong si Henry na pagawas na sa par and as of 8 a.m. ganiha, ayang latest location ani kaya naana sa 760 km west of Bakmutan noon yun outside of Paris. Tingin si Tropical Depression na formerly Henry kaya nanggala sa angin mabot 55 km per hour doon sa sentro gustiness 70 km per hour yung movement west northwest tapos kung nga 30 km per hour o maliban aning bantay na itong bagyo wala tayo naing ginamon sa karoon nga local sea area o bagyo nga ay bisulod o gawa sa paas. Laing bahay ng southwest monsoon, kung kini habagat ang mga kung nakapekto dili sa mga southern zone, din sa Visayas o sa Mindanao. Tungkol ang southwest monsoon o habagat, hindi buk palawan o occidental Mindanao kay maksimati sila o nagagong mga tangitan na mga katagatan ng mga pulan o mga panudog. Kila samtang din sa Metro Cebu, nakit na sa tibuk central Visayas, maksimati ka o panagsama panganoron, pato na sa mga madugumon nga kalitan ng mga sansa gapon sa mga isolated ng mga rain showers o thunderstorms na din na sa late afternoon o evening tumika na ng mga localized thunderstorms so silig gapon ng mga flash flood landslide labi na po ng mga halit na pagbuntak sa ulan so parain lang nga mag-monitor sa mga ipang issue ng mga thunderstorm at sorry na muang ipang po sa mga Facebook is na Pag-asa Visayas PRC ugbis sa tuwang radar monitoring karon. Natin na sinati ng mga pag-ulan, mga moderate to heavy na pag-ulan dili sa may Cordoba, dili sa may Cebu City, nasi ulan sa Talisay, Nilanilya, sa Balamban, Toledo, nasi mga thunderstorm activity dili sa may mountain barangay sa Consolacion, Niluan, o dili sa may Tanao City. And dili sa Bohol, nasa tayong mga pag-ulan dili sa may San Miguel o Danao. Kung para sa kentang sa itong hangin kargatan din sa Subo, ang term sa hangin, makasalatig yung paghingan nyo sa kasarangan ng hangin nga nagagitan sa silangan nyo tos kumukatang silangan, din ang balut sa tuwang kargatan. Hingan nyo na sa kasarangan ang mga pagbando. Din sa Subo, ang atong dagat ni Ta, o ganyang alas 11:25 sa Uto, o muna sa kini karong alas 7:22 sa gabi. Temperatura karong adlaw, posibleng mabot sa 26, nga na sa maximum temperature nga 32 degrees Celsius. Sunset na ito din sa Metro Cebu, karong alas 6 sa hapon. Huwag mo alam ka na itong latest, sa weather update. Hindi si Marika Nagbay, maaaring hapon sa talan.
0: Dagan salamat, Sir Manny. Amping mo sa Pag-asa, Visayas, sa hapon. Atong oras sa IFM Dole. Alas 3:49 na, amping lang takanunay, unya maghinay ta sa to ang pagmaneho, magamping-amping tag-asa maganit takaroon no, sa ato ang mga lakaw, kung asa talapita sa to ang mga panimalay, ang ato ang mga kanabang mga panimalay nga duol sa sapa, na sa mga tiilan sa ato ang bukid, amping-amping ta sa kanunay mga sukinting paminaw. Alas 3:49 na, dito sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa nagunang balita. IFM Balita.
2: IFM Pampugnan pa ni
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Sa kidney niyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungbang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kukawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isinta. Nakapin.
5: Isip o sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa sa way ninyo, ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit, aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabag kini sa kusog sa lawas, lantip na huna o sa lambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mudaog o gas o product prices.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tugod anin pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing. Kidney, atay, uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla na to ang diabetes. Mag-life extension vitamin. D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
7: IFM Balita
8: sa hapon.
9: Ang Bossman cute gihan. Idol Boyki.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi.
12: Hello, Mommy.
11: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
17: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
18: Sa Laipod, ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
19: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Syempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples yung na po ang tagapagpaalala ng kalinisan.
20: Ako plus Alco Plus.
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
23: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
24: Place your bets. Player or banker?
25: Player wins. Enjoy your winnings.
26: Bet 88, your ultimate playground.
27: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
2: 93.9 IFM.
28: Pampugnan pa ni! Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mamaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga parpimyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni! Layin na drong. Mapugnan pa ni! Ay!
29: Bilang kilos karne?
30: 500.
29: Hulo.
30: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
29: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
31: Sarap magkasama.
32: Sis, ganda ng hair.
31: Naka-empress.
32: Impressively smooth, shiny, and healthy.
31: With regular use.
32: Naka-empress. Nakaka-impress.
31: Try mo na, sis.
32: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
33: Empress Shampoo. For impressive hair.
34: Tas bang ibu blood sugar at tunak may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 at tunak ni anti-diabetic properties. Samosa, charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide. Kapareong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
35: Mabalik sa pinabulga matigay sa sugar.
34: DTX 500.
36: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX
34: 500.
35: Pumali sa mga butika.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
37: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
38: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
37: Ang keratin na may plus.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Sa balita!

0: 93.9
1: IFM. IFM Balita.
2: IFM Balita
3: sa hapon.
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.

Matod ni CIDG, NCR Director, Police Colonel John Giyagi nga sa pagkakaroon, wa pa sila nadawat ng warrant of arrest alang sa buhatan aron mo aresto o government officials. Samtang dihang gipangutana si Giyagi, kalabot sa posibleng pagpasaka o kasong plunder o pagpagawas o warrant of arrest kang Senador Rodante Marcoleta, ipamahayag ni ini nga nagkinahanglan pa kini o daghang pagpangandam, dili lang ang CIDG apan lakip na sa Bangtibok Philippine National Police kun PNP. IFM.

atong oras sa IFM. Alas 4:03 na. Ni surrender na sa kapulisan ang gitumbok na person of interest sa kamatayon sa usa ka pamilya sa Barangay Litapan, Josefina Zamboanga del Sur. Nailhan ang mitahan nga person of interest sa nahitabong krimen nga si alias Frank Molupyo sa Panagaan, Mahayag, Zamboanga del Sur. Taliwaan ni ini, nagpadayon ang imbestigasyon sa mga otoridad aron pagtumbok ka sa kinatibuk ang panghitabo, posibleng motibo o unsa ang partisipasyon sa misurrender nga person of interest sa maong krimen. Kasamtangang gitanggong lang una ang maong person of interest sa kapulisan sa Josefina Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon na sayran nga maong nadakpan aduna na'y kasong qualified theft. Usa ka pamilyahan ang nakalas ang inahan o ang tulo ni ini ka mga anak. IFM. Samtang gikumpirmar sa Office of the Vice President kun OVP ang nadawat na usab nga unmodified opinion gikan sa Commission on Audit kun COA alang sa calendar year 2025 kay ninunot sa 2025 annual audit report diin gipaligon sa COA nga ang OVP financial statements hapsay nga napresentar og misunod sa buhatan sa accounting rules og financial reporting standards. Partikular ang labing uwahing audit opinion gikan sa OVP diin igawas ang 92.32% sa utilization rate ang natala sa 2025 General Appropriations Act kun gaa budget. Mauna kini ang ikaapat nga sunod-sunod nga tuig nga nakadawat ang OVP og unmodified opinion gikan sa COA. Base sa OVP 2025 annual report, 92.32% sa ilahang 913.24 bilyones pesos ang alokasyon ang naggamit og tarong sa mga komunidad ilabi na sa isolated nga mga lugar. IFM. Samtang arita sa balitang lokal. Niluwat nagpamahayag ang Cebu Eastern College sa gikatahong shooting alarm threat o hulga sa pagpamusir sa ilang institusyon pasado alas 10 ganihang buntag matod sa naasing tunghaan na padayon gihapong gisusi ang maong panghitabo o gipaniguro usab nila ang safety protocol sa ilang school campus. Ipasalamatan sab sa CEC ang mga otoridad nga niresponde aron masiguro ang seguridad o kaluwasan sa publiko uman mitumaw ang maong panghitabo. Kahinumduman nga kaganihang buntag ang maong tunghaan nakadawat og shooting alarm threat sa pagpanguni Police Captain Vincent Buntilao, hepe sa Carbon Police Station, kauban niya mga personnel o sa koordinasyon sa Explosive Ordnance Disposal EOD Team, SWAT, TMRU, CDRRMO, Barangay Pahina Central BPSO o ang school authorities, gisusi dayon nila ang maong tunghaan. May pahigayon dayon sila o komprehensibong inspeksyon sa tibuok tunghaan aron masiguro ang seguridad sa mga tinunan, magtutudlo og faculty. Sumala sa investigasyon, nagsugod kini dihang adunay usa ka post sa social media nga miingon nga bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen gikan sa usa ka Sanzu nga username sa Facebook. Subay sa gihimong inspeksyon sa mga kapulisan, walay na matikdan na kadudahang butang utaw sa maong tunghaan hinungdan nga gipadayon ra ang klase. IFM.

0: Gisikop sa mga otoridad ang couple nga iladong mga rooftoppers. Human sila misaka sa antena sa tumoy nga bahin sa Empire State Building sa New York City, Estados Unidos kagahapon, o gitumihimo og proposal ang lalaki ngadto sa babaya. Giila ang couple nga silang Angela Nicolau og Ivan Berkus nga nagdaog banner nga adunay nakabutang when the power of love beats the love of power and the world knows peace. Nailhan na ang maong couple sa paghimo og mga delikado nga rooftop climb sa salainlaing mga nasod. Sa maong nakuha nga video, nagsunob ang duha og itom nga mga sinina, naghelmet, ingon man adunay maskara, atol silang pagsaka sa maong antena sa taas nga tower sa New York City. Uman sa proposal, gisulob ni Nicolau ang engagement ring ug mikanaog gikan sa antena, apan ang duruha gisugat sa mga pulis ug gipangdakop. Bukan to ang naglangkob sa itong mga balita karong hapuna, alas 4:09 na sa hapon. Ayaw kalimot, idol, comment lang sa itong Facebook Live, IFM 93.9 Cebu. I-check lang po ang Buiki IFM. May hapon di ay diha ni Bob Omarly Dotilios sa Mainaw na Sagkotot, Aron Lingaw. Na ay ng regards ni Motot, mga katot. Salamat kayo ninyo diha, ha? Amping-amping mo. Niya, taxi ko doon, 0923-112-8701. Michael Bintoy, may hapon. Ayaw kalimot, idol, 0923-112-8701. Kumusta na ita dol o niya live ta on Facebook dun aying Tano Lando number 1 ang IFM Idol Boy, ki request kog huling El Bimbo. Salamat ka ayo dol. Again, ayaw kalimot, 0923-112-8701. Teksi ko dol, 0923-112-8701. Mga suking tigpaminaw, teksi ko ha, ayaw kalimot, idol, 0923-112-8701. Alas 4 just na sa hapon. Standby dol.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: IFM Balita!
4: Ikaw ba? Sige lang kag ingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Ikaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni?
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
6: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenyas, Iloilo.
7: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
6: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget? So

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress.
3: Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide na nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka. Stress tabs.
7: Uti vitamins plus iron is the nickname of stress tabs, except as for consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.
12: Said Health Report. Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS.
17: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
18: Oh. Mapugnan pa ni.
17: Oh.
19: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
0: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Bilang kilos karne?
21: 500.
20: Hello.
21: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
22: Sarap magkasama.
23: Hi mga idol, ako de si Jason Makiling, taga City Naga Uling, kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na pagpaminaw aron sunod gamon na sa'yo makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni eh.
24: Hawak mo ang beat, hawak mo ang the beat.
25: Idol Mommy James.
26: Ang tamis na sila ti og labi bugitik. Idol Mommy T.
27: Boss man cute gihan. Idol Buiki.
28: Ang chinita nga witty. Idol Mommy.
1: Mikey.
2: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost Chaming Auntie Maria P.
3: Ang kiatan og sabaan, idol ko lasido.
4: Ang lami sa radyo, idol ay ko.
6: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, idol Tony.
7: Ang market man on the run, idol B.
22: Ang chikadorang sexy, idol Chixie.
27: Ang idol nga Bini, idol Kenny.
28: Ang idol nga white corona, inday na Bina.
29: Ang laagan nga pretty, idol Tweety.
30: Ang bugoy nga good boy, idol Dubs.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Katihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. So, kay Bao naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Gigutom ang kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.

Idol Boy K, naminaw midre sa Kapakulan Tisa. Regards, ako ang Bana, avid fan kayo, Johnny Roca Jr. Ako ang mga anak silang Axel o J-Lord Roca. This is Claire from Kapakulan Tisa. Idol request kong song, The Gift by Jim Brickman. Unya na ning gabi, Idol ha. Salamat ka, Idol. Unya karong taod-taod ang rakaraka ni Filimon with Idol Kula. Sido, Paksit, Layat, Dol. Ayaw mo kalimot, Idol. Alas 4:30 na. Unya, salamat sa tanang mga mutabang, mitabang, sa to ang mga gasa sa IFM beneficiary. Karo hapon na, wala tayo naka-schedule nga beneficiary sa gasa sa IFM. Unya, padayong tanga mo suporta dun ha, sa to ang mga public service programs dari sa to ang programa. Alas 4:30 na.

0: Ride Bar Blue with powerful stain away and size. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay.
1: Goodbye, dumit mancha. Ride Bar Blue. Isang laba lang yan.
0: Tested ang common and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.

Idol, alas 4:47 na sa hapon. Salamat kaayo sa mga nagsubay sa tong programa, sa mga naminaw sa sakyanan, sa ilang panimay, sa mga naka-tune in samtang nagtupi-tupi diha mga barberuhan na to ha. 5-star barbershop at bang sa Guadalupe Elementary School no, may hapon. Unya ang George and Barbecue dere sa Vera Guadalupe naka-tune in sad og ang uban pa. Asa man tong mga attendance check na to dyan na pita dol, mga taxi drivers, pribadong sakyanan, nagpaminaw karon 0923-112-8701. Hello sa mga taga Green Valley Subdivision, gikan na ni 188. Salamat kaayo, unya. Comment lang mo dol, Buiki IFM or IFM 93.9 Cebu. Salamat, salamat kayo dol. Request ko dol, listening me ni Tatay Paterno Patik Dinoy sa Upper Sunok Ibabaw, Cordova, Cebu. Naka-tune in me dol. Salamat kaayo, Idol Buiki. Again, teksi ko dol si Ma'am Maribeth sa Barangay Tisa, nagpaminaw. Teksi me dol ha, 0923-112-8701-448. Panamilip na ko dol, musunod Chixi, programang Bisaya Pa Imo. And God bless, Idol. Ayaw kalimot ha. Dari lang sa 93.9 IFM Cebu. At ang atangi ang ato ang mga programa matag kadlawon IFM Bangon, of course kang mamitik ang ato ang IFM Ibtana. Alas 4:48 na sa hapon dol. Here's a requested song from Hale, Kung Wala Ka. Bye for now dol. Ampi.

0: iFM Balita.
1: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam, ipangilas-milas mo na. O eh, kapoy ba nang magsigil lang ng pamilo, panglaba, o kuban pa? Mabukan ba niya?
2: Delivery! Maria Jose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you.
4: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
2: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
5: Borrow up to 90% of your savings.
2: No processing fee and get fast approval.
4: So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: Pag-ibig Fund, solid kaban.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
8: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
13: Siyempre, ninyo ko masasagot.
12: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus.
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
17: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
18: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
19: Ang galing-galing, Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
16: Smart 2.
19: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
16: Smart.
19: Tanggaling for everyday.
18: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
19: Tanggaling-galing mo.
16: Smart Dishwashing Paste.
18: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
1: Sis, ganda ng hair.
15: Naka-empress.
1: Impressively smooth, shiny, and healthy.
15: With regular use.
1: Naka-empress. Nakaka-impress.
15: Try mo na, sis.
1: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
17: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
20: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
0: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Proteksyon at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
22: Bilang kilo sa karne?
23: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganit sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
24: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
25: Sarap magkasama.
26: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
27: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
28: Ang keratin na may plus.
17: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
29: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
30: Si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
29: DTX 500! Mabali ang mga butika.
31: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
32: Ganun po?
31: Ana! Oh, lying pose na pod.
32: Okay po.
31: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
33: Dugay naming nag-ilis, direct.
34: Get sa Rice Energy Pop in grape flavor.
35: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
36: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
37: Lamig mag-rice, energy pop.
38: Lami mag-Rice Energy Pop, ang bagong fruity surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa Risari stores.
39: Isip o sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa sa way ninyo, ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit, aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng, o royal jelly. Makatabag kini sa kusog sa lawas, lantip no nahuna, ug sa lambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mo daog o cash o product prizes.
40: Sa balita.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: IFM Balita.
3: Ikaw ba? Sige lang kaking on na mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Ikaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni?
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Fried! All you need is Fried!
8: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
10: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time? Makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content. Gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
14: Makabuhay.
15: May buhay sa makabuhay.
16: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
17: Bilang kilos karne?
18: 500.
17: Hello?
18: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
17: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
19: Sarap magkasama.
20: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
21: Mayong buntag sa tanan paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
22: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisan gabi?
22: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
25: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko Bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Isip o sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa, saway ninyo ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit, aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabag kini sa kusog sa lawas, lantip na hunahuna o sa lambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mudaog o gas o product prizes.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Palit na sa mga pharmacia, duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mambaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni! Tayin na mapugnan pa ni! Ay!
3: Hawak mo ang beat! Hawak mo ang
4: Idol Mommy
5: J. Ang tamis na sila tig og labi bugitik. Idol Mommy T.
6: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
7: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boo's charming auntie Maria P.
9: Ang kiatan og sabaan. Idol Kulakido.
10: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi. Idol Tony.
12: Ang market man on the run. Idol B.
13: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
14: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
16: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dub.

0: Ani ang ginagawa kong paboritong bisrak?
1: Ni ano po gani akong Cebu Pop, Viz Pop, o mga original Bisaya music?
0: Mo nang ganahan, Jugok IFM.
1: Kay sila may preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura o kasinatian. Pastib na
0: po ka. Ganahan, Jugok ni mo IFM.
1: Mapugnan pa ni? Bisaya ko. Bisaya may imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.
2: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.
3: Ang chikadorang sexy idol chiksi.

0: 93.9 FM, mapungan pa ni Idol Chicks and Idol, programang Bisaya pa imo. Kumusta mo? Adlaw karon nga Webes, Idol. Kumusta man ninyong panahon din sa inyong mga lugar? Ganina ba ang hapon? Nakabaha ba yung gets may habig sa Lopez Haina Streets, Mandawi City, Idol? Namo gina flood prone din ha, Idol. Pero katong nakabaha na nakaresulta og moderate to heavy status ganina, no? Mga alas 3 kapinto na ito ni balita. Unya, syempre, mag-ampik ta kay speaking of weather, later on, atong siren, unsa kay latest sa weather condition. Inig alas 6, Idol. Pero of course, karun, dayon sa amo sa itong programa, Bisaya pa imo, laing adlaw, laing kaalam, atong mapuno sa atuang mga Bisayang pinulungan, Idol. Kining atuang bislong word of the day. Nagpasabot kini sa pinulungang Ingles nga deepest or deepness or deepest parts of one's mind and soul or emotion. Unsa man nga letter K ang atong ipangita, Idol, no? Naagi mga individual, Idol, nga maglisod o padayag sa ilahang or sa ilahang gibati, no? Kaya ang kaning ilang gibati nagid sa ka letter K sa ilahang kaugalingon. Unsa man ni nga letter K, Idol? Unsa ni nga letter K, ha? Deepness or deepest parts of one's mind, Idol? Ipadayag ang inyuhang bislong word of the day nga comment sa atuang text line, Idol. Para sa mga gustong mo share sa ilahang tag-an kung unsa ning bislong word of the day, 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701 sa letrang K. Unsa mani? Padayon ta sunahan, Idol, ha? Oras sa IFM, alas 5.24 na sa letrang K. At tangi! Atong isgutan ang atong bislong word of the day unyang taod-taod. Standby, dre lang si 93.99. Mapugnan pa ni
1: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
3: Ikaw ba? Ngayon nga naman tatig ka. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, ana, day ka. Karon! Mapungan ba ni?
4: Mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umurag, dili komportable. Matag-adlaw.
5: Dugay na bitakong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
4: Ha? Diaper? Unsa may labo taon, ana? Uy,
5: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
4: Mari. Mantay usa si baby, ha? Arisa.
5: Hoy! Asa man ka?
4: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
6: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule.
8: Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
1: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Ratsyo to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus, Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My budget? So.

0: Pioneer. Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
1: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mangpas masang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suod sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salonpas. Metoprolol na to cover acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda na.
3: Ang keratin na may plus.
2: Keratin plus.
4: Ang keratin na may plus.
5: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka, Stress Tabs.
6: Puti Vitamins Plus Iron. Is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang Sugatrol tabang sa mga senior citizen.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 93.9 IFM.
1: Karbo sa Bisaya, timplang Bisaya, Bisaya Pai Imo, Bisaya Pai Imo.
2: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

93.9 FM. Mapugnan pa ni Idol Chicks. Sige pa ni Idol. Unsa man ni Idol. Ang letrang K nga itong ipangita, Idol. Okay. Nga daw ba, nagpasabot nga deepest emotions sa pinulungang English. English? English, virama. May hapon din sa mga taga-English, virama. Bita, mga Idol. Unsa man ni kuan Idol, ato ang pinulungang ipangita. Ang numero 0923-112-8701 sa letrang K. Ito i-check, Idol, ha? Wait lang, ha? Asa mag-i-check si mo travel? Okay, atong ikaw atong cellphone, Idol, kadit lang. Okay, tara. Atong i-check ang inyong tubag. Ingon diri si Maria Alcantara sa Bulacau, Cebu City. May hapon mo din, ha? Sa Bulacau, Maria Kahiladman. Kahiladman ba ka, ha? Napadiri. Atong i-check. Uy, sa di pa, nag-greet big happy birthday kay Naminaw karon maayong gabi, Idol Chick. Si greet ko sa ako ang mga higala. Sila si Ferrosales, Ma'am Verma, Marilyn, mga taga-Bohol, nga si Mira Ideta, Rolan, Lucrecia Gamboa, Victor Briguli, Grace Briguli, Alvin Bantiles, Ma'am Bebe Bantiles, gika ni Mirna Medalia, mapugnan pa ni Hi, Ma'am Mirna. Maayong hapon ni mo din, ha? Happy birthday ni Kinsa to Ma'am Mirna. Na siya gigreet happy birthday. Asa to? Hala na, wag tang na. Unsa na ni Chixie. Ayan, tara. Idol Chixie, greet ko happy birthday ni Kim Rosal. Gika ni Mirna. Happy birthday, Kim Rosal. Idol, kalibog or kahal.

0: kapsul gikan ni 4264 kasilagan ang tubag ana check si Marites More sa Bulasa Argao maing hapon ni mo din ha Marites suggest more Roni iyan tubag kay kakulba murag sakto murag dili napadiri good PM ayo check si good PM sa mga idol nato din ha napadiri Ophelia Omoso sa Pilik Kabang Kalamanawi City kahingawa kahingawa. Unsa ka, ha? Sa itong pagbalik atong siren, kung unsa na, Dol, standby. Oras na IFM, alas 5.42 na. Kiniang Bisaya pa imo. Kauban sa Idol Chicks yan, chikadorang sexy, dali lang sa 93.9 IFM. Mapungan pa ni A.
1: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
4: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo. Oh, Bisaya by Imo.
5: Hello, eh. Naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh.
7: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngayon mong singina.
8: Ma, si Lola!
9: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
7: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
9: Siyempre, asa mong kupaulahi ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap.
7: Oy,
9: mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako ma.
7: Sinuot yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap sa yun ang masaligan.

0: siko, hawa, aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus, Alco Plus!
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
5: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
11: Ako di si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Usa ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field, nagtrabaho, gamit kayo siya na mula na kay prone kay Misa, obo, sipon, o sa mga kananghilan na. But pag suway na ko sa Immuni Plus, okay ra yun siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka, gali na masakit. Immuni Plus, wellness everyday.
12: Yeah.

0: Immuni Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Isip po sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa, suway ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit adunay 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabag kini sa kusog sa lawas, lantip na hunahuna o sa lambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mo daog o gas o product prices.

0: 93.9.
1: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay Imo. Bisaya pay Imo.
2: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: 93.9 FM, mapungan pa ni Idol unsa magining Letter King atong gipangita nga nagpasabot sa pinulungang Ingles nga deepest emotion. Oo. Na ay nakatag-an Idol sa tong text line Idol. Kining ato ang Letter King nga gipangita Idol. No? Usa kini ka pulong Idol nga nagpasabot og gilagmon, oo, sa imuhang pagbati Idol or emotion. Ang Letter K kay kahiladman sa imuhang kasing-kasing. Wala pag yun niya tukmang mapakita kung unsa yun ang kahiladman sa iyahang kasing-kasing. Muna nga to ang bislong word of the day. Unya, salamat sa nakatubag sa atong text line. Oo. Idol Chick, si LV magdadaro ni sa may tayod. Hello, kahinam ko no iyahan. No? Hi, Ma'am LV. Pero ang nakatagan aning kahiladman kay si Maria Alcantara. Oo. Wala lang tayo prize, doll. Lingaw-lingaw rin ni. Padagans utok, Idol, para mahakuan ta, doll. Para naiduga nga kaalam sa tuang pinulungan or refresher. No? Sa tuang Suertres results, Idol, alas 5, Idol, sa adlaw karon na Hulyo 2, 2020 signs, alas 5 results, 7-2-0. Padayon na so na sa Idol Chick si Dol. Masunod na programa. Gabi na ay request. Balita, uban pang hisgutanan sa adlaw nga Webes. Dari lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni Dalang Salamat. Mapugnan pa ni A.
1: Matakapit mo sa lawas ko, kikilig man, buat ko na kuryente, manggit ko na kuryente, manggit ko.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo. Oh,
4: Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon puwerte mong kaha. Nagkoreang lawas mo ang potente. Happy ka! Mabungan ba ni?
5: 93.9 IFM. Mabungan pa ni?
6: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 93.9 IFM. Mapugnan pa.

0: pilang kilos kani?
1: 500. Hmm. Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
0: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
2: Sarap magkasama.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress.
3: Impressively smooth,
4: shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
7: Keratin na may plus.
8: Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.
9: Pirmi ka pangihi.
10: Hanap ka paranaw.
9: Ug pagpamhinod sa mga tiil.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-Detex 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-Detex 500.
10: Karun dayon.
11: Mabalik sa pinakadul ng butik sa yung
9: gan. Detex 500. DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
13: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
14: Tulog pod ka kapsul sa gabi.
13: Simana lang nawala jud ang sakit.
14: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pabali sa mga butika.
15: 93.9 IFM. Mampugnan pa ni.
16: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
17: Ganun pa?
16: Ana! Oh, laing post na pod.
17: Okay po.
16: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
18: Dugay naming nag-ilis, direct.
19: Get Pusa Rice Energy Pop in grape flavor.
20: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
21: Refresh your rice. Yummy rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
22: Lami mag-rice, energy pop.
21: Lami mag-Rice Energy Pop, ang bagong fruity surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sari-sari stores.
23: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
24: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalaga ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
26: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
29: Hello, Washi!
30: Hello, Mommy!
29: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
30: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
29: Mula noon hanggang ngayon!
31: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
31: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
31: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
29: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
31: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
29: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
31: ACS
15: 93.9 IFM. Mampugnan pa ni!
32: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
0: Pilang kilos kani?
1: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Hello? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
0: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
2: Sarap magkasama.
3: Hi, Jen here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko. Proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E, ug niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka. Stress Tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa papremium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugnan pa ni ah.
4: Ako.
3: Alo. Ayaw, sakto rato.
5: Ayaw.

0: 93.9.
1: Mapugan panik kay bad trip kay Krumpre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi? Igo-igor pag ito sildo.
2: Ani na lang. Kaya baso.
1: Ayo, salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom na tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Prank na!
3: Gabi na ay, diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: Mayong gabi isugbo. Ani ana ang atong IFM balitang weather. Pizza dos karon sa buwan sa Hulyo tig 2026 adlaw nga Webes ug nasa pikas linya atong higala gikan sa pag-asa magtan-aw Sir Manny Janagbay para sa paghatag latest update sa lakat sa panahon may gabi. Sir Manny, unsay latest?
1: Yes, may gabi po, DG6E, okay nga mga sugintig paminaw, mukhang nga ito ang latest weather update para karong adlaw. Ang southwest monsoon ang mga po nakapekto sa may western section sa southern Luzon. Sa yung bahay, naagapon sa gibantay ng bagyo na naagawa sa par na formerly si Hendry. Ug as of 3 PM ganiya ang sentro sa tropical depression na formerly niya si Hendry kay ana-ana sa 55 na nasa 960 kilometers west sa northern Luzon outside sa par. Kining si Hendry nagdala sa hangin mabot 55 kilometers per hour. Gustiness mabot og 70 kilometers per hour. Iyang movement pa westward sa kusgun nga 30 kilometers per hour. So, sa karon wala tayo ginamutulain na low pressure area or bagyo ay disulod ugo sa par beside aning si tropical depression nga si Hendry. O para sa atong forecast mga weather condition para karong adlaw para din sa Metro Cebu, nakit mo sa Cebu. Isayas, karon hantun na karong weekend, kay maksima tigod punta o generally for weather condition, maayo itong tempo sa panahon, pero siyempre nagabuntay chance sa mga isolated mga ulan o mga thunderstorms, maging na sa late afternoon at tunad sa gabi, humikin ang mga localized ng mga thunderstorms. So, posibleng nga po ng mga flashlight, landslide, o mga urban flooding din sa Metro Cebu, maging na po ng mga Cebu thunderstorm. Samtang hinay ito sa kasarangan ng hangin nga gagikan sa silangan ito sa Bagatang Silangan, ang Pusalabi din sa tibok Visayas, binabalod sa tuwang kargatan, hinay ito sa kasarangan ng mga pagbalod. Din sa Subo, nga itong dagat, Munas, Karumala City, binito sa gabi, mutaob niya pangalauna sa 21 sa Kadlaon. Temperatura, Karumala, 26 to 32 degrees Celsius. Sunset na ito, yan yung alas 5 days sa hapon, sunrise na ito ugma, alas 5:27 sa buntag. Ugmol lang pa na itong latest, good update, yung si Manager Nagbay, maayang gabi.
0: Daghang salamat ug gabi, Sir Manager Nagbay. Thank you, sir, sa imong live update. Idol, mo ko to itong IFM Balitang Weather, nga hatod ka na to sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect na nga coffee for you, Idol, kay nga naman, duna kini ginseng, sagana sa antioxidants, nga napamatunan usab sa pagtuon, Idol, nga duna kini binipisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, ug uban pa. Maka-increase sab kini sa energy level, maong dili na o dili kamaluya. Gawa sa ginseng, doon nasab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, diba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free kini maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Makatotong IFM Balitang Weather, kini si Idol Chixi, Tatak IFM Balitang.

0: Mayong gabi isugbon! Yan ang nag-inusaran Tom Chicks, Tambok Pero Chicks, ang Chikador, ang Sexy Idol, Chicks si Pizza Do sa buwan sa Hulyo to 2026! Paswas sa tabi, ah. Siyempre, Chikadora, tano, pero nagdagan man ang oras, dili sayangan, idol. Munang, ayaw sayangin yung oras sa kahigayunan nga maka-request sa atong segment. Dayon sa gabi ina ay, o katangi atong segment nga gabi ina ay request, mga idol, diin. Pwede niyong ipadayag ang inyuhang mensahe, lakip ang inyong song request para sa usa ka individual gusto ninyong halaran, baka ha grupo, mga higala, ex, future wife, future husband, mga gustong padayagan sa inyong gibati, pinaagi sa awit, idol o request nga naapoy lakip nga istorya. Sama kagahapon no ang gisugutan, idol, kay kabahin sa love letter nga gihatag sa iyang naibug niya, nga naibug sabday siya, kaso nga lang minyo na, idol, ang iyahang naibgan. So, wala na sila gitagana sa kapalaran. Pero na itong bata pa sila, na ato'y chance. Pero manahin na yun. Saan tama? No? Oo. Na-request to gabi, idol. Di ko kalimot kay taas-taas yun itong storya, Jod. Pwede ra, Jod. No? Ipadangat na, idol, ha? 0923-112-8701. Again, kung ganahan mo request, lakip sa storya kung anong ka na ang request. Dili lang kay pwede mo request, pwede mo play. Kay lahi man yung ato ang segment, idol, pinalahi po ni, dili po ni always nga request lang, greetings lang, or shout out lang, no? Para dyan is ato ang special segment yun is gabi ina ay. So again, 0923-112-8701 for gabi ina ay request or even shout out to greetings. Speaking of, maayong gabi sa tanang mga nakatune in ato nga mga idol nga naminaw nato din sa may habig sa Barangay Lore Rega, karong gabi una, shout out. Ingon man sa mga idol nato nga naka-tune in sa may habig diri sa Mandawi City, idol, mo shout out sa mga taga Subang Dako karong gabi una. Mupadayon ta sunahan, idol, kay daghang patag-hisgutan, mga balita nga angay sayran og uban pa mo nang dayon. Hangtod sa mga makauban ko ninyo, idol, Chicks and Chikador, ang Sexy diri lang sa 93.9 IFM. Mapugngan pa ni
1: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: Ikaw ba? 1990 to 1999 kalataw sa aw. Hi, Uncle! Hi, Auntie! Mapugnan pa ni...
3: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus!
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
11: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede ra kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usakan natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
12: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
15: May budget? So

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hello.
3: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apaghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress.
7: Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mampas masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metasalicylate menthol to Clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
11: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin Plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mogalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka, stress tabs.
17: Puti Vitamins Plus Iron is your nickname of stress tabs. Except for consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
20: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og said liniment oil.
19: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
20: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
19: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
20: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
21: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak diya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
22: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM 93.9.
1: Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM! Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
3: Mapugnan pa ni
4: Hoy, madir! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
5: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
4: Hoy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labhonom, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
6: Kasi Laundry Soap! Ang rayna sa labada!
7: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.

0: Siko, Hawa, Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
9: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
10: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
13: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
14: May buhay sa makabuhay!
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay?
19: Liveraid Pro.
18: May Silymarin, may multivitamins pa.
19: Liver up na tayo
18: with Liveraid Pro.
20: Bilang kilos karne?
21: 500. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
22: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
23: Sarap magkasama.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
24: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga naghahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
25: Ako si Makoy Tagasan Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
26: Pagkadungog na ako sa radio,
25: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
26: 2 weeks pa lang,
25: may alibyo na.
26: Pag 1 month kape.
25: Naayo na ako.
24: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
27: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
28: Ganun po.
27: Ana!
0: Oh, laing post na pod.
1: Okay po.
0: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
2: Dugay naming nag-ilis, direct.
5: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor. Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
6: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Sarap mag-rice, Rice Energy Pop.
19: Lamig mag-rice, Energy Pop.
23: Lami mag-Rice Energy Pop, ang bagong fruity surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sari-sari stores.
27: Isip usa ka lalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng ug royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna ug sa lambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit usa pang kargado para sa chance nga modaog og cash ug product prizes.
28: Ay, balita. Suertres ug Lotto Results!
29: Idol! Suertres Result, alas 5!
30: Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM na mo!
31: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM!
32: 93.9!
29: 7! Dos. Zero. Idol, nakaigo ba?
32: Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
33: Gabi na ay!
32: Gabi na ay!
34: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: Idol, namino kayo po mo sa 93.9 IFM. Mapugngan pa ni Idol. Atong bago lang jud ako na hinabi, no? Ang atuang higala nga si Sir Hector Arsenal sa Cebu City Transportation Office. Idol, ang status sa traffic situation sa Dakbayan sa Sugbo karong adlaw, Hulyo 2 to 2026. Ang Talamban area, Idol, adunay both lanes, moderate to heavy, ang dagan sa trapiko. Foodland area to Tesda, moderate to heavy usab. Landers and waterfront area, Idol, kaning both lanes, Idol, kaning Landers to waterfront, kaning mutabok din ha ubos sa flyover, Idol. Both lanes ni ana moderate to heavy usab. F Cabahog Street, Idol, kaning gikan sa Sarosa Hotel paingon sa Landers, ingon man Landers heading to Sarosa Hotel area, moderate to heavy usab. Ang atong kareta, paingon sa Dole, ay doon na sa situation nga moderate to heavy, andagan sa trapiko. Pier 3, Suges Usmania, moderate to heavy, Idol. Samtang ang southbound, Gikan and Bacalso, CIT area, paingon sa Shopwise, moderate to heavy. Ingon man Kinasang-an area, paingon na ni southbound, moderate to heavy. F. Liamas, aduna gihapoy moderate to heavy status mga Idol, arong urasa mga Idol. But of course, no, amping sa kadalanan, maglikay sa disgrasya, padayon ang attentiveness sa kadalanan mga Idol. Daghang salamat ni Sir Hector Arsenal sa Cebu City Transportation Office sa detalye nga ato nakuha karong gabi una. Oras sa IFM, Idol! Alas 6:58 na dugang sonata sa pagbalik sa programang gabi ina ay kini si Idol Chixie. Stand by, mapugngan pa ni.
1: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Ikaw ba? Ana-ana pa ka nga save Mother Earth, pero kung makaputol o kamunggay, huwag as murag mo patay. Huwag tanong, ha? Papunan ba ni?
6: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabii. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol na ay calcium sinusides sinukot. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
8: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
7: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Alco Plus, Alco Plus!
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay masalaga, Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
16: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
18: ACS.
19: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-empress.
19: Impressively smooth, shiny, and healthy.
18: With regular use.
19: Naka-empress. Nakaka-impress.
18: Try mo na, sis.
19: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
20: Empress Shampoo. For impressive hair.
21: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
22: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importante ang pahinumdum. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
0: Bilang kilos kani?
1: 500.
0: Hello?
1: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
0: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
2: Sarap magkasama.
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
20: Ang keratin na may plus.
24: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
27: Ang idol kong FM 93.9 IFM.
28: Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
29: Gabi na ay!
28: Gabi na ay!
29: IFM.
30: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: Ulan man o init ang adlaw, padayon ang sound trip. Ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Silyado ang atop bisan unsang panahon.
1: Hello, eh. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: May buntag sa tanan, ako po si Shawi Keros nga taga Backharold, Kamputaw, Porok 3 Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Dakhan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong auhag ka ninyo para mong parehas na ako nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot ra sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni
4: Way mawa kumusuway. Relate ba ka ka sa sa bayot.
5: Maayong gabi ka na mga idol. Ano ba kayo na sa Hong Kong sa Bayot? May mga idol. Karapan siya ko nakakuha mga idol ka na-discover mga idol mga natin mascara pizza mga idol. No? Yung sabi niya mascara, ay mascara ginisbaboy siya mga idol. No? Kalami niya mong sisig mga idol ba? Niya mong pizza. Ano ba? Magdurante siya ko mga idol. Uy, naman tinitrya siya ko mga idol. Lami, masa niya siya mga idol. Uy, mahal mo siya mga idol. Kaya 520 pesos mga idol.
4: Idol, nakaigo ba?
6: Mapugan pa ni kay bad trip kay Krumpre.
7: Sa trabaho?
6: Lagi? Igo-igor pag ito sweldo.
7: Ani na lang. Jay baso.
6: Ayo, salamat lang pre. Maglibre ka?
7: Di uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
6: Ayos si kapre na. Prank na.
8: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: 93.9 FM. Mapugan pa ni Idol Chick. Sige, hapon daw. Programang gabi ina ay. Uy, mga idol, shout out sa itong mga suking tigpaminaw. Labi na sa itong mga kananan nga pankanunay gineng suporta idol diha sa Georgia and Barbecue sa Virama. Shout out ko sa itong mga higala sila Ate Mariana Badilla sa Mr. M. Shomay sa Tisa Idol. Ito mga higala, usab sa may subang dako, sila si Mama Kana Papa Barkley sa Kana Barkley Eatery. And of course, sa kanunay also, magpasalamat sa tano sa suporta aning ato ang mga higala sa Don Simon's Food Services Idol. And ang kaning friends nato ni Idol Dili, niingon nga sa pagkaon ha, related. Pero sa kanunay, ang suporta, pagmahal, Creative Studio 87. Maayong gabi, eh. Sa tanong mga taga-Creative Studio. Uy, naina pa shoutout diri. Shoutout, hello, Idol B.E. John Jerry Bersene. Shoutout ni Mama Lapaz Berse. Shoutout ninyo din, Idol. Salamat sa pagpaminaw. Idol Chicksy, mingawon mangyud ko og dili ka message ni mo. Uy, sa una pa mangyud ta. Sa una ta? Yawan, hindi time check ka na kadul. Oo, ana lang yud. Good message na yud ko. Message ko na i-load. Ganun din mangyud mo message, no? Anyway, idol, padayon lang, isend lang ang inyuhang mga kuan idol. Isend lang ang inyuhang mga nagkadaiyang mensahe sa atuang mga numero idol. 0923-112-8701. Unya, gabi na ay request, ha? Again, ang format para di mo di masayang inyong request do. Sayang kayo, nag-request niyo. Walay, ano, very sayang. Anong nangyari? Simple lang kayong buhatan, idol. Nga naniragin na siya. Noong una sa tanan, kinanglan lang yun, idol. Nga ka na bitaw i-message ni mo ang imuhang mensahe para sa usaka individual or friends ba na ni mo, pamilya ba na, ginikanan ba na, o problema. Go ahead. I-send lang. And then after, idol, after ni mo pag-send ang imo requested song, on story behind, and i-send na sa ato ang numero 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Para sa itong gabi na ay request. Ah, mag-atang ko na naman diri dol, pero tanaw na itong angay ba og matarong, ha? Angay ba og matarong? Kaniba jud ka, ha? O napailain, ha? Na deserve. Sige, idol, ha? I-send lang, ha? 0923-112-8701 for gabi na ay request. Yung mga shoutouts, greetings, or problema sa mga nag-birthday. Karon, happy birthday. Hinatonta nga tagaan magtaas na kinabuhi sa kahitasan o matuman ang inyong mga nagkadaiyang giampo, no? Sa inyong mga kasing-kasing idol. Again, 0923-112-8701. Okay? Sige! Mo padayon sa unahan sa Idol Chicksy, mga idol, sa itong programa. Standby mo. Unyan taod-taod. Ang atong gabi na ay request, kinsa, unsa, ang istorya nga ipadangat karong gabi una at tangi. Diri lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni
1: Ang oras gitod kaninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay. Live Right Pro. Na isili marin. Napag multivitamins. Mag Live Up na ta. Uban ang Live Right Pro.
2: Ikaw ba? Abinara magkasbalay, no? Di na sakit ka ba mabulbos? Mang lipstick, maligo, manot brush. Ha, ina lang. Mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapagnan pa ni.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
11: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
12: gidisiplinar na ako ni Kimo, anak.
13: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay, agay, tay, agay, tay! Tay, agay!
12: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
13: Noel! Dili na maayon ang imong Kimo!
12: Hindi mayo! Kini ang angay ka ni mo!
14: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakin ni Balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
15: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
16: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
17: With regular use.
18: Naka-Empress. Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis.
18: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
22: May budget.
23: Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: 93.9 IFM.
9: Mampugnan pa ni!
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
11: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
12: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Guide sa inyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
16: 93.9
15: IFM.
17: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay
18: gabi na ay!
17: Gabi na ay!
19: IFM. Ang chikadorang sexy idol chicksy.

93.9 IFM, mapugngan pa ni Idol Chick Sinidol sa programang Gabi Inaay na nata sa ato ang request segment, Gabi Inaay Request. Dadiin ang inyong request, dala sa mensahe nga gusto ninyong padangatan, nga mensahe alang sa usa ka individual, ato ang ipadangat karong gabi una. Simple pero iko. Para kini sa usa ka tawo nga nagmahay daw sa idol oy sa iyahang sala nga nabuhat ngadto sa iyahang ex. Ito nang basahon, idol. Maayong gabi-i, Chicksy. Kiwaw pero akong suwayan. O kung ako'y mapilian, siguro para ako gyud ning gabi una. Maayong gabi-i ni mo din ha. Shy type mang yugo pero ganahan kong mo-request og kanta para sa akong kaugalingon o para usab sa ako ang nakarelasyon. Managuyab mi aning atong ipangalan o itago sa pangalan na lang Chicksy nga si Jane. O sa katuig kapin. Mo-admit ko sa sugod sa mong relasyon, wala man jukay ko na in love niya. Nanguyab ko tungod kay ang akong mga higala atong higayuna, ilaha kong gitopo. Siguro, naka-feel pod ko atong nga time nga murag pwede kay si Jane, ma-entertain man po na ko. Classmates de ay me. Sa college. O sa tinuod lang, maayo ba yung tao si Jane? Kaso nga lang, sama sa kong giingon, wala kayo na ko giseryoso sa among relasyon. Apan siya, nakita na ko nga mahal gyud ko niya. Nahigugma siya na ko, Chicksy. Pero kay lagi, dili enough ang akong love diha kaniya. Na ay mga higayon nga mo-chat gihapon ko og laing mga babae. Oo na. Tawagon ko niyo cheater. Dawato na nako. Sa lakot ba pag istorya, samtang kami, nasa ko yung mga giiring-iring, chat, fling. Kay lagi, dili man enough akong love para kang Jane. Pero ako magdahom, siguro ingon ana gyud ang gitawag nila plot twist sa kinabuhi. Atong higayon nga nasakpan ko ni Jane. Ug iya kong gibuwagan. Nasakitan ko. Nakaingon ko nga nganong affected man ko kung dili man ta in ana kalaw makunggugman niya. Nagmahay ko actually. Kay tinud-an nay og seryoso si Jane ako. Sa dihang nakigbuwag siya na ko, Chicksy, diha na ko nabati, nga espesyal man yung daay ko sa iyaha. O gili man tayo binuang ang iyang gipakita din hinako. Apan ako, gisayangan lang nako siya. Sangan lang, auyab ko niya. Nasakitan si Jane. O ako pod, bisa

Ganahan akong i-deny sa akong kaugalingon nga dili ko affected. Affected ko. Nag-break sa klase. Ug karon nakita na ko sa social media ang iyang post. Nga na na day siya'y bago nga gika-date. Nasakitan ko. Sawa na ko damha. Nawadaan ko gana. Nagabaan na ba ko? Ambot. Pero tinood yun siguro ilang giingon. Diha arani mo masayran nga naibili ang usa ka tao. Pag makita na nimo nga naa na siya sa laing mga kamot. Munang chiksi, nakong i-request ang kantang Bakit Pa Ba ni JR. Gisungog-sungog po ko sa akong mga barkada. Kay lagi, ingon sila nga dili man ta ko dali mapiktahan ng mga babae. Pero ngano ko nung karun, ako manuoy na stuck. Ug si Jane, naka-move forward na. Daghang salamat sa imong pagtagad, Chixie. Tago lang akong pangalan. Tawaga lang ko July. Timing kay July man sad karon. Dili na lang ko kutob. Daghang salamat kung ugaling ako mang request ang imuhang matagad. Ug para kanimo Jay, ay July di ay JR na no. Na wrong sa Idol Chicks Idol. JR ang iyahang i-request na kanta kay kanta ni JR nga Bakit Pa Ba. Para kang July. Ang iyahang kanta para siyang kaugalingon. Para sa tanan din nga mga medyo nagmahay. Ani ana ang gabi na ay request para kanimo July. Request granted.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Tuhod. Siko. Hawa.
4: Agad.
3: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS 93.9 IFM.
11: Mapugnan pa ni.
12: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
15: Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nakagamit ko aning Immunity Plus mga 6 months ago na. Maayo gud ang Immunity Plus labi nagting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman siya na siya'y loya. Labi na ang loya makatabang gud sa lawas, makatabang gud sa imong panglawas labi na nakaybati unong sakit. Immunity Plus, wellness every day.

0: ImmuniPlus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: 93.9 IFM! Mabugnan pa eh!
2: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro!
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Taas bang imo blood sugar?
6: Ato na kong diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
6: Ang DTX 500
5: ato na kini anti-diabetic properties.
6: Samosa,
5: Charantine,
6: gagapang mo po sa glucose.
5: Visine,
6: controls blood sugar.
5: Ang polypeptide,
6: kaparehong epekto sa insulin.
5: DTX 500
6: highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Mabalik, sabi ka tulong diabetes sa yung lugar.
5: DTX 500
7: Kolesi Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang nga. Sky UABP na ayos sa DTX 500.
8: Duka kapsul, buntag sa gabi.
7: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
9: Isip o sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa sa way ninyo, ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit, aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabag kini sa kusog sa lawas, lantip na huna, o sa lambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mudaog o gas o product prices.
10: Balita, Suertres ug Lotto Results.
11: Idol, Suertres Result, alas 5, 7, 2, 0. Idol, nakaigo ba?

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This song is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: IFM balita
2: lokal ug nasyonal. Mao kini ang IFM.
1: IFM. IFM balita.
3: Mayong gabi, Sugbo. Ano yan natong IFM balita sa gabi na ay pizza dos karon sa buwan sa Hulyo tuig 2026 idol. Atong hisgutan ning balita kabahin aning show cost order nga giluwat sa LTO 7. Miluwat og show cause order kon SCO si LTO 7 Regional Director Attorney Wendell C. Denglasan batok sa usa ka SUV driver kinsa mi hit and run og usa ka CCTO enforcer sa Danan Iskaryo kagahapong adlaw. Ang maong SCO nagmando sa driver nga personal nga muatubang sa LTO 7 Operations Division karong umaabot nga Lunes, Hulyo 6, 2026 dalang ihanggi panumpaan nga eksplanasyon lakip na mga dokumento kung anong dili siya dapat luwatan og sanctions samtang wala pa mahitabo ang administrative proceedings sa maong kaso. Misuspende usab sa ang ahensya sa lisensya sa driver sulod sa 90 kaadlaw og ipasurrender sab ang driver's license niini.
1: IFM balita.
3: Samtang idol, andam na matud pa ang prosecution panel sa ipahigayon nga impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Karong umaabot nga Lunes, Hulyo 6, tuig 2026. Mao kini ang hingpit nga gipahibalo ni House Lead Prosecutor Attorney Gerville Luistro karong adlaw, Hulyo 2, tuig 2026. Idol, mao kato ang naglangkob sa ato ang IFM balita news bite sa gabi na ay nga hatod kanato sa DTX 500. Idol, ang DTX 500 anak ni Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin idol mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likayan nato idol ang diabetes pinaagi sa saktong diet ug exercise ug pag-inom og DTX 500. Kini si Idol Chixi, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita tata kay IFM balita oras sa IFM idol. Alas 8:02 na dugang sunata sa atong pagbalik, standby diri lang sa 93.9 IFM.
2: Ug mao kadto ang
1: IFM balita
2: sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha. Kaya pag-deliveran di ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayon nun. Aw, Kuya Juan. Mapungan ba ni?
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress.
11: Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
11: Naka-empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
11: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. for impressive hair.
13: 93.9 IFM! Mabugnan pa ne!
14: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
17: Ang keratin na may plus.
18: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural at orihinal. Yo!

0: 93.9.
1: Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM!
4: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
5: Tay, may na ba?
6: Bukas, no pangatsaro, multaking asupatan, otonim,

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ako dahil si Irene Lanit, gikan sa Upper Tingog, Mandawi City, nakadaog sa papremyo sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugnan pa ni ah.
3: Ako.
2: Alo. Ayaw, sakto ra to.

0: 93.9.
1: Mapungkan panik kay bad trip kay Kurun Pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo Igor pag ito sweldo.
2: Aani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, Pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, Pre na. Prank ko na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM. IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. IFM. Balita. Showbiz.
2: IFM, mapugnay pa ni Idol Chicks ni Idol sa programang gabi na IFM, balitang showbiz! Uy, Idol, maghisgot ta Idol ning si James Reid. Uy, mamakong magdahom mga makulbaan ni si James Reid, Idol, nga makatrabaho si Catherine Bernardo kay Balota, Idol, nga naa sila'y teleserye, Idol, no? Actually, kanang kuan kaayo ka na bang nice kaayo ka daghan man kay mga fans ani nga nagdream nga oh what if si Catherine ug si James Reid no mag team up gay na. So eventually nahitabo ra gid Idol and si James gipangutan na siya no kung kumusta man ang iyahang pagtrabaho kauban ang iyahang co-star nga si Catherine Bernardo sa serye nga Someone Someday. Matud pa ni James iyang gidayeg Idol ingon siya nga super duper grounded kuno very hands-on sa proyekto si Catherine og matud pa ni James Reid she really makes the set feel like family. I learned a lot from working with her, no? So daghan ko na siyang nakatunan, but of course ipangutan na sab siya kumusta man nga ma-pair up ka ni Catherine Bernardo. Nitubag si James Reid og niingon, to be honest, I was very nervous. There's a lot of pressure working with such big names in the industry, but I actually learned a lot while working with Catherine. I'm very excited to watch this project. Aba! Na-excitement, Idol, despite of kulba and of course, sa mga wala masayod, taod-taod na gid nga nawagtang si James Reid sa telebisyon, no? Na siya mga projects, musically inclined kay Moman ang iyahang ikabisihan after ato naghiyato siya sa mga love team, sa iyahang mga serye. But this time, muna ang comeback, Idol. Ang maong salida, Someone Someday, kauban niya si Catherine Bernardo sa ilang pag-pair up with, of course, Maha Salvador. So, muna ilang bagong serye, Idol. Aba? Well, baan yun, Idol? Pero lingaw for sure. Ano man yun na? Kaya nandiyo kayo makatunan si mo mga makatrabaho. Of course, mga nauna, nandiyo kayo, uy, may bigo kayo ni siya, no? Box office queen, bea ni siya, no? Namang yung mga inaana, Idol. Congratulations to James Reid and Catherine kay Murag. So far, daghang kayo nigma views ang ilahang teaser sa maong salida, Idol. Muna itong IFM Litang Showbiz! Nga hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule, mga Idol. Uy, kani mga Idol, hanangita ba mog mamahimo ni mong kasama sa pag-atiman sa imuhang panlawas? Ani anang EXL Makabuhay Plus Capsule? Atong maangkon ng optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini, Idol. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, nem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ng Ginoo, Idol, pinaagi sa pagatiman sa atong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Mupadayon na to sa unahan, Idol! Standby dugang sonata sa atong programang gabi na ay oras sa IFM alas 8:27 na. Kini si Idol Trixie, mapugngan pa ni.
3: Ikaw ta social ka ayo ka pero pwede ni mong tihik ka. May dugang ihog sa imbornal. Mapugngan pa ni.
4: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
5: Duh, I'm not in the mood.
4: Unsay gamit ni mga napkin?
5: Ha? Why man, unsay labot?
4: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
5: Ha? Huh?
4: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
5: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
4: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
5: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister Snapkin, raman din tumag sa kuwang sapot, oy. Aris ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay Sister Snapkin.
6: Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
7: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget? Sus!

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress.
4: Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
7: Find a way.
6: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
8: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
9: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus.
12: Keratin Plus.
13: Ang keratin na may plus.
14: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500. Ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500.
15: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
14: TTX 500.
16: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
14: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.

0: 93.9 IFM. Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: IFM. Ang chikadorang sexy idol chicksy.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Idol, oras sa IFM, alas 8:42 na. Uy, mo shout out ta kay Naminaw karon ang nagbiyahe sa kadalanan pero naka-tune in sa IFM. Ato i-check dere. Shout out idol sa mga kauban ako nga driver sa RP Corominas taxi driver. Gikan ni 2306, shout out nimo kuya kung kinsa man ka, wala man nagpaila pero sa mga taga RP Corominas taxi, especially sa mga drivers, daghang salamat sa pag-tune in. Unya, ayun. Thank you kayo sa pag-asa, pagbasa sa message, Chicksy. God bless and sweet dreams. Pakatulgo naman din ko diritsu, dol. Bitaw kay. Mapadala ito sunahan, mga idol, ha? Anita rin sa ato ang pamalandong time sa atong pagbalik. Standby oras sa IFM. Alas 8:43 na. Mapugnan pa ni.
2: Hello, we! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
5: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
4: Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro.

0: natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
3: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
2: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Isip po sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa sa way ninyo, ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna og sa lambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit usapang kargado para sa chance nga modaog og cash og product prizes.
9: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
10: 93.9
9: IFM.
11: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax, tungod adunay
12: Gabi na ay!
11: Gabi na ay!
13: IFM. Ang chikadorang sexy Idol Chixie.

0: This song is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Yeah. 93.9 IFM, mapugnan pa ni Idol Chicks ni Idol, and we're down sa atong last gap, Idol, no, sa tuang pagpamalandong time na ta. Pero syempre, sa dili pa, again, thank you so much sa mga idol na to, kanunay nga naminaw, kanunay nga kanabitaw nga pang-adlaw-adlaw na nilang routine nga makatune in sa IFM, whether busy mo sa trabaho, panginabuhian, baka ha, namoy mga kuano, mula ninyo free time, Idol, na makapaminaw mo sa atuang programa, no? Thank you so, so much. And of course, mga idol, no, sa kanunay, ay mo kalimot ha to visit our official nga Facebook page, IFM 93.9 Cebu, para sa mga updates, balita, ug uban pa, no? Ining tungura, Idol, mag-ampo ta, no? And ang atong pagpamalandong karong gabi una, Idol, mga tagpagiya sa kahitasaan, especially in the coming days, no? Kaya next week, gikatakda na ang unang sesyon sa Senado para sa impeachment trial, no? So, and of course, ang atong nasud karon ay ongoing kana bitaw mga nagkadaiyang mga lihok protesta dito sa kauluhan, Idol. Munang mag-ampo ta, no, nga kana bang nay hapsay, and of course at the same time kita mga Pilipino aware po taon si mitabo, and let's also pray, Idol, sa pangadlaw-adlaw na to nga mga lihok nga giyahan tas kay tasaan sa sakto nga mga paths na to, Idol, no, nga di ta masaag sa atong mga journeys kinabuhi. Thank you so much. After ani mo sunod, Idol Dabs, sa programang Kumbati sa Gabi, mga idol, and of course ang storya karong gabi una unsa nasab kaha ang atoang mapaminawan atangi. And mga idol, ug mga adlawa, special nga edition sa gabi na ay kung ano, basta lang. At ang ina ninyo, Idol, ha? Same time ko, 6 to 9 para sa gabi na ay, kay ugma, wala may bisaya pa imo tungod kay kuan man ta, Idol, no? Biyernes, so rakraka ni Filimon ta, ugma, kauban si Kulas ni Do. Ining tumura, mamalandong na sa Idol Chicksy, join us atong evening prayer, karong gabi una, Idol.

0: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Mapugnan pa ni.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Welcome to our reunion.
5: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
6: Tungod na sa Super Fiber.
5: Unsa?
6: Super Fiber.
2: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement and immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
13: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at orihinal.
11: 93.9

0: Competent polycarbonate, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa ikatlong kabanata ng aklat ni Juan, talata 1-36, si Jesus at si Nicodemo. May isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo, kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maiipanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit, hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan papunta. Ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Pwede po ba mangyari yon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guru ka pa naman sa Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatototohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi nyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ng sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang nabubuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Hudeya na natili sila roon ng kaunting panahon at nagbabautismo ng mga tao. Samantala si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama nyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, Walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasala ng babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang naniniwala naniniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos.
2: Idol, mayong gabi no Zaba kaninyong tanan. Adlaw karon nga Webes mga idol, na pizza dos na sa bulan sa May, sa Mayo, sa Hulyo naman idol. Bulan sa Hulyo tuig 2026. Kumusta ang inyuhang adlaw nga Webes? Kumusta ang inyuhang panisikay-sikay di mga idol? Pipila na lang kaadlaw nga tuang paabuton. Muabot na po na nga tuang sweldo po. Kada gabi na lang taan ni Sigi Sigutong sweldo. But anyway, mga idol, sa Dilimanugit, itong nasugdan itong programang IFM Kumbati sa gabi. Ilain sa mga pangutana ang atuang basahon karong gabi una. Lain na usaba nga kalibog diha sa kinabuhi ang atuang hatagan o pagtagad. Unya, syempre mga idol, no, atuang pong paminawon ang inyuhang mga nindot kayo nga mga ideya kung unsa may nindot nga buhaton sa atuang idol nga nagpadala sa iyang kalibog diha sa iyang kinabuhi. Itong text line 0923112-8701 mga idol. Ay mong kalimutul ha. Atong, akong balikon na itong text line 0923112-8701. Oras sa IFM, alas 9:13 na mga idol.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Game ka idol?
5: Game sa idol.
4: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
6: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
7: Ako ay si Rony Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Paprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP. O mapugnan pa rin.
8: Idol mo, DJ.
9: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
10: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
11: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
13: Ang kiatan o sabaan, idol, kulagido.
14: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
15: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
16: Ang market man on the run, Idol, B.
17: Ang chikadora. Ang sexy idol Chixie,
18: ang idol na Bini, idol Kenny,
19: ang idol nga white corona, dai bambino,
20: ang laagan nga pretty, idol Tweety,
21: ang buguing nga good boy, idol Gab.

0: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
0: Maunang ako, di na dyan mabalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi-i.
2: Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

93.9 IFM. Mapugngan pa po ni mga idol. Eh, alas 9.30 na to ang oras. Sa maayong gabi pag-usap mga idol. And welcome na gyud niining ato ang programang IFM. Kumbati sa gabi, ikaw ba nangyapon ninyo ang inyuhang naginusarang bugoy nga good boy? Idol Dams, niining adlaw nga Webes mga idol. Pizza 2 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito ang mga pinilangka di ang mga OFWs nga always yung nagpaminaw tanaw sa ito ang programa matag gabi mga idol. Maayong gabi kaninyong tanan. Live na live kita sa tuwang official nga Facebook page ang IFM 93.9 Cebu mga idol ha. Pangitaan nyo diha ang tuwang Facebook page. Niya ikalimot og like, follow and share sa tuwang mga videos. Ilabi na yun sa tuwang live. Karong gabi una. Kumusta mong tanan? Sa mga nagmaniho diha karon sa mga nagpaminaw sa tuwang programa, maayong gabi inyo mga idol. Maayong mabugnaon nga kagabihon siyudad sa Sugbo. Grabe ka bugnaw, grabe ka tugnaw. Kaya doon ay mga pagtulotaligsik karong mga higayon na mga idol. No? Mga kinabitaong kaganina, munibunok ang ulan, unya karon at gagmay na lang ang mga tulotaligsik. Manginaot nga mag-ambing kita sa kanunay idol ha. Ilabi na yun sa mga idol na to diha nga mga delivery riders. Ang ito ang mga buutan nga mga drivers. Kauban sila mga buutan o sa mga conductors. Maayong pagpaminaw nyo diha mga idol ha. Salamat kaya sa inyuhang paghimos. Ito ang programang kabahin sa inyuhang mga pagbiyahe mataga gabi. Kumusta mong tanan? Kumusta inyuhang mga panisikay-sikay diha? Sa mga naasa mga ilang mga gipang trabahuan. Sa mga naasa mga tagstag sa nila ka mga panimalay. Nga naminaw sa tuwang programa samtang naghagwa-hagwa sila sa ilang bana or sa ilang asawa. Sana all. Sana all na'y hagwa-unan. Maayong gabi ikaninyong tanan. Ang tuwang mga idol diha nga nagpaminaw sa tuwang Facebook Live. Aljo na mukat-kat idol, may gabi ini mo diha idol. And also to idol Ronnie Sigismar diha sa may Minglanilya. Salamat kay idol ha. Unya idol dams, ang resulta sa swerte sa alas 9 kay size 93 mga idol. 693 ang tuwang swerte result. Ako balik kundol ha. Ang tuwang swerte result size 93 mga idol no. Kung galing na amoy mga ipang posta diha unya nay karga gamay. Okay na at least nay karga dol. Bisan patuod og bahalag walay ka bahalag ang nakakarga ka og duha ka numero dol. Tabla ra gihapon nag walay nakarga. Mama Nene Velasco and to also to Eli, maayong gabi ini mo da Eli boy. Good evening ingon na Eli boy padong na muslip at tan-aw usa siya nimo. Paghuman sa niya activity very good kay Eli boy oy. Tanawa gina si Idol Dams ha. Anak kabuutan si Idol. Mayong gabi ini mo diha Mama Nene Velasco and si ni Eli Boy. Ug sa inyo ay imuhang mga minahal diha sa kinabuhi may pagpaminaw ninyong tanan diha dulha. Sa mga nagagusto diha nga mga mupadayag sa ilang mga gipangbati, ang atong text line apply sa kanunay dulha 0923112-8701. Parang gabi una mga idol, line usab nga kaagi sa kinabuhi nga ato ang basahon. Straight na gyud tong pulos sa bana ang problema. Karong gabi una magpalahi na pud ta. Kay ako og yung gininga gipilian og maayo kinsa gyud tong wala na maghisgot og bana kay mura og kanang nabungog ng mga lalaki dun. Halos na lang kada gabi ipulos lalaki ang sadan. Karon ka ano kinsa kay sadan rong gabi una. Ato ning paminaw na sab ang mga idol ang nagpadala sa iyahang kaagi karong gabi una, medyo taas-taas ni ang iyahang kuan, ang iyahang pagpadala sa iyahang mensahe. O na nga ato aning din ato ni Dugayon. Usa ni siya ka inahan, no? Batanon nga inahan. So ato ning basahon kay maura ba ni uso karon dol no kanang mga batanon na kaayo niya nahimo ng mga inahan. Bisan pa og dili sila andam og tagana sa pag-atubang ni ana mga problema sa pamilya.
daghan na kaayo karon nga mga gustong magtukod og pamilya bisan og wala pay mga trabaho, wala pay mga gipang income kana wala bitaw nga wala gipang inabuhian, ang ilang ginhuna pulos na lang kalipay unya karon kung moresulta na ang inyuhang pagunahuna diha sa panandaliang kaligayahan, moresulta bay bagyod na og kana bitaw nga hangtod sa hangtod. So ato ning basahon karon mga idol, kaya ni ay nagpadala nato sa Nisha ka 17 anyos nga nahimong usa ka inahan. So ato ning paminawon ang iyahang pangutana, inubanan sa iyahang lakbit saysay sa iyahang kaagi sa iyahang pagkainahan. So manginaot ang mga idol ha, na ato aning makuhaan og maayong pagtulunan, ato ang makuhaan og mga realizations diha sa tuong kinabuhi, ilabi na gyud ha kay karong panahon na maamigyud ni uso karon, no? Daghan na kayo ingon ani mga batan-on nga nahimo ng mga inahan. Pasalamat na lang taan na dulno nga nahimo silang inahan o wala nila unsa ang bata nga naa sa ilang mga tiyan. Ismay na lang na nga ilahang giampingan kaysa makadungog na lang tanga na ay bata dito nga gidispatsar, na ay bata niyo makitaan diha sa bisan-asang lugraha, maluita sa bata, wala binasala ang bata dulno. Atong pirmihinom duman nga dili kabubuton sa mga anak nga muabot ning kalibutan na. Ang pag-abot nila diri sa kalibutan na, kanagika na sa desisyon sa iyang mama o sa iyang papa nga buhaton siya. Wala gyud siya maingon nga, "Mapa, buhata ko." Si mama o si papa mo ay ni-decide nga magbuhat sila, unya karon kinabuhat naman, nagbiyaan na na. Pagka na lang yun. Alas 9.36 sa itong oras mga idol. Uy, may gabi ini mo di idol, Oktobre 20. Shout out ni Clint Kabigwin, idol nga naa sa Camiguin Island, Idol Dam. Salamat idol ha sa inyuhang pagpaminaw sa kanunay. Alas 9.36 na dol. Di na ito ni Dugayon dola, ito na ning basahon ang kaagi sa kinabuhi karong gabi una. Hining usa ka batan-on nga nahimong usa ka inahan. Sa tuang programang IFM, kumbati sa gabi ikaoban si Idol Dom sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ba ni mga idol? Eh? Hello Idol Dom, sa maayong gabi ini mo diha. Maayo unta og mabasahan nimo ang ako ang message. Usa di ay ko ka teenage mom, 17 anyos pa ko karon. O ganahan kaayo ko nga mo share sa ako ang kaagi sa kinabuhi para makuhaan pod og leksyon sa mga batan-on karon o para pod sa mga ginikanan nga imong mga suking tigpaminawan. Grade 10 ko nakasala sa akong mga ginikanan kay nabuntis man ko nga wala sa plano sa akong mama ug sa akong papa. Nabuntisan ko sa ako ang akong uyab-uyab kay kinilaging magsigi og lakaw nga dili mananghid sa mga ginikanan. Usa ko kasalawayon nga bata sa mata sa katilingban, gumikan kay wala ko maminaw sa mga pahimangno sa akong mga ginikanan. Gusto unta sa akong papa nga mahimo kong usa ka nurse. Kay masakiton man gud akong papa, maong gusto niya ako ang mubantay unya niya para sa iyang mga maintenance. Tungod sa mga barkada, nausab akong panglantaw sa akong kinabuhi. Sa pagkatinuod lang idol, super kaayo kasirado akong parents, as in grabe sila kastrikto. Kay ako man gud ang kamagulangang anak. Pero tungod sa barkada, naguba ang ilang pagsalig sa akoa. Nasamutan pagyod nga nahatagan ako sila og apo nga perting sayuha. Dako kayo akong pagbasol idol dam sa akong nahimo nga sala sa akong mga ginikanan. Dili na nako mabalik ang panahon kay unsaon taman nga naa naman ni ang ilahang apo. Tungod sa akong pagkabakakon, dili lang ang pagsalig sa akong mga ginikanan ang naguba, pati pod akong kaugmaon. Pagkabuntis nako, grabe kaayo ang mga istorya sa mga tao nga nakaila sa among pamilya. Kay lagi, naaman sa simbahan ang ako ang mama o papa, unya nag-eskwela pa jud ko sa Osaka Catholic School. Tungod kay giguba man nako ang imahin sa among pamilya, layo na kaayo ang kasing-kasing sa

0: nanya jadi kamu advice or tambahan ini yang berat jadi masih gila wahi yang kanan di bawah si bintin pelangkap jadi pak kamu mau continue saya mau pangandi wala hewan atau hibau ide sa inan akarun madal sa nadangata ni mo karun mo din mo hata kung kalig uning arun maabot din mo pangandi di ba wah, bata kayo mga anak, karon nakauli naman din mo si mga ginikanan. Pwede magkamuhang yun. Diyos nga, mag-eskwila kagbalik, nga nga, sibilin mo lagi. Lula naman dito mabinda na niyo, lulo.
1: Kung
0: nadyod kayo pangandoy, nadyod kayo pangandoy sa iyong kagaling, kung sa iyong anak. Dito kayo, disisisi, bata pa kayo. Bata pa kayo ni Sandro.
1: Daghan pa pwedeng mahitabo, no? Kaniadto ang pangandoy para lang sa iyang kaugalingon, pero karon kinahanglan magdubli siya pagpaningkamot para sa para niya o sa iyahang anak.
0: Oo, gani kay. Pero, once gani nga mubalik ang iskila, focus na kita. Study first na kita, di Bible, dad.
1: Kana, very true.
0: Once nga mubalik ka niya, ato kayo ibalik ang sauna, nagyabag-yabag sa nagbinuang tao, huwag yung ayang padulungan.
1: Correct.
0: May kanang gini kanang ko. Ako amahan naman yun ko. Grabe. Grabing pag-ahid yun. Why inahan mo sa likod sa anak? Isang nakita lang ang naginuang. Magpakita lang yata na pagkaamahan o inahan. Wala nga akong ika-advise ninyo. Di pa man awahi ang tanan. Pwede pa lagad pang mahitabo. Makabotan yung pangandoy. Once na makabotan yung pangandoy, focus na pagkasi mong anak. Nga. Para makabuta ng iyang mga pangandoy, di ba?
1: Correct. Sakto siya kayo.
0: Nga. Proud pa kayo mong mama, anak, kung mabuhat na niyo mo nga nakalampos ka, nakalampos ang inyong anak. Ano kung dagokin kalipay sa ginikanan o sa apuhanan na?
1: Correct. Sakto siya.
0: Di matugkat, di ma-spilling, di mabasa ang kalipay sa inahan o sa apuhan, ikaw inahan o sa apuhan. Sabi ka, nindusin ang mga pangandoy. May gani kay wag yung inahan nga magdumupit, idol. That's nga nga dito ka.
1: Correct. Igunan naman siya, idol. Igunan naman siya, idol, ba? Kanang ako ang na-realize sa imuhang istorya bang, kapantay pa ka, idol, nga, kung ang anak magpabadlong, dili mubiya ang ginikanan. Pero kung ginikanan ang magpabadlong, mubiya ang anak.
0: Mabali, idol. Dito,
1: kung nai ginikanan na, nasayop gamay ang ginikanan, ang anak, grabe na og pagyawyaw, grabe na og pagmalbisyon, pero anak ganin mo pabadlong, ang ginikanan, tuwa permi sa luyo. Mga
0: ganin, mga nang gitawag pag inahan sa kanunay panabang.
1: Anak sa kanunay pangayo.
0: Kita ko para na ko dyan, di ligid awahi ang tanan. Daghan pang maabos yung kinabuhi kung magtarong na lang gid ka. Ayaw na gito buhatang yung naagian. Kaya ano, ino pa dito balikan nga ni, huwag ito yung mayang kadulungan mo na nga. Hangyo-hangyo mo. Marayon, usta na yun. Atong hangyo na itong ginikanan sa sinarong nga, miskoy na rin balik. May ginikanan nga di mo sugot kung mag-inarong na lang kita.
1: Why, ginigaring nga malukmay ang kasing-kasing kung magseryoso lang juga o hangyo ang kanila.
0: Manarabagid kay anak niya, nang binuang ng Japon ka, kuya na mapunaan na hinungon.
1: Correct.
0: Makaamgura, why, makaamgura ang amahan na kung unsa na gani.
1: Kung magako na ang bata, una pa may mo siya, labi na ang bata, matunas gawas niya, nice kayo trabaho, ano siya, ako ang imong amahan.
0: Pero mas maayo ko tayo sa sinigit ibingwas ang bata. Itailagin siya ganyan. Okay, dati. Saamanggod ng ibingwas tawag na sa bata nga. Patay na yung papa, nalumos na sa sabaw, labit na.
1: Nahigop ang munggos, nasulipan sa munggos.
0: Kaya ano, ito sa ko, relate man dito ako ha, kung anak, dagko na ni Tiro. Disinaydi na katuwag yung buwag siya ng mama. Pero hantod ka ron, sige na sila video call, wadyo ko'y pagsupa. Ilam ng mama.
1: Ay, kamayo. Nice kayo, no? Kanabang ko alam yun ba? Kanang sa tawag aning, walang play lang yun na. Kanang sa tawag aning, go lang ta. Kay para man, basta kalipay sa anak, balag mag-antos ang ginikanan. Okay, rin na.
0: Kung naman ko di pag-dumot good sa taong nakasahan ninyo, kamang yung mayang padulungan, mag-termina lang ka mag-swan ba? Wala, di nakaka-focus sa imong pangandoy dito.
1: Kana, sakto-sakto.
0: Oo, dili na to dumtan ang tao nga nakasaan na to kay... Pata ka ba, mga sanay naghatag o kaligpo na to, di itang marami.
1: Kana,
0: nahimo man kung kang makasasagod mo na nga. Marami paamugo ba, na ipagpaamugo dito.
1: Mm, correct. Kaya ay ngano man idol no nga na yung mga tao nga mga significant nga mga tao nga moagi sa tuang kinabuhi no muhatag og kasakit, muhatag og kalipay kana sila ang tanan naka-contribute na sa atoang kinabuhi, sa atoang pagkalig-on, sa atoang kung kinsa kita karon kana resulta na sa mga tao nga niagi sa tuang kinabuhi.
0: Kay namagoy ka na ni God puro mo badlungon.
1: Mm.
0: Pero nagi makaamugo ninyo na sa isigusan ninyo kay katukusan mo. Lahi man siya kung nahon na about ni mo niya. Ikaw, lahi siya kung nahon na about niya.
1: Correct.
0: Muna, kung kinsa'y kinsa'y dihado, babae mag-dihado mo na ikabuntis, diha na maksakita. Makaamugo na siya na. Sige, punta kong libuhat.
1: Kana.
0: Diba?
1: Kaya ni, kay, matod ba nila ang atuang utok, gibuhat, gibutang ibabaw sa atuang, kasing-kasing. Pero usahay, Manggol, kung muhigda na ta, magtupong naman yung atuang utok o atuang kasing-kasing. Kunya inigbango na to niya, nahigda na mo niya, namoy na nagibuhat, kunya inigbango ninyo, mabalik na po sa taas ang utok mo na ma-realize ni mo nga sayup man to.
0: Oo, ganit. Wala nga, hindi gila ito, dumtan ang tao nga, nakasa lang, between ng pagkakuhan. Kay, kaya hindi ko talaga ito sa, saan pakikadulungan, dagan pakikadulungan, dagan pagayo yun. Tiwas, hangiwa lang yun, sa pinarang imong ginikanan, o tiwas at isila, aron, matuma na ito ang mga pangandoy.
1: Salamat kayo, Idol, ha? Salamat kayo.
0: Thank you, Idol.
1: Salamat kayo, Idol, Idol Ben. Idol Ben, ako naman yung Idol Ben. Sige, yun sa maimuhang ko, Idol, sa maimuhang greetings. Wala kang greet, ya?
0: Ako ang i-greet akong mga kagrupo sa Good Health na naminaw ko rin sa Conception ni Diana of Agbon. Kana na lang, Idol, God bless.
1: God bless, Idol. Bye-bye, Idol.
0: Bye-bye.
1: Ay, salamat. Kini ato ni paminawon ning usa ka tingog sa usa ka inahan. Maayong gabi ini mo diha, Ma'am Anchela.
2: Maayong gabi, I think.
1: Kini ato ni paminawon na kaganina, tingog to sa usa ka amahan. Karon atong paminawon ang tingog sa usa ka inahan.
2: Moses Idol.
1: Unsa maimuhang maistorya ani karon na, Ma'am?
2: Okay. Ani ni sa Idol. Di para jud ka tulong akong mahatag no sa kanang tender. Una, wahi man ang pagbasol apan taas pa kasagsan para mabagyo niya ang gaganti ang sinabuhi. Na ikaduha, hugot na pag-ampo kay ganahan makasiya mabalik ang trust niya sa iyang parents na usap-usap na tinanglan siya sa trust sa iyang binikanan kay Harun, makuha niya ang success sa iyang sinabuhi niya. So, wala iyang parents mo kay maglitod sa idol kaya nabitan na siya anak.
1: Correct.
2: Katulo, taning kamot, bahala o lisod. Dawaton ang tanan na challenges, consequences, tungod kay anaan naman siya sa sitwasyon na batang inahan.
1: Correct. Sakto-sakto.
2: Yes, and ikaupat, idol mo kay kanang gipa-feel lang to sa iyahang parents isa ang feeling na nanay anak kay di ba na imong gibasa ka ganiha nga dili sa dili tagdon iyahang anak
1: pero naabot ang panahon nga nag mo pahiyom na ang bata amrag naganahan naman si lolo so parang bitaw ganang nga gitago pa sa iyang mga ginikanan no ang kanang bitaw nga for sure excited po sila silang apo oy.
2: Oo, pero katong part dito kay gusto ko sa iyang parents na inani ang feeling, magbantay ka ang bata.
1: Kana, correct. Mura, gipaamgo
2: niya. So, lalim.
1: Gipaamgo sa iyang anak ang, kanabitong gipaamgo sa mga ginikanan nga ingon ana ha, kinahanglan ka mag-antos, kinahanglan ka mamataog sa iyo, kinahanglan ka nung mo tulog, putol-putol imong tulog, kay imo man ang gisudlan.
2: Correct, yun na idol nga. Ang kanang kami niyoon, ang kanang pagbaton og anak, kay dili ra gyud na siya sa kalinawan, dili ra na siya ingon nga nakapawagsang sa imong stress, kung dili magsugod gyud na siya, unsao nimo pagkamuma ang usa ka bata.
1: Correct.
2: Para magdakop isang parong o matinahuron sa ating katilingban.
1: Kana, pagkanindot daw eh. Klaro jud kayo nga usa ni ka magtutudlo si Mama Angela. Kung mo explicar ba grabe kayo mo lagi explicar gyud.
2: Ya, ang ikalima idol.
1: Kana
2: kay sukos sa gitawag nga kabaguhan. So, base sa giingon ka ganiya sa first caller, no?
1: Yes.
2: This is city unused sa siya.
1: Correct.
2: Taas pa kay iyang panahon.
1: Correct.
2: No. Diba, ita, makita mga ka-idol, aware ka sa social media.
1: Correct.
2: Na naay ng graduate na 74 years old.
1: Correct. Okay. Very true.
2: Ako, iskulahan, wala mo dagan.
1: Nakasulay ko, ana, ma'am, actually, no, na ako'y estudyante nga 65 years old.
2: Wow, yeah, so nice idol. Kayo
1: 65 years old, niya marami ito, nagbaro ko siyang atubangan. Marami ito, iyang apo nga nagyawayaw sa iyang lula.
2: Okay, idol, oy.
1: Unya, pag, din ako niya malimtan kay, pag Teacher's Day, kay niduol siya nako, iya kong kitagaan ng 500 ako. Abi ni Mono, nakainumdum ko sa akong lula, nga tunulan ng puwarta, nga dili magsaba, bitaw.
2: Kanang
1: duulon ra kasi mong lula unya kanang imong kamot kay kuoton og pinakalit unya iluklok din tong kinintos dito niya mo na igibot pag Teacher's Day unya sir sorry kay sir ha, wala ko nakapalit og regalo kay wala ko kabaloon sa imong ganahan di ay kinintos
2: ano
1: ulo na ito bandres uy ako sa gingnan nga basi next year ingon ani sir or mudako pa kita mo niya
2: paraan kita ito.
1: Bitaw na makalipay, bitaw ka na bitaw nga, wala sa nawagtangan, bitaw, pangandoy, ma'am, nung, sayang ang kagmaon, bisan nung kining, dili talikala, dili babag ang mga pangidaron, kung duna kay dako nga pangandoy sa imuhang kinabuhi, di ba?
2: Correct, o niya, maunang nakaingon ko mo, focus siya, kay ang iyang success, dili na lang para iya, hindi para po siya, anak.
1: Sakto d'yo kayo. Okay. Salamat kay Ma'am ha. Ato ang advisor ni Tingog ato ang advisor. Ato ang advisor nga si Ma'am Angela ni Tingog na gid siya. Sigurado na gid humana siguro na siya form 1.
2: Actually idol man ako og panglaba, pangutaw.
1: Mayuha gid ni Ma'am. Yo no, grabe grabe na yung multitasking na yung Ma'am.
2: Multitasker gid ko diri idol.
1: Salamat kay Ma'am. God bless imo diha.
2: Salamat, thank you and God bless to my idol.
1: Si Mama Angela to mga idol no diha sa may sa basa lugar si Mama. Si Mama Angela to ang asoking tigpaminaw ano. Idol Alex, may gabi ini mga idol.
3: Oh, magabi idol.
1: Mm. Unsa may tuang kalihokan diha idol? Kumusta mo diha?
3: Ari-ari ng paminaw idol, sa imong programa idol.
1: Kana. Unsa may imuhang may story idol kay kabalo jud ko naapo kay kasinatian no isip usa ka amahan.
3: Abi, ang kanyang kamahan, buhay sa nahan, pinara nga, ali ang anak, may abi na ito, istorya, anang mula itong iba, ang ito, ang kanyang, ang pag-istorya sa imong anak, abi doon lang kita ng, sa imo na nagian, di ba? O, nga, nga maayo bang, tagtapag ng maayo pa nga, unahas ang istorya, ayaw sa nang uya ba na ang saliya, kaya parang di ka makay kani mo kong disgrasya ay doon sa walang kapatan ko na ay doon kasi ano niya na disgrasya siya na nahuwag siya pa ang kan, di ba?
1: Ako mga idol, ako sa idol Alex, ha, ako dili man gumutawag anang kanabitong kanang nabuntis unya tinuyuan, dili man gumutawag anang pod og disgrasya. Labi na gyud sa akong mga estudyante, mao na jugo nga dili man disgrasya, unsa may nahitabo ninyo nga nabuntis mo disgrasya dai na. Unsa man samtang nilabang mo dito sa atoang iskina na inagaguros diha, nilabangaan mo.
3: Tungod
1: sa sayop nga gibuhat ka desisyon.
3: Oh, mo ni hinungdan nga iya nang decision di ba maulang naanas ya
1: correct sakto kayo idol kanabitong ang gitan-aw ni ang unsa lay kalipay ni anang mga higayuna
3: maabot ay idol kanin nga patan ang kurong idol sa ako na patay ko sa idol kanin kalipay lagi ay murag wala ipo wala ipo kiba
1: correct
3: ilang sa ako na patay ang kurong panahon na ron yung mga patan ang kurong muna nga mag-sigas siya gusto lagi sa ako sa ilang madanakan ito, ako ay doon, telepon ay doon nga, asan ako lang doon anak babae ito ay doon dito. Babae na akong anak ay doon, pero sustayos din mo ay doon na napagdama itong isang ay doon, yung naluhoy sa sinap ay doon, mga usin may tapo niya, mga salam po sa lalaki magkakuha niya, maunsya siya,
1: Correct. Bisag sakit to sa tuwang atong pagbati pero ilahan man agad kinahanglan mabuta malipay dili ang malipay atong mga anak dili man ato pwedeng atuang atuang i-deprive ang atuang mga anak sa ilang kalipay pero dapat naa na sila sa saktong pangidaron saktong mga plano sa kinabuhi dili kay magdali-dali og buhat og ingunan ng mga pamaagi ha.
2: Correct.
1: Sakto juga, Idol Alex. Salamat Idol Alex.
2: Correct.
1: Dili man ta makadiman po nila no isip mga isip sa kamahano, di man ta makadiman nga ayo lang sa pero ilahan naman na kayo managiskwela. Ani trabaho. Asa pa may ato ang kuan ana, di ba?
2: Ilan ang decision Idol. Pero aliso ko kayo, managkataan ko bantay kayo, kayo patan. So, sa inyo, ko nga, isang asa ito, hindi ka na, mga bataan, mga babae, mga launa, na, mati ko, kung magkabi ako, may ba? Kung magkabihan mo sa tao, babae ko na, so, at sila, ito, ano, hindi na panahon, ito, magkakaw sa social media, ito ba?
1: Correct.
2: Sa social media nga, mura ina ilang gi sakyan ang social media pero sa mga ilang gaw gitu. Mura. Ya, mura ko ayo niya. Salamat kay putubas kong tawo ito na nga may dibigay mo diha.
1: Sige dol. Dira dol kisa may mo.
2: Mga dibigay sa ni Chito Pardillo, Junjun Pardillo, kay Mauricio Pardillo, kay Rita Pardillo ni Jeffrey Caballero.
1: Ya sawala na nilo karon dai to pamilya ng dapit salamat kay idol
2: salamat kay idol
1: God bless doll. Ay mo ka to si Idol Alex mga idol no ang tuang so titig bumino diha sa may mingla nilya no still ano usa ka amahan nga usay maabot ang panahon ba nga wa na gitay mahimo sa tuang mga anak kung maka-decide sila nga naa na sila mga hinigugma pero dapat pud sa sakto nga pangidaron sakto nga kanamit na nga matawag na to og andam na sila pod mosulod ang mga butanga kaya lisod kayo og bata pa kayo nya magpagay-gahi og ulo mo ora na ato ang pirminom duman gyud no kitantanan kabalo man gyud daan no wa man gyud siguri wala kabalo ani nga ang atoang mga pagbasol tuwa gyud sa katapusan tuwas kaulahian wa gyud pagbasol nga maguna di na siya matawag pagbasol dol ang maguna dili na pagbasol ang tawag na pangagpas. May panahon pa ka nga mag-usab kay bata pa kayo ka. Very true, no? Wala man, no? Kitantanan na we deserve a second chance, no? Kitantanan, no? Natay mga kalapasan nga nabuhat and we all deserve a second chance. No? Pwede rin kita mabuhat ang mga idol pero ang importante sa tanan sa atuang pagbuhat o kabaguhan, sa atuang pagbasol sa atuang mga binuhatan, dapat doon na po'y kabaguhan. Kay lisod man kaayo o musulti tanga magbag-uta apan maoragya po ng atuang gibuhat. Dili mahitabo ang pagbag-o ang pagpangayo o pasaylo kung walay kabaguhan ang imuhang kinabuhi. Dapat ang pagsulti nimo nga nagbasol magsul ka, ang pagsulti ni mo nga nangay kagpasaylo, imo nang i-apply sa imuhang kinabuhi para dunay pagbag-o sa imuhang pangandoy diha sa imuhang kinabuhi. Unay laktod nga pag-istoryahan, dili man ta perpekto na atay mga sipiyat sa kinabuhi, kitanta na ning kalibutan na dili ta perpekto na atay mga nasipiyat sa tuong pagbuhat o mga desisyon. Ang pinaka-importante sa tanan, ang atuang pag-realize, no? Ang atuang pag-amgo, ang atuang pagkaamgo sa tuang mga nabuhat nga dili maayo. Kay once makaamgo ka sa imuhang nabuhat nga dili maayo, pasabot ka na na doon na pa'y mas labaw ni mo na imuhang nakaingon ka nga oy sayop man eh, so meaning wala ka nakasala sa mga tao sa imong palibot, apa nakasala ka diha sa tuang mga diha sa mata sa tuang labaw nga makagagahong. So mula mga idol, ha, nga tuang mga ginikanan, bisan unsa na sila kakapoy sa ilang pagpanginabuhi, bisan unsa na sila kakapoy sa ilang pag-provide nato sa unsa may atong panginahanglan, dili nato sila kaalitong dili nato sayangon ang ilang mga pagpaningkamot tungod lang sa tuang mga kalipay nga gusto natong maangkon. Ang kalipay naranay takna, naranay higayon kung galing ikaw mosulod ni anang mga relasyon. Magpaabot sa sakto nga panahon, magpaabot ta kung kanus ata andam og tagana, dili ta magpadalos-dalos og buhat og mga desisyon na makaguba sa atuang mga kaugmaon. Salamat kayo, ha, teenage mama, sa imuhang pagpadala, no? Naka-realize, no? Kay lakon ko ganihan nagbasa dul, no? Kay sa pagtinuod lang dul, no? Daghan kay kong gikugos nga mga anak sa kuwang estudyante. Kay kada naging musuporta ko nila, no? Ang rason nga nung nikugos ko silang anak, kay gusto kong gusto na ko ipakita nila nung nisuporta ko sa ilang pagbalik unya po sa ilang pag-eskwela. Nga bisan tuulog na sila mga anak, wala na wagtang ilang kaugmaon, wala na hawagtang ilang pangandoy sa kinabuhi. Kung ikaw na ay pangandoy ka karon, unya nasipyat ka na nagkaanak ka, mas mudubli pa imong pagpaningkamot, kaya imong pagpaningkamot dili lamang para sa imong kaugalingon, kundili para pud na sa kaugmaon sa imong pinalanggang anak. Walay rason nga dili ta magpasalamat sa mga tawo nga niagis to ang kinabuhi, bisan patulog ipasakitan ta, gibiyaan ta, magpasalamat lang gihapon ta nila, kay kundili tungod sa ilang pagpasakit nato, dili kita mamahimong ligon hangtod karon na.

0: Ay, doon ikaw! Halina! Kumpati na!
1: Ikaw ba? Sige nga naman, tati ka. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ibantayan man ay kunin mo sa yun ana kay ka taroin sapungan ba ni
2: ay ay ay balita suertres o lotto results
3: idol suertres result alas 9 6 9 3 idol nakaigo ba?
4: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
5: Dugay na bita kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
4: Ha? Diaper? Unsa may labot ang anak, uy?
5: Dapat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
4: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa po!
5: Hoy! Asa man ka?
4: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
6: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
9: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
8: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: 93.9 IFM. Pampag

0: Carbonate polycarbonate. Seven chat. Malupit. Sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Seth. Health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Ni Sandy sa Seth Cogon Herbal Capsule. Ug Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney niyo sa ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mahatong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan niyo. Kalusan Diyos. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Bumikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabay na bis ka.

0: IFM 93.9.
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
3: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas just sa 15 na tuwang oras, mga idol, kiningabahan gidalit nyo to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nasayod ka ba, idol, nga usas mga active nga ingredients sa EXL Makabuhay Plus Capsule? Mao ang Ashitaba, base sa research sa Osaka University of Pharmaceutical Sciences. Very effective ang Ashitaba. Aron likayan ang high blood pressure, hypertension, ug heart diseases, mga idol. Makatabang usab ang Ashitaba, nga likayan ang Alzheimer's disease o glaucoma. Ginapa-improve po nini ang digestion, gani gitawag ang Ashitaba isip stomach medicine. Ashitaba pa lang na, unsa na lang ka kung 17 ka-powerful ingredients. Tanan imong sakit maulian, ug siyempre kanang tanan na sa Osaka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Papalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. Kiniusap nga bahin, gidalit nga to sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Samtang naminom sa programa karong gabi na, mga idol, pangapi mo diha gamit ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Kaya usas mga active nga sagol ni ini, mao ang rosehip mo doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Matabang sa baro ng libyon ang sakit atud sa arthritis, mga idol. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rosehip doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganon dirma mangustin, malunggay, kanila ug bayabas. Dili siya basta-basta ang kape, diba kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten free mao recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o pwede order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada, mga idol, ang EXL Coffee Mix 17 in 1 ug EXL Makabuhay Plus Cup. So, mapalit sa mga butika sa mga Mozunod Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Alfar Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy o Uga Pharmacia Zamora, mga idol. Oras sa IFM, alas Jess, this is Shatina, mga idol. Napanito sa nasa itong programa, dulha, doon na pa inindot ng mga musika ng atong gitagana. Alang sa pagpanito sa itong programa, ang IFM, kumbati sa gabi. Kao ba nangyapon ninyo si Idol Dams? Dito sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ba ni mga idol?
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: 93.9
1: IFM Kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy Idol Dubs.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: FM. Mapugnan pa ni
3: Idol Oras sa FM.
2: Alas 11:08 na mga idol. Panatasan na mga idol ang masunod programang What's the Style sa FM. Kauban lang Japanese Idol Dams ang ato ang paborito nga drama dula. Relax lang mo diha, patulugan ng mga bata ha. Kay magdrama na ta sa tuang programa nga What's the Style sa IFM. Oras sa IFM, alas 11:08 na mga idol.
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Game ka, Idol?
6: Game set ka, Idol!
5: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
7: Pawisan o opero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
8: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Ako ko pasalamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nalang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni, hey!
9: Idol Mommy J. Ang tamis na sila ti, o gabi ko gitik. Idol Mommy T.
10: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
11: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie, Maria P.
13: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
14: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
15: Ang tamis mong isi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
16: Ang market man on the run, Idol B.
17: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.
18: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
19: Ang idol nga White Corona, Inday Bambina.
20: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
21: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Women Production Center. Mudalit ka rin yun yung tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan ng maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
1: Ipaya ko. Tagpawar ko. Lipayan ko.
0: Kasilag style!
1: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
0: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong palud dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arman Production Center. What's the style?
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
3: 93.9 FM, mapog nga pa ba ni mga idol? Alas 11:12 na to ang oras mga idol ha. Dito magdugay, ito maglangin. Mapatigulog to sunas itong programa ng What's the Style sa IFM. Ania na ito ang drama karong gabi una mga idol ha. So, relax mo diya gamay idol ha. Relax si o gamay diya idol. Kaya magdrama sa ta, magdrama sa ta idol ha. Ayaw kayo og pakusgi din radyo dol ha kay na delikadong makadungog ang silingan dol basig magduda sila oy naunsa naman yung silingan nagkuan naman eh kanang unsa ni tabo Diyara mo dol ha ato nang i-play ang ato ang drama karong gabi una ning ato ang programa ng What's the Style sa IFM kauban lang yapon niyo si Idol Doms ining ato ang kalihukan matag gabi again oras sa IFM alas 11:13 na mga idol

Ako si Dalia, ginaingon. Ang banang ang patlungon, wa na gyoy mahimo kung dili na niya makaya panghubangon. Mungkin na hitabos kung kinapoy nga di na ko mahimong mahikalintan.

0: Kuratka talaga.
1: Magkumpay na pultan sa sige ni Huglamba, oy!
0: Ligon mo na, ligon na!
1: Pero may ramang kamurpauli na hubog.
0: Ah, sa 15 ka tuig na tumunag tipon, huwag niya po ka maalad. Apura!

0: nuestra vieja popular aquí, ¿no? En San Carlos, ¿o sea?
1: ¿La qué? ¿Me he hecho?
0: Puta gran pod.
1: ¿Eso fue más bueno, mon?
0: A mi hija, yo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: Dili, uy. Mamangani nga nakauyap ni. Kaya ako siyang isugod kay buutan lagi. Uy, bisyo. Manigarilyo, dili mo inong. Dili mo sugal. Karoon naman hinon ka bisyo maayo.
0: Huwag nga, nung naingon, masaya na ba?
1: Da, tungod atong nasakpan ako siya nga doon ay babay. Huwag akong giaway at maayong iyang kabit. Nasuko. Huwag maun na naroon. Gihurot og enter ang tanang bisyo. Hangtod man tingali ang pagkamit sa ginadiling drugas iyang gipuno.

0: O sa imit!
1: Magkuha na lang kog may daron doon ay makalimpyo din hisabay.
0: Baya!
1: Di na ko makagwanta, uy!
0: Ay!
1: Gikan ko sa negosyo na, tuon niya, ipauli na ako pa'y manglimpyo?

0: isay mo ngayon?
1: Taling, ma'am.
0: Dali ako.
1: Catalina pud ko, ma'am Daria. Taling ang nickname.
0: 5K ang imong binuwan, ha?
1: Ay, okay na ko, ana, ma'am.
0: Naakay SSS.
1: Aw, samot ka okay, ma'am Daria. Ah, kanang, ma'am, ikaw lang usa din, hi? Dakuan ninyong bayo, pero walagi ko'y nakitang laing tao, ma'am.
0: Tulo raming nagpuyo din, hi? Ako, akong banaog, ang among family driver, sino Inchong? Ang imong buhaton, taling, mumatakag sa'yo sa buntag aron maglutos pamahaw. Magkapahuway ka, pero oras sa tingkaon, kinahanglang magluto na pud ka, unya manglimpyo. Pero
1: unsa, Ma'am Dalia?

0: mao na nigiingon ni Ma'am Dalian ako nga isog kay niyang bana o palahubog. Karun.
1: Lele!
0: Sigduk-duk spultahan. Karun ka.
1: Dayan! Gayan nga bleo eh!
0: Nakalihay ka! Ay, ay. Anak, di nadyo ka kalihay.
1: Igo. Ay, ay, igo na sa'n, gup. Ay, ay, igo, giyapon, gup. Anasan, igo na sa.
0: Ayaw kong sigasigahe sa imong mata kay wa ko mahadlok.
1: Kisya maga, nanong nagpamagal ako?
0: Ay, nagpangutan na kinsa ko. Hubog na sad ka? Nagpabadlong na sad ka? Hilasan ni mo sa?
1: Ay, ikwilyuhan pa kinsa ka, eh. Ay, kukwilyo, eh.
0: Swan!
1: Ito.
0: Iha ka. Mo na'y angay ni mo. Hubog kang dako. Atong dia!

0: Juicer, bugnaw.
1: Oh, uy! Di saan na siya?
2: Ang gingon ko rin mong katapang.
1: Yun na. Oh, uy!
2: Sige na, uy. Kaon na diha, Carlos. Kada bang sige ka magtutok sa atong maid?
1: Maid ni!
2: Oh, maid! Atong maid, si Taling.

0: Okay mo ka ng Sir Carlo, taleng?
1: Lagi ni isyong.
0: O niya.
2: Aw, isog-isog pa siya. Kusgon bitan akong tukmod pa ingon sa corner set. Aw, diritsyong akba.
0: O.
2: Katuog ba? Lagi.
0: Ala, no. Huwag mo ito, magay mo ka na. Kaisog yung maldito na Sir Carlo.
2: No, asa kaisog? Ha, ha, ha, ha. Asa ka maldito? Ha, ha.

0: Gawa ito ni Tuling.
1: Para, unsa ni para pangumpra, ma'am?
0: Imo ng bonus.
1: Ho, oh, oh, pagay December, ma'am.
0: Bonus na ni mo. Tungod sa imong kipuhat ni Carlos.
1: Oh. Salamat, Tom Dalia.

Sige, tanaw na ko si Sir Carlos. Nagduda gini siya ba? Nakadauli niya nga hubog may mudapat niya. Bala ka niya, oi. Duda raman siya nang imuha. Ay, tiwasan ko ni Glimpyo ang sala kay hapit na rabating panood to. Muulit na si Mama.

0: Milagro. Niya ka sa bahay, Carlos. Di kapoy nakaginom?
1: Kapoy yun. Ngiwa't ka dalia. Eh, nag-inog kayo ng mga kaanak ba?
0: Nga.
1: Six ba?
0: Sabada niya, saan na ako? Unang ka na, Og. Aron maniod to ta. Mag-ilis ako.
1: Uy, baya. Nag-hubo pa ka nindot pagyapuglawas ni mo dalia.
0: Nindot bitaw. Pero way kamit. Kay tuas sa laing babay ang...
1: Dere.
0: Ay, kukaksaw, ay kiligutong ako, Carlos.
1: Mangi yudto sa ta.
0: Sir, mangi yudto eh.
1: Yun ini ba?
0: Carlos, oy. Kigutong ako eh. Maniudto sa ta.
1: Yun ha. Patugamay mo ko sa kapangalan. Ay, sa mga yudto sa ta, God. Kabos ako. Bukod
0: ay napadali kay gutom na ko.
1: Kinung imong tingkoy, kitingtong gani. Ay,
0: lipaya ko.
1: Nandali. Taga gunti ka, tatanga na. Kini ang angay in. Ay.

0: Sir, bangon na kay mang lakaw na ko naman ni ma'am, sir.
1: Ay!
0: Kalain mo, sir! Naunsa ka, uy!

0: Di na makaya pa ni Carlos ang paglitok, taling.
1: Ninot na hinuuna, ma'am, kay pirmina na siya magpuno din ni Sapay. Dini sa inyong bay ba? Ni aman food ko, ma'am, kay ako raman sa imo ati man ni Sir Carlos kung wa pa ni alam mo.

0: Baya si Sir Carlos, maghiwi pa gid nako. Gabat na ni mo sir, kay buutan kay si Ma'am Dalia pero ikaw abusado kay ka. Ay, Ma'am.
1: Nakaligo na ba na si Sir
0: Nemo? Awas sir, mamay. Nay, manghiwi na tong duha.
1: Manghiwi na lang na natong duha talin. Ngun ana na na yung baba kay na stroke man.
0: Magkasita kit siya gitok, ma'am. Hala, be. Maon na na, gigabaan na ka. Gaba na na sir.

Magtumang kasama ang kaagi ni Dalia Dinining Tulmanon. What's the style? Nawagta ang tanang BCOA style. Kini mo ang sugilanon, gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera, dalit sa RMN Drama.

0: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
1: 93.9 FM, mapugngan pa po ni mga idol. Eh, alas 11.27 at tungkol sa mga katuwa-tuwa nga drama karong gabi na mga idol ni ining atuwa nga programang What's the Style sa IFM. Wala na nagabaan mga idol. Muna pag-ing nunol ba nga, ang gaba di yun magsaba. Sige, pahubog-hubog, sige kag abuso sa imong lawas. Mubalik na ginan nimo ang imuhang gibuhat sa imuhang lawas. Pero sunahan mga idol at mga Facebook Live viewers. Salamat kayo mga idol ha. Sa inyo ang pag-like, pag-follow, pag-share sa tuwang programa karong gabay una. Mapunay na ito ang programa Dol Mo. Sunod ang programa ng IFMES Extra Session. Pwede mo makarequest doon ito ang text line 0923-112870-1. Oras IFM, alas 11.28 na mga idol.

0: What's the style sa IFM? Pasiyaw upawa sa duka Style Idol.
1: Ikaw ba? Healthy lifestyle makaka, pero matog nag-alauna sa kadlaon di ay pahuay ay mayot. Mapungan ba di?
2: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: 93.9.
1: Di jud ta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanang mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Saktos timpla ba? Mao, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: M E S Extransición. ¡Iptana!
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.

0: 93.9.
1: Dito tayo mag-ping spray kay kumpleto dyan yung radyo, ha?
2: Sakto dyan ka, pre. Balita, drama, komentaryo. Unya, sa gabi, ahok, kanta, kunsa pa di ay.
1: Mapugnan pa ni? Sa itong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya, dire dyan ta?
2: Baon lagi. IFM 93.9, alang sa masa.
1: 93.9 IFM, alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanang mura kag masahiun ba?
2: Maon sakto, pre. Di hard, di soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dolls.
5: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11:45 na to ang oras, mga idol. Manamilit na sa Able Dom. Salamat kini nyo, mga idol, sa inyong pagsuporta sa to programa dula, sa inyong pag-uban-uban, paghatag kay gayonan nga mahimong nga kabayan sa Idol Dom sa inyong kagabion. Thank you so much. Good evening ni mo da Idol Birds Sanduyan diha sa Mayhampang Argao. Shout out sa iyahang self kay nagduyan-duyan siya samtang na minus tong programa. Salamat kay Idol salamat kay Idol Birds, ha. And Idol, good evening ang magzender ayaw hatagi kagool ang imong mga ginikanan, pangkaa sila sama sa papangga sa mga pagkagamay ni mo uga hangtugkaran nga dako na si Olympia gikan ni Olympia Rico diri sa may barangay Tulay Bakay Migranilia. Salamat kay idol, ha. Nasaan request ko uga inay, nasaan ka ngayon? Atong i-check idol, ha, kung available sa itong playlist idol, ha. Thank you so much, idol. And also to Mitz Shakur Consejo. Shout out, idol. Hello, idol. Dabs, may gabi. Gusto tayong naminos sa IFM. Labi na ni Flor Basok and family Jill Makilikot. Salamat from Upper Kasili Consolacion. Salamat kayo, idol Mitz Shakur Consejo, diya sa may Upper Kasili Consolacion. God bless you, mga idol, ha. Amping mo sa kanunay. Ampo ta sa kanunay.

no, dasig ta sa kanon ay gyud na dili ta magpaluyaluya no sa mga pagsulay nga tumihaguman ampo ta si Ginoo na rayo ang Ginoo ay dula di ta magpakawa sa paglaom. Sa mga padumatulog, good night. Sa mga naapagipang trabaho, diya pa dahil ng tuwang programa, mag-off-air ta by 12 o'clock and we'll be back at tomorrow 3 a.m. together with Mamitik sa programang IFM Ibta na. And of course, tomorrow, mga idol, advice lang ko tomorrow, pasin uga, dita makakuandol, no, tuwang special program for tomorrow, kumikan sa tuwang dakong kalihukan na tuwang kambungan. Pero, syempre, maningkamot na doon lang mag-uban ng gihapon, no? Alas 11:46 sa itong oras, mga idol. God bless ka ninyong tanan. I'm leaving you this song from Dan Fogelberg, leader of the band. Bye, mga idol.

0: 是是有一分的。
1: Ikaw ba? Sige nga naman tati ka. Ano nga? Gaya dyan, inchan naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, anak na ikaw. Karoon! Sapungan ba ni...
2: Ang idol kong FM 93.9 IFM.
3: Di dyan tama ping spray kay kumplito dyan yung radyo, ha?
4: Sakto dyan ka, pre. Balita, drama, komentaryo. Unya, sa gabi, aho, kanta. Kunsa pa di ay...
3: Mapugnan pa ni? Sa itong pagmaniho, pagrahi, o ba na sa pamilya, di radyo ta?
4: Bao lagi. IFM 93.9, alang sa masa.
3: 93.9 IFM, alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
4: Bao ni sakto, pre. Di hard, di liso, just in the middle. Sakto stimpla ba, bao? Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
5: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
6: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: M E S Extransición Interna.
1: Hello, eh. Nauunsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Idol Mommy J's.
4: Ang tamis na sila, Tik. O kaya may mugitik.
5: Idol Mommy Tik.
6: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
7: Ang chinita ng witty. Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang maida nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Game ka idol?
1: Game set ko idol.
0: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners patag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni?

0: sa puntag o gabi'i ang naasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: True, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Punta kay nga sound trip. Mapugnan pa ni.
3: Cause you.

ba? Hilakilak ka, basa o sad story nga English? Nga English man na. Kasabot na ika. If I know, nihilak ka, kaywa ka kasabot. Mabungan ba ni?

0: 93.9.
1: Gusto ka malipay? Bili ka magmahay.
2: You
3: and I.

Hala, uy! Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo!

0: 93.9.
1: Hold on, little girl.
2: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
3: You.
2: And I.
3: And I.

ikaw pa moral chukag. Si Kinsa, oy, di managad. Lingi sa diri, oy. Classmate ba ta sa una. Bayo ka kay straight-straight. Trang pananaw. Oh. Mapugan ba ni? Ah.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa to, Idol.
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o katangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Bawi sana o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Kaprimio, sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa rin.

0: 93.9.
1: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: True lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

ba? Mapait yun ay kaoy. Nga no? Doon kay, kay ka makakita o sinina, pero dali makakita o sayop ay... Kuyawan, mabukan ba ni?

Hello, wait. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one

0: 93.9.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

0: 93.9 IFM.
1: 아, 봄날 뻔네.
2: 아싸!

laki jud ay ka. Kay ngano, kay mulingi jud ka. Murtoyak jud akong mata basta na ay hamis o mamords. Aw, mapugad ba ni? Ah!

0: Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...

0: 93.9.
1: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: True, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

ikaw ba, inhaler-inhaler man ka. Mulis na, yun ang samot imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.

93.9 IFM.

Hello, eh. Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha. Kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayo nun. Aw, kuyawan. Mapungan ba ni?

0: Hello, eh. Naunsa naman ni nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o katangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Ako guys, Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat guys sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Kana lang, salamat. Mapugan pa ni ah.
5: Abo.
4: Alo. Ayo, sakto ra to. Oy. Hawak mo ang beat,
2: hawak mo ang the beat. Sa bawat ang idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, tik. O glami mo, gitik. Idol, mami, tik.
7: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
8: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
9: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan og sabaan, Idol, kulasyo.
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
12: Ang tamis mo ngisi, og kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
13: Ang market man on the run, Idol, B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Idol, at ang oras alas 3:04 na kita skapunta, gohin!
1: Day. Day, mata na.
2: Ang saman, eh, sa'yo pa kaayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang saman pa?
1: Ang charger ba, init na?
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Mao'y tig-abli sa 93.9 IFM. Ibta na!
4: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol mamitik.

0: Idol! Atong oras alas 3:12 nagdeskabuntagon! Mayong buntag! Mayong buntag! Oy, Friday! Ah! Ano ba? Ayaw mo kalimot na ating totoo na pundulon! Timing kayo kaya manutuay ang sudan inununa na pod! Mamagin na yung gipamis na ako nga. Mamagin na mamitik. Basta Tuesday o Friday, ang ako ang sudan is inununan. Good na. Allah. Kung ano man di ay nai. Ano man di ay tay. Mamagin ko na epektibo while manutuay ka. Ginigin ko na ka mukha o ba karni-karni o sa para din ha. Ang imong kanon isda lang yun. Pero dili po ikon isda, ang imong isugba. Dili po pwede isda, impritohon. Kung dili, on-onan lang yun. Pwede po natuwaon daw. Kaya epektibo na po kuno na kayo. Ala no, kung ano na yun na idol, may buntag! Sa mga nagmata na ron, may buntag sa mga nagtikaw-tikaw na sa ilahang mga tagsa-tagsa kakusina. Ay, may buntag po na yun, nakaihi silang purol ron. Mauna din na, di man mangyay na yung higda. Yung sa'yo nakarelate, be. Pani, ato aka ng, wala ni personal life, pero sinuod yung hitabo. Ikaw, mamitik. Wala na, ay, wala ko kayo. Puro ka ng bata pa ko. Kaya hindi ko sanan, uy. Kaso lang, maulaw ko, no. Kaya ito, mami, matulog sa kung iyaan ba. Oo, niya. Uy, naku ngay lambay. Kay kawayan ang sound. Lami kayo. Ay, magdamgo na yun ko nga. Nangihi ko, no. Kung puro as kahoy. Yung hindi. Iniglihok na ko. Aray, aray. Aray! Basa! Magay niya akong puhol! Nakaihi na po ko! Na may bawaan mo ko nila nga na manginangihi ko sa kong puhol hindi ka kawan baka down kaya ano hindi ka munta ka na ninyo ko mulihok sa kong ilingkuran! O sa ilan na lang ko makita nga wala ko yung puhol ka t-shirt na lang ko die! Oo! Pinaputi niya mong kong paa sa una! Ay, bayot! Pero ay, attendance check taron! Attendance check taron! Uy, si ate di ay nung katumitang maglukot o glumbia ko, no? Malingaw ko rin siya sa kuha kaning amo na rin atbang sa DYHP o sa IFM. May muntang di mo niya, ate! Basta mati, naghan na kang nalukot niya ng glumbia, ate! O man ako nakuha nga rin, naulaw ko, naghan kang mga estudyante. Paano kung si ate gifted, si ate ipagikwan siya ka nag-alirungan siya sa mga maidlot. Ay! Bitaw, no? May buntag sa mga nang na ron, ni Kay Sikay, bitaw. Masama na inyo ha, magbalik Kay Sikay, ang uban ron. Nakatang ng jeep, kay buat ko ng carbon. Ang uban, ay, wala na. Nag-init-init ng tubig, kay mga pina sila. Kana. Mayo na. Pag alam mo kalimot ato ang hotline ha sa 09-23-112-8701 09-23-112-8701 ato dito bagon. Hello, mayong buntag.
1: Mayong buntag.
0: Ay! Sa ating Marilyn.
1: Alay,
0: na-miss na lagi ni Mami Tik ang akong tingog. Yes! I love Ate Mami Marilyn talaga. Masa ba ka niya, Ate Marilyn?
1: Yes, nag-init October.
0: Yay! Ay! Unsay may gipares pan?
1: Pandisan.
0: Ay, kalami! Kanan malunggay bread?
1: Oh.
0: Ay, kahumot!
1: Kanang manikay-sikay na po may mamitik.
0: Mao lagi manikay-sikay ta mamarilin para sa ato ang ko ano? Sa ato ang inadlaw-adlaw nga panginahanglan.
1: Oh.
0: Si Daddy, asa mag-daddy ron ni ate, mamarilin.
1: Oh, Adi ama.
0: Na mainit na pula siya.
2: Mana?
0: Wah mana? Sayo na kayo munang matang doha?
2: Oh God, matang kami, matang dadas, manginhas.
0: Ay, hello daddy, may buntag ni mo din ha?
2: May buntag si Mami Tik.
0: Ay, salamat, salamat sa always inyong pagpaminaw din ha. Niya, amping mo, permi.
2: Oo, mag-update
0: ka. Oy, salamat po kayo, daddy. Kaya ang inyong mga anak din sa Cebu, kumusta naman?
1: Ay, okay naman.
0: Ah, nanguli, nanguli ba?
1: Oh.
0: Wow. Oh, nindot kayo, no? Ang itong pamilya ba nga kaya bitawang magka-kwana po na, kaya magka-tapok bitaw mamarilin, no?
1: Mamite.
0: Ay!
1: Kanang gisubawan ka? Muro magig ka giubog.
0: Kuhaan ka nang... Say, kuhaan ka, murag ka nang... Masa na, murag... Murag ko ka nang ipanuhos, usabang.
1: Inom og luya, ramawa ni mong panuhos.
0: Ay, mao ba?
1: Ang kanabang talabas.
0: Ay, pwede rin sabon ka nang luya ang akong pamukalan. Okay na siya.
1: Pwede ra, pabukalan ni Mugkatulo niya, buta nga katukan.
0: O sa'y may bawa natin marinin nga Mugkatulo ang bukal.
1: Ano ba? Katulon ba magsibukal-bukal mo na siya?
0: Ay, maura yung ingon nga ikatulon ang kabukal. Oo. Naglain mo na kong lawa. Awala, naglain akong lawa. Mura akong tingog na, no? Mura nausap, no?
1: Nauso,
0: bitay mong tingog. Babae na tingog? Babae na kong tingog ron?
1: Oh, babae, good
0: mamit eh. Ay, Diyos ko, Lord. Ito, ay, amping mo din, daddy, ha? Amping mo din, Mama Rilyn, ha?
1: Oo. Masa ba yung... Bitan balagun sa itong panginaburi racket, basta pino, ining, ganang kinating-tating balang.
0: Bita, tinoon, tinoon, oo. Sakto yun.
1: Kanan sa pag-ampo.
0: Correct, maugin na importante. Mama Rilyn, kaya sama na mag-graduate imong mga anak.
1: Kanan ay, karun pang sunod tuwid.
0: Ah, mao ba? Kaya mag-graduate ko, an. Mag-graduate ko nga taga-Bohol, ba taga-Dagohoy. Naadiri, kaya mo graduate po niyang anak karon man siguro?
1: Oh.
0: Mm. Sige, salamat ka.
1: Mamite, kanay. Lami anang inyong pakulo, eh, nga kanang sa kasako, nga bugas lami, tapos maapil ko din, eh, makapilo po ko nandong krasya.
0: Sige, sige, basig napailain, inigtawag ni mo, apilonti ka.
1: Pile, asan ko mamiti, karon po din saan ko makakahaway-huway o palit o bugas.
0: Oh, sige, sige. Kaya na naman po may, kuhaan na na po may, at nakatangi lang ninyo ang amuang July nga promo, kung saan na po. O niya, masin maka-appeal ka. Ako kang i-appeal, ha?
1: Oo, oh, mag-ampo. Diyo ko mamiti, pero ma-appeal ko.
0: Bita, mag-ampo ta, oh, makuutan ato, ah. Sige, go!
1: Ate M, Miss M, ni Ate Pili, Ate Derma, Ate Myrna, Ate Marian, og ni Jude Sanduyan, og ni Ma'am Carol, og sa uban pang ng great nako og sa inyong mga kabanan sa AFM. Og hilabin na sa mo ang sinalangga nga Mayor, Mayor Dexter Angkla, og sa mga kaubanan sa Vice Mayor. Og hilabin sa mga kagawad sa lungsod, og hilabin na sa Barangay Captain Diri sa Lawis ni Hermenia Aupi, og sa kagawad ni Lore Anyana, og ni Cesar Anyabisa. O sa mga kaubanan niya sa buhat, sa mga barangay tanod nga mga buutan sa ayo. O sa pina, sa lumulupyo din sa barangay Lawis, Sinabangda, Bon.
0: Wow!
1: Isdaan sa merkado, Sinabangda.
0: Hmm! Laoy, mimura!
1: O sa pina, sa kong mga soki, sa Carmen, o sa Dago, kanang Dagoy, sa inyong kaubanan.
0: Ah! Ay, Mama Rilyn, memorize ka ni mo ang mga kung anong gisakupan diya sa inyohang lungsod, no?
1: Oo, oh, kaya nga no, ka na mahimamas, manggod na
0: bitaw. Mo. Bitaw. Mga gina, importante. Magina importante nga ato ang mga leader mo, ana sa ato ang dapit, ana sa ato ang barangay, mara sa ato ang mga sityo, pagpakabana, o kung saan ay kahimtang sa mga lumulupyo, di ba?
1: Oh, kila pinatamong buhutan nga gobernador si Aris Omensado.
0: Oh, yehe, kaila ko ni Gong.
1: Nga, mamitik, request ko, o sayaw nga, kuan. Anang tatakyan kita.
0: Ah, sige, sige. Para Bailey tatanan.
1: O, para Bailey tatanan.
0: Ah, Bailey sa tanan.
1: Manitik nga, Bailey tibuok kalibutan.
0: Tanam. Bailey tibuok kalibutan. Di ba, ma'am, no? Sige, ako rin i-play. Ako rin i-play.
1: Sige, dadhang salamat, mamitik. Pag-amping.
0: Salamat, Ate Marilyn. Oo, amping mo din, amping mo din. Bye-bye! Salamat kayo! Si Ate Marilyn to sa Inabanga, Bohol. Salamat kayo sa kanakadlaon na pag-iuban, Ate Marilyn. O ni sayang husband, no? May buntag niya. At rin masalin niyo mga text line diri. Morning mo niya, Mami Tick. Always present si J.D. Gamoni diri sa Katipunan, Carmen Bohol. Ay! Shout out ko ni Gamon Family. Among silingan, DYHP ilang gipaminaw. Pirmi, kami IFM, Idol, og request ko Drowning by A1. Thanks, Idol, Mami Tick. Okay, ato dito. Asa din nga ano, asa din i-type dinig na aban imo ang gusto, Jay, ha? Jay Digamo. Panawag, Jay, ano mauwaw man ka? Ano mauwaw man? May panawag ka nun, may panawag, be. Ano may bawag na may load o gwa? Char lang. I do not know alas alas 3:24 na tas kabuntagon. Ako na ikmasalamatan, no? Ato ang pinalanggang Ate Miriana Badilia. Salamat kayo sa Osaka Truck Kaputo gahapon. Thank you kayo sa Mangga nga Osaka Bukag. Salamat kay Ate Mirian. I love you, Ate Mirian Abadilla. Diyan sa may Carbon Market, no? Lili alang na yung stall number 30 diha. Lili lang mo. Oh, agarahan mo mapalitan ng mga binitay ng karne ni Ate Mirian. I love you. Kanayahang mga kwadya, mga baligya. Lamig kayo na, no? Kay fresh from the farm, yun na. Yes, ano lang, alas 3:25 na. Ikaw pa, nang chismis ka na ako ng lain kong batasan, unya ang gabalitis ako as long kisag now. Ang kuyawan, papungan ba ni?

0: 93.9
1: ISFM. Ikikita na!
2: Ang tam ispaslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one you

0: 93.9
1: IFM. Ikikita na.
2: Ang Tam Ispaslatik o Lami Mugitik Idol Mamitik
3: Yagi Butsara Motu Moyara.

Good morning sa mga bagong panihan ng mata, mayong buntag. Musta man ang inyohang kuanron? Pagtotakili di ay charot lang, Kuya Juan. Tay, mayong buntag ni mo niya, Ma'am Ria La Peña. Mayong buntag ni mo niya, Ma'am. Sorry kay Mami Tik, karon ba ko nakamata? Uy, wadyo na yung problema, Ma'am. Oh. Why problema na? Bisan pag alas 4 na tamang matas, kadlaon, char lang. Ito, no? Uy, napay klase, ron ha? Adlaong biyernes, parunting totoo. Sa kiraan, magpatotoo. Idaya lang ang hotline number. Shout lang, no? 0923-112-8701. May muntag. Shout out ko diya sa ako ang mga kaubanan sa RP Corominas Taxi Driver. May muntag sa mga pinalanggan na itong taxi drivers, no? Sa tanang mga drivers sa nakbayan sa Sugbo. Nasayo-sayo, no? Ganun yung mga taxi, no? Inusod na ito, no? Maglabad itong ulo. Nasayo ba? Humus kayo ng taxi. Labi kayo nilinap mo na muna, oh. Ako man po, inusod na ito. Pwede na po mugawa sa tanayon. Charm! Bitaw, no? Anak na gina sa kadugayon naman guna sa taxi, good mga idol. Need! Dili ko malate, mami, og mata sa kadlaon kay sayo ang mga klase, mami. Bitaw, no? Mga estudyante. Ato mga estudyante din, ha? O mga... Paano ta? Mga ulitaw, daga, tabangi po na inyong mga ginikanan, inyong mama din, ha? Sa una, no? Ako gin po sayo og mata, mga idol. Ako'y magputos o baon sa akong duha kamanghod.

0: og duha ka mga igagaw nga kaluha. Oo. Ako si Mamutos, gusto ko inigbangon nila. Mangwa na lang, manghimuta na lang. Okay, maluoy ba mong kuhat magdora ko ka mga igagaw nga kaluha kay manugway ba matang tungkaba o baka ganding unsap ba? Kita tinuod, way kuhat kay nagdako, may tas bukin. Nagdako, tas bukin nga tanang trabaho. Atong sapupuhon mga idol, salamat kayo ka ng mga batanon karon, masalamat langin mo. Nga kanang wala mo kaagis amo ang naagian ni Idol Kenny. Wa mo kaagis amo naagian ni Idol Kenny nga mangatkat bigbitana kay kadlawon na may mangole. Char! Tara-tara ay! Mayot! Witaw no, ingon anak ragyan na. Onya! Be, basaw ta ni. Mami! Basin ma-expire ako onya o say labot na ako. Mami, basin ma-expire ako onya ba? Gini na ko ka-chat ni mo ugma. Mami, naurag hapon ko ni Kadlaon. Nag-date ko sa tanan. Nalang nilang Idol Boyki, Idol Tweety, Idol Mikey, Idol B, Idol Tony, Idol Chexy, Idol Aiko, Idol Kulas, og ni Maria B, ni Bambina, Idol Kenny. Ihurot man ni mutanan niya. Gihurot kita na ni JD Gamo ay eh, pero sige lang at least si JD Gamo so kuan ka na siya ka na maminaw gina siya IFM salamat kayo ni Dinas Nakbayan sa kuan ha dyan sa Bohol di ay municipality of ina Sagbayan Bohol. Hello
1: Mami Tik, happy Friday
0: Mam Bel, mayong buntag, kumusta?
1: Happy lang.
0: Litaw. Manigingon nga hashtag good vibes. Matag kadlaon, matag muntag, no?
1: Maulad, Mami.
0: Maulagi.
1: Tamay.
0: Uy, kwan maabuto eh. Wadi wapa. Sorry, kani. Ubo ko ako. Gipaw ka kung kwan. Kwan ka nang. Ingon natin siguro nang magmabdos na, no? Maglahin na itong lawas per me. Charot.
1: Hi!
0: Pilang sa kona
1: promo.
0: Oy! Buhol, ma'am, ug na ma'am, ipanglista ta mo.
1: Sige nga.
0: Kaya nga itong kung ano, katong last Hunyo ba, katong kuan, limot bang, kuha ba sa kamukuan? Sige, Karol, kaya naman po nila yung promo sa July. Ma'am Ben, unsa may nakapaghat ni mo nga maminaw kag IFM?
1: Ay, ganang makamatara ko sa'yo. Makadungog ko ni mo ba?
0: Pero maminaw na yung kag IFM.
1: Kuan, karon lang nga dyan kay kuan man kaming makamata ko mamite ko dili man sagod siya clear ang signal din sa ako aba niya atong kuan nun yun
0: imo yung lubag-lubagon maulagi
1: lisoon
0: oh karon
1: anyway HP mamite ka nang
0: clear kayo oo maulagi o niya ma'am ka nang kuan ba ka nang okay rin mo signal ron liha.
1: Oh, okay. Akong gikuan, liso-liso na ginawa.
0: Butangin na. Kanay mong radyo ba? Butangin ang fuel sa tumoy. Oh, kada bitaw antena niya, antena imo birahon. Nga lokoti na gamay ang fuel dito sa babaw mo. Kuan siya mo tinaw. Mao na advice sa mga dili matuog. Fuel daw. Oh, so ay ko na. Ah,
1: so
0: ay na ko. Oh, alam mo to. Alam mo to kung kan ba kaila ba ka kanang di sad ka ba matuog ba? Matuog man gani no. Alam mo hapon na. Siya mamitik ka inyong signal ba kay mawawa no? Mutangan bitaw na kung puwil ang tumoy sa kuang kuan ang tina. Wala na tinaw daw. Masama di ay nalubog siguro yung utok.
1: Ay, just kidding. ako.
0: Eksperimentoy, eksperimentoy, ma'am nga. Ingna na yung kokay. O gili ganit tinuod ato tong abisbakan. Tatong... Ay, Idol Kenny! Nas, Idol Kenny, diri kay Maragwana po mulihok ang iyang mouse. Dong!
1: Hi, Idol Kenny!
0: Hi, na, Idol Kenny!
2: Good morning!
0: O, diba, babae kay Tingog, ma'am, no?
1: Good morning! Happy Friday!
2: Happy Friday!
0: Oo, ang iyong computer din naman ba kay kanang kuan, kanang iya ba sa kuning lambos?

0: tarik-tarik banyak. Diundang ko ano, dengan nung maglabad akong oong.
1: Tinood, no? Kami bitaw, ang amutan nun sa una kay utang-utangon man. Mubugwak na.

0: Hola, ¿qué?
1: Comité.
0: ¡Ay!
1: ¿Cuánto? Ah, ¿me cuento?
0: Sí, que sí, que.
1: El pleito, ¿ha?
0: Ah.
1: What is love?
0: What is love? ¿Dónde está la what is love, don? ¿Ay, lo que ni?
2: Es mi cantana.
0: ¿Ha? Ay, yo te voy a entrar, soy un pleito.
1: Sí, amamete la buchi, señor.
0: Ah, what is love? Ay, ganó por ir a nada, pero yo te soy cuando. Ay, what is.
1: Mamete.
0: Ay.
1: Tubaganya, be, what is love?
0: Ah, mama, idol Kenny, tubaganya, kuro ni dong be. What is love? Pag sabi siya, mam, fast di siya. Nana, ko na nakitaan.
1: Oh,
0: pas na. Ah, sige, sige, sige. Sige.
1: What is love ba?
0: What is love is kuan ka ng ambot, oy. Nakalimutan ko sa meaning sa love, ma'am, oy. Itay, salamat kayo, ma'am Bel.
1: Sige.
0: Sige, salamat, ma'am. Happy Friday. Bye-bye. Thank you kayo ni ma'am Bel, no? Idol, samtang naminaw mo ang IFM, mga idol. Ayaw mo kalimot o pangapi gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kana ang perfect coffee for you, mga idol. O, di ba? O sa active na sa gold ni mo ang rose hip di ay... Ako ba kay kuwan mo ito ako basa sa una ay lahat mo rose hip ha? Nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties, mga idol. Mutabang sa parang alibiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. O, oh, di ba? May pagtuunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health, idol. Kuma sa rosip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, o bayabas. Dili ba sa basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1 vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ay! O nang labi dyan kayo ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, mga idol. Na mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Oh, dali na kayo. Dili na mo magkuan. Dili na mo mag... Kanang magdugay-dugay ha, mga idol. Kaya pwede na ganyan yung ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Okay, gamay lang kasi... Ato nito magon, gamay lang, ha? Dali-dali lang ta. Hello, mayong buntag!
3: Hello, Mama Tech. Good morning.
0: Uy, mayong buntag. Ginsama ni Ma'am.
3: Si Myrna.
0: Ay, si Ma'am Myrna. Medalye.
3: Ah.
0: Ay! Kumusta man ka?
3: Okay, ra. Ikaw, kumusta man ka?
0: Okay, ra, jud ko, Mama Myrna. Okay, ra, jud ko. Mm-mm. Nakakaroon na sa mambaling?
3: Oo, oh, na.
0: Mm. Sige niya, kisa ba ito i-shout out? Kisa ito
3: mga friends.
0: Ah, sige, sige, go, friend go.
3: Friends yung mga kahanginan.
0: Mmm.
3: Grazie, Merosales.
0: Mmm.
3: Mambo na Aquino, Serbo Aquino, si Marilyn, nga taga Bohol, Primera, niya si Edita Roylan, ito siya Kambua. Sari Magdasal, Victor Magdasal, Marisa Tariga, Victor Briguli, Grace Briguli, Alvin Banteres, Ma'am Bibi Banteres. Marat mamite.
0: Uy, salamat kayo, Mama Marina Medalye. Ambing ka kanunay.
3: Ambing, sari ka mamite.
0: Salamat kayo, Mama Marina.

0: Thank you kayo. Malingaw ra ka din ha.
1: Malingaw mo. Ano? Hindi na po eh,
0: pang-paw.
1: Siya, let's
0: Ito ka lang ang stress, makamata na ko. Ah, mawag na yung mupukaw ni mo, inibalik na ito. Oh, and air, no? Salamat pa mamay na medalye! Bye-bye!
1: Bye-bye.
0: Amping po ka din ha. Bye-bye. Happy Friday ni mo diya, mama mamay na medalye. At ang oras ay doon, alas 4:01 na. Mababay na ko, mababay na ko, mababay na. Mababay na ang tamis pas latik. Oh. Gabi yan, no? Tamis pas latik. Mura na ng kuan di ay. Mura na ng kanang may lami pas latik. Kanang it. Pwede ba sa isapaw sa biko sa babaw ang latik, mga idol? Daputangan na ni mong kayo para mo... Mudukot ang ibabaw. Bikong pinadukot sa ibabaw. Dili sa lubot. Sa ilaom ba? Ito lang sa oras sa alas 4:02 na.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: Ikaw ba? O, 50 pataas na malay na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na ko eh. Basta blessed lang ko. Nakaabot pa ng edangan. Mapungan pa ni.
4: Pagbasa sa ikalawang kabanata ng aklat ni Juan, ang unang himala ni Jesus. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan na sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang tamang panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila mga banga. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Di niya alam kung saan ang galing yun, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli niyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyari ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid, at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem.

loob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati. Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo, sinabi ng mga pinuno ng Hudyo. 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy na Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Nang pista ng Pasko ay nasa Jerusalem si Jesus. Maraming sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ito ang salita ng Diyos.

0: 93.9
1: IFM. Ikikita na!
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Hello, wait. Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa ka, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sitio Manga, Mambaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni!
5: Layin na drong.
4: Mapugnan pa ni! Ay! Hawak mo ang beat, hawak mo
2: ang beat. Idol mo, DJs!
6: Ang tamis mas latik o glami mo gitik! Idol Mami Tik!
7: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
8: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
13: Ang market man on the run, Idol B!
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: na, ay nagsirbigin nuktok niya, kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duka pa man, ma.
0: Oy, ikaw, sagbanaha ka. Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maaptik na, mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: ISM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! ISM Baho na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B, ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
5: ang tamis paslatik o lami mugitik, Idol Mamitik,

0: 93.9
1: IFM. ¡Mampugnan pa'ne! Entonces, ahora, a las 4:28 na deskabuntagon. Halabangon na muli na mga idol. Amin na tayo sa 93.9 IFM Cebu. Kuyong-kuyong tayo sa adlaw ng Biyernes. Sagi kaingon ko na mga idol. Hala, oy, July 3 na Monday, no? The Friday pa, June. Mali kinaingon nga ting totoo na sun. Ting totoo na sun sa mga dalira mabuyagan. Kamu din na, uglamoy mga kauyaban nga la o dila. Ayaw mo pagkikita Martes o Biyernes. Advice lang na nako. Kana og makagwanta mo kay og dili na inyo na ng problema nga permi mo ma buyagan kay ting totoo baya ng adlaw nga Biyernes idol. Ay! Friday na Friday. Kung na magalit taro yung mga lakaw, na magalit taro yung mga gimbuhaton, dili maglaay-laay. Kay wagi tay mahimo anak, wa tay mapadulungan anak mga idol mo nang hashtag good vibes sarong mga orasa idol. Musta ka nga to ang gawas no? Ato sang aninawon, ngit-ngit pa ba ang gawas din ha idol Kenny? O ka ng Miss Main Marmol? Ito kayo apelido no Marmol. Oo, murag datoon gining bataa. Murag tagiya gini siya usa ka subdivision. Charlan! Alas 4:29 na ato sa kaninaon. O gusto na kahimtang sa ito ang Bosman Cute Behind Yes Gawas, mga idol. Wait lang ha. Ako sang kuanon sa... Ay, dara-dara! Pitay, alas 4:30 na tas kabuntagon, idol. Dara-dara-dara. Dara-dara. Ay, mayong buntag, idol Boyki!
2: Mayong buntag! Mami Pick, mayong buntag mga idol. Happy weekend! Sa adlaw nga Biyernes, karon Hulyo 3, 2026. Mayong buntag ka na tong tanan. Welcome, welcome, welcome sa programang IFM.
1: Bango na!
2: Mami Pick, ato lang ni unahon og hisgot no kay adunay sunog nga miigo no ka ganiha pasado alas 2 pero na kontrolar ra pod ang sunog pasado alas 3 sa kanabang kabuntagon ang gitubag sa ato ang mga kabumberuhan ang sunog na miigo sa mga kabalayan sa sityo kalubihan 1 parang gayon umapad Mandawi City. Nagdawat ang alarma sa sunog alas 2:55 sa kadlawon o gideklarar nga under control alas 3:12 o hingpit nga fire out alas 3:15 mga soking tigpaminaw. Again, sa mga nakasun in karon no, padayon tanga mo uhag ninyo sa pag amping sa agad na ba sa mga rason nga no tumaw nga sunog ka ng mga open fire na luto na ikandiyang nakalimtan na ay gatol or ka ng butane no, o ban pa nga mga kanabang open fire o niya, lakip sa niya na ang gituwag na mga I don't know kung mobile proper term mayroon nga faulty wiring pero mayroon ta nga sika pa man to okay pa man na ibutang ta lang ka ng set term anak ma-meeting ka na gani ka nang daghan kayo o ibang saksak
1: maulagi ka nang ma-over ma-over ko ana ba ma ko ana ka naghanon bitaw idol boy kima bitaw na mang ma-overload
2: ka nang nag-overheat na
1: overheat na
2: daghan kayo o gigamit makapani ng wattage unta ang pwede apan daghan kayo nakasaksak so mo na isagad na ka ng mga wiring ibutang ta na abaro yung mga panit-panit no? O ibutang ta kanisad ang panimalay kay kuan kayo ka ng flammable kayo ka na bang
1: daling
2: wasunog no? Mga made of light materials
1: tanagin
2: lampo doon. Ano amping taon karong buntaga kung pila ka panimay ang nasunog no pila ang natektuhan o niya pila ka mga pamilya ang natektuhan para nga sa ingon makahimo kita o plantabang at least relief alam sa mga
1: nabiktima
2: pitiyo kalubihan unong umapad Mandawi City kadlaon pagyan mo na ba ni ang lisod kayo kay
1: Lamig ba kayo mong tulog, ana idol boy kin, na mukalit lag na manyagit ma. Sus, Ginoo ko, malimpungatan yun ka.
2: May lang, og maunay senaryo.
1: Maog yun.
2: Masagit, makamata ka. But ang point mo na mami, kasi ako nahitabo, sit ko ka nang nangatog ang mga tao.
1: Maog lang yun.
2: Problema, na yung mga trap, na yung diltik mata.
1: Kana.
2: Ako ha.
1: Maog lang yun.
2: So, maunay, so dihang napita kay nangatog ba? Kanang wee hours, no? O niya, ato lang iampod. Atong sa taon ron, atong sa sihon, kung pila man ka panimalay ang nasunog, o niya, pila ka pamilya ang natektuhan, kay para na makahimota o ginagmay nga relief operation sa ato ang Oblan Tabang, makatunol na yung taas sa mga taga-umapad, Mandawi City. Again, sa kanunay, di may magkapoy-kapoy yung pahimang nun ninyo nga mag-amping, no, extra amping. Balik-balik ko na mo, mga sukitik minaw, gawas sa extra amping, ayaw sa ninyo kalimpi idol, ang kanag yung mag monitor sa inyuhang mga gamit niya sa kurinti nga kanang overloading sa mga saksakanan.
1: Maog yan.
2: Di ba, napoy in the past ng mga arason sa sunog, ilan ka na asang mga na-overheat ng mga electric fan.
1: Kada mga, kanang
2: aircon.
1: Oo, kanang charger o bandi si Boyki.
2: Oo, kanang charger
1: kanang mga,
2: o ibon.
1: Kanang mga plansya nga mabiyaan. Sus, amping kita.
2: Mm-hmm. So, mauna ang mga suking pigpaminaw. Again, dili ni magkapoy-kapoy yung pahimang noon ninyo. Sitio, Kalubihan, Uno, parang di umapad, Mandawi City. Amping, abdik, ampo, kita kanunay.
1: Ay, so, Dalbuti, maoban ang kanang umapad niya, kanang nailaw sa itayan?
2: Dili, sa itayan ba na nga, burag-baragay luok man ang mamay.
1: Ah, luok, o.
2: Oh. Tayo,
1: sige, sige.
2: Klaro, Sitio, Kalubihan, kay ang ato amanggong nakuha ang info ani, Sitio, Kalubihan,
1: barang
2: umapad, Mandawi City. So sa mga nag-tune in karon atong sa taon mami, o asa mag-inapita ang Sitio, Kalubihan, umapad, Mandawi.
1: Oo.
2: Kung sa may mga dool
1: specific ani,
2: establishments, no, sa mga idol nato, no, sa mga kaigsoonan nato, lay, murag layo ra kay nang imong una-una nga
1: nasa taytayan, no?
2: Taytayan.
1: Oo.
2: Kanang sa mga taytayan, oh, di kinahanglan po umapad diha, umapad upaw.
1: Oo.
2: No, kanang duol siya sa Luok.
1: Oo, mao ba?
2: Sa Old Bridge, duol sa Luok. Nya, ang usa ka side upaw, ko ari ka sa New Bridge, upaw o umapad, pero ato i-check, mamitik, kung asa napita ning Sitio, Kalubihan.
1: Oo, sige.
2: Oo.
1: Mm-hmm.
2: Sitio, Kalubihan. Again, ato ning tagaag pagtagad. Pero most likely, ang ato ang itagulan na ni kanang mga sikit-sikit yung mga panimalay.
1: Mm-hmm.
2: Kanang made of light materials, mamitik.
1: Mauna niya, lisod sa isodlog, mga bumbiro, raban ng uban, mga hagipot nga, kwan, bagyanan.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: So, mauna, mga idol, ato ang pahimangluan. Ikaw, mami, nakasuway mangyug ka nga nasunugan mo. Pwede ba nimong mapaambit nga ito, no? Para do not like, alam. Go ahead, mami.
1: Katong amua dito sa amua Idol Boy K, sa Labangon Idol Boy K, kuanto ka nang, kanang nilang na ko isulting, kano kung sa'yo, kuanto ba, kanabitaong nikalit na to siya, sila o bang bay sa amuang silingan, nga mo to pagtanaw na mo dali aray mo dako anang ko ano mao na nga kung sa magani na inyo mga kuno na baboy ka nang nagas mamuron og gamit na kanang nagamit mamurog mga posporo mga kandila is safety gina ninyo or palungan na ninyo dili gid pwede nga mabiyaan na mga ay mabiyaan ako na dili na nimo pwede pakabanaan ning kun ana kay Jesus kuyaw kaayo lisod kaayo masunugan. Wala na tay balay unya kanang kuan kaayo kada bitawong ato ta sa eskwelahan mamuyo nga ana ra idol boy kaya lisod na kato ang pagbalik ingon ana.
2: Pero unsa may hinungdan ato mami
1: kuan kanang ana laging suyop-suyop daw ana ba oo suyop-suyop kuno nya wala lagi sayo kaayo nagpatsisyon unya ay nabiyaan nga murag gisawilik nga kada bitaw murag baga kanang tinuan sa ilang usa na ila trabaho dito na butang sa foam nga ang foam idol boy kay dali ra biya kay na mo sila og dito daw to oo sus dali ara lagi mo nang amping tatanan kay dili laki kamoy mahitabuan kun dili lakip na inyong mga silingan nga daghan kayo mga angol mga angin tumaong mga
2: sundan mga soaking tigpaminaw ha asa na tataning sitio kalubihan uno unya gawo sa Siana dol atong hibaw lang ubang detalye magamping ta sa kanunay sa grason nga nung adunay mo tumaw nga sunog pero abting ampo amping kita sa kanunay dapat maalamon ta na sayod tag unsay angay nga buhaton sa di pa ta mo gawa sa tuang padimay unsay angay nga mga likayan ko adunay mga pangipton adunay di na to ay dili itugot nga ang mga bata ipilin unya aduol nila ang kaning mga lighter mga posporo
1: no mga pahimangnuan po ng mga bata Idol Boy King nga dili magluto-luto nga sila ra kanang ingon anak bitaw nga ay naikuan di rin natay ka ng dali na kayo mapasiga unya kanang mga kabataan na inigkuan ba kanang kuryoso ba kanang mga kabataan bibi tanawon ka nili mga ingon anak ba to si bako in town may magnoan ka ng mga bata nga dili magluto-luto
2: alas 4:39 sa buntag ganing andaw nga Biyernes Idol we are live on Facebook IFM 93.9 ako balik kondol IFM 93.9 Cebu we're live on Facebook ako po ni Mishir ako ang Buiki IFM so hopefully Idol amo mong awhagon sa pag-like sa pag-follow sa itong official Facebook page IFM 93.9 Cebu nakashare na po sa Buiki IFM sa laing bahin mami ganahan ako nga hisgutan no ang nahitabo kagahapon mga suking tigpaminaw sa usa ka tunghaan no ato aning tagaag pagtagad mamitik sa alasya sa buntag tumaw kini nga balita kung diin adunay na alarma na mga
1: sudyante
2: na hinunan ipagawas na maghinoon o statement no ang Cebu Eastern College
1: or
2: CEC kalabot sa mga shooting alarm threat. So una de mamitik naglibog taon sa manay shooting alarm unsa unsa manay
1: ako sa naglibog ko kahapon
2: oo nanggawas ang mga kabataan gikan sa ilang classrooms sa ilang lang building no so sa may gawas nga report ato ang isusi dito ato ang nahibawaan mga suking tigpaminaw no sa mga nakatune in na kinibang nasayod ta mga idol nga kining Osaka Facebook post aning San Zhu nga username ang nagkalayon nga bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen.
1: Agoy!
2: So, kinsa may dili magbuol, mabalaka ana,
1: bantay-bantay
2: kay mamusil ko ugma sa mga freshmen, paggawa sa ani, daling ni Kakuyanap ang impormasyon. So, dali nga nakikoordinar ang CEC sa mga hintungdang ahensya. Example, kapulisan, SWAT, explosive nga team, CRMO, no? So, ingon ana ka, kanabang abtik na yun ang maungtunghaan, no? Mga suking tigpaminaw, mauna, no? Ang kanabang...
1: senaryo kagahapon.
2: Oo, senaryo kagahapon kay... again sa mga idol nato diha nga wala na sayod ni ini na alagi post unya mao nang nakikoordinar dayon sila hinuon pagsusi sa mga awtoridad mami wala may
1: walay kwan walay threat
2: nga dili murag false alarm meaning naghatag lang og threat
1: maog yun
2: sus chaos nagubot unya false alarm unya maulagi fake news ba kanang klaro kaayo nga na ay rason actually mami iyara pong gi-share later I don't know kung how later ba basta nag-ingon siya ba nga pasalamat mo na ako kung walay klase hahaha maraginana so kabuang no
1: lagi
2: ang kuyaw ani ba nga kining bataa kinaano mo gutoy incident before nga ang tinunda nasakpan rapod nga ang nagbuhat-buhat sa threat tinunan rasad now, naglibog ko, wala katuon na ay i-submit, pero wala pa ka-submit. Mura ganig na
1: ngamong. Ah, oh, inana, nangamong siya siya. Oh,
2: nangamong siya.
1: Kawa siya kabuhat.
2: Gidamay niyang tibok skwilahan, kinaa siya i-fulfill, nga wala pa niya mag-fulfill, or
1: na
2: siya i-anticipate, nga maragwa ko pangandam, kining maong tinunan. Okay. Kani si Sanju, mo biton ay nakalibog ron may tanhay mga IT experts ato ang mga imutang ta kining ato ang mga kaning gihisgutan nako no kaning mga explosive ordnance disposal team ang SWAT the MRU naon tay kapasidad ba no nga mo
1: maka oo oh, para mailhan gid magkisa gid nang magkuan bitaw magpostpone og mga binuang bitaw di ubay
2: kay ikaw man mami na resume ra man ang klase na resume ra man
1: oh balik ra
2: lagot ta magunahuna ba nga mura gani
1: nakabalda
2: na lang
1: oo oh.
2: Kini ra ba example dili man pwede nga dili ibalita because
1: mo gyud
2: kana na may interest sa publiko nga wala akong anak dito nga naman to
1: oo nga
2: naman to ay
1: mag-uol pag gyud
2: kay mi kitilawan
1: oh mag-uol
2: sa gani manggod makahatag ta ginani nga balita tan-aw di ba inaakong bakakon kung wala imo sunod mao mo ginay dako problema
1: tinuod
2: tuod kay na in social media ang mga reports diha nato dali nga ipatik diha online unya mahisgutan sa radio sure ko nga naay mo sunod mo kopya not necessarily really this year.

0: ninyo, mao ni ha. Oh, tagna mauna. Again, kani nga incident sa tawag ani mamitik dito sa CEC, mga sukitik paminaw sa Cebu.
1: Cebu Eastern College.
0: Alam si tinitabo kagahapon pasado sa butaghan kaayo og mga kanang kuan, daghan itawag kaayo og mga estudyante nga naa pa silang klase, wa panahuman, nagsugod pa. Unya pag pagkita sa mga posting, unya tibok kita nga posting ingon shooting alarm. Kinana ba?
1: Maogin.
0: Sa bubarong para mapasabot o sa may kamaturan. Shooting alarm, bomb threat, threat di ay, pero dili bomb, kundi li
1: shooting alarm threat.
0: Shooting alarm threat. Di ba niya, magulang na kaya ang tema ron sa mag-relate sa eskwilahan ba na violence kay po pagpamusil. And kasabot ka mamitik nga, kaya ka, kasabot yung ka nga, ang psychology, ang may ang hunahuna ani katong mga previous nga mga incidents nga naisgutan sa media nga nagbalita nga napatik online, so kasabot ka nga ang buhaton sa bata mo kopya-kopya ba.
1: Tao lagi
0: nang honestly kana nga to ang mga reports kabahin ana mga suicidal tendencies or kana mga attempts kana muambak kana simbako naghikog usahay no naaman tay effect sa ana sa media good nga ana ay mga grupo ana nga manghingusog ba mga dili na lang na i-post online mabalita on air, but apil na sa to ang responsibilidad nga dili nimo sa ibalita in such a way nga imong tudluan ang tao nga unsaon nga mo ka nga mo niyang gihimo ang biktima kay nahibaw-an nga nisud ani nagbuhag ina ni dili nimo sa i-step
1: then nimo i-pangyon
0: nga mura kag nagtudlo nila how to do it
1: so
0: in the same manner.
1: Sakto.
0: Oo nga, maunang usa is sa online, pwede nga, excuse me, medyo general lang ang imuhang pagkabalita about it. Na adunay aluwas nga niamba. Ana lang, wala na daghang storya.
1: Maogyan.
0: Ako ba, maingon, usay na yung mga comment, ana, nga,
1: sabi ni mong balita, oy,
0: manikompleto.
1: Maogyan.
0: Na ay mga ingon, ana, nga balita for that very reason. Na example, suicide attempts, kanang mga niambak, naghikog, etc. Dili ka ganahan nga tagaan ni mo o
1: kuan gyud tanan tibuok
0: mga tao nga giunsa no
1: bitaw so, sakto jud kay dili kay ubang mga tao ba usab ni inyong gi-post dili nga wala man ni kuan pero mao gid ni kuan gyud unta gyud nga dili angay ikuan gyud kay kanu masunod bagud no mabutang sila ang alimpatakan ba nga ah, inyong nanaon di ay.
0: So, mauna mga suking-ting paminaw, I just hope and pray sa mga nakatune in nga ang inyong mga kabataan, dako yung, parang ako, no, nindot ka ayong tunan, ako honestly, nindot tunan karon sa mga ibutang ka psychology students or those in research, taking their psychometrics ng mga kanang subjects na sa ingon aning field, no, ato ang mga tinunan or mga magtutudlo na unsa may angay buhaton sa kana bang mga ginikanan, unsa may angay buhaton sa ginikanan para pag-control sa ilang mga bata para nga dili mahisalaag online, or unsa may mga interventions nga angay buhaton sa komunidad aron ang online kanang maluwas ani nga mga kanang klase sa negative nga epekto ba? Di ba? Kay,
1: sakto.
0: Kasi naman kayo maingon, no? Maingon ako ba nga, dili lagi pwede ang online sa mga batanon. Pati masadi mo ikalimod, nga dadyan sa mga batanon, nga nindot ang epekto online. Mas nakahibaw sila, mas ano na sila yung mga skills na nakuha through online. Kaya pare ba ng mga self-taught videos, yan na lakatunan. Lain-lain mang good og usage ang online alang sa mga kabataan, from one bata to another bata, from one teen to another teen. So sa mga naminaw karon, kung ako mong i-challenge, no, kung padong mo mag-thesis, ado na mo research, basig pwede na nga kanang field, no? So basig pwede nga topic na kung siya may
1: ito, no, marag lindot na
0: lagi kay, di ba, kanabang mawi terming problema sa gobyerno. No, nga ang pautan na rin unsa nga interventions, unsa may nindot nga pag-handle aning kabataan nga na-expose online kay iyang behavior karon gipasangin lan man nga brought by their exposure online, anakit ang ginag na sa Facebook, nagduwa gid sa ila aning nga gaming, etc. So again, we hope

0: pray na puhon-puhon tungod ani nga mga transition, tungod nga ang mga hamtong, wala ta, dilita ani digital age, ni adapt na lang tabat ang mga bata, nagdako ba nga gikan silang toddler, gitagaan ni mog tablet. So normal para nila, system na within their system, kita man gud nga mga hamtong na ni lang ta mamitik.
1: Maogyad, Idol Ricky.
0: Wala na. Unya karon para makasabot ta sa kabataan, para makasabay ta sa uso, para di ta mabiyaan for business, for resulta, for kanang socialization, for entertainment, for news, etc. Kanang nisabay ta. So I just hope nga adunay mga pagtuon kabahin ni Hana. But anyway, mainta to mga kabataan sa doon taon, mga dudong inday, ayaw na intaon mo ng post-post parihaan ni ngayon yung gamito ng social media. Pony, igisgut ka to ani, nga sa'yo makauna-una niya nga at exam roll, mag-post ko roon sa mag-gubot, di ba?
1: Para makuan, para mabulabog, para di madayon ang examination. Nana ba? Kaya na sa mga batanon bitaw roon.
0: O sa'yo mo ikasulti, ana, mami.
1: Para na ko, Idol Wiki, no? Ikuan ka doon, ana, no? Kanang ikuan ka ng mga ginikanan ba? Pero... O sa'yo po good ang ginikanan kay kanang wala ko'y alam sa social media ba? Kay wa itaon ta katilaw po ginana sa una. Mauna nga o kung sa ilang na silang anak ron na ilan po ba ako anan? O na yunan basta nga nag-eskwela na eskwela lang yun. Pero wala sila kay baong nga naghanan na kay itong nabuhat ang bata nga kanang naghanan na observaran sa kuan ba? Sa social media ba? Mauna kung sa'yo makagool ba yung food?
0: Mauna. So again, Dol, I hope na kamong mga kabataan, dili mo mamahimong liability sa toang komunidad. Pilip kayo mininyo, no? Kay daghan mo mga ideya. Kamo ang sumusunod nga mga leaders. Kamo ang sumusunod na mo diri sa radio. Kamo ang sumusunod sa broadcast media. Kamo ang sumusunod nga mga konsehal, mayor, kapitan. Kamo ang sumusunod nga mga magtutudlo.
1: Kana.
0: Kamo ang sumusunod nga mga...
1: Ihimplo. Maayong ihimplo.
0: I hope na inyong gamito ng inyuhang mga kaalam. Gamita ang inyuhang mga nahibawaan, kantigo. Gamita ang tanang oportunidad para sa kayuhan ninyo sa inyong pamilya. Dili kay mabuhat mong mga butang para nga maalaot mo, para nga maguba, rasad mo. Kanang mga inana, lingaw ra kayo na in the beginning. Kanang inyong mga pagbuhaton nga dili nindot, no? But later on, you will realize na makadaot ra ninyo. But anyway, wala tong hisgutan karon, stay constant lang, dagat patag mga lokal o nasyonal nga hisgutanan. Di kan dili sa gawas nga bahin, wa may pagtotaligsik, mami. No?
1: Maayo ra ang panahon ni Idol Boyke.
0: Maayo ra ang panahon, mami. So far, hinahinay lang mo sa biyahe kay hawan ang dalan karon. Unya, basta kadlaon na ba, usahay, mugara sa tao.
1: Mauna,
0: magpaturatoy. Ito ang mga modern jeep, mga taxi, vihar, mga TNVS, mga naka-grab, Maxim, tanang mga naminaw sa biyahe, may buntag ka na yung tanan, mga sir, mga ma'am, mayong buntag. Unya, sa ito ang mga hinahinay yung taon mo, ato ang respetara ng mga traffic enforcers. Unya, ang mga tao nga nasa pedestrian, respetara na ito ha, hinahinay tayo sa dalan. Unya, sa mga naibiyahe pa yung honor, amping mo, paingon south, amping tanan, mga taga-Lapu-Lapu, Cordova, mga taga-Cebu City, Mandaway, Talisay, mayong buntag, kaling yung tanan, mura mo kung padong konsehal, aling tunuha, oy, action, taga-Malacan.
1: Padong na yun, padong na yun. Mura, padong na yun na, Idol Boy Kike, hapit na magpagbay, hapit na pagbaya.
0: Sa akong mga kaigsuunan, hindi sa sitio, kalupihan, uno, umapan, Mandaway City. Ayaw mo kabalaka. Kaya naa ang akong servisyo ang kasing-kasing alang kaninyo. Ayaw mo kabalaka ha? Kay magpagawas kong budget. Magpagawas kong budget. Malit, maling, ang wabot ninyo
1: Idol Boyke. Idol Boyke. Hinahinay na ako nakita ang ubang mga politiko. Nagngisi-ngisi na, oo. Nana, nakabalandra na ang ubang naong sa social media.
0: Mawala ba na yung problema, mami? Kaya ako lagi ng joke, basta na ay katalagman. May lang ikon silang padong na o mga ingon aron.
1: Correct.
0: Pero na ay mutumaw ang katalagman because ang leadership, ang iyahang pagduma, diha gina makitan dili sa hayahay nga panahon, kundi sa panahon nga mutumaw ang krisis.
1: Bitaw.
0: Katalagman.
2: dahil problema. Mabito itong pandemic time, yun itong ginakita o kinsay mga working leaders, kinsay mga...
1: Kana!
2: Ano na gitinood na kasing-kasing.
1: Mm.
2: Kaya ang problema lagi ato ba, na ako nung ipada ang gobyerno mami.
1: Tapos?
2: Nagpadag spam.
1: Ay, gilisan!
2: Ang yabot, biplop!
1: Mm. Biplop, sardinas! Biplop, sardinas! Hindi ka daw kadlaw, diburot ng lata!
2: Ang gipada po na!
1: Ah!
2: Pag-abot sa balay, tuloy na. Pag-tuloy.
1: Uy, kayo ba ulang ikan? Nagkal ka kang nadawat ato nga na inana?
2: Apil man to.
1: Ito, tinuod yung idol mo iki.
2: Ang niabot na po kakilo para sa matag bubong.
1: Oo, niya, ang nadawat.
2: Ay, hatag duha kakilo na lang.
1: Tama, lagi ka, sakto, lagi ka, uin. Sakto, yung kanilin mo iki.
2: Inasusin mong bulsa atong spam.
1: Uy, nakahan ka ayo. Ako, I'll say ako ba, uy? Ako mga na-observaran ba?
2: Ito ka lagi ka, uy.
1: Ako mga na-observaran? Ako na-observaran? Nasa sila yung mga locker? Karon, tungkol sa ilang mga pagkakuha nila, kanangin ko na na ba nga buhat, na ay locker nga nalimtan og lock, so akong giukam. Wa ko magdahom, idol boy, kaya abin akong mga basura to dito. Hagoy! Sakto gyud ka ang mga spam ug ang mga usapan na naglaundok didto.
2: Bakitik.
1: Ay!
2: Basig nagplano to siya magtukod og sari-sari.
1: Convenience store daw, pung pasiyahang Omega.
2: Wow ba? Samyang, kanang lamig bilang samyang cheeks ba?
1: Oo.
2: Oo. Pag ato dito,
1: ay, na,
2: quick chow.
1: Oo.
2: Quick chow, instant mommy. Pumulok
1: mommy. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko, Lord. Ito, okay?
2: Ay, Diyos. Paimangno, ha? Paimangno. Pantayin ninyo kayo mo. Sugo na lang silang panagad na to. Pagkagad na. Pero ayaw mo pailad yun. Ayaw mo pailad.
1: Pilian ninyo. Kana.
2: Puntar mo base sa mga track records.
1: Mm-hmm.
2: Sa siha o sa iyahang background. Ayaw lang sa social media. Kay natural, in-search din mo sa iyang account o sa iyahang Facebook page. Ang talang lami, ang talang nindot mo, ginayay pastada niya.
1: Oo, niya. Naarap na yung muriak nga. Uy, niskoy na din siya niya. Uy, nagsakot din siya. Pero wagod, yun na butang lang ko, no?
2: Sibok ka mo na yung na, no? Ako ang yung pamaagi, anak. Kalag yung silingan. O ka nang asa sa previous nag-work mo, huwag yun na yung pinaka makahatag. O ka nang ganyang idea, o sa din na siya. Makapangutan lang ka ba, o sa dito siya sa yung previous na work. Kumusta dito siya niya? Ay, sa mo, kumusta dito siya niya? Ay, silingan din mo, kanang silingan mo, huwag yun na yung perfect na makahatag o kunsa ka ng klase ng silingan.
1: Kana, huwag yun na makahatag o kunsa imuhang...
2: Managad ba ka ng silingan?
1: Mm.
2: Bukuan ba ka? Kanang manilingan ba?
1: Matimbaya unon ba ka? Mga ingunan na, bitaw?
2: Kanang timpo na i-birthday, buhatod ba ka? Ako lang, ha? Pero, mauna, I hope, idol, nga, wise mo, ayaw mo padala, ayaw diretso o kalawat anang inyo makita diha online or on sa iyahang mga PR, no? Mga panindot-nindot diha in medicine. Ayaw mo padaana. Kinahanglan nga inyong susihon. But anyway, kana lang for now, doll. Standby una mo, alas 4:58. Gikan dire sa gawas gabahin, kini si Boy K. Tatakaw rin eh.
1: Dagan salamat, idol Boy K. Bitaw eh. Naghanap ito kitang makita ron ba? Kanang, oh, bayo bayo na po ba yung yun nga? Makita lang ko sa Facebook, mga ay. Oh, na picture-picture. Look, ay. Nagsugod na lagi. Madayon, kini ay. Hi, man. Waman lagi sa una mo. Bitaw eh, idol. Padayon na kapitang sunahan kaya katong oras alas 4:58 oras kabuntagon Idol Kenny of Maine musama mo dias loyo pitaway ayon na sunahan padayon na padayon kaya long biyernes July 3 na gyan atong oras idol alas 4:59 na gyan.
3: Ikaw bang 2,000 ka na tao sa fresh and energetic? Murang bagay ta.
4: Bagay ta ba'y?
3: Aw! Kuya Wan, mapungyan ba ni?

0: 93.9.
1: Abtiki ang lihok para di ka ma-late. Na-late na gani ka sa gugma? Sa imong lakaw pag yun?
2: Ay, bango na!
1: Ay, bango na!
3: Ang bossman cute gihan. Idol Boyki. Marketman on the run. Idol B.
4: Ang lagan nga pretty. Idol Tweety.
5: Ang tamis paslatik o glami mugitik. Idol Mamitik.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Hello, eh. Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Ikaw ba, susol ka, ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. May dukang ihog sa imbornal. Mapugnan ba niya?
4: Idol, at ang oras alas 5:17 ng Kabuntagon.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
5: This time check is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
7: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
8: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
9: Duh, I'm not in the mood.
8: Unsay gamit ni mo nga napkin?
9: Ha? Why man, unsay labot?
8: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-i period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
9: Ha?
8: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
9: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
8: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
9: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
10: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
11: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
12: May buhay sa makabuhay.
13: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
14: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
16: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
17: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
18: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
7: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
19: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
20: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
19: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
20: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
21: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi
1: gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
22: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
24: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung nganing namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
25: Usahay ba? Mahadlok ka sa pagsulay sa mga bag-ong butang? Tungod kay mahadlok kang masayop ug maulawan?
26: Sa kadugan na akong nagtunlo ining maong klase. Pero karon lang ko makabati sa imong tingog. Dave, I wish mo participate ka kanunay. Aron dili maanugod ang kahigayunan. Kesa akong nakita, utukan ka.
25: The Dave Story. Hashtag Dear IFM Recitation. Inyong mabati diri lang. Sa Dear IFM.

0: Ako si Jan Vincent Requina, 27 akong edad, nga taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nalang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni eh.
1: Idol,
2: ang tamis na sila, tig. O gabi, bugitig. Idol, mami, tig.
1: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
3: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, idol, kulatido.
6: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol, Tony.
8: Ang market man on the run, idol, B.
9: Ang chikadorang sexy idol Chixie.
10: Ang idol nga Beanie, idol Kenny.
11: Ang ride nga white corona, inday mabina.
12: Ang laagan nga pretty, idol Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, idol Dubs.

0: wala.
1: Duka pa man, ma.
0: Oy, ikaw sad banaha ka. Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pata sa radyo.
2: Maaptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Bangon Na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM Bangon Na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boy Ki. Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boy Ki.
5: Marketman on the Run, Idol B.
6: Ang laagal nga pretty, Idol Tweety.
7: Ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.

Idol, alas 5:38 na sa buntag. Sabot ang mga kabataan, ha? Dili magbinuang ng post-post, ha? Okay, makitaan talaga mo na. Kusiyon, tagid mo na. Dili gamiton ang social media sa paaging makahatag kag kagubot, makahatag og kabalaka sa ato ang publiko o sa imuhang mga kaubanang kabataan, diha, Idol. Alas 5:38 sa buntag. Welcome, welcome sa IFM. Bango na! Standby alang sa to ang mga top stories, headlines, sa uluhang tudling sa to ang mga balita. Takip na ang ato ang weather report. Atong kumustaon ang buhatan sa pag-asa Visayas, Dol, o uban pang mga hisgutanan. Standby alas 5:38 na sa buntag.

0: YFM Balita.
1: Pizza Press na sa buwan sa Hulyo 2026.
0: YFM
1: Balita. Adlaw karon nga Biyernes, mo kina tawang top stories of the day.
0: YFM Balita.
1: Alang sa mga balitang lokal,
0: IFM, balita.
1: Cebu City aduna ray 7 ka aktibong counselors sa pagpadagan og mental health support programs sa alanganin.
0: IFM, balita.
1: South Road Properties kun SRP extension sa Cebu Bus Rapid Transit, Cebu BRT project dipinsado ni Konsehal Winston Pipito, modernong transport system alang sa commuter magarantiya. Samtang sa mga balitang nasyonal, Isabela heat index niabot og 42 degrees Celsius. Mga mag-uuma napugos og panarbaho sa kadlawon. Samtang 17.1 milyones pesos nga nagkantidad sa drogas nasakmit sa sulu usa ka individual na dakpan.
0: IFM balita.
1: Sa balitang internasyonal, 8 ka monghe gikan sa Thailand patay kapin na po samdan human mabanggaan og pickup truck ang gimaniho sa nagimaniho sa usa ka 11 anyos.
0: IFM
1: uy
0: balita.
1: Actually tagaag pagtagadol samtang arita sa paugnat sa kusog, basketball coach Jimmy Alapag balik nasod na. Interesadong muagak sa Gilas Pilipinas.
0: IFM.
1: Sa entertainment, bassist sa bandang Barbie's Cradle na ICU sa komplikasyon sa sakit nga diabetes.
0: IFM. Balita.
1: Kinira bang diabetes mga sukintig paminaw? No, ang taas nga level sa sugar sa ato ang lawas, dili na maayo, makaguba na sa uban nga mga kanabang unsay tawagan na mami, organ sa ato ang lawas, mo complicate, no? I just hope, idol, nga healthy lifestyle ta, mo nang ato ang idol himsog. On air, matag Domingo from 10 a.m. to 11 a.m. mga suking idol. Unya ayaw kalimte ninyo ang ato ang idol himsog caravan. Kahilumdom ka mami, mo bisita tag mga barangay, no? Na magpa-zumba.
2: Nay palugaw.
1: Palugaw. Di tulugaw, uy.
2: Oh, sorry to.
1: Utan Bisaya.
2: Oo, utan Bisaya. Di ay. Utan Bisaya na ito.
1: Yeah, come on. Libreng.
2: Tangad.
1: Yeah, nagkat-on. Unsa-on pagpanghugas sa kamot. Di ba? Naatay kauban ato Bioderm. IPI. Unya. Nindot kayo nga talks about mental health. No, kinundom ka? Kauban ang Scouts Royal Brotherhood. Salamat kaayo ninyo ha. Mga psychologists nga ato ang kauban, no. Nindot kaayo kay nagisgot lagi usa ka kana bang basis ba kanang basang iyahang dalhon nga instrument mami unya na ICU. Ang musician mami tik, no, kay tungod sa sakit nga diabetes, di ba kanang taas kay mug sugar doon na. Matakutaw og kape niya ang kape nila. Di man gud mo iXL. Pare ko sa ako iXL coffee mix good. Akong higupon be, hinahinay lang be. Balik na.
2: Asab.
1: Kibok ka mamitik, grabe kay ni ka healthy EXL coffee mix sa 17-in-1 mga suking tigpaminaw. Ayaw kalimot mga idol ha. EXL coffee mix sa 17-in-1 idol. Ayaw gid nagsipyata karong panahuna mga suking tigpaminaw. Dili gid ninyo kalimtan in town ang EXL coffee mix gumikan kay ang maong kape adunay spirulina nga powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties, makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels sa tuang lawas. Duna pagyoy anti-cancer properties, makareduce sa blood pressure ug makatabang sa mga adunay allergic rhinitis. Gawas sa spirulina, naasab kini native purple corn, arabica, ginseng, turmeric, ganoderma, canela, bayabas ug rosehip. Di basta-basta nga kape mga idol, di ba? Kana ang EXL coffee mix sa 17-in-1, vegan o gluten-free, recommended sa mga healthy coffee lovers. Ayaw kalimot, mapalit online, Lazada, Shopee, mapalit po sa TikTok, Instagram o Facebook. Una, ayaw kalimot dol, available sa mga pharmacies dari sa Sugbo, lakip na sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Bings, Alfar, Farmasya Zamora o sa Liluan Pharmacy. Higop ko ha?
2: Sige, sige.
1: Ikaw higop yun, matagadlaw na yun, kalimutan na.
2: Ano?
1: Higop ka dili.
2: Ako kape Idol Wiki, matagadlaw.
1: Higop ka dili.
2: Higop? Ako, diba? Pwede nga ginaibog sa kong
1: mag. Asa mo na yung mag. Asa mo na yung lakitan.
2: Kamao na kasi mong lola.
1: Nakaugtay.
2: Nakaugtay ang ginanglimpyo, mangko. Nanalat tayo yung ani Idol Wiki.
1: Nahatag mata na sa una, mami. Basta ganahan mo, dol, ipakita, good mamiti.

0: oras sa FM Dool.
1: Alas 5.45 na!
0: Welcome to ato mga top stories. Hatod ka na to ni UP Cebu intern Maine Marmol. Alas 5.45, programang IFM, bago na!
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup, luag ng pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.

0: magka-flat, sila ay dakpons kila. Diba, maunay prinsipyo, anak, dol. Kastilan.
1: Para di kita magkudan sa degyud ay dobi. Kori na ko mga ligo ay dobi kay mayo ka ni Kurinti man ka nga ni sikit ka na ko. Para yun anak.
0: Ba, di lang ko mo explain han pita kay di man ko say this is Lance. Dili man ka. Kuya Kim. Si Kuya Bubbles.
1: Kuya Bubbles.
0: Kibo ba kasi Kuya Bubbles si IG Bulls man na taga nakalimot kog asa to sa Cebu City but ato nang na feature dire. 2 or mga 3 or almost 3 years ago sa to ang Himamat Sugbo sa Bisaya pa imo. Katong human pandemic gyud nga bisag kinsa akong imbitaron nga mga vloggers sa pila silang Ungar, mga taga Cebu nga mga vloggers ba no? Kana ganing muhimo sad og mga remix nga taga kuan ra taga kanang Lapu-Lapu kana daghan kay tag mga na-invite apil na si Kuya Bubbles na si RJ Bulls na iyahang page siya sa una. Taga Cebu murag mandawi man siguro ayon limot ko da. But mauna dol balik ta maulagi na sa mga naka-tune in din ha. I hope nga kining ato ang kaalam ba. Speaking of kaalam, kaniganahan nako ni kanang i-lockbit mga sukiti ko minun. Na ako'y, ay, nalimot ko. Ako nang ginotes kagahapon. Wait, sa akong pakliyon to ako ang notes. Na ako'y gustong nalimot yun po. Agyon sa tumoy sa kong dila. Nga ganahan.
1: Dila di mo malitok.
0: Ganahan kay ko nga hisgutan karon. No, ganahan kay ko nga hisgutan karon mamitik. Nalimot ko. Gamay lang. Kauns ba ko
1: na uwa? Ano na nalimot, ma? Hinumduman na nalimot.
0: Bikay, kabahin gihapon anang kakuwang sa kaalam ba nga kakuwang sa kaalam nga mao gani maka disgrasya nato nga nakuwang tas kaalam unya tungod anang kakuwang nato sa kaalam mao hinuoy hinungdan nga simbako ug simbako adunay dili maayo nga mahitabo. Ako nang tagaagpagtagan ako to i-check ako ang notes na agi ko ganahan i-share ninyo do pasensya kaayo sabitin hinuon atong oras sa IFM dol
1: alas 5:52
0: standby ato ay i-check karon ang presyo sa merkado unya nakit na ang ato ang painit ug pamalandong sad no kanunay gid na mami unya ayog kalimti ang ato ang weather report standby oras sa IFM dol
1: alas 5:52 na
2: Welcome to our reunion.
3: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated og dili na constipated imong naon.
4: Tungod na sa Super Fiber.
3: Unsa?
4: Super Fiber.
5: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Seth, Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungbang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kuhaan. One year, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Humunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bisita.
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
10: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
11: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional, o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
12: Ayaw gani pangilabot! Gidisipin na rin ako ni Kimong anak!
13: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
12: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakahibalo sa atwa! Haydi mayo, kiliyang angay ka ni mo.
11: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay ni balaan, ayaw pagwaduha sa paguna-una nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
7: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
14: Usahay ba? Mahadlok ka sa pagsulay sa mga bag-ong butang? Tungod kay mahadlok ang masayop ug maulawan?
15: Sa kadugan na akong nagtunlo ining maong klase. Pero karoon lang ko makabati sa imong tingog. Dave, I wish mo participate ka kanunay. Aron dili maanugod ang kahigayunan. Kesa akong nakita, utukan ka.
14: The Dave Story. Hashtag Dear IFM Recitation. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM at tangi
10: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni
16: Nawan ang nabakaugana sa kama?
17: Masinug! May diabetes ka?
16: Ang DTX 500 na!
17: Ang DTX 500!
16: Adunay powerful extracts,
17: nga phytochemicals,
16: ug antioxidants,
17: nga gigan sa palaya,
16: ug desugared sugar cane,
17: mga organic compounds,
16: nga effective,
17: matok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500!
17: Pabalik sa mga butika.
16: DTX 500!
17: Ang tuba
16: kontra sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500!
16: Epektibo!
17: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
16: DTX 500!
17: Ibo sa desugared sugar cane extract,
16: ug anti-diabetic property,
17: gigan sa palaya.
16: DTX 500!
17: Garantisado,
16: highly recommended
17: sa mga eksperto.
16: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
18: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
19: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
20: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayabana, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
21: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
23: Tanggaling-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
24: Smart 2.
23: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
24: Smart.
23: Tanggaling for everyday.
22: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
24: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
23: Tanggaling-galing mo.
24: Smart dishwashing paste.
22: Heavy duty linis bawat pahit.
25: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
24: ACS.
26: Kini si Max Urban.
27: Kini San Sigulian.

0: Uyan, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
0: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Said Liniment Oil. Said Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Said Liniment Oil, dangdang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Aria Fem Berita.
1: Pizza 3 sa Sabuan sa Hulyo 2026. At daw nga Biyernes, mao kini ang uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga. Iglesia ni Cristo, nitapos na silang tulo kaadlaw nga protesta kagahapon. Nagpasalamat sa ni Unong og ni suporta kanila.
0: IFM Balita. IFM Balita.
1: Kanhi Supreme Court Justice Rodolfo Azcona nagtuo nga mapunta lang sa labaw hukmanan kung ang Senado mo resisyon sa impeachment case ni Vice Presidente Sara Duterte.
0: IFM Balita.
1: Samtang retired Supreme Court Associate Justice Rodolfo Azcona o sa laing bahin idol Ateneo de Manila University may pasalig ng muhatag og assistance sa mga giapil sa rekomendasyon sa PNP-CIDG.
0: IFM.
1: Atong oras sa IFM.
2: Alas 5:05 na.
1: Detalye at ang ikarong taod-taod ang musunod na.
3: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh.
7: IFM, baamo na!
8: Subdi ang adlaw nga puno sa paglaom o gugma sa Diyos. Painit o pamalandong.
1: Atong oras sa IFM.
2: Alas 5:07 na!
1: Alas 5:07, maukini ato ang painit o pamalandong karong puntaga. Atong sugdan ang ato ang kabuntagon. Pinaagi sa ato ang painit o pamalandong. Gikan sa Mateo 6, versikulo 33 nga nag-ingon, apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios og pagkinabuhi kamo og nga uyon sa iyahang kabubuton og ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Mao kini ato ang pamalandong sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
2: Amen.
1: Langitnon og mahigugmaong Amahan, ania kami karon nagpasalamat sa mga grasyang imong gihatag kanamo. Daghang salamat sa imong walay kinutuban nga paggiya kanamo. Salamat Ginoo sa imuhang paglamdag sa among mga huna-huna. Salamat Ginoo sa kusog ng imong gihatag. Lord, thank you. Nga sa matag hagit nga mo ang sagubangon, anaa ka nagaligon, nagadasig, anaa ka naghatag na magpaglaom. Lord, thank you for today. Salamat sa pagpukaw na mo karong adlawa. Salamat sa paghatag na mo laing adlaw, laing higayon nga mabuhi na pud mi aning kalibutan na. Lord, salamat sa kahimsog. Salamat Ginoo sa hinuwaman nga kinabuhi ng imuhang ipatagamtam namo karong buntaga. Lord, ning sayo sa kabuntagon, amo ang iampo ang amo ang mga kaigsuonan nga adunay gihambin nga mga problema. Among iampo ang tanang adunay mga gisagubang nga mga pagsuway sa lang kinabuhi. Ginuulig una sila, giyahi sila. Ipahinungod sa namo ni nga pag-ampo alang sa tanang mga amahan nga nagpaminaw, tanang mga inahan nga nagpaminaw, tanang mga nagduma sa mga pamilya, maoy guardian, tanang mga adunay responsibilidad nga bugat diya silang pamilya. Amo silang iampo, Lord, na sa kanunay mabuligan sila og mga grasya og tabangan sila sa mga problema nga ilahang iatubang. Kining tanan among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi ni Jesucristo imong anak among Ginoo and with the intercession of the Blessed Virgin Mary, one God forever and ever.
2: Amen.
1: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
2: Amen.

0: Alas 6:15 na sa Kabuntagon Dol. Karong taon-taon, makauban na si Attorney Rufil Fernandez Banyo. Standby, ato i-check ang atoang lakat sa panahon. Kauban ang pag-asa Visayas. Standby. Gamay lang kaayo, Idol, ha? Kay medyo na busy ang linya sa pag-asa Visayas. Standby lang, Idol. Kay importante rabasad nga masuta na to. Masusi ang lakat sa atoang panahon. Standby. Idol, atong kauban karon si Sir Manny Jan Agbay sa pag-asa Visayas. Hello, Sir Manny. Maayong buntag, sir.
1: May buntag sa Digiboy Key o sa mga sugin tip. Now, mo ko niya ito ang latest with update para karong adlawa. Ang isilis ang mga karoon na sumasilang ang bahay sa Central Luzon, Southern Luzon o Dinhi Sayas. So, nasa pagibantayan niya po nga bagyo itong si formerly nga si Henry nga karon na na-international name nga tropical storm Maisak. And as of 3 a.m. ganiha, yung latest location kay Naana sa 1,095 km west of Northern Luzon. Kini si tropical storm Maisak na dala sa hangin mabutog 60 km per hour, gustiness 80 km per hour. Yung movement west southwest sa Kusbun na 15 km per hour. And so makaroon lang siya direct effect sa kasang party sa Tugnasod and beside any tropical storm na si Maisak. So far wala tayo na bantayan karoon nga mga siya area o bagyo din sa sulod ng sa par yung ani na sa gawas na layo kayo ng bagyo na wala pa niya po na nasulod sa tuwang pag-asa information domain. And para sa kanyang sarawang panahon para karawang lawa para din sa Butol Cebu lakit na sa Cebu Bisaya sa sumag 24 oras pag natin gimunta o generally for the condition maayot ang tempo sa panahon pero nagmita chance sa mga isolated ng rain showers o thunderstorms labi na sa uto o hapon hindi ka namin mga localized ng mga thunderstorms. So mudahin lang ang mag-monitor sa mga ipang issue na mo ang mga thunderstorm advisory. Samtang hinay ito na sa kasarangan nga angin nga nagigikan sa sinangan nga sa bagarang sinangan ang pagkakalabi din sa Cebu Visayas din ang walog sa tuwang karagatan ang pagbiging hinay ito na sa malinaw ng mga pagbulod. Kini sa Subo, itong dagat ng Lunas, alas 5 kung tayo sa kadaon, mataob alas 12 kung tayo sa Udto. Temperatura, din sa Subo, 26 metros sa maximum na 32 degrees Celsius. Sunrise na Nuo, din sa Metro Cebu, binigang 5:27 a.m. Sunset, alas 6:00 sa hapon. At ang oras, alas 6:07 na sa Kabuntagon. Huwag mo lang ka na itong latest, with update, kini si Marigyan Agbay, maayong buntag.
0: Nagang salamat, Sir Manny. Amping mo sa pag-asa, Visayas, Sir. May buntag!

0: τον ώρα ΣΑΕΦΕ,
1: Άννα. Αλλά ΣΑΕΦ δίθει όψο να.
2: IFM 93.9
3: IFM IFM Balita
4: Lokal ug National
0: IFM Balita Alas 6:18 sa buntag. Mao kini ang detalye sa atong mga balita karong buntaga. IFM Balita girekomendar na sa sa laing bahin, gitapos na sa Iglesia ni Cristo ang ilang tulo kaadlaw nga protest action kagahapon alang sa panawagan ng accountability o transparency o sa samang higayon ni padayag og suporta ngadto sa ni Senador Marcoleta. Ang unang duha kaadlaw sa rally ipahigayon sa EDSA samtang kagahapon tungod wala na sila permit dito nila kinigipahigayon sa Liwasang Bonifacio. Subay ni ini ang spokesperson sa INC nga si Brother Edwin Zabala, nagpasalamat sa mga niunong og nisuporta sa ilang kalihukan bisan og adunay panahon nga sila nga basa tungod sa uwan. Matod ni Zabala, labaw sa tanan ang ayan nga pasalamatan ng Dios og tuhuan na kung kinsa man ang pagbuot ni ini mao'y matuman. Naglaom usab kini nga sa ilang tulo ka adlaw na kalihukan mapadangat o napadangat nila ang lanog nga mensahe ngadto sa mga hingtungdan.
3: IFM Balita. IFM Balita.
0: Gipasalig sa Ateneo de Manila University nga buhatag kini og assistance sa mga giapil sa rekomendasyon sa PNPCIDG sa pagpasaka og kaso batok sa na-resign nga head coach nga si Tab Baldwin og laing walo ka mga individual. Sa usa ka statement pinaagi sa university president nga si Father Roberto Yap na mahayag kini nga nakaabot sa na kaniya ang impormasyon labot sa ipasaka nga kaso batok sa pipila ka mga tao nga sakop sa ilang komunidad. Irespeto sa ADMU or ADMO ang legal nga proseso og padayon kining buhatag sa ilahang kooperasyon ngadto sa mga otoridad na nawagan usab kini og panaghiusa og pag-ampo subay sa padayong pagbangutan sa komunidad sa kamatayon sa duha ka student athlete nga sila si Irene Batarbonia og Divine Adili.
3: IFM Balita. IFM Balita.
0: Gipahayag ni retired Supreme Court Associate Justice Rodolfo Ascona na posibleng mapunta lang sa Korte Suprema ang impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte kung ikumbikto kini sa Senado nga dili makaabot og 16 ang boto nga makuha. Matod ni Ascona, ang Senado nga adunay bugtong gahom sa pagdesisyon sa usa ka impeachment case ubos sa balaod apan mahimo kining dalhon ngadto sa Korte Suprema kung adunay malilian nga grave abuse of discretion. Gihimong sanglitanan ni Ascona na kung ang sakto nga gidaghanon sa boto alang sa conviction mao ang 16 ka boto apan kung hukman lang kini sa Senado pinaagi sa 15 ka boto, mahimo kining makwestiyon nga usa ka grave abuse of discretion ubos sa balaod ang conviction sa usa ka impeachment case manginahanglan og 2/3 votes o 16 ka boto sa mga sakop sa Senado nga magsilbing impeachment court.
3: IFM Balita.
0: IFM Balita. Sa katapusang balita o balitang nasyonal, gimando sa 7th Division sa Sandigan Bayan ang pag-archive sa kasong graft batok ni kani Kongresista Zaldi Co. Human ang mga otoridad padayong napakya sa pagpangita o pagdakop sa kanhi Kongresista matod sa resolusyon sa bang division sa anti-graft court nakapin na sa unum kabuan ang pagpangita ni Co. gikan sa paggawa sa warrant of arrest batok ni ini ang pagpasabot sa archive mao ang pagpadaplin una sa kaso kung wala pa'y kalambuan sa proseso apan wala nagpasabot nagibasura na ang kaso. Base sa record sa korte, ang National Bureau of Investigation kung NBI agent on case na si Rehom Pimentel niduso og return on the warrant og nitaho nga bisan sa paningkamot nga gihimo naglisod sila sa pagpangita sa address nga gibutang sa warrant of arrest alang ni Co.
3: IFM
0: atong oras sa IFM
1: para sa is by dinos na
0: og kadto ang naglangkob sa atong mga balita karong buntaga. Standby karong taod-taod na itong makauban si Attorney Rufil Fernandez Banyog alang sa Straight to the Point sa IFM. At ang oras sa IFM,
1: alas 6:22 na yun. Kamuntagon.
0: 6:22 na dol.
4: Ang idol kong FM 93.9
2: IFM. am.
4: Said Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ng kuaning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag uskabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
4: Ang idol kong FM
2: 93.9 IFM.
0: Alasay sa 23. Standby mga suking tigpaminawa ni Ana si Attorney Rufil 6 at 23. Ay mugbiya dool straight to the point dere sa IFM unya. Next week din mamitik ang Idol Bino, Idol Kenny. Nasa lipag-atngan kay kauban ang Unilab, ang Max Vit. Ano na ipapromo ang mga kalalakinan, mga driver, mga konduktor, kargador, mga kapulisan, mga amahan. Kailangan utabang magunay para mas ligon ba no Max Vit sa Unilab. So ilang pag-atngan matagkadlaw na alas 5:30 hangtod alas 6 sa buntag adunay promo. Manawag lang sila. Magun lang nila ang simple nga pangutana. Unya ko pahibaw lang pagko next week makauban sa matag kadlaw dili basta-basta. Oy mura ra pag ako kay bumuton man. Oo. Oo ni at bang gihapon ka wa ra gihapon sumol mura gihapon.
1: Oy sumol kay
0: oy bidli. Oy sumol oy bidli.
1: Oy sama.
0: Oy sami.
1: Mana.
0: The best. Matugnan pa ni Grabe na yun 6 sa 24. Manamilit namin ni Mami Tick Idol. Dagan kayo salamat unya. Ang ato ang usa sa mga DJs adunay milestone karong adlawa. So pag-aat nilang online magpaabot
1: na. Bato?
0: Na?
1: May bato?
0: Milestone.
1: Ah, milestone.
0: Usa ka importanteng
1: kumna
0: sa iyang kinabuhi. Usa ka importanteng butang.
1: Ano ba na kung gipanganda yung Tadir Boy? Kika nang mukha na kong milestone
0: kato
1: ba?
0: Kato pag-buros ni mo, di ba? Sabi kasi
1: kato na lang yung Tadir, kahigayon na lang yung Tadir na
0: ako. Mati milestone. Oo, man.
1: So, na-downstone man.
0: Di na yun, na-mile. Napusong stone man.
1: Na-milestone, na-milestroke man.
0: Madong na yung ka-milestroke. Pero, atangin lang ninyo ha, kaya mas nindot nga siya mo post na una di ha, makitanan ninyo. That's the time nga, pwede na siguro tang mo on the air, no? Kung galing ma-post na, makitanan ninyo ang mga hulagway online, basta doon na importanting milestone, no? Sa kinabuhi sa usa sa mga DJ sa IFM. At idol, ha? Mau lagi kau kata nak boros kan?
1: Mau lagi untak weh.
0: Sampai
1: makikang man.
0: Makik mereka ni boros.
1: Kita weh.
0: Atau boros dol.
1: Alas saiz pati saiz na.
0: Musa na datang ni Rafael straight to the point. Dari sa IFM. Atong kauban sa newsroom, Idol Kenny. Ato ang UP Cebu intern Main Marmol.
1: Wow.
0: Ato ang kauban sa field Idol B. Kauban ako sa announcers booth Haskang Sorte.
1: Oh, ang inyong kagatamis paslatik. Oh.
0: Pamitik. Nalibog ko na sorte ba ko o na di malas.
1: Oh, kanag, wala na ka nag ko Idol Boy. Wala kay ka mga natingadaan sa imuhang ka na bumtag ni mo. Oh.
0: Actually, lucky charm na ko si Mami.
1: Ay! Oh. Mura ni kung ka nang buhan niya.
0: Mura ka o ka nang. Oh, lucky charm.
1: Limutang na window ka na may hanggang.
0: Oh, uy. Surte. Dak ang surte.
1: What's the color? What color?
0: Say mo surte. Kuan. Blue.
1: Ay! Kamao mo.
0: RMN. Catching. Alasay sa 25 na niya na Twitter Phil. Straight to the point 3 sa IFM.
6: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM.
7: Tubig mahigalang MCWD. Ang ato mga tinubdan sa tubig, manang mudawat na mahigala o desalinated niya tubig. Ato ni hatagag pagtagad mga higala sa atong pag-uban-uban sab karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
7: Samtang sa laing bahin sa kauluhan, Iglesia ni Kristo ni tapos na sa ilang tulok adlaw nga protesta kagahapon.
4: Straight to the
7: point. At least mga kaigalaan napakita sa Iglesia ni Kristo ug mga sympathizers niini ang ila mahigalang mga pagpadayag sa ilang sentimento labot sa mga panghitabo karon sa atong nasod.
4: Straight to the point.
7: O kunya ang ombudsman mga sukid tigpaminaw miingon nga ilang ipadayon ang ila mga higalang tinguha pagpasaka gyud og kaso ni senador Rodante Marcoleta Kung mahitabo ni mga kaigalaan, kanon saan nila ipasakad ay, kay kanon man itong si Manaha ilang giingon, malagmit kung ilang tinudoon karong adlawa, last day man ron mahigala sa weekdays, o kundi gani, ngadto na mga higala sa Lunes, tanaon pa ni mahigala, unsay mga sitwasyon ini, mga sukin tigpaminaw, kung ilag yung idayon ang pagpasakad, kaso ni Senador Rodante Marcoleta, ngadto sa Sandigang Bayan. Ang Sandigang Bayan sad mo evaluate sa mong kaso og dunay probable cause mo isyo og warrant of arrest. Dakpon mang higala si Senador Rodante Marcoleta.
4: Straight to the point.
7: Matod pang Marcoleta kung mahitabo kana og mao kana ang presyo sa iya mang higalang pag-expose sa mga anomalya sa gobyerno labi na sa natad sa flood control.
4: Straight to the point.
7: Andam siya nga musod sa bilangguan, matod pa.
4: Straight to the point.
7: Ato ni hatagag pagtagad robotaga mga sukid tig paminaw. Kini ko mahitabo mga kaigsunan, di na makapil si Marcoleta sa ipahigayon unya nga impeachment ni Vice President Sara Duterte.
4: Straight to the
7: point. Na magsugod na mahigala sa Lunes sa puhon ang impeachment trial.
4: Straight to the point.
7: So kung magsugod ang impeachment, wa mga higala si Marcoleta, mao ni ang mahitabo mga suking tigpaminaw. Dunay dako mga higalang kapiangan sa habig mga kaigalaan sa mga senador sa Caetano Black.
4: Straight to the point.
7: O kini, nalanta mahigala maglikoy-likoy pa, mabutang ni mga higala nga medyo coordinated mga sukid tigpaminaw ang tanan. Nga, kinsa na mga senador, mga sukid tigpaminaw nga medyo dili mutuman sa mando dito sa kataas-taasan.
4: Straight to the point.
7: Doon nagi mga mahitabo. So kini mga higala nga Caetano Black malagmit ning pasakaan o kaso, kinsa pa'y sunod nga ipasakaan mga sukid tigpaminaw o mga kaso, samtang ang majority black, why touch sayon? Bisag hinapay, dili mabungkag.
4: Straight to the point.
7: Pero ari ka may galas minority, mao gina mahitabo, ginukdanay taman sa ginhawa. Pero ang mga senador, mga kaigalaan, samang Jinggoy nagpapriso, sama ni Marcoleta, mga kaigalaan nga niingon, andam sa may galang magpapriso. So, iyang barugan, mga higala, ang iyang prinsipyo, nga bahalag magkinaunsa, andam siya magpapriso.
4: Straight to the point.
7: Unsa may mahitabo nini mga sukid tigpaminaw, mag-anam o kagamay ang mga senador diri sa minority black. Kinipong diya sa majority mga kigilaan, si Joel Villanueva o si Chis Escudero, senator judges nga murag dunay gation sa ilang kilid, nga kung ugaling mahigala mo simang mga sukid tigpaminaw, ready po ganunay. Kining kan Joel Villanueva landaan mahigalang kaso nga hinog na nadungan-dungan kahinog sa kang Jinggoy. Pagbalitok pan Joel Mahigala, nabalik magkahilaw. Anytime atol sa impeachment trial, mutarong lang yun si Escudero o si Joel Villanueva. Maghilom-hilom lang yun atos daplin lang day. Di na yun magsaba-saba o kung magsaba-saba manggaling, nga dapig yun sa unsay gusto sa katastaasan. Kay uras magsaba-saba mga higala nga medyo lahi mga higala ang gidapigan dili makauyon. Ang didtong ilang Ginoo mga sukid tigpaminaw, delikado anytime mahinog ang kaso ni Jinggoy og ni Joel og ni Chase. Atri pagtagad robotaga mga higala. Kini may tabo unya ni Marcoleta di pa ni mao. Duna pay dugang unay unya. Ang mga senador uban mga kaigalaan malagmit kini mga Villars. Malagmit may gala si Alan Peter kay Tanog, si Ruben Padilla, kay ito naman to, gipagawas naman to sa Priscon nga, pasakaan sa kaso, may galang obstruction of justice kay nga no mga higala nga nakalusot si Bato dito sa Senado.
4: Straight to the point.
7: Nabisag unsang klases kaso, mga higala nga ipasaka. Tagantanig pagtagad, rubutaga sa mga sukit ng paminaw. Ang mahitabo nini, magkagamay ang mga senador nga makaparticipate atol mga higala sa impeachment trial.
4: Straight to the point.
7: So ang pangutan ng dako, ang denominator mahigala 24 bagi hapon ang 2/3. Ang baruganan mga higala o atong basihan ang prinsipyo sa konstitusyon, magpabilin nga 2/3 16 gihapon. Amo na mga higala, gumikan kay gituyo na ang atong 1987 konstitusyon nga di na ta mabalik pa pagka-under sa usa ka tawo nga maoy mudikta sa tanan kadto si Marcos Senior. Human na to maagi ang diktador, gituyo na nga dunay gibutang mahigala nga mga bangil daan nga dunay ang mataga department mahigala, executive department, legislative department o judiciary, dili kay usa ka tawo lang ang mumando.
4: Straight to the point.
7: Mao na nga dunay mahigalay mga gibutang nga bangil na daan din ha, nga dili basta-basta mahigala maka-encroach ang legislative department sa executive o di po maka-encroach may galang executive ganito sa legislative department.
4: Straight to the point.
7: Kung atong tugutan mahigala nga tugutan ta sa pag-uyon, ang una-una mahigala sa uban, ang mugamay ang denominator dili na 24, nausamang nabalik tas diktadorya. Nga naman, pwede mang ipapriso mahigala sa gamhanan ng presidente ang iyang mga kontra.
4: Straight to the point.
7: So muna nga barugan yun niya 24 ka mga senators. O ugaling mga higala, musupak yun sila na kanamaong provision sa Constitution, muna namahayag si former Chief Justice David Mahigala nga 24 good ang basis, inguman si retired Supreme Court Associate Justice Adolph Ascuna, nagtuo siya nga mapunta lang sa Korte Suprema ang pagdesisyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kung hukman kini nga dili makabot sa 16 kabuto ang mga senator judges nga mukonbikto niya.
4: Straight to the point.
7: O ilag yung konbiktohon, niya maingon, 14 naman or 13 naman, kutob lang sa maabot, niya maingon, konbikto, maura may naabot. 13 naman sila, o panalitan, o di yung kaabot, o 14, maingon, 13, konbikto na, ha, 12, okay na. Ang mahitabo nini, modagan yun nga ito sa Supreme Court, kay mauman ang Court of Last Resort, o doon na mahigalay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction at to Supreme Court. Ang decision ining tanan.
4: Straight to the point.
7: Natarik pagtagad sab garong nga buntaga sa tupad uban ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
7: Kini guban pang mga eskutanan nyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: 93.9 IFM, pampugnan pa ni.
0: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: 93.9 IFM, pampugnan pa ni.
3: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals! Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal. Mapapatastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-through, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257-576 Series of 2026.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
7: Idol, na ay duha ka mga tinun-ano. Ato naman yung gihisgutan kanihang kadlaon. Kabahin aning kilat. Diri ni sa lungsod sa tuburan. Atong kauban ang mga idol o radio man sa gawas kabahin. Straight to the point, diri sa IFM.
8: Oras, matod sa atong kapulisan, perting bunok sa uwan. Tugtog o kilat, mawilang nadungog. Ya, sa kabaybayunan, sa lisgutan lugar. Apan ang upat ka mga tinunan nangaligo ni diha sa maong lugar. Apil na kining namatay ya si Fernando de Vera Jalugdug III. 16 anyos, grade 10 student ni siya sa Tuburan National High School. Apan mulupyo rasab ni diha duol sa baybayon pamaog nga naiskutan nga lungsod. Ang giingon nga conscious ra, ugwara kayo magabi, murarag na groundan lang siya, ay diya Mrs. Dagat, mao si kining 14 anyos niya si Jar, nagoon lang tangasangan niya Jar, sakay ni siya sa iyang soon o maguang babae sa motor o gida siya sa tambalanan. Apan kini si Fernando Dalugdug, laabdan pa ni sa atong medical team sa Andam Tuburan Rescue Response Team uban sa atong kapulisan. Inungdan niya dali siyang gikarga o gidagan nila sa hospital sa Tuburan apan mga pasado alas 3 ang takna sa kahaponon gideklarar ni siya nga patay na sa mananambal dito sa Tuburan. Si Police Master Sergeant Alpitsi Manggaron ang investigador nga akong na-interview nibutyag nga upat yun ni sila nga nakaligo diya. Ang uban, kining wara maunsa, 17 anyos o 19 anyos. Naglangoy-langoy ni sila diha, unya kusog kayo ang uwan nga nasinati nining mga orasa. Kalit nga nilitik o gituhuan na dito dool sa namatay ang gikusgon sa kurint, ang impact sa ilat, inungdan nga dunay pasok nga naangkon sa dugan kining namatay. Samtang kining usa, kining 14 anyos, mura na ni siya na kuan na grounding na sa kakusog sa kilat o okay ra ni siya, wala na siya ay pasok ka na angkon. Samtang katong 17 anyos o 19 anyos ganito sunahan, wala na siya sila maunsa. So kinira yung duha ang na ingon ta na igo o na dool-dool sa paghagsa sa kilat diha sa kadagatan sa maong lugar. Padayon ni noon ang tuburan polis na nag-imbestigar ni ining maong insidente. Kasama mo sa kapulisan sa probinsya sa Subo, ako inyong radyo man o Lauro, DYHP Tatak RMN.
9: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Radyo Nationwide!
11: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Alas 6:43 na, standby sa atong pagbalik.
12: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimpros Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus.
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus. Maulan man, no worries na amoy. Ay, kulubang damit.
16: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa pangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent.

0: responsible gaming at Pagcor.ph.
1: Usahay ba? Mahadlok ka sa pagsulay sa mga bag-ong butang? Tungod kay mahadlok ang masayop ug maulawan?
2: Sa kadugan na akong nagtunlay ng maong klase. Pero karoon lang ko makabati sa imong tingog. Dave, I wish mo participate ka kanunay. Aron dili manugod ang kahigayunan. Kaysa akong nakita, utukan ka.
1: The Dave Story. Hashtag Dear IFM Recitation. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ECS.

0: sa midi sarap o sa kadaghan sa choices, daugjud ka!
1: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
2: Straight to the point sa IFM! Straight to the point sa IFM! IFM!
3: Idol, alasay, 50 na. At ano paminahan si Attorney Rufil, Straight to the Point 3 sa IFM.
4: Sa itong naso, kining ato, prangka-prangka lang gini mga higala ang pagka-istorya. Kining tanan niya mga panghitabo ron, nga medyo na tuyok-tuyok mahigala, tuyok-tuyok, ana. Unya, dadoon na tag-technicalities, mga sukit di paminaw. Ha? Daghan na mga technicalidad sa balaod, ana. Pero tinuray lang, usal lagi katuyuan ini mga sukit di paminaw. Ha? Kining grupo kay magsugod namang impeachment.

0: ni Sara karong adlong Lunes. Adlong Lunes, July 6 day. So good naman. Nga kining mga senador, mga senator judges nga dili matandog mga higala ang krisi na kabuok nga naa na Gatchalian Black ug magsigig iban mahigalas kay Tano Black, sumpay ni sa impeachment mahigala ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Muna nga kini mga panghitaboron ginukdanay dire nga duna mahigalay mga balaod-balaod kunuhay sama ining bato mga kaigalaan. Isunod pa nais bunggo nga kini ICC muna daghan technically daday nga kanang ICC dili na pwede ah kaya kuana maingon mahigala ang mga DDS dili pwede kaya dili na Cortes Pilipinas ang uban pod mahigala ang gusto gyud nga maibanan mahigala ang grupong kita na pwede na kay kuan guna siya kana na ang kini ni ang membro gusto sa una na ah. May one naman tayo, bro. Adili, nangagya po yung residual power. Kana sa kang bato, kang bunggo, hangtod mga higala mo, abot sa kang jinggoy, abot mga higala kang jewel, daghan mga teknikalidad, antod karon sa kamarkulita. Teknikal man kayo ng kamarkulita ang kaso day. Teknikal kayo. Kana pagdawat o donation, mga sugid, tigpaminaw, kanang mga senador tanan niya, bisag mga presi... bisag si BBA, mga higala, dawat ang mga donation sa atol sa campaign. O dunay mga technicalities nga gi... kuot gyud. Ha? Ang tuyo organa na dita malipat mahigala kini gyud. Nga kini si Marcolita mahigala o kining kutob sa mahimo ibanan gyud nila ang mga senador nga di ang mga higala sa perceive mga sukid tigpaminaw nga kontra sa 13 kabuok. Nga kining 13 mahigala ka mga pro admin, ibutan tala mahigala mga pro Malacañang nga mga senador. Mao man ang recognize may galas Malacañang bisan kani adto kuang paog number.
1: Straight to the point.
0: So may tabuan ni gukuron mga higala ni mga minority black. Kutob sa mahimo nga makakuha sa 16 kung makakuha og 16 ka mga buto pag kumbiktong Sara at least legal. Di gani ka kuha og 16, ay moingon na pon nga okay gihapon. Kutob lang sa makuha man ang pressure grabe kayo. Og dili makakuha og 16 votes. I-justify nang po na, palihag yung sa Abilino case. Ha? Pero ang tuyo, yun niya, makakuha yun, mahigala og sakto nga numero nga 2/3 votes para way question sa balaod. O kutob na sa makuha nga numero, ay, kunan na po, dayunan talaga na, palihala na mahigala sa pag-ilog sa leadership, mahigala sa Senate. 13 kabuto yun. Nawaman makuha ang 13 kabuto, kanandusi, okay na lang na. Delikado o may mahitabo ni sa pagkumbiktong Sara Duterte. Kinahanglan o 16 ka mga senador. O di gin makuha ang 16 o pila rin makuha. Kanaro, 13 naman sila. O yung 13 rin makuha, mauna na say 2/3. Kaya di na apilog ihap si Bato Asas Jinggoy. Ibanan pa yung ibanan para nga mo gamay ang denominator. E 24 magiging denominator. Bisag kung saan yung balibali mahigala ang constitution. Kaya ang usa ka senador magpabili ng mga sa senador unless na ay vacancy kung mamatay siya. That's number one. Number two, kung niresign siya. So doon ay vacancy. Ang denominator mo gamay. Number three, mga higala, kung doon ay incapacitated siya. Number four, kung doon ay expulsion nga mahitabo, mga sugid tigpaminaw. Wa gani ng upat. Bisa pag mingon, ipapriso, manay mo una, dili ang pwede nga makuha na. Ah, kwintada ka na. Apil sa kwintada. Kaya nga doon ay slakso ni Agi managsibat-sibat si slakso na iba na na yung kwintada. Bisan si Halosos mahigalan to as prisuan, apil mas kwintada na ikin. Anong doon mo Halosos? Apil sa kwintada. So, sa ito pa, pabor-pabor din eh. Huwag panalitan kong huwag to as si slakso ni kanya ito nisibat mga sugiting paminaw, apil sa kwintada o niya karong sa bato, huwag apil. Munang ingon si retired Justice Ascuna nga ilag yung ipugos ning kabot 16 na ilag yung ipugos sa konbikto na. Wa kabot 16 kay mao ni ilang kwan yung maabot Supreme Court gina sigurado gyud. Kay adto man mahigala i-question man ni Supreme Court, padung man isakay gyud ito. Supreme Court may mo decide. So muna nga ang ato mahigala ang ako ika tambag lang sa habig sa prosecution nga ilalang yung ayuhon nga makakuha sila og 16 para wa na ilalis. Pero mo lagi na unsaon pagkuha ni mo ana? Presyuron yung tama sa ginhawang presyur. Ha? Kay pangpriso kung mahimo dili mo sugot kala. Mula ni mga higalag pangtiunan magpusil. Ha? Ay kinikaron, oh, si Bato og si Jinggoy, wa naman. Kini mahigala si Ruben og si Caetano, maupo, doon na po'y plano silang pasakaan og obstruction of justice. Kini si Bunggo mahigala og wa ni tingog-tingog si Bunggo ron ay, mutingog ganun na, ino na di anang waran na ba sa ICC? So kining minority, malagmit, mahulot ni sila. Ha? Gihunong naman gani mga higala sa Iglesia ni Cristo ang ilang rally karon o mga sympathizers, at least napagawas nila ang ilang sentimento, pero tanaon pa ni, ato obserbaran karong adlawa ilabang ipadayon ang papasakag kaso ni Marcolita or dili. Ipadayon gani mga kaigalan, di ka na mapugnan. Ha? Ang tuyo ana, kiniprangka rin pa istorya ha, kay Lison mong kaya nga, dadoon na kag-technicalities, mingon niya, ang donation, under mahigala sa election code, under mahigala sa plunder law. Daghan na kayong ituyok, ituyok. Mula na yung imusilingan ba nga, ang tuyo, nangayo rani mo og o sa ipangayo, pabor ba ka rin, o sa ipangayo, nangayo pagkaon ni mo, nangayo ba ka sa imong, nagagusto si imong mangga, niya tuyukon pa kag-istorya, daghan kayong mga istorya, muna, amiguhon kag mayo, daghan pa kayo, ayun, ang diksyon na dayon, kinalangan ta, o sa may tuyo, ah, ngayo di kagwan. Kani ang tuyo, yun niya, sige, ibanan muna nga, ang kadto mga higalang nagtanaw, o mismo gani kato mga loyalista mahigalas mga Duterte, manage your expectation. Mao na ginasay katuyuan. Hinahinay nga ibanan. Gabantay mo, ang 3 kabuok mahigala sa majority, wa may tatsa yun. Nabay na tandog nila, wa. Umingon ka ni Dawat o election donation, my goodness. Ako bitang ipabati ninyo katong sa Billionario Channel. Kanang ka Marcolita, 75 million. Ang kang Irwin Tulfo, 120 million. Wagi imbisiga bisag gamay nga gikan pas kontraktor. Gikan sa kontraktor nga involved sa flood control. Naba investigation wa. Unya, og mobalitok mahigalas bikas da bisag ka nang hinog-hinog na makalit na kahilaw. So daghan mahigal ang teknikalidad niya, isgutan teknikalidad, pero tinuray lang ang tuyo rin na nga, siging ibanan gyud ang kining minority. Mawag yung katuyuan. Duda ko ining minority, mahigala, pakita ko pictures minority dong. Duda ko sa Amy Marcos na siguro mahabilin ang hindi mapasaka agaso. Arawa, okay ni. Is, wala naman, si Bato, si Jinggoy, niya, si Kinis Bunggo, na may pinding na ano, ay sisi ba niya? Si Ruben o si Caetano, apil mahigala ang giplanuhan na. Si Marcolita may gisunod ron. O, sunod kini mga Villas, mahigala, humok pa ni mga Villas, ay naghulga ini mga Villas. Di ko ni Anad mga Villas, mahigala, mupapriso sa gyud, ha? May nagparihan ni mahigalag katog yung mga willing mahigalang akuan. Dili, panahon mahigalang Marcos Senior, daghan man sa tugi papriso, pero kada ba mga tao nga willing musunod prisuhan? Kanto bitaw sa si Ninoy Aquino sa una, priso, ah, okay. Dili, may musunod ni Marcos papriso mi. Kanto sa si Diokno day, apil ba to si Diokno? Kanto sa si, kuan? Ah, Ginguna. So, kay Marcos mahigala, kay mga senador to nga mga doon naging mga prinsipyo sad. Ah, priso. Awa mo, kung ano, bala, di mo duko ni mo, Marcos. Balag mo pa priso, priso mi. Tanaw ning Marcolita, may gala, ubingon Marcolita, mapapriso lang ko, bahala na. Ah, isunod-sunod, yun na. Nakarong mga priso na karon. Dakong dibatihuno na po niya. Tanawa na nga priso naman, wak na. Dili na 24 may basihanan. Muna'y may tabo. Pero larisuno na mga higala kay ang konstitusyon ninyo magyod niya of all its members. Pila may members? 24. Kanus ama na maibanan? Upatra ka instances may galang maibanan. Ha? Wa, ganing mo igo anak mga higala bisa pag napriso na. Wa, maigo mga higala anang upat di igyod pa pwede nga imong interpreton mga higala na ibanan. So, kisa may mo interpret, dagan ka Supreme Court. Supreme Court mga higala mo oy last resort, anak.
1: Straight to the point.
0: Wa, nagingo ni Associate Justice sa Askuna nga ang Supreme Court mao'y mo ni ilang ipugos. Kay mahitabo man ni pareha man sa 3 lagi kabuto ang kinahanglan para nga makuha ninyo majority. Kisa may ni sunod ana. Sila kita no black. Ilang ipaabot nga maka 3 gyud sila mo na kadagma-dagma sa bato 3 sila. Pero kadagma-dagma gyud sa bato. Pero ang admin mga higala mayo bahala gyud kabo 3, ah basta kay mo ni mo gusto. Ah, ila gyud gikuha ang leadership. Kay nalangan-langan mas Jewel, waman mo dali si Jewel mahigala na installment man na. Nga ilang birahon mahigala si Jewel o si Chase, naunag kabira si Chase, waman mo bulto na. natanto man. Ah, kung kag tanto dai, tanto og bulto. Pinulungan man na, nga Espanyol, no? Nga ato po nang gigamit sa akin, tanto ko kwarta. Gibayran pinagig tanto, ana ba? Kuan ba kanabang data-data? Ah. Wa mabulto, nabulto ba to nga trisig? Ah, sigurado kuha na ninyo. Wa man. So lalisunon, ah, bahala lalisunon sila mo ihaod. Kani karon, 2/3 votes, 16 gikin hanglan. O di ka kuhag 16 mo, okay, convicto na, bisag dili 16. O ilang ipugos na, dili mga higala ma final ang eksekutory ng kalakiya, dagan Supreme Court. Kaya dako mo kusinablis konstitusyon, malangag sa mutay mo na nga kung ingon, apanin kamutin na ninyo, bisag usong, tiunan man yung shotgun, orun sa ba, para makakuha lang yung mga 16. Muna yung mahitabo yun mga kagilan. So, kinay mga higalang, tiyan mo na, kana nagundaan kang Buyeng Remulyang pamahayag, nga ingon mga higala, katungan Jinggoy, hinog na, hinog na, hinog na. Ah, nadayon lang yung kahinog, gawin man bali, Jinggoy. Ang kang Jewel, hinog na, hinog na. Pagbalitok mga higala, nahilaw na. Ayaw kuging na, nga nagpa-press conference, nagpa-interview sa media si Buyeng Remulya, wasa kabasa sa finding sa DOJ? Nga hinog ba ginagdili? Ha? Kisa may patuho ni mo. Nga ni atubang ka sa media, ni issue kag statement sa media, nga hinog na ang kang Jinggoy, nagdungan-dungan o kahinog sa kang Jewel, nga atubang ka sa media. Sa ito pa, katong pagsulti niya in front sa media, wapas sa daka, klaro ato sa unsay funding sa DOJ. Sa ito pa, kinis Buyeng, musulti ni Mahigala nga di pa siya sure. O ang mga tao kasabot nga gipuyok-puyok kita. Wa ma, hinog ng kan Jewel, kito pa mas Jewel to speak as nga kwan, kampo. Pagbalitok, nahilaw. Atong tiwaso gisgot o niya ha, standby lang una. Kining atong balikan ni kang Buyeng Remulya o niya pamahayag Mahigala. Taganta rin pagtagad mga sukit ni Paminaw, no? Pero muna kung ganyan, in fairness ni Jewel o ni Chase, kung imong tanaw ng ilang kaugalingon, huwag imo sa istoryahon, may galabasig sa heart-to-heart talk ba nga, kung ba? Ingong bitas kay Tano nga, na istorya na Jewel, naluis po siya ko ng Jewel, eh? Ha? Naluis ang Jewel. Muna kini si Chase o si Jewel, impeachment, ano, mag-ilumhinlum na gani. Huwag mutingog ka gani, dapig ka gani, mahigala sa admin. Kay mutingog ka gani mahigala nga murag mo leaning kang Sara, delikado murag dunay shotgun nga nagtion ba? Anytime pahinumduman si Chase o si Jewel, pala ka ng Jewel ba nga? Ibalik sa preliminary investigation. Anytime di gani ka mo likoy ka gani Jewel Bernuiba samtang magpadayon ang impeachment mo, likoy ka gani labil dunay mga rulings aron nga magbuting karon ka divide the house adi makauyon ang kataas-taasan. Delikado kay Jewel Bernuiba mo kalit yung kahinog ang kaso ini. Unsa may tabo, samtang siging impeachment trial, dunay pangdakpon ni senador. Inana ang mahitabo ini tanawa na. Ha? Ato ni padayon may gila standby lang usa o malamang sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Atong takna alas 7:04 na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
1: This song is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
3: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This song is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence. That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
5: Yo! Sukbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag. Sugod na ang programa. Kini ang tingog ng inyong tulad.
6: Idol, alas 7 sa is na asa man to si Mami Tik, 7:06 na kay inyo ra ni makauban next week si Mami Tik Idol Week. Asa to si Mami Tik kadi ha UP Cebu intern main, asa man to Idol Kenny ang imuhang iyaan. Nagtugtog na to. Ano, cut on na ba to dari repeat tag pindot-pindot na. Ambot lang yun, huwag magkalimao ba? Kaya ka nang mamitik. Oy. Alas 7 sa isa sa buntag. Nindot kayo ang discussion karon ni Attorney Rufil, no? Alabi na nga by next week, mga idol, magsugod na ang impeachment ang trial, mamitik, karong Lunes. Ato ng pag-aatngan, July 6. Mami, may buntag niya, mami.
7: May buntag! Idol Berkey, I'm back!
6: Sabaan, yung usa na rin. Ang ba-ba ni mo ba? Parang pang-duha ka speaker. O sa may mag-isutan na yung ba-ba. Alas 7:07 na, idol. Standby lang una. Padangat sa itong mga pahinomdom. Unya, lahos ta sa ito ang RMN Network News. IFM balit at sa buntag makauban si Mikey Dol. Lala ka importanteng kasi kasuhon karon kay again, na ay milestone ang isa sa mga DJs karong adlawa. Unya, si Maria Bogart at ngininyo with Mikey Dol na alas 7:07 na. Standby!
8: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM 93.9 ni pilit, 93.9 ni pilit, 93.9 ni pilit na sa akong radio. Number one yun mo, mapugnan pa ni.
9: Oh. Mapugnan pa ni.
8: Oh.
10: Delivery, Maria Jose.
11: Is that box really mine?
10: Surprise!
11: Why are you inside the box?
10: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
12: Borrow up to 90% of your savings.
10: No processing fee and get fast approval.
12: So you should
11: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
15: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget.
19: So.

0: mula sa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: Bilang kilos karne?
4: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salantas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mapas-mas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salantas. Metosalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salantas. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salantas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
9: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
10: Empress Shampoo for impressive hair.
11: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Gwapa ka? Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
13: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
16: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
17: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
18: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
16: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
18: Dito na buo ang confidence ko.
17: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
19: easy maging best me.
20: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
21: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakahanis niya? Niya na! Sugdan niya ang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag og instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
22: Start the day with a jolt of freshness.
21: Daog na sad si Katrin.
22: With Colgate Fresh Confidence.
1: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
24: Ang keratin na may plus.
25: Keratin Plus.
26: Ang keratin na may plus.
27: Robat TLC. Kasama ni Mami sa pag-alaga sa kids daily.
28: With lysine plus B vitamins.
29: Tulong para may gana kumain. Ang sarap kumain.
28: My 100% Reni Vitamin C plus Vitamin B Complex. Tulong para sa lakas at sigla. At CGF plus Vitamin D.
29: Tulong sa paglaki. Reni ang kids daily. Tulong para sa lakas sigla. Laki. Gonna be healthy. Program TLC.
28: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Gonna be healthy, Propan TLC.
30: Delivery! Maria Jose!
31: Is that box really mine?
30: Surprise!
31: Why are you inside the box?
30: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
32: Borrow up to 90% of your savings.
30: No processing fee and get fast approval.
32: So you should
31: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
33: Pag-ibig Fund Solid Kabon.
0: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nina Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol, and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Usahay ba? Mahadlok ka sa pagsulay sa mga bag-ong butang? Tungod kay mahadlok kang masayop ug maulawan?
6: Sa kadugan na akong nagtunlo ining maong klase. Pero karoon lang kong makabati sa imong tingog. Dave, I wish mo participate ka kanunay. Aron dili manugod ang kahigayunan. Kaysa akong nakita, utukan ka.
5: The Dave Story. Hashtag Dear IFM Recitation. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM.

0: RMN Network News.
1: Ani ana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
0: RMN Network News.
2: Ayan, napoprofile nila ngayon.
3: Hindi naman po pabor si Redoble na iban ng online games kagaya ng Roblox at Gorebox dahil maaari anyang lumipat lamang ang mga ito sa ibang platform at lalong hindi na mapipigilan. Ang pinaka-epektibong ban aniya ay dapat magmula sa pagdidisiplina ng magulang at hanggat maaga aniya huwag hayaang maadik o malulong sa anumang online game ang kanilang mga anak.
0: RMN Network News.
4: 7:16 ang oras ngayon. Tinapos na ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kanilang rally kahapon matapos ang tatlong araw sa huling araw ng kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Muli nilang kinundina ang kasong plunder na nakatakdang ihain laban sa miyembro nitong si Senador Rodante Marcoleta. Bago nagtapos ang rally, dumalo rin sa pagtitipon ang ilang mga politiko tulad ni na Senador Robin Hood Padilla, Batangas Representative Leandro Leviste at dating Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Kinagabihan nang inihayag ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Brother Edwil Zabala ang pagtatapos ng rally ng kanilang hanay.
5: Naniniwala tayo na naiparating nating malinaw sa mga kinauukulan ng ating mensahe. Loobin nawa ng Diyos na maghari ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at huwag nawang magtagumpay ang sinumang bumabaluktot sa batas para lamang sa kanilang makasariling kapakanan kahit na ikapariwara ng ating bansa. Dito natin tinatapos ang ating peaceful rally. Kung paanong mapayapa, maingat at maayos tayong naglakbay papunta rito, nawa ay gayon din sa ating pag-uwi.
4: Si INC spokesperson Edwil Zabala.
3: Sa kaugnay na balita, yung tatlong araw na rally na Iglesia ni Cristo ay generally peaceful ayon sa NCRPO. Pero gagang ulat ni Rajuman Gerald Ulep.
6: Naging mapayapa sa pangkalahatan ang naging pagtitipon ng Iglesia ni Cristo na nagtapos kagabi. Sinabi ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Averina, generally peaceful ang kanilang assessment sa kabila ng ilang insidente at tensyon na italat sa unang araw ng pagtitipon. Agad umanong natugunan ang komosyon alinsunod sa umiiral na batas at mga itinakdang operational procedures. Sa sumunod na dalawang araw, naging maayos at mapayapa umano ang daloy ng pagtitipon. Matatandang nagsimula ang kilos protesta ng Martes sa People Power Monument sa Quezon City na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA at White Plains Avenue. Nagpatuloy ang rally ng Miyerkules matapos makakuha ng permita mula sa Quezon City LGU. Inmana, dinawi ang permita para sa ikatlong araw ng pagtitipon kung kaya inilipat ng mga organizer ng aktibidad sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Muli namang tiniyak ng ahensya ang kanilang pangako na ipatupad ang batas ng patas at paggalang sa karapatang pantao habang pinapangalagaan din ang kaligtasan ng publiko. Itinagawa ang INC rally bilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta na naharap at umoraya sa sampa ng kasong plunder kaugnay ng umoray 75 million pesos na donasyon na natanggap noong nangangampanya ito sa pagtakbo. Kasama mo sa D-Dexel, RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit sa Paksa, RMN.
4: Samantala, isa pang live report. Magtungo po tayo sa lungsod ng Maynila para alamin yung sitwasyon sa Liwasang Bonifacio kung saan po isinagawa ang kilos protesta ng INC kahapon. Kasama natin sa balita, Radyo Man Eman Mortega.
7: Malinis, maayos at maliwalas na yung paligid ng Liwasang Bonifacio dito sa lungsod ng Maynila matapos yung isinagawang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo o INC. Mula pa kagabi hanggang kanina madaling araw ay puspusan ang ginawang paglilikpit at paglilinis ng mga miyembro ng INC kung saan nauna na nga umalis ang ilan nilang kasamahan mula sa Batangas kahapon pa yan ng tanghali. Maging ang mga tent na itinayo sa paligid na nasabing parke ay nalikpit na rin habang yung mga basura na nakuha dito ay nahakot na ng mga tauhan ng Manila Department of Environment and Public Services. ang malaking stage naman at sound system na ipinuwesto sa tapat ng Central Post Office sa El Gatineo Tanggal, Phuket, bukas na ang Magalyari Strike sa mga motorista. Sa naging datos ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department, umaabot ng halos o higit 30,000 na miyembro ng INC na kabahagi sa kilos protesta sa Liwasang Bonifacio. Samantala, sarado pa rin sa mga motorista itong Ayala Bridge at hindi pa mautin kung anong oras o kung kailan ito muling bubuksan. Dahil dito, kanya-kanyang diskarte yung mga motorcycle rider at pedestrian para makadaan nga dito sa gilid ng Ayala Bridge. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Eman Ortega, Tatak, RMN.
4: Abangan sa aming pagbabalik, suspect na pumatay sa 16 na taong gulang na ina sa Bukidnon, sumuko na sa PNP.
3: Isang bangkay natagpuan sa gilid ng highway sa Bago City, Negros Occidental.
8: RMN Network News.
3: Butag Pilipinas sa Idupos.
4: Hello po, Foreign Nationals, ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Right,
3: Commission on Elections, dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
9: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
10: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
8: RMN Network News.
4: 7:23 ang oras ngayon. Apat na bilang ng kasong plunder o kasong murder isasampa laban sa naarestong suspect sa pagpatay sa mag-inang taga Josefina Zamboanga del Sur. Kasama natin sa balita si Radyo Man Mar Alawan ng RMN Pagadian.
11: Mahaharap sa apat na bilang ng kasong murder ang suspect na pumatay sa isang ina at tatlo nitong minor de edad na anak sa Puruk 5, Barangay Litapan sa bayan ng Josefina Zamboanga del Sur matapos maaresto ng mga pulis at sundalo sa bayan ng Mahayag. Ang suspect ay kinilalang si Frankie Barcelona Camiging, 23 taong gulang at karelasyon ng biktima. Ayon kay Police Captain Derf J. Makinta, ang Public Information Office Chief ng Zamboanga del Sur Police Provincial Office, na inamin mismo ng suspect ang krimen kanyang ginawa.
12: Based on interview sa ating investigator sa baba, aminado naman po siya sa krimen na ginawa niya. Actually, yung suspect natin ngayon, hindi pa siya masyadong makausap dahil sa yung overwhelming na pagkahuli sa kanya and sa ginawa niya. Pero as per interview namin, dahil daw sa away, mag-away nila ng galibin niya, dun po nag-ugat yung krimen na yun.
11: Dagdag pa ni Police Captain Makinta na mayroon ding nakabinbing warrant of arrest ang suspect para sa kasong qualified theft na inilabas ng Regional Trial Court Branch 23 sa Mulave, Zamboanga del Sur noong May 26, 2025. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Josefina Municipal Police Station ang suspect habang inihahanda ang apat na kasong murder na isasampa laban sa kanya. Matatandaang natagpo ang patay noong June 29, 2026 sila Arlene Dumalte at ang tatlo niyang minor de edad na anak sa loob ng kanilang bahay. Nagtamo ang mga biktima ng maraming saksak sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyo Man Mar Alawan, Tatak RMN.
8: RMN Police Report.
3: Suspect na pumatay sa 16 na taong gulang na ina sa Bukidnon, sumuko na sa mga pulis. Kasama natin sa balita ito, Radyo Man Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
13: Sumurender na sa pulisya ang sinasabing suspect na tumaga patay sa isang 16 na taong gulang na ina, partikular sa sityo na Taring, Barangay Dagundalahon, sa bayan ng Talakag, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang suspect ay nakilalang si alias Roy na sa tamang edad ayon sa report. Sa tulong ng tribal chieftain sa Barangay Sagaran, sakop ng naturang bayan, sumurender ang suspect. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Talakag Municipal Police Station ang suspect habang hinahanda ang kasong murder laban sa kanya. Maaalala na nung linggo ng hapon, tinagapatay ng suspect ang biktima habang naglalaba ito sa ilog sa lugar. Balak pa sanang itapon ng suspect ang biktima sa ilog, bagamat nahuli ito ng live-in partner ng biktima, rason para bitawan ito ang babae at tumakbo papalayo sa kabilang banda. Sumurender na rin ang isa pang suspect sa hiwalay na insidente ng pananaga sa naturang bayan. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyo Manmark, Mika Balo, Tata, RMN. RMN Police
14: Report. Bangkay na nakabalot sa duct tape at bedsheet natagpuan sa gilid ng highway sa Baguio City, Negros Occidental. Yung biktima raw po ay dating bilanggo. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
15: Nabalot ng duct tape, masking tape, bedsheet at garbage bag at nakatali ang mga kamay nang matagpuan ang mangkay sa gilid ng kalsada sa sakop ng Barangay Pakol, Lungsod ng Bago. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel James Natayon Jr., hepe ng Baguio City Police Station, natagpuan ang mangkay ng mga manggagawa sa taniman ng dubo habang sila ang nag-aabuno. Kinilala naman ang kanyang live-in partner na biktima sa pamamagitan ng kanyang mga tato sa katawan na si Ribart Rojas, 26 anyos, isang barker sa Bacolod Public Plaza at residente ng Porokadar na Barangay 16 itong unsod. Ayon sa maturidad, dati nang nakulong ang biktima sa kaso illegal gambling at pagnanakaw. Sa tansya ng maturidad, nasa 2 hanggang 3 araw ng bangkay sa lugar bago ito natagpuan. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN! RMN Network News!
3: Samantala, gagamitin ng Office of the Ombudsman ang salaysay ng 8 sa 18 nagpakilalang dating bodyguard ni former Representative Zal Di Co. Ayon po kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi gaanong detalyado ang pahayag ng ibang dating bagmen at 8 lamang ang pwedeng magamit sa inihahandang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pinalaga naman ni Clavano ang tila pagdidelay ni Attorney Levy Baligod sa pagpirma doon sa affidavit ng 8 nitong kliyente. Dapat ay sa June 20 nalagdaan na ito, pero humiling ang kampo ni Baligod ng palugit na 1 linggo pa.
16: As much as we want to keep moving forward with these cases, somehow there are always these blocks and challenges. And isa na to doon sa mga causes of delay. So we would just like to urge sana the affiants to just come over. If they need to bring another lawyer, then okay. If Attorney Baligod wants to come, okay. Basta gusto na namin makuha yung signed affidavits ng mga 80 Marines.
3: Yung po si Assistant Ombudsman Mico Clavano.
14: Naniniwala ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na walang ebidensyang magdidiin laban sa kanya sa maanumalyang flood control project. Ayon sa abogado ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, walang dati at kasalukuyang opisyal ng DPWH na nagdawit kay Romualdez sa issue. Inukoy ni Atienza na kahit si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ay hindi idiniin ang kanyang kliyente sa flood control. Minabulaanan din ng kanilang kampo na kayang diktahan ng dating House Speaker ang buong budget process.
17: To insist that Representative Romualdez was the mastermind would require the public to believe that one person controlled every stage of the process, from budget preparation to project implementation and fund release. Ang gustong palabasin ng iba, parang iisang tao ang may hawak ng buong gobyerno. Hindi po ganoon ang ating konstitusyon.
14: Naniniwala pa ang Romualdez camp na ginagamit lamang na political scapegoat ang kanyang kliyente upang maipalabas na may malaking pangalan na nabingwit sa anomalya.
17: Accountability must follow the evidence, not political convenience. Kung may nagkasala, papanagutin natin. Pero wag natin gawing shortcut ang paghahanap ng isang malaking pangalan para lang may maipakita sa publiko. Representative Romualdez is being portrayed as the convenient excuse and political scapegoat despite the absence of evidence linking him to the alleged anomalous projects.
4: Si Attorney Elaine Atienza.
3: Ipinag-utos ng Sandigan Bayan 7th Division ang pag-archive sa kasong graft na laban kay dating Representative Zaldy Co. Ayon po sa korte, ay pinaghahanap pa rin si Zaldy Co. mula nang ilabas ng arrest warrant noong November 2025 dahil sa koneksyon ito sa maanumalyang flood control projects. Sakali mang makuha ng Sandigan Bayan jurisdiction sa dating mababatas, huhugutin ang kaso sa archives at magpapatuloy ang proseso nito. Abril nang kinumpirma ng Malacanang na humihiling ng asylum si Zaldy Co. sa France dahil daw sa tinatawag niyang political persecution.
4: Handa ang PNP Criminal Investigation and Detection Group na ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senador Dante Marcoleta sakaling ilabas na ito ng Sandigan Bayan. Pero ayon kay CIDG National Capital Region Field Office Chief Police Colonel John Giagi, wala pa silang natatanggap na anumang warrant of arrest laban sa mataas na opisyal. Sa panig naman ng Office of the Ombudsman, sinabing on track pa rin ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Marcoleta ngayong Linggo. Ipinaliwanag naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang naging batayan sa paghahain ng naturang kaso laban kay Marcoleta.
16: General rule, public officials are not supposed to receive that big of an amount. 75 million, which I mentioned earlier, just to emphasize the point, the 75 million would have doubled his net worth, right? You're not supposed to be able to receive that much of an amount as a public official. As an exception, however, if it is the campaign period, then the law allows for public officials or those that are running, candidates, to solicit donations or to solicit contributions, provided that it is within the limit of allowable contributions. Diba?
4: Si Assistant Ombudsman Mico Clavano.
3: Teka, si Pangulong Bongbong Marcos ay sinalubong daw po ng kilos protesta din sa Canada. Alamin natin live na live mula sa Vancouver, Canada, si Rajuman Chanel Salazar. Chan.
18: Maganda umaga dyan, magkasamang bumisita si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sa isang sikat na Filipino fast food chain dito sa Vancouver, Canada. Itong kauna-una ang Filipino fast food franchise na naging matagumpay sa British Columbia. Sa kanilang pagbisita, nakasalamuha rin ang dalawang lider ang mga Pilipinong empleyado at miyembro ng Filipino community na naroon sa restaurant. Pero habang nasa loob ng fast food chain, nagtipo naman sa labas ang ilang nakikilos protesta. Nanawagan ang mga ito ng pananagutan kaugnay sa isyu ng money corruption sa Pilipinas.
19: We are still waiting for accountability for the flood control corruption. The corruption that you referenced in your State of the Nation address last year. But still, today, no big fish have been held accountable.
18: Sa pagpasok pa lang ni Pangulong Marcos sa store, dinig na sa labas ang sigaw ng mga nagkikilos protesta, pero itinuloy pa rin ng Pangulo ang kanyang pagbisita.
20: We just heard find a better way of understanding of labor and migration of Canada. But we know that this understanding and an understanding of animal migration.
18: Hanggang sa paglabas ng Pangulo sa store, sinundan rin siya, pati ng mga rallyista. Lumabas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Jollibee store. Kasabay nito ay nagsilabasan yung mga nakikilos protesta dito sa Vancouver, Canada. Kasabay rin ng kilos protesta nila at na-event ni Pangulong Marcos, malakas ang ulan dito sa Vancouver. Sa kabila nito, naging maayos ang seguridad sa lugar at itinuloy ni na Pangulong Marcos at Prime Minister Carney ang kanilang pagbisita sa restaurant bilang bahagi na official visit ng Pangulo dito. Bago nito, naging matagumpay naman ang kanilang pulong kung saan pinalalim ng Pilipinas at Canada ang kanilang ugnayan matapos ng officially aangat ang relasyon sa strategic partnership. Nasaksihan din ng dalawang leader ang paglagda sa ilang bilateral agreements at declaration of cooperation na magpapalawak ng pagtutulungan sa mga larangan ng enerhiya at likas na yaman, turismo, kultura at paggawa maging sa immigration issue. At yan muna ang update. Kasama mo sa Vancouver, BC, Canada, Radyo Manchanel Salazar, Tatak, RMN.
1: Maraming salamat, Radyo Manchanel Salazar. Nandyan po live sa Vancouver, Canada. Umuulan dun ngayon.
3: Oo, oh, maulan.
1: Social yung rally, English, ha?
3: English.
1: Shame on you, Marcos,
3: yes,
1: sabi.
3: Dapat yung pag-report ni Chanel, English din.
1: Oh. Eh, talagang bida ang saya.
21: RMN Network News.
10: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Kaugnay po ng nakatakdang impeachment trial. Yun hong 2025 COA Unmodified Opinion sa Office of the Vice President walang epekto sa impeachment trial. Kasama natin mula sa Kongreso si Radyoman Grace Marian.
22: Binigyang diin ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Rido na walang epekto sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang 2025 Commission on Audit o COA Unmodified Opinion sa Office of the Vice President. Ang unmodified opinion ay nangangahulugan na sumusunod ang tanggapan sa proseso at maayos ang financial reports. Pero gate ni Rido, maaaring magkaroon ng unmodified opinion kahit may iba pang nasisilip ang COA tulad ng notice of disallowance sa mga nakalipas na taon. Kaya naman diin rin doon, tuloy pa rin at dapat sundin ni VP Duterte ang utos sa kanya ng COA na isauli ang nasa 448 million pesos na halaga ng confidential funds.
23: Nawala po itong impact doon po sa impeachment trial ng atin po nga pangalawang pangulo. Lalo't higit, pwede naman po mag-exist yung unmodified opinion ng COA habang meron pong mga adverse findings. Katulad po ng notice of disallowance, nito po nga nagdaan pong mga panahon. So ibig sabihin, yung po nga 448 million in total po na ipinapasoli sa atin pong pangalawang pangulo, personal, ay tuloy pa rin po.
22: Yan po ang pahayag ni Representative Terry Ridon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Samantala, 2,000 baboy na ang namatay sa Negros Occidental dahil po sa ASF at saka cholera. Pakibalita tayo mula kay Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
24: Umabot na sa total sa 130 na mga baboy na namatay sa buong Negros Occidental ayon sa tala ng Provincial Veterinary Office. Sinabi ni Provincial Veterinarian na Dr. Placida Limana na itala ang hog mortalities sa 13 na bayan at lungsod sa buong probinsya. May halos 56,000 ang populasyon ng baboy sa apektadong lugar at ang namatay ay katumbas ng 3.81% nito. Sa buong Negros Occidental mayroong mahigit 300,000 na baboy at 0.65% lang nito ang hog mortality. Nilina naman ni Dr. Limana na hindi lahat ng namatay ay dahil sa African swine fever at hog cholera dahil hindi lahat ang kinuhanan ng blood samples at napasuri sa laboratorio. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN.
1: Pinoy pole vaulter EJ Obiena nasungkit ang ikalawang sunod na ginto sa Austrian Open. Kasama natin sa balita, Niel Santua.
25: Muling naghari sa international competition si EJ Obiena matapos masungkit ang ikalawa niyang sunod na gintong medalya sa Austria. Nagtala si Obiena ng 5.75 meter clearance upang angkinin ang kampyonato at magtakda ng bagong record meet na mas mataas ng 1 cm sa dating mark na 5.74 meters na naitala niya noong 2024. Nakuha ni Obiena ang 5.75 meters sa kanyang ikatlong pagtatangka matapos ang mahigpit na laban sa ilalim ng mahirap na kondisyon ng kompetisyon. Pumangalawa si Owen Heard ng Great Britain at pumangatlo si Dan Barta ng Czech Republic na kapwa nagtala ng 5.55 meters. Samantala, ito na ang ikalawang sunod na gintong medalya ni Obiena matapos din niyang manaig sa Poland noong nakaraang linggo. Patuloy ang kanyang magandang kampanya sa European Outdoor Circuit bilang paghahanda sa mga nalalabing malalaking torneo ngayong season. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
3: Oy, si si Cesar Montano. Muro kami, Kuya Sander.
0: Oo, yan.
3: Napapabalitang magre-retire na eh. So magre-retire na nga ba?
0: Ilan taon na ba?
3: Ilan taon na nga ba?
0: Baka may 20% discount na.
3: Baka nga, no? Alamin nga natin mula kay Myra Jane Asayaw. Myra!
2: DCXL News, ang himpilan ng RMN.
3: Nangyari. Myra!
5: It's a no-no para sa batikang aktor na si Cesar Montano ang pag-retire sa showbiz anytime soon. Sa isang panayam, sinabi ni Cesar na very close sa kanyang puso ang paggawa ng pelikula. Kaya naman kung mag-retire na siya, ay nangangahulugan anyang ititigil na niya ang bagay na mahal nito. Katunayan, sa ngayon daw ay work in progress na ang isang storya na nakatakda niyang i-pitch soon. Dagdag pa ng aktor, nagbibigay raw ng excitement sa kanyang buhay ang filmmaking at pagbibigay ng kulay rito sa pamamagitan ng pag-arte. May mensahe naman ng aktor sa mga artistang gustong maging isang good actor. Ito ay ang pagiging good listener kahit na sa mga imposibleng bagay. Ilan sa mga kilalang pelikula ni Cesar na humakot ng mga parangal ay ang Machete noong 1990, Jose Rizal noong 1998, at ang critically acclaimed film na Moro Ami noong 1999. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
3: Siya pala si Machete din.
0: Oo, pero dekada 90.
3: Oo.
0: Tsaka yung Jose Rizal.
3: Jose Rizal. Siya yata yung unang-una.
0: Oo, na parang wala pa itong mga, ano ito, yung mga hero trilogy.
3: Si Marilu Diaz Abayang, alam po ang director nun. Eh.
0: Tapos meron pa yung Rizal sa Dapitan, pero si ano yata yun?
3: Si
0: Albert
3: Martinez.
0: Oo.
3: Okay.
2: Network. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyab.
6: Live via satellite. RMN News. Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. Na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
7: Mapugnan pa ni.
9: Ang idol mo, DJ.
26: Ang tamis na sila, Tik. O glami mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
27: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
28: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
29: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boss Chaming Auntie, Maria P.
30: Ang kiatan o sabaan, idol, Kulasido.
31: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
32: Ang tamis mo ngisi o kusog mo, Abi-Abi. Idol, Tony.
33: Ang market man on the run, idol, B.
34: Ang chikadorang sexy, idol Chixie.
35: Ang idol nga Beanie, idol Kenny.
36: Ang ride nga white corona, inday na Bina.
37: Ang laagan nga pretty, idol Tweety.
38: Ang bugoy nga good boy, idol Dubs.

0: Iuna radyo.
1: Ganihara man ni, naka-charge na kani.
0: Abli na imo FB.
1: Ganihara, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa nila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na. IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
4: Usahay ba? Mahadlo ka sa pagsulay sa mga bag-ong butang? Tungod kay mahadlo kang masayop ug maulawan?
5: Sa kaduganan akong nagtunlo ining maong klase. Pero karoon lang kong makabati sa imong tingog. Dave, I wish mo participate ka kanunay. Aron dili manugod ang kahigayunan. Kesa akong nakita, utukan ka.
4: The Dave Story. Hashtag Dear IFM Recitation. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
6: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako plus Alcoplus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
10: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Base ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for every day.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.
13: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress.
13: Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
13: Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
13: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
15: Isip o sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins sa busa sa wainin.

0: Voices
1: 93.9
2: IFM.
3: Mabugnan pa ni.
4: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
5: Ma, naakuana.
4: Ang maintenance sa papa nimo?
5: Naakuana.
4: Ang para sa allergy ug ubo?
5: Ma, naakuana.
4: Unya ang
5: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pagyod.
4: Nya, akong kiss.
5: Ma, naakaana.
6: Watson's Generics.
7: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus.
10: Keratin Plus.
11: Ang keratin na may plus.
12: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm, Fab, Con.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
18: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
17: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
18: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
19: Sulay pud ang bagong produkto iBoy Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBoy ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 93.9 IFM. Mabugnan pa ni.
20: IFM Balita.
21: IFM Balita.
22: Sa buntag,
23: ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, si Boost Charming Auntie, Idol Maria B.
24: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
26: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
27: Ganun po.
26: Ana! Oh, lying pose na pod.
27: Okay po.
26: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mong ilim nun.
28: Dugay naming nag-ilis, direk.
29: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
30: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
31: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
32: Lamit mag-rice, energy pop.
33: Lami mag-Rice Energy Pop Grape, ang bagong Fruity Grape Surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa sari-sari stores.
34: Bilang kilo sa karne?
35: 500.
34: Tulo.
35: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni ug 800.
34: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga pagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na-fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na!
36: Sarap magkasama!
37: May buntag sa tanan. Ako po si Shawi Queiroz nga taga Backharolds, Kamputaw, Porok 3 Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Daghan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong auhag ka ninyo para mo parehas na ko nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot ra sa atong panimalay. Busa, paminaw linaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni...

0: IFM Balita!
1: IFM Balita!
2: Sa buntag!
3: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako plus Alkoplus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus!
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress.
13: Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
13: Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
13: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
15: Max Alaga! Max Protectado! With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ACS!
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus.
17: Keratin Plus.
14: Ang keratin na may plus.
18: Ay, balita. Suertres o Lotto Results.
19: Idol, Suertres Results. Alas dos. Uno. Ocho. Uno. Idol, Suertres Result. Alas cinco. Siete. Dos. Zero. Idol, Suertres Result. Alas nueve. Seis. Nueve. Tres. Idol, nakaigo ba?
20: Shout out sa mga call center agents diha. Pareho na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
21: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
24: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
23: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
24: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
28: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
29: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
27: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
30: Dito na buo ang confidence ko.
28: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
31: easy maging best me.
32: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
33: Robat TLC, kasama ni Mami sa pag-alaga sa kids daily.
34: With lysine plus B vitamins.
35: Tulong para may gana kumain. Ang sarap kumain.
34: My 100% ready vitamin C plus vitamin B complex. Tulong para sa lakas sa sigla. At CGF plus vitamin D.
35: Tulong sa paglaki. Ready ang kids daily. Tulong para sa lakas sigla. Laki. Gonna be healthy. Profound TLC.
34: sabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Gonna be healthy, Propan TLC.
1: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko nito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
34: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, dito ako believe.
3: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ako sa Sityo Mangga, Mambaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni.
4: Layin na drong.
3: Mapugnan pa ni. Ey! Hawak mo ang beat, hawak mo ang
5: mula noon hanggang ngayon, ikaw ang